0: pit naman ang majority. Pastilan, no? Sir Marajaw na Buntag, nawaya ang people power kaya ni Ban pari kuman mga adik na sa malita. Oh. Salamat ka Rajaw sa imo comment, no? Katropang Noel Yeses coming from Surigao City. Good morning. Sa ijo didon sa Surigao City. Tama ga jud iton imo comment, sir. Kay bisan mga sa una ang mga pari eh, magsurigaw nun sa COVID. Kontra iton sila ng mga Marcos. Pero kuman ay inday lamang. Kamurakan desisyon. Alas 8:04 na, mga higalang taknas buntag. Enting Kahote, maing buntag. Good AM, watching from Pagadian. Barbs Asmolo, ayaw ninyo nagpansinan ng trolls kay alam na dis. Jim Lord Caro, maing buntag. Halata sila nga hutdon nila ang mukalaban sa gobyerno. Tama ka, katropang Arnel, nga senador o Supreme Court na lang ang independent agency. No? Hopefully, ang Supreme Court is still independent. Hopefully. I'm praying for that, mga higala. Pero ang ubang bureaucracy, mga higala, sa atong nasod, ay, di na, basta-basta, mga higala, mo sungag ka BBM karong mga panahon na. Ngano man, he is still in power. Gamhanan siya. Carlo Matarlo, may buntag. May buntag diha, mamahaw daw ta. Wa palagi mi ko Andre. No? Christian G. Ilot, no? Good morning, sir. Hilumon kayo si Soto. Open kahato nila ang kaso ni Pepsi Paloma. Na, ambot lang. No, Kevin Rimorosa, kasabay di Josephine Sibuga Salbiron Palconete, Babski Almins, ikaw Bronzy, isulod tagas malita. Wala, gitabangan ng last Bronzy dire. Rimilita Rokulas, nga nung nagreklamo man si Irwin, asi si Rapi tong reklamo nga napalong ang aircon. Muna maguli na lang daw sila, kagipangan daw sila aircon. Leslie, so meaning dili sila seryoso magpakulong sa tinuod nga buhaya kung mukampi ka, wala ka kaso. Yes, exactly. No?
1: Busay, kauban, sikat tropan, Arnel Cortez.
0: The mere fact, mga igala nga na ay offer, no? Even ka ng kaso, mga igala ni Jinggoy, kay baho silang damay or collateral damage na siya, kaya nga naman, pwede man naging offeran. No? Well, expected na mga higala ngadto sa side ani mga senador mingon nga wala may nag-offer ni ana. Wala may ana oy. Wa gyoy kawatan sad may galang mutugan. Anindot ana na ay duha kon tulo nga mga istorya may galaga testimonyang mugula ato ginang mapamatud-an mga kaigsoonan. Ninyo pakatang sir makalingaw ni imo program Suki Kuperme Paminaw, salamat. Oh si Wilma sa to. Aninyo pakatang Wilma Flores, kaso ni Senador Jinggoy, Sotoy Pasquites, buto dayon. Pero ang pagdakop kang Saldi, kung ambot, asa na si Saldi? Dapat sa tagbalita siguro, Gab. Tawagin po to si Kuan Mek, itong taga-Senado. Katikara na to dito, sige ba itong sindog video diha? Ibawaan ang mga video sa'yo, si mga panghitabuan ng Senado. Wata kabalog, asa mo lusot. Mas mayag yun itong naim mo report. Sige na, unsa na balita ni Larbe. 705,000 kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Mabini, Davao de Oro. Tulo ka mga sospek na nakaroon may gala sa Aguanta Hotel. Atong Sharon, kompletong detalyes balita. Kaya tropa mo sa balita, katropang Larsaniol. Live report. Lar? Awanin. Lar?
2: Sa katropang Arnel.
0: Go ahead.
2: Sa mo kabat sa 705,000 kapesos ng katidad sa smuggled cigarettes ang nasakmit sa inyong operasyon sa otoridad sa may barangay Kaduna Mabini, Davao de Oro sa Milabay ng Adlaw. Arestado usap ang tulog ka mga suspitado niyang lalaki ka na pagkataro o 27 anos ngayon sa 37 anos kansang lumulupil sa lain-laing dapit sa Davao di Oro o Davao Oriental. Sumalapang nga usaga concerned citizen, anang hatag og impormasyon sa kapulisan, kamayon sa kadudahan mga individual nga nagdiskarga sa sangpit sa pagkabando sa dapit. Kung dahil nga girespondihan kini sa kapulisan, o kasayran nga walay traffic health warning ang maong mga sigarilyo. Sigun pa sa report sa Mabini Municipal Station, anang sa 36 sa mga sako nga adunay sulod na D o G brand sa sigarilyo o napulog ka mga masterpieces sa parehong brand ang nakumpiska sa otoridad sa maong operasyon. Kung panini nga kaatam sa kapulisan sa Mabini ang malapos ng operasyon, ang Sikan Davao di Oro Police Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team o the Bureau of Internal Revenue Tagum, palog na mga suspect sa Mabini Municipal Station o nakatubang sa tatlong kaso galabot sa gilalambigitan na illegal nga aktividad. Og mga tumahipos kay balita sa Davao di Oro, talang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Trabangar, sa inyo,
0: Live report. Nagasalamat katropang Lars sa Italia's report. Nako'y nabantayan mga katropa ba? No, ang tugon nakabantay sa mo ana. Kini ganing mga tao nga pasangilan man nila mga Duterte kuno ay mga trolls. No, ako sigurado gyud ko di gyud ko apil sa trolls. Kay akong account, duha ra man ang account nako. Katropang Arnel Cortez og Arnel Cortez. Nya to mga TikTok nako na ko nagagamit kay na Instagram wa sa ko ana kay kapoy na kayo. Oh. Ako ka ko ana na. Ana ra magid ako og YouTube no, kaning YouTube nako kining katropang Arnel Cortez. Dugay na ni nga YouTube mga igala panahon pa ni sa kuan. Panahon pa ni sa pandemic ni akong YouTube mga katropa. Awa na bantayan ba? Kini mga mayo sila nga ang DDS may nay troll, ang ka-BBM ko na walay mga trolls. Pero naadyo ko'y nabantayan may galak. Tanan nga mo comment labi na sa Facebook nga mo pabor ni Marcos nga mangaway awayon ko or kisabay awayon ka diha. Amo nang tan-aw ng iyang profile nakalak na bay mo rag kabit. Oy, mo kasoko kato mga galak og kuana pero kasagaran mang lak og profile kay kabit. Wa ko ni ingon nga paminawa sa ninyong logic ha. Wa ko ni ingon nga basta naglak kabit. Oh, iyon ko kasagaran sa nagalak og profile kay kabit. Kasagaran ha. Wa ko mingog tanan. Una sa tanan mga higala. Una sa tanan mga kaigsuonan. Facebook is a public space. Nganong gabuhat pag account nga imo ra daing ilak. In the first place, kung gusto ka nga dili ka maapil-apil diha sa public space mga higala sa social media, ayaw himog account. Mura simple mga higala. Mura kag hanggaw diha. Nganong gi-post pa ni mong picture niya imo rang gi-only me. Tarantado. Social media nagugat siya spong mga igala nga society. But pasabot katilingban unya mo post ka na ka only me. Gahimo kag profile gilak nimo katurang friends nimo niya ang friends nimo lima ra kabuok usaw man nimo. May pagabuhat mo group chat og mao ni lisod na kain magbuhat-buhat mo lima ra imong diba? I mean, wala ko ni question na namang lock mong inyong profile. Inyo hasad na. Pero sa ako na ilan, kasagaran may galas mga mula ba ni BBM, unya mo comment gari, mag-away na ko, nakalock ang profile. Unya, nagad magugog na ilan nga nakalock ang profile, it turns out, kabit di ay. Na, barugan ko kina, bisag-asang hukmana ng akong nadiskubrihan.
3: Pinawa!
0: Lagi! Pagutan na pas gab alas, kabalugis gab alas, ana.
3: Ay, ah!
0: Na, tinuod yun na mga katropa. So, on saban mo, kamong, ayan ni ma, no? Sa politika, bagay soon na inlain tag baruganan. No? Barugana ko ni Amu Adri, way bayad ni. No? Way bayad ni siya, mga igala. As in. Wa mangani, may mailhian na mga tawhana. Tinuod lang. Kaya ako, mga katropa, dili kay ko nagpa-picture og politiko. No? Nagpa-video ko politiko si Kapitan Linlin Basas ra gyud. Kay naa man toy nanguha man mig isda. Dito smati. Oh, nya, kapitan. Naman ko dres tagom. So wala ko interest ba, kumbaga. No? Pero kani may galang among gibarugan, dili man ni para sa ni Sara, ni Pulong. Abotay, pakialaman na nila may galang kaila. Pwede siyang mausab na sila. Kini nga tua, ang atong gitanaw, ang Pilipinas na unsa naman in tao ni Ron.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tadyot lang, may gala daw sa nagbalita kay alas 8.14 na. Pilipinas o Malaysia, may gala, nag-away. Oh, nag-away. Naglusad kuno og 12 kaadlaw ng military exercises sa Davao de Oro. O sa kanilang, basta kasugat mong banakon diya, ha? Pero nga ninyo na. Ato sir, ang gobleto detalye sa balita. Katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report.
1: Live report.
2: Formal na gilunsad sa Philippine Army o Malaysian Army aga training activity o tulan multi 24-2026. Binaagi sa kini sa usa ka opening ceremony nga gipanguluhan kini Brigadier General Eufrasio Joel Malig, Assistant Division Commander sa 10th Infantry Division o Aguila Division, sa Kamba General Manuel T. Ian Sr. sa Barangay Tumuran, Mawab, Davao de Oro, niadto ga Hunyo 1-2-2026. Ang maong 12 kaadlaw usab nga bilateral military exercise matud pa gana pagahimuon kini gikan sa Hunyo 1 hangtod kini ngadto sa Hunyo 12 nagtumong kini sa pagpaligon usab sa depensa ug kooperasyon tali sa Pilipinas ug sa Malaysia nagasuba usab kini matud pa sa interoperability sa duha usab ka mga nasud ug duha ka sundaluhan sa nasud gani ug pagpanambo usab kini sa ila matud pa nga tinatawag og battle staff planning capabilities pinaagi usab sa pagbinayloay sa labing maayo matud pa mga pamaagi og kasinatian sa territorial defense og security operations tabahin usab sa bawong kalihukan ang cross training gitawag tabletop exercise og kumana po sa exercises nga gidesinyo kini aron lamang mapaligon ang hiniusang operational effectiveness wag mas maayo pa natin pa kini nga professional nga kahibalo sa mga sundalo og mas mapalaom pa ang military to military relations sa duha usab ka nasud. So kada sa tuga report gani po sa mukan langgikan sa Davao de Oro, alas ko sa Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: Live report.
0: Salamat kayo katrupang Bong Umaki Algabre sa report. Tapad ning Malaysian magaygalag Pilipino maglibog kag asa nila'y Malaysian, asa nila'y Pilipino. Pero kuha na lang, kanang paminawa na lang ng ilang pong mga igala. Oy, basig malain mo ha, kaya yun ako may igala nga katong mga nakalak o profile mga igala, it comes. Na ako'y, kuha na na, no? Na ako'y kaila maguna na gab. Katong tumboy ba?
3: Oh.
0: Ay, I will not explain further. Taman rata diha. Di ba sig nasa yung uban niya, maminaw mo niya, hala, ako yun nang ipasabot. Iyara ka niya. Ikaw! Hawa niya! Hawa!
3: Pinawa! Hawa!
0: Hawa niya! Sinabi, nanapoy mo pa, kuha niya, victims of love! Hawa niya! Ako na! Ako si mong kagaral. Ako si mong panga. Dagway ni mo, lubak. Alas 8.17 na, magaygalan, Dagnas Buntag. Parayon ta sa unahan. Babes Cups, maayong Buntag, Pilipinas. Maayo ba man, Pilipinas? Buyag, okay pa man. Basta, di lang ta, magaygalas, Mindanao. Di lang kayo ta, madadapa ba, no? Pero magsigil yung tanaw, may gala sa National Television. Unyawa ka, mga igala, way out. Murag delikado na, mga igala. No? Ilisod, no? May nalang gani, kaya uban, ako maghihimo ninyong anti-stress. Tinood yun, mostly nakalak ka na sila trolls o it cubs. Uy, wabay ako'y gipadungog ha, mga katropa. Sana ako'y kaila, tumboy, maura, period.
3: Ayaw!
0: Sige mo, ingon mo dia nga. Ako mang ginagikuan ni katropa nga di lagi ka. There must be reason nga nung nang lock mong profile. Ako, ana, from my point of view na mga katropa. Unang ay mo di haga overthink nga. Ako ginagipasabot ni katropang Arnel. Dili, oy, unang-una di takaila. Nag-lock ra ba ko og profile ka tro? Tanawa na si ako si Ami. Dili ba yan ikaw, ma'am, ha? Basig. Naabot man ta ng istorya, ha? Ba? Oh, basa, na ako'y kaila, tumbalata. Ana na lang, oh. Humana ang istorya. Carlo Matarlo, dol, papartang minaw ni Daddy, Daddy Song sa imo. Lanog-lanog ka, Dres Malita, Dabao Occidental. Oy, may buntag dias na gamalita. Hmm. Ibao baka magigala dias. Magsige na po itong istorya ang labsong. Ano, eh? Dias Malita, nagkauyab ko sa una. Hmm. Kauyab ko na sa una, magigala, na nag-date-date me dito sa bye-bye. Dadapit sa Little Boracay. Kalimut na sa kuspangan na ito. Dugay-dugay na ito, mga... Kapag ko ato, mo pa'y pag-practice na ko. Okay. Kaya ba ito? Namalay? Kuan eh? Nangasal? Okay. Taglakin ano niya ito. Niya nai-kasal dito. Ato, may isa mika. Isang mika forward track. Daming mga kuan. Kunya, tuaman dito yung mga... Kuan po? Mga chicks tirada. Ibog sa tapanagsa. Sige! Alas 8.20 naman. Tawagan naman mong bukid nun. Commercial sa ta? Commercial sa ta? Ay, mong panghawa, ha? Okay. Dagang batang hisgutan, mga kaigsuunan. No? Sa atong pagbalik, nakalak ba ya akong profile, sir? O ganang ka-only me ang picture? Dili ko kabit, sir. Dili lagi ka mo. Kada kong binuha. Ako i-check akong profile B kung nakalak ba. Privacy lang, sir, kay daghan stalker niya ad ang bana. Ano yung problema na? Ang ingon ganit na ako, that is coming from my point of view. Okay, na ako'y kaila. Nothing more, nothing less. Munang, ayaw mo magunahon na ang aka muna. Ang akong ikatingadaan, Manggod, kasagaran sa mga trolls ni BBM, mo comment mangaway kung dili nakalak, why naong, no? Why kwan ba? Why baruganan kumbaga, no? Mo ayo hilom-hilom dia. Kung BBM ka, BBM ka lab, sundo ka nilang kuno. Kana silang lovely granada, no. Nga hit jud kay nila si Duterte, si Sara ug ang mga DDS. Pwede man siguro nga di kaganahan ni Sara. Pwede man siguro nga di kaganahan ni Digong. Pwede man siguro hindi kaganahan sa mga Duterte. Pero ayaw na og apila ang imong isig ka Pilipino nga wala magtakdo ang inyong baruganan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano unta ba? Kaya ako, pananglitan. Makikistorya ko, Marcos. Maayo yun si... Makikistorya ko ganang tao. May galang adapig ni Marcos. Mayingon nga, maayo yun si Marcos, etc. Hindi na kinang lang maglalis. May mayingon siya, Gogo. Sige. Pero ayos ako kumbinsiha ng imong pagtuo nga maayos Marcos na ng leaders Pilipinas. Kaya maayo pa na kanang numero, dapat din na negative.
3: Binawa!
1: Katropang Armel Cortez.
0: Okay, alang-alang magkise, pasangin lang nila anang kuan. Kise, pasangin lang nila anang numero. Mayroon na saga. Hinimuan na sa mga Duterte. Duterte na lang tanan. Di na, that's implausible, mga igala. Di na siya na madawat na ang rason. No? Nga tanan na lang. But pasabot, kung kinihinganing administrasyon, ang tanan mahitabo sa ilang panahon, ipahid nila sa laing tao, but pasabot, walay sense of responsibility kini mga igala nga klase sa gobyerno.
1: No.
0: They will not take full responsibility of what is happening. Ang ilang buhaton, magsigig pangitag kise pasanginlan, kay mas safe o mas dali na para sa ilaha. Alas 8.22 na! Uy, nag-comment diri Gap. Si Kim Yunson Holby Cortez. Parang may apelido ano, Gap? Eo siya niya, hi sir, good morning po, watching here from ADSO Food Innovation Center. Patimbaya, may open na among tindahan na may bulad nga hawan. Uy, pagda, siguro ka na mo uli ko para makabira taghabol. Alas 8.23 na may ganang dagdas muna. Commercial sa gabi. Kamu, Manggod, bakit di ato mga listener ba? Ay, mukhawa, mubalik na ko. Bukin hawa lang kong kajot. Alas 8.23 na.
4: Nay, mga bana, nga bisag bag-ura lang nga ng ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
1: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan o nga si
3: nung Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nung, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong taong tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kang salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
14: The secret of health.
13: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
14: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
15: The secret of health.
13: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
14: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang alami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digin ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
13: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
14: The secret of health.
13: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
18: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
17: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
18: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
17: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
18: Oh, siya may problema.
17: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
18: Siya ilas ha.
17: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
19: Exciting.
14: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Oras may galado na kita ay 33 minutos pasado, alas 8 buntag. Kini oras ato at ganin nyo may gala sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Alang sa ato mga katropa diha nga nagproblema, no, kay ni anam na og kini mga igalang paramdam ay mga early signs of diabetes, ayaw kana palihog lang ibaliwala. No, kana mga early signs of diabetes mga igala kay simba ko og di maagapan, no, kay kumpiyansa ka lang kaayo, magmata ka na lang morning mga igsuon nga borderline na daghana dag bawal. Mas maayo na mga igalang duna kay supplement. Ang Santone Plus Gold Buy adunay mangusto

0: Anton Blash Gold, mga kaigsunan. Bullseye! Alas sa 8:34 na ang Dagnas Bundag, si Barbs Smolo na ako nakapublic aron makita akong kagwapa. Aka na, no? Samuel Ausan Alarcon, pa-shoutout gikan sa Sambuanga, Sibugay. Good morning! Ebenezer si Chico Maing Buntag. Good morning! Si Kuya J. Imash, good morning! Good morning! Luz Siega, good morning! Good morning! Sir Arnel, pa-shoutout sa San Isidro Purok Dorian B. Sa akong bana, si Uting Siega. Good morning! Good morning! Itibaya, ginang bana, permi, kaya para ni namang luod. Alvin Gook, good morning, boss! Naa mo og dagat imuha tong pamilya sa picture, ubay-ubay pod kag anak ba? Upat ra. Pagamay ra nang upat, isa ka dosena magiti gusto nako nya. May magkitay mga anak, kitay mga anak, kitay magbuot nya di ba, asawa may mga anak. Maglalim in taon pod nang magmabdos kag di baya pod. Kami mga laki igo ra man mi kuan. Oh, alam mo na. Pero ang looy magurbon, ang mababae kay mo intaw may gali magmabdos niya, di ba yagod lalim? No, magbuntis mga igala. Sabi na ka ng karong panahon na, sa una, okay raman na nga, edad nagkag 40, okay pagbuntis niyo, okay raman. Ang uban mga igala, karon, di na, kay inunakas doktor nga, kuan ako no, ka ng risky, no, risgo na ko no, may galang magmabdos o taas ng edad. Sa kalisod po dron, ala, praktikal na lang yun na may galang, pinakataas na ng lima. Bullseye! Pero dito mo sugot nga, mapariyatas Japan sunod ba nga magproblema na tamay galang tao kay kulang na ang populasyon, no, kay aging ang population. Pilipinas, purya buyag, dili pa na kay kusog pa ni mga Pilipino may galang, bahala gapait, basta dagag anak. Okay, alas 8:36 na, mga igala, Shirley Liagas, mga laki, kabi imo mang yung spill out pod, ma'am. O, kuan daw tagab, ingon si Ma'am Shirley nga, mga laki, igo ra mo patong. Amurag pato. Anaks kagang. Alfredo Hicali, sarana palihog kong regards ni Tia Daria o ni Agaw Bong Algabri. Radio personality na gusto Tia Daria. Ikaw, gyud ang sa Kalam, Solid DDS, Daring Dapita, Sydney, Australia. Good morning sa inyo, Diatanan. Good morning! O, gamayo magbalik kay Sikay. Sige, dito sa unahan, may gala. Kay, wa madayon ang sesyon kagahapon. Gumikan kay, dihang gidakop, mga igala, si Senador Jinggoy, nanguyog man saan, may gala, gihatod man saan sa mga kaubanan, o sa kining majority, wala sila mamalik, may gala, nga to Senado. Suko, atong na yung mga bisita ko no dito. Dating suko ah. Ang mga mga senador may galaga yaw-yaw. Si Rapitol po ingon siya nga muli ko kay pag na namig aircon. Sa sugod, ana si Subiri nga, hulato na mo sila. Matay na alas 7 naman lang may galawa man. Kay dapat alas 5 to ilang sesyon. No, na alas 7 naman, mga katropa, wala man. So, ulit na lang sila. Dapat po dito mga igala. Nagkainitan man ganining paminaon rago dito ning kuan. Pag tinubagay mga igala ni Caetano o ni SILG or ni Secretary of Interior Local Government John Vic Rimulya. XFM Katropa.
1: Sir, just outside the gate. We're gonna walk 5 minutes. This
0: is the musinggit siya, di ba? Musinggit si Rimulya.
1: Never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso, rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk.
2: Go.
1: You're right in here. Sir, right now.
3: Sir,
1: you can.
3: Sir,
1: this is the Senate.
3: Sir,
1: this is the Senate.
3: Sir, I'm especially asking you.
1: Sir, this is the Senate.
3: The last person you haven't come for me.
0: Oh, kinagab. Ana si Caetano nga

0: wala pa rin mahitabo, diri nga, diri nyo pusasan sulod. No? Pwede man nga, atangilan nyo sa gawas, o niya, mamaktas may pwede mo musabay, at doon na ninyo pusasis gawas. Yan ni Sinta may galaw ni taas ang tingog ni Remulia. Remulia, dili ni muna balay diha. Sa legislative man, sa senado man, unta. No, gamay na lang courtesy. Puntal, dakpun man ganyan nyo na. Kung man mo ingon si... Kuan mo man mo ingon si Jinggoy nga mo takas siya. Sa kadagang pa namang media kasunod-sunod, kadagang tao katapog diya mo takas pa na. No, nga, siya naman ganyan, ni mismo ni ingon, nga human aning ato ang press briefing diri, mula kaon ako, kay muadto tag kuan, muadto ko og, ako na yung surrender mismo. Ya, karong kay, wabaya na dawata mga higala ni Remulia ang term nga surrender kay gidakop yung kuno nila. Arrested yung kuno, may gala sold sa Senado. No? Unya, lain sa paminahon bitaw nga ikaw diha bisita ra ka ng balaya. Oh, kanang ang tagtungod diha silang kaitano. Whether we like it or not, sila sinado man na. Nya ikaw karong ni anha ra ka nya ikaw pa maningka. May gani wa ka pangahan ni kaitano. Kaya ngayon raman ni kaitano nga oh, mingon nga di ni padakop ninyo. Pero ako ni siyang escortan pagawas unya adto na ninyo sa gawas. At tangin nyo sa gawas, o sabayimin ninyo, pag-abot sa gawas, pusasi ninyo. Oh. Just don't do it inside the Senate. Yung po si Kuan Remulia nga, di lagi, kay the last time nga yung Kuan, nakatakas. Ay, nako, mga katropa. So, si Tori o Remulia, maura o kinaiya, mga bastos. Yung po mga higala sa ato ang Kuan, kining nag-comment kari si Ma'am Remilita Roculas. Anyway, tungod ni ini may gala, no? Gi-Indian or sa may tawag ani no? Boycott or di ba pwede tawagog absent? Yan ang buhatan mo maglaing term. No? Or nag-early out. Pwede ba siguro nag-early out? Pero ang ilang ginapa lutaw yung karon gaboycott ko no or gi-Indian sila magay gala. No? Kay gapaabot sila dito, di ba? Masakit no. Asa may masakit ani kanang gi-Indian ka o gi-walk outan ka. Pero mas murugway batasan tong kuan. Murugway way batasan tong napay nag-istorya nang lakaw na. No? Murugway batasan tong mga gala tong gawalk out kay naauntay pwede debatehan, di makigdebate kay muiktad. Oh, kaysa kaning mga tao nga wa na lang gyud mo adto. Oh. Di ba kay iyo man sila nga kanto pag walk out mga igala ni nila Subiri, nila Tulpo. Sa subukan nila wala silang quorum. Mosad ni mga igala ilang natilawan karon. Wala subukan nilang magkuan diha. Wala sila quorum. Now, nabahin man ning atong Senado. Pero ang lintunganay ni ini mga higala kita nga mga tao may mamahimong maapektuhan nga naman imbis kay naapaunta mga higalay mga nindot o mga balaod nun nga tingali makaapekto pa makahatag pa mga higalag kaayos sa tao sa Pilipino pero wa na lang hinoon mga higala gumikan kay napahin na tapag-ayo gumikan ining politika. Bullseye. Tanaw na to si Subiri huwag nagunsa. XFM Katropa Kunugab
1: Salonga stood up for Enrile.
0: Oh, lahi ang audio.
2: First time. Uwi na kayo, sir. Uwi na po.
3: Walang presiding officer.
2: Sir, first time po ba kasi?
3: First time nangyari to. Usually, bagyo, baha. First time nangyari na walang presiding officer.
2: So, paano kasi nangyari?
3: Well, just we only saw the social media.
2: Uwi na kayo, sir. Uwi na po.
3: Walang presiding officer.
2: Sir, first time po ba kasi?
3: First time nangyari to. Usually, bagyo, baha. First time nangyari na walang presiding officer.
0: So, kumbaga, a taste of their own or a dose of their own medicine. Nakatilaw sila, may gala silang kaugalingong hinimuan. Kay katong istorya pas kay Tano, ga-walk out man sila. Karon, nga naman sa ning CIDG nga, pwede man yung dakpon diha pagkahuman sa session, no? di man siguro na itakas. Kaya pag hindi nyo gi dakop, mga wapay alas 5 siguro to sa hapon, so nanguyog sa sila dito, agig suporta. Karon wala na sila mubalik. Di na nimo na matawag siguro nga boycott. Nag-early out na lang sila. Nag-early out na lang, mag-igala ang uban. Yung mga kinibang senador. Oh, agig suporta nila sa ilang kaubanan. Alas 8:45 ang takna, mga igalas buntag ginimbahina. At dyan ninyo mga igalas sa Sunzone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alam sa ito, labi na mga kabataan. Oh, mga nanay, tatay, paminaw, labi na mga kabataan karon nga panung na mga igalas sa mag-abli ang klase. Nagpadayo mga karon mga igala ang brigada eskwela. Ngunya, mag-abli ang klase, mag-igsoon. No, pizza 8, magsugod na ang opening. And then, ang formal klase siguro na pizza 15. No, kay sa college, ambot lang sa uban, no, kay sa amua, sa college, mga katropa, no, sa law school di ay, no, sa graduate school, pizza 15 pa, mga katropa ang klase. Pero, importante ana, no, labi na kita nga mga nagtuon, kuan, naagyo dapat tayo vitamins. Karon nga, dilita dali mataptan, dilita dali mabikil, mga higala, ang atong kalawasan. Noon ay nga ampingan ng lawas, gumikan kay kita nga mga trabahante, maurang yung taon ni atong kapital. Inunoa nga, no work, no pay ta. No? Kung di takatrabaho, alawas at ay swildo. Ngayon sa panahon, karong mga higala nga has ka mahala, ako at kung maguna-huna nag-absent na. No? Kay isa pa diha, di pa sa bumanugot. Ngayon mo absent ko, so samtang may tingog ko, samtang naapay boses mo, gawas may gala ni ako tilaok, mutingog yung kunos bullseye. No? Tungod alang sa ninyo mga katropa na to. So, kinanglan, apil ni may gala, sa ako ha, apil ni sa ako ang ginainom yon, Sunzone Vitamin C niya. Di ko mabalaka, di ba? Bisang mo inom ko nga, ako ka, usay mo, uhay ang kaon, may problema. Ngayon man, di man ni makahapdos ang kutok-kutok kay alkaline base kini, mga kaigsunan. Bullseye! Ang Sunzone Vitamin C, mapalit may gala sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Dugang pa! Arita mga igala kay si Auntie Claire, doon na sa ibanat mga igala. No? Kang BP Sara o sa tanan mga kaigsunan. Duhan ni ka-video, unahon na ito ng usagab. Palihog ko. XFM Katropa. Yuyo cards sa Laborti Ao, maing buntag mga senador, bangag. Pahawa mo riya. Hawa! Hawa riya!
4: Hi!
0: Hawa. Sige, ato mapinahon mga katropa. Si, ang imong idol ni mo ni... gusto ning idol gan ini. Idol ni Ma'am Shirley. Idol ni Runasin. Runasino. Oh, si Auntie Claire. XFM
5: Katropa. Lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin sa ngayon, it appears nowadays that the president and the vice president do not share the same views. Unahin po natin, ang pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang pangulo na action, action, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi
0: pagaw na si Auntie, oh.
5: Ang pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagaan niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin. At hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news. So, marami po silang pagkakaiba.
0: Sige.
5: At pinapapanagot. Ang dapat na managot.
0: Mm-hmm.
5: Lalong-lalo na yung patungkol sa ghost projects at sa flood control mess.
0: Okay.
5: Na hindi nangyari no nakaraang.
0: Sige, balik. Usa-usahon na to.
6: Yun po pa yung mga specifically na pinangangambahan ng Pangulo na baka maging polisiya kung sakaling siya po ay mag-succeed.
5: Wala siyang particular na sinabi. Pero malalaman natin sa kanyang interview na ang gusto niya ang mangyari ay managot ang dapat na managot.
0: Mm-hmm.
5: Yun lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin, sa ngayon, it appears nowadays that the president and the vice president do not share the same views. Unahin po natin,
0: mm-hmm.
5: Ang pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas.
0: Ay, sagab. Ang Pangulo po ay pinaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Matun, ingon na Anticler. Stop sa kanay lang, no? Ang Pangulo daw ay pinaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya ingon siya nga, it appears nga karon, no? Maimuntag ni mo diha, BBM supporter Jerry Alvarez, no? Welcome sa show. No? Amo kang i-welcome diri, no? Malipay kog naan ang mga mo-comment diha, may gala nga mga tauhan BBM or mga supporter ni BBM. No? It appears ko, no, nga, ingon ni Auntie Claire, nga, managlahi na ko, no, ang baruganan o panglantaw, natural.
4: Katropang Arnel Cortez.
0: Pagkahuman pa man sa tanan, gusto nimo nga mukuyog pagyapo si Sarah diha sa imo? After all, human sa traiduran laglagan?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Human nimo ipakulong iyang amahan, bisag ga mugana ang balaod sa Pilipinas, human nimo ipadala ang amahan dito sa The Hague? Gusto nimo nga pareha pa mugbiyo? Nayabag ka? O yabag lang yung kaklase nga pagkatao ka?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, padayon, Gab.
5: Yan po ang Pangulo na aksyon, aksyon.
0: Aksyon.
5: Hindi bakasyon.
0: Okay. Pause. Aksyon, aksyon, hindi bakasyon. So gusto nimo nga samtang katrabaho sa BBM, magsunod-sunod sa si Sarah, magtrabaho-trabaho sa... Una, ang kanang iyang mga lakaw dito sa Netherlands, kung asa man ni Adto, di pa nanghihit sa bayan as Malacanang. Ano, ikasakit, mulakaw na ikag imo. Pwede ba di? Ay nga, si BP Sarah mo imo state visit? Claire, taro nga nagog isip, Claire me. Ayaw may binuangi ba? Oh. Pwede di, ay nga si Sarah magbot-bot, mag-state visit ko sa Dubai, mag-state visit ko sa Japan. Dili man siya mo'y presidente, natural lang. Nga mo aksyon mo trabaho ng imong presidente, kay mo na'y presidente sa Pilipinas. Simple as that. Bisag tanaw ni mo may gala ang konstitusyon, wag yoy. Gipalapad ang trabaho, may gala sa vice presidente. Tinga ganita nga, si Sarah na noon, murag mo'y presidente ron. Sa isgutanan, mga igala nga, kanabang iyahang rating? Si Sarah na noon, mga igala mo'y murag presidente, katanan isyo sa iya gibato. Di ba? Supposed to be, mga igala, anak man na sa administrasyon, kasi ganduma, wag ka nagtanaw ron. Ang administrasyon, mga igala, murag mo na'y oposisyon. Kaya sigig himog isyo, sigig pangitag isyo, batok may gala sa usa ka tawo. No? Nga, kung imong butsubayon, mga igala, hindi magka pwedeng maningil o daghan sa vice-presidente kay, nga no? Ang iya mismong posisyon, mga igala, kanang vice-presidente kas Pilipinas, pagpaabot naman ka, mga igala, kanusa na, mawa na. Tinood man na, bonus na lang na, mga igala, kung hatagan kas presidente ni mo, kung maayo pa magbuot, kung, wa pa mo nabungkag, bonus na na kung patrabahoon ka as part of the cabinet. O bonus na na siya, mga kaigsuunan. Ang the rest niya, imuha na na mga igalang initiative, no, kung unsay mga tirada ninyo sa Office of the Vice President, mga kaigsuunan. But do not compare, no, the job of the Vice President to the President. Kaya nga naman, wag yung Pilipinong mangita pa kung asa ang Vice Presidente. Unay kalamidad na ay kini pananglitan ang ipasabot ni Claire ni aksyon ang pangulo aning krisis sa Pilipinas, naturalmente nga siya ang among pangitaan. Sa pagmahal sa presyo may galas petrolyo, pagmahal sa bugas, pagmahal sa uban pa may gala baga basic commodities, dili mi bumbuang Claire nga mangita mi kang Sarah. O dili mi hanggaw nga si Sarah among singlan, Sarah, nganong mahal maning bugas? Nya, sa iyang side as Vice President, and labi na karon nga dili na sila may gala, align ang ilahang political outlook o ilang views mga igsoon. Ang kumuhimo si Sarah, mahog siyang bida-bida niya. No? Mahog siya niya may gala pa... pabida nga di niya trabaho siya gyud mo nut dudut mo kuan gyud nudut yung trabaho gyud pabaratohon ang bugas natagan ang mga kuan ay address ang problema sa mga Pilipino dili niya na trabaho
7: bullseye
0: kabalo ka anak Claire bugada gud ka Balukana, anong ikumpara man nimo? Nga ang pangulo umaaksyon, ang ibang leader ay nagbabakasyon. Pakialam mo diyan. No? Pakialam nimo diha. Tinood mo ito na mga katropa, mo, ayaw ninyo ikumpara, oy. Kamong mga BBM supporters. Nga, ito ang pangulo namin, nagtatrabaho. Dapat lang. Ngayon naman, siya ang among singlanan. Siya ang nai-control sa tanang executive department, sa pagkaon na to, sa Department of Agriculture, no, sa presyo may igala sa mga palaliton, DTI, sa kini may igalang iskutana, gasolina, Department of Energy, sa krisis sa Pilipinas, sa mga pangitabo, sa peace and order, dili may pwedeng maningil sa Vice Presidente. Nga naman, nothing in the Constitution nagingon nga atong singlan ang Vice Presidente sa pangitabo, sa krisis, whatever. Eventually, may igala ang trabaho niya, magpaabot, yung kanusan, mahutdag, gininhawa, may igala ng Presidente. Ayaw! So do not compare. Mali ang comparison ni mo, Auntie Claire. Muna kay Duterte man, hala, banat ka, banat ka, Duterte.
2: Pinawa!
0: Kung di man mo gustong mabakasyon, ay niyong tugte. Di ba? Ang Vice Presidente, ug mabakasyon, ug mulakaw na siya, ito gamitin ng word yung bakasyon, kung nilakaw na siya, mga igala, naanay clearance sa palasyon, naanay clearance sa Office of the President, mga igala. Pirmahan man na sa Malacanang, anong pirmahan man po ninyo? Di ba? Kanya karon magsigi mo, o may gihimo, o sa may himoon niya diha. Nga, limitado raman ang trabaho may gala sa Vice President, bisan ang atong konstitusyon, nagkanayo niya. Na?
7: Bullseye!
0: Nga, si Claire, gusto niya nga, ikumpara, mali ang imong comparison, wrong comparison. Ingon din si SM Inday Marie nga, eventually, the main job of the BP is to wait kanon sa mabikant ang president position. Mo man. No. Niagi man dyan mo ka-presidente anang classroom. Tanawa na ninyo kung sa gihimo, kise mag ulo-ulo anang mga amutan. Kanang mga stawag ana, kanang mga, manay mga foundation day sa eskwilahan. No? Kise may mag ulo-ulo ana. Pangulo! Ang presidente, class president. Ang vice president, ay Jesus, class president, tao-tao na humayan. Tinood na. No, bisa na nga itong konstitusyon, tanawa daw, limitado lang ang gihatag ng trabaho megala sa vice president. Additional na kung maayaw mong uto, maayaw mong buotan ng imong presidente, nagkauyon mo, pwede kang tagaan niya parte niya sa kabinete, pwede ka nga part sa iyang administrasyon, pero pwede na siyong kaayong dili. Ngayon naman, na because of kini may galang kanabang ginatawag na to mga igalang succession, no, and mga butang mga igalang gitan-aw sa atong konstitusyon nga pwedeng mahitabo mga mamatay man jud ang tao. So ang pangutana is what if mamatay ang presidente unya na kinsa may bupuli? So ang konstitusyon ni address niya nga pangutana ningon the vice president, no, next in line siya na diha. Mga mo nang gibutangan gyud ang opisina sa Vice President, mga kaigsuonan, so on and so forth.
7: Bullseye.
0: Git mo na gi-address mga higala sa atong konstitusyon. Other than that, mga higala, wala na oy. Wala na. Mabito na karon gina murabag ang OBP, no, ilahan ang mga igalang kuan karon ginapalapdan, no, ang ilang trabaho gani sa katong anniversary sa OBP gina-recount, no, katong mga naagi nila Lenny Robredo, no, ano ba mga katropa, pero kabalo ka dako kay galainan may igalang Duterte og Marcos, no, kay si Duterte mga igala duna gyud siya will and duna gyud siya command mga igala ngadto sa tao o sa mga tao nga naa ilawom niya. For example, during the time bago pa lang nag-eleksyon mga igala, gusto sa mga papapilpod nga mga tao nga kaso ay impeach nila si Lenny Robredo kisa gyud ni badlong nila mga igala nga dili hilabtan si Lenny. Kay bawo mo kinsa kadumdum pa mo kinsa si Digong.
7: Bullseye.
0: No? Hayaan mo yan sa ingon ni Digong. Inyo siyang i-impeach just because she keep on harping on me. Kaya ano yan, demokrasi tayo, no? At pinili yan ng tao mo, dapat ang respetuhon mga igala ning mga labi na ning Auntie Claire. Una-una Auntie Claire, wag kagibutang diya sa mga tao, ay huwag yun namutar ni mo. Nakahawid lang ka ng microphone, dahil mo lang kang spokesperson, mura na sagag si Marcos. Oh, pero, actually, kinimaygala, gituyo mangod ni, no, gituyo ni ba, gibutang si Claire niya kay para maglagot ang tanan. Na, kung maglagot ta, successful ang ilang plano. Muna nang, ay na mo, kalagot kayo anang anti-Claire, mga katropa. Sige ka, padayon.
4: XFM Katropa.
5: Hindi po siya ang pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagahan niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin.
0: Hindi po siya isang pangulo na naninira ng buhay. Hindi po siya barugi na antiklira kaya daga na rabag kinabuhin ng adao tungod aning druga ron. Barugi yun na anti-Claire. Dili daw siya usaka presidente nga naninira ng buhay mga kaigsunan. Halabi? Nusao man nato ni mga igalaling daghan namang nanga-addict ron. Naunsa din ni sila. Padayon ka, padayon. Oh.
4: XFM Katropa.
5: Hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news.
0: Hop! Stop, stop, stop, stop! Hindi daw ni BBM kinukonsinte ang fake news. Mali! Bakit? Nandyan ka pa!
2: Pinawa!
0: Nandyan ka pa! Buhay ka pa, Anti-Claire! Meaning, kinukonsinte ni BBM ang fake news dahil ikaw ang fake news, Anti-Claire! Sino bang nagsabi na nahuli na si Saldico? Di ba ikaw, Anti-Claire? And later on, sinabi mo, ang nahuli ay hindi ibig sabihin na arrested. Many times nga maglagot ang tawag samot sa administrasyon ni BBM because of you. Mali! Mayroon siya ka, hindi ko no, kinukonsinte ni PBBM ang fake news. No! Kinukonsinte niya ng malala kasi nandyan ka pa, anti.
2: Pinawa!
0: Go ahead, Gab!
4: XFM Katropa!
0: Abante!
5: Hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news. So, marami po silang pagkakaiba.
0: Mm-hmm.
5: At pinapapanagot. Ang dapat na managot, lalong-lalo na yung patungkol sa Ghost Project.
0: Okay, stop, stop, stop.
4: XFM Katropa.
0: Pinapanagot daw ni BBM ang dapat managot lalong-lalo na sa Ghost Project sa flood control. Who are you referring? Si Sarah Discaya? Kana lang? Si Curly Discaya ang bana? O Gatong Uban? Si Rebilia? Si Jinggoy Estrada? Muna yung ginakuan. Pero lahi ang ginalitok sa mga taong ga-deliver og malita eh. Oh, nagalit na ba si BBM kay Romualdez? Wala. Auntie Claire, ayaw big istoryaheng love song it.
2: Pinawa!
0: Kay dili in taon may mga bugo it. Nga di may tagabukin it. Nananaw taon may balita it. Basig nagtuo ni si Auntie Claire. Kining taga Mindanao, way internet.
2: Ayaw!
0: Gibuguan na yung kanamo. Pinapanagot ko noon ni BBM ang lahat ng mga ano. Nasaan si Ulaybar? Nasaan si Adrian Bersamin? No? Nasaan si Amina Pangandaman? Asa si Gardiola? Si Jojo Cadiz? Ang mga ang 26 ka mga kontraktor, asa sila? Diba? Mao pa yung mga hawod karon kato mga congressman nga identipikado nga mga kontraktor nga mga buayang dagko.
2: Ayaw!
0: Oh. Yun ba ang ibig sabihin ng pinapanagot? Pinapanagot ba talaga, Antikler? Kaya yara ng ba-ba ni mo.
4: XFM Katropa.
0: Si Digong during the time. Di na lang ako i-mention eh, kay na-interview ba na ako ni Dirigab? No? Naay usa ka abogado mga higala nga giintriga si Lenny kay ngano kunong si Lenny Robredo sa una nangayo og donation or nag-campaign donation drive from the private sector Gisita mga igala o gabaton pa, kasuhan daw si Lenny. Unsay gihimo mga igala ni Digong, isa duha ra gyud kapulong mga igala. Ha? Duha ra gyud kapulong giingon ni Digong, fire him. Oh, kailangan siya kuwani. Fire him. No? Kailangan kuwani kay pariyamig network gigikanan na ni. Oh. Kamiting pa mi ani may gala during that time, kamiting pa mi sa pinasa ng hotel gani diri sa dapit sa kuan gani SM Inday kining diri sa tawag gani oy kining Abrisa na may hotel diha nga kuan na nagkamiting pa mi diha gitanggal siya, hindi ko ano man gusto man niya nga kuan ana mo ana ang will no samok-samok ra ka sa administrasyon. Oh, how about kuan, no, how about DBM? Oh sige. Na may mga nadiskubrihan, pinapanagot mga ghost project. Katong sa iyang anak dito sa Ilocos Norte, mga igala nga mga haligiray na barog, na okay na to. Oh, media. O sa media, ABS, GMA, o sa pamudya, bilyonaryo. Nagbalita sa mga to? Wala, no? No? Wala. Oh. Di ba? Yan ba ang pinapanagot? Karon, pananglitan, mga igala, ako'y bunuan. No? Si Kwan ba? Former DPWH Secretary Bunuan, mga igala. Priso man siya. In fact, mga igala, gidag hospital, oy. Kay na high blood. Wa ka tumar o Santon Blast Gold. Na high blood, diabot o 190, mga igalang dugo.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, musugot ba lang ka Bunuan? Ikaw karon ang... Muto o mong si Bunuan, mga igala, matawag na itong mastermind kay siya, mga igala, maoy Secretary Kanhi sa Department of Public Works and Highways. Ako di kumutuwa na, mga igala. Alipuris ra ka pag naa ka secretary ka maigala. Pwede siguro ka magkaukos-pokos na ginagbay, pero when it comes to billion and trillion maigala in such a large amount of money magaigsoon, there must be someone na naganakabinipisyo, gigamit ka ra. So, ang panawagan na to maigala aning ang Bunuan karon, kung igamit lang ka, kanta na lang nung. No? Kanta na lang, sir. Tarungag kanta, sir. No? Kanang with etcho. Tarungag kanta, sir, ka mabuslan man, di ba? Musugot di ay ka nga ikaw rin mapriso na, total tiguan ka naman, no? Hatagi na lang bili ng imong kinabuhi nga, but at least sa the twilight sa imong kinabuhi, kilom-kilom sa imong kinabuhi, makabuhat kag maayo para sa mga Pilipino, ibulabog na!
4: Bullseye, kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Ingon si Real SSMFI, Katropang Arnel, apil ra ba ni sila Buying Rimulya, Junbik Rimulya sa listahan ni Saldico, nakadawat og malita. Yun nga, kana gani. Oh, pinapanagot man daw ni BBM, mo maingon ni Auntie Claire. Oh. Nya, isa pa may galang mali ni Auntie Claire aning argument. Gusto niya ipagawas nga si BBM, pinapanagot ang mga kuangkono sa flood control. O si gusto din mo si Sarah Sad mo yung sa oh ako mag-imbestiga po cause flood control. So may labot niya diha. Dobe? So may labot niya diha.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Wag yung ka-clear.
4: XFM Katropa!
0: Sige Gab, no, sunod.
5: At sa flood control mess na hindi nangyari noong nakaraang administrasyon.
0: Sige, isa ka video. Ano sunod yung video, Gab?
4: XFM Katropa!
0: Auntie Claire, kaya po na para ganahan mo sa inyong Martes. Oh, alas 7:08
5: na. Na-mention na yung kanila mga pangalan. So paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin, ang ombudsman po, ang office of the ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Sila po ang nagrekomenda, sila po ang nabigyan ng resolution for the filing of the information at isinumiti ito sa Sandigan Bayan. At ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng Ehekutibo.
0: Hop, hop, hop!
7: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, tama na. Ingon siya ang declare nga. Kining kang Jingo Estrada, nating political o samot ng way labot ang presidente. No, kay nga naman, una matod ba niya na anana sa una? Yes, kay ba may anana sa una. Pero, mauni among nabantayan. The moment nga nabuo ang 13, ang majority ni paspas ni Kalit Sutoy Pasquitis. Ikaduha, ingon ba kay Gala si Antikler nga hindi po mangyayari yan dahil ang ombudsman po ay independent. We know that ombudsman is an independent institution, mga higala, ilalom sa atong judikatura. Pero sa tinuod, mga higala, nga scores politika, kinsay gabutang, mga higala, ni Buying B? Sige, kuno. Answer mo diha. BBM supporters nga nagtanaw na koron, answer mo. Kinsay gabutang ni Buying? Kinsay gabutang ni Buying Rimulya? Diba si BBM? Nakadungog na ba mo, mga higala, o pronouncement nga mugukod dito, mga higala, sa mga kaalyado ni BBM? Naa kaisa, mga igsoon, si Rimulya, no? Watugte, mga si Watugte si Romualdez nga mo abroad. Eventually, natugtan raman. Wa ko na tugti, baka hindi na bumalik eh. Pero nga nung nahitabo man to, sa Tagalog pa, mga higala, nagtakutan lang. Nagtakutan lang, mga katropa. Tanawa daw, napa may nahitabo ron. Pagkaibaw nilang safety na si Saldico, kaya di na kaulitong kanahan, kaya nagpasilong na, mga higala, dito sa France, nakadungog pa baka, mga higala, ni Tamba? Matinga ganita nga ana nganong diha mampud ka nganong diha man ka mo high blood og diha ka magpa check up Singapore anang panahon nga pauli ay si Saldi. Makapangutan na siyang tao ana magakaigsunan. Nganong ana magyug ka manayming nga moadto kag Singapore magpa check up kana bagyo panahon nga gidungog nang muli ay si Saldi karon kay namali man di ay na fake news man di ay kasi undeclared mo ingon ra ba daw nga wala na si fake news, wala si mong kagaral. Kamoy ga pa si una-una nag kuan? Kamoy ga pa si una nag mga pulong nang nahuli. Unya at the end of the day, magkabuang mo ga sagang, bahala ga magkapisat-pisat basta lusot. Kabuang niya karon mo tuo ka. Iwat ato ba ni Antikler? Wala na yung politika ang kuan kay unang-una ang ombudsman independent na. Yes, we know that. Ombudsman as an institution, mga higala, dapat nanay dungog. No? Ombudsman as an institution, mga higala, independent na siya kay justisya man po na, mga higala, atong ginapangita niya. But the question, kinsa man na si Rimulya? Kang kinsang tao, mga higala, si Crispin Rimulya, kang kinsa? Ay, minyog uwata, ay minyog ilara, mga katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Klaro na, kayo na. Oh? Naabay gidut-an ni Rimulya nga kining dili kaalyado ni Sara. Ang tanan ninyong gigukod karon, klaro kay nas TV-TV. Ang tanan ninyong gigukod karon mga Duterte align. No? Ang tanan ninyong gigukod mga Duterte align. Wala man gani mo kagukod atong Franz Castro nga nanay kaso magaygala. Na na ganito hukom diri sa lower court. Wala man gani mo kagukod ana. Di ba? Pasagda naman na ganun yun ng mga progresibong pundok makabayan black nga tugutan na lang ng mga magdadag flag anang NPA magmarcha-marcha aning nasod.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Kining administrasyon karon o kining mga liporis, mga higala, kining mga kakunay bans mo ni tinuod, mga higala, mga traidor sa atong demokratiko, mga higala, nga sistema.
7: XFM Katropa!
0: Tugutan ni mo, mga higala. Gigamiton. Gamitan eh, lagi. Gamit na, mga higala, sila kuan. Kada sila ridon. Gamit ng mga... kuan. Oh, the enemy of my enemy is my friend, so I will use that enemy. Di ba go, wa nagpasabot nga amigo na mi, but naalang mi common enemy. So mo ni karon nga kisag yun ang usog, may gala ng ilasara, pakita ni mo, nanguna yun niya, makabayan black sila, tinio. No? Pero it doesn't necessarily mean, may gala, gagauba na silang Marcos. Problema lang, kinaa sila mutual agreement karon nga, wala sa tibang haganay. Oh, di ba kang kang Duterte sa una bisag taas ang rating, masuko sila. No, kaya kuan ko no hindi na-address ang tunay na problema ng taong bayan. Bisag taas kay rating ni Digong. Karon mga higala nga ubo kay rating ni BBM negative 15. Wa jud sila kasikas. Naman sila mga pamahayag ipagawas pero sorry to say, di na mo ma-feel ang sincerity. No? Di na mo ma-feel ang sinseridad nga sa pagkatinuod, giyod, kamo, nasuko, gumikan kay bagsak, palpak ang presidente.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Sorry to tell you that, pero ma-feel sa tao ang sincerity. Kanada yung butanga nga di pwedeng i-fake. Kanada yung butanga may gala nga dili kanang smile pwedeng ma-fake. No? For the sake of civility, mga igala, pwede na ka mapahiyom dia. Pero ang sincerity, mga igala, muguwa gina siya. Mugawas, makita gina siya. So, Auntie Claire, you want us to believe in you? Nga dili, pamuliti ka ning tanan?
8: Istorya hepot, ginagma.
0: Naimo naman ning diwindi, may igala ni akong istoryahe ni Rio. Ay, oh, dili man ni paglaban kang Jinggoy ako. Ah, Jinggoy, katulo na sana na priso, mga igala. Dili man ni paglaban ako. Ah. Ako ang pangutan na, mga igala. Ilaron pa ni mga Pilipino nga. Jinggoy is a vulnerable target. Tinood lang. Vulnerable target. Wala naging butoong Jinggoy. Ganun man. Kansawan mas Jinggoy. Ino mas Jinggoy nga. Ah, sus, katulo na, oh. The same kaso. Ya samot pag yun, may igala ka ni. Dapig pag yun siya dito, Duterte Alliance pag yun siya ng grupo, asamot yun siya. Very vulnerable yun. Birahan yun siya pag-ayon.
7: Bullseye! Bullseye!
0: So, anak Claire, gusto ni mo mo to o minimo, tanaw na gunda imong katarungan. Kaibaw man mi, anak. No, nga ang independent ang ombudsman sa presidente. Pero kaibaw yun mi. Kaibaw yun mi, nagmata yun mi. Kaibaw mi, nga ang taong nasa ombudsman. Siguro kung lahi ang nasa ombudsman. Just as you use the reasoning nga si Samuel Martires, no, when he gave his opinion on the confidentiality, mga igala, of the intelligence fund nga sa OBP, unya nihatag siya, mga igala, og opinion kung sabay ingon, mga igala ninyo. Natural kay Duterte manas Martires. Well, the same nga reasoning among gamiton, paingon diya kang Remulia ngadto sa mga kaso nga inyong gigukod karon. Well, BBM na si Remulia. Bisag unsaon pa ninyong balibad, bisag unsaon pa ninyong kining pangulipas, klaro na mo na. Klaro na sa mga tao. So ang inyong pamulitika, kami ang naipit, no? Ang inyong pamulitika, kay gusto gyud ninyo nga kanang inyong ka desperado nga ma-impeach gyud si Sara, kay wa jud moy politiko o wa jud moy kini sila tulpo paatik-atik ni primero ni managan mudagan lagi ni pinakalit. Timan ina. Labi na siya nahitabo karon maigala kuno ay ganay mga boycott. Timan ina maigala. Mo ingon gyud nagmudagan ako pa-cute-cute ra ba na, pa-cute-cute para ibigin. Kay nagtuo siguro siya kanang iyang 31 million nga mga supporters sa YouTube ug mubutar tanan niya. Do, lahi ang YouTube, do. Lahi sad ang pagkapolitiko. Oh, Roy Natividad, sir. Dagway ni Auntie Claire, batik. Batik ignaong. Naapay ba murag kanding. Ha? Malas kayo among adlaw basta mugawas nas media from Tisa, Cebu. Oh, natontod. Oh, murag ni action kag pamugnaw diha. Ha? Ni action kag pamugnaw. Oh. Higa. Alma Montesilio, maig buntag. Wilma Flores, good morning.
9: Good morning.
0: Alas 9:08 na, Miguel, 18 na dagdas buntag. Asato pagbalik pa komersyala sa kuno ninyong kadjot ha kay na ako'y bisita sab karon, no? Mga katropa. Oras bay, oras na para mo inom na kag premium D3. Ang premium D3, mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria. Kamong nagtanaw diha, itong mga 822 viewers. No, kung gusto mo mga igalag kanibang vitamin D3, 200 ayo nga naapag yung VCO o moringa seed oil, pangitaa mga igala ang premium D3. Naitatak nga Y2H na o yes to health mga kaigsuunan. Kining premium D3, taas kay ni siya o ginatawag nga mono chain triglycerides. Igabot anis yung lawas mga igala, mo convert kini into instant nga energy. Sa ato mga katropa, at palit mo dres clinic. Ang clinic na to, diri sa Tagom mga katropa, naadiha, na to'y nag-chat na ko si Sir GM ba to? JM? No? Palito siyang turbo. Kung yun nga, dito kas buti sa atong Y2H Clinic and Pharmacy. Narada sa may M Central Building, door number 8, no? Magugpo West. Aganti Road, Magugpo West, Tagum City. Nagluyor na si Mr. DIY Pasod ng palingki may gala. Na Y2H Clinic and Pharmacy. No, pangitaa lang, kung magpa-check up ka, pangitaa yun, Doc CJ Nidroda. Pero og magpalit ka, pangitaa si Palangga.
2: Ayaw!
0: Kuya Toto, Villanueva, maing buntag, Kuya To. Good morning. Ricky Ruyo, maing buntag, Bethlehem Oring. Good morning. Albarico Vlog, Oga. Bisan ang taga PIA, nag-ingon, baka kon daw ilang yung sekretary nga si Claire. Si Eugene Uyango rin, asan si, asa si Tambaloslos, si Gardiola, si Amina Pangandaman, si Trigib Ulaybar, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, mga buhayang kongresman, asa? O, okay, ipangita na Claire, kaya ingong mga panaguton. Apila na lang si Charis, kanang anak ni BBM.
2: Ayaw!
0: Alas 9.20 na katropa, balik tahuman lamang nini, kajut lang.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Gusto ba nimong isalista nimong eskapilya?
10: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
9: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol nimo?
10: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
11: Exciting!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
12: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Ngano man?
16: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
22: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
23: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa jud kini.
22: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
24: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan
13: kinabukasan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
11: Exciting!
22: Bullseye! Kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye!
0: Oras mga katropa, doon na tayo, 26 minutos na pasado, alas 9 buntag. Good morning sa toang 565 viewers dari sa atong YouTube. May buntag ninyo pag-usap diha. O si Saint Gertrude Salan, kaya si Rafi, unsubscribe na ninyo. O ari pa muna mo nag-subscribe sa katropang Arnel Cortez nga YouTube channel. Nagkayo pa. Kaysa diha mo perming Rafi. Sige na nagpangitag away sa mag-asawa. Oh. Dari mo sa atua mga katropa, balay na mo na. Jocelyn Tipon, sobra pa ko sa HB. Basta magkakita na ako, magkita na ako si Auntie Claire. So ihipos na inyo mga high blood diha. Ito mga katropa, doon na tayo bisita karon atong makauban ang mga guwapo-guwapa. No, nga mga bisita na coming from STI. Sinanay mo, pahibaw unya, may galag unsay meaning sa STI kayo. Ako before ko na abot og broadcasting, so from broadcasting to an instructor sa, pero kalaban ta sa una kay taga-ama man ko.
3: Ayaw!
0: Karon mga katropa, ato silang makauban, no? Ang taga STI kauban nato si Ma'am Sweet Barrios og si Ma'am Ezerlyn Reyes and si Sir Warren Diplayan. Unahan na to siguro si Ma'am Sweet. Ma'am, mayong buntag.
20: Yes, hello. Sweet morning, Tagum City, Davao del Norte. And of course, no, to the management of XFM 100.7. And also, di, I know, i-grab po na ako ni siya ng opportunity, Sir Arnel, to thank you. Mm-hmm. Nga nag-bridge siya ka for having with us here na makabisita po mi sa amo ang makabisita sa inyong istasyon. And labaw sa tanan, nagapasalamat siya kaayo ko tungod kay ang kanabitong opportunity nga ginahatag sa mga private sector sa mao nga istasyon. Kay I believe na kani ang among pagbisita mang good karon this morning is simply para ni siyang ginatawag na og Brigada Eskwela for the public sector. Pero but then ang mao nga istasyon nagahatag og opportunity sa mga private sector. Mo ni siyang ginatawag na to og kanang school readiness program for the private sector education. So again, daghan kaayong salamat sa tanang mga nagapaminaw, sa mga viewers, listeners sa mao nga istasyon. Daghan jud kaayong salamat, and of course no, in behalf sa STI College Tagum, opportunity jud kay ni siya namo. And shout out day ko dira sa among school administrator Ma'am Jessa G. Camilan and to our academic head Sir Alimar M. Nuevo. Again, daghan jud kaayong salamat. shortly lang man jud ang amo pagbisita diri karon sa kanang pinakamubo lang na oras na gihatag ninyo sa amo Sir Arnel. Dako nagigana siya ng tabang para sa amo. So again, so in behalf of SCI College Tagum, thank you so much.
0: Okay, so salamat ma'am. Anita ni ma'am Ezerline Reyes ma'am, imong greetings sa atong mga listeners karon.
4: Hello po, mabuhay madayaw. So my name is Ezerline Reyes, the communication officer of SDI College Tagum. And then this is...
5: I am Warren C. Diplayan, facilities manager. So basically we're here to promote SDI sa mga Tagumenyo and some of our neighbor provinces like Davao de Oro and Davao del Sur, or maybe in different municipalities of Tagum.
0: Okay, sige, salamat kayo, sir. Now, balik ta kay ma'am, no? Ma'am Sweet Barrios, ma'am. Unsa man ning STI?
20: Okay, so let's talk about briefly, shortly, precisely for the meaning of STI. Actually, ginatawag nanto ni siya System Technology Institute, no? Meaning to say, it has been already spread out na gina siya sa kadaghanan. Luzon, Visayas, at Mindanao, that the STI is also offering pinaka-trademark and pinakakusog yung dress ang IT, no, the information technology. So meaning, that's the meaning of STI. And so far, spread out na talaga siya from Luzon, Visayas, at Mindanao na iladog yun siya in terms of offering for the IT courses. But na nag-enhance, nag-progress, nag-evolve na yun ta, kaya na naman po tayong mga other nga mga course offering na gina-offer po ni STI, no, which is very, dako na po kayo siya tabang karon, especially sa mga nanginahanglan, ang mga estudyante na to, no, ginapangita gid nila ng mga preference, gid nila ng mga courses. So again, that's all for the meaning of STI.
0: So actually, very lucky mo karong morning kay it so happen nga ang XFM 101.7 Bukidnon naka-hook up dahil sa ako kas Bullseye karon, no.
20: Wow.
0: And in fact, nang regard si SM ato station manager sa Bukidnon, si SM Inday Marie.
20: Hello, Inday Marie. I love you so much and I miss you so much.
0: Sige, arita ni Ma'am Ezerline. Unsay mudawat ba o senior high, unsa ka ready, no, si STI karong academic year 2026 to 2027? Padol sa microphone, ma'am. Padol sa, pwede na mabira ni mo, ay kahadok lagi, di na mangunsa. No?
4: Okay, no. So open po itong enrollment for senior high school and college. So ang senior high school po na to, mag-end po ang enrollment by the end of June. Kay July 1, ma'am, huwag mag-start ang classes sa senior high school. For college naman, mag-open po, ay open karon and then mag-end ang enrollment by the end of July. Kaya mag-start man ang college by August, month of August.
0: Gusto na ko ma-discuss kining di agi maguko sa una og kinibang alumni affairs sa isa ka school nga parihara kaayo og plastada ni STI, no. Dila na ko i-mention. Kining ginatawag na to nga enrollment to employment.
4: Yes.
0: Inyo ha pabalik hapon ning gina-practice karon kay ang lisod karon daghang graduado actually way trabaho. So sige. Can you expound kung at least ako magpa-eskwela kog anak at least kay ba ako nga tagaan yung trabaho pagkahuman na pag-graduate na din magtambay sa balay kay IT tuod na. For example na ko ha, akong manghod, no, gipahuman man ako eskwela atong eskwelahan. Kunya, only to find out nga pag graduate mang kuan na dai mang drawing ra dai kilay. So iba pa lang kung mang drawing o kilay, ako na lang tong gipa-eskwela ang aesthetics or unsa ba. Kay daghan ron unemployed or underemployed, no. Wa maalay ng ilang mga trabaho sa ilang mga naeskwelahan. Kindly ano, ma'am?
4: Actually, sir, I'm a product of STI.
0: Okay.
4: So after I OJT ko, so STI na po ko ng OJT since ang common course is management accounting. So ito po ko linya hapod ng trabaho ko. And then part po sa management accounting is sa marketing man po. So mo nakaroon nga kung trabaho ron is marketing. And then yes po, ang employment to ang enrollment to employment po mo jud na ang kuan jud ni promotion jud ni STI. Kay most of my batch na kuan lang pud ning kay aha po sila sila nag-OJT dito po na sila na-absorb silang gitrabahoan po. And then ang STI we are not just teaching but we are molding a student to become ma-prepare sila sa ilahang trabaho nila pohon.
0: Yes. Okay, unsay mga strand karon aside from of course ay ilado na nga information technology, lapad man gud si IT ba, no, labi na karon with the age of AI and robotics, no. kini ba present diya kang SDI?
4: Yes po, for senior high school, go for Pumig ICT. Mm-hmm. So, actually, ako sa basaw ng name.
0: Sige, sige. Mm.
4: Ang offer naman for ICT, ICT support and computer programming technology. So, mga po naman gina-offer kang ICT sa strand sa senior high school. Mm. So, preparation po na siya for mag-IT sa Rapuhon.
0: Mm.
4: For college naman, napon may kuan po nga BSIS.
0: Mm.
4: Different siya for BSIT.
0: Mm.
4: So, kaya ito mga familiar mo ko tayo, BSIT man.
0: BSIT, yes.
4: Oo, ang gina-offer naman is BSIS. So, kani si BSIS, basag asa ka nga entity, pwede ka manalabaho diri akay. Ang kanyang mga good nga course, focus on businesses.
0: Mm-hmm.
4: So kung asa man kung ano man ko siya

0: sa management. Mm-hmm. So muna siya pinaka in demand o pinaka daghan nga population sa STI. Why? It's because we experience or ginapa-experience namo sa among students, sa among tourism students, kung unsa jud ang ilahang future nga matrabaho. Just mm-hmm. like we have, it is really evident na E2E jud siya. It's mm-hmm. because most of our OJT students gina-absorb, like nanan po mi nga na-absorb sa Discovery Samal, sa Dusitani, a lot of like hotel na mga pinakasikat sa Davao. So diraan na absorb pa lang, so OJT pa lang ginapakita ni jud nila kung unsa ilang makaya, and muna gikan na siya ang ilahang foundation gikan sa STI. That's why we are very proud na we produce some of the like big and massive like excellence sa among mga students.
1: Okay. Of course, kauban sa tubag eskwela, kini man yung isa sa problema, kini man yung tuition. Kumusta ang programa ni STI particularly sa pag-atiman aning mga gusto mo eskwela pero well, dili kayo nga naka capable ba? Mm-hmm. Naabay si STI ba? Naabay si partner nga? O kani, pag-scholar ka din nga na, naabay mga sama niya na?
2: Yes, so naaman. O sige, go. Ipadayon, Ma'am Es.
3: Naghan mig mga scholarship even though nga maka naghan mag utog mi sa pedition nga si STI mahal ang tuition. But then daghan pud mi kana mga ano mga scholarship nga gina-offered nga pwede po nato i-avail kang STI. So first scholarship po kung kisa po tong kung kamo po top 1 from grade sa iyong grade 10 o grade 12 kung top 1 mo dira automatic po na po may full scholarship ang STI sa tuition fee. Opo. And then kung mag kuan mo na magibig gina-offer good na BTL Ed or da kuan Bachelor of Technology and Livelihood Education major in home economics og BSMA, the Bachelor of Science in Management Accounting. Kung kana po niyo yung i-enroll po nga kurso, automatic po na po may 50% discount sa tuition.
2: Mm-hmm. Limited
3: so,
2: offer.
3: Limited offer lang po noon na siya. So, as early nga magpaano mo, magpa-enroll mo, automatic po ba ako ang mao 50% discount. Mm-hmm. And then, na po may partner po nga mga ano, mga, for example, si Pag-IBIG o si GSIS. Mm-hmm. If ever po ang iyong parent is na-ay loyalty card kang GSIS or Pag-IBIG, big automatic po nga mag-apply lang mo makakuha po mo og 10-20% discount sa tuition.
1: Okay.
3: Discounted po na siya. And then we are also partner from CHED nga kana mga tests og TDP. Mm. So ga kuan po mi ana ga kami po mismo ga avail sa mga bata and then si TED ang CHED na po ang mag-approve kung okay ba ang bata ana nga makadawat sa kanang mga ano scholarship.
1: Okay. Unsa inyong teaching modality?
0: We do have this face-to-face po from now. Mm-hmm. But para makatabang sila, we do have this ELMS.
2: Natay ginatawag nga e-learning, yes, system management, which is ELMS. But proud po mi ana Sir Arnel, because even wala pa'y pandemic na ana gina siya. Mm-hmm. Established na gina okay. siya nga platform. So sometimes flexible po si STI, especially kung may mga ginatawag bitaw natong mga national emergency. Say for example katong medyo nagtaas ang gasolina, okay. So medyo affected jud kay tanan ang company, so pwede gin may flexible si STI nga kahit pa and we rest assured jud namo or make sure jud namo nga kahit online siya nga platform na atay ginatawag nga e-learning management system na kana bitaw updated and monitor gid gihapon ang ato mga estudyante. So again, we do face-to-face and we do online classes na mayingon po tanga dili po magmahay yun ang mga estudyante kay naman yung ELMS na ito nga platform.
1: Okay, sige. So wrap up ta finally, no? Para sa ito ang asa man nila makita ang school, unsa pamaagi nila kung mag-inquire, social media, contact details, ma'am.
2: Actually, naaman tayo page po. You can actually follow, like and share STI College Tagum na ito nga page. Then makita na po na ito ang mga information, contact details. Then pwede po sila mo message dyan sa page, no, kung nasa mga queries, may mga pangutana, especially sa enrollment, sa scholarship, mga courses offering. So active po na ito ang page to entertain recipients na mag-inquire po sa ito ang page. So additionally, napabata sa mga contact details.
0: Or they may visit us, at admission office near lang po siya sa City Hall. So that's Apokan Road. So again, we are from STI promoting you and encouraging you to be part of STI, because we're not just giving information or teaching, but we are honing skills for our students. So thank you so much po for inviting us here.
1: Sige. Si ma'am, is Arlene, tama ba ma'am? Is

0: Erlene?
1: Yes po, okay. Erlene. So, yun lang po. Message us on Facebook page sa katong Khan Asia College Tagum or chat sa muang ano sa Facebook page and or kaya visit na lang po sa muang campus. And thank you so much po sa ano sa opportunity nga naka-attend media sa inyong ano po in station.
2: Thank you po. Nice
3: thank you po.
0: Okay. So, one last question para sa inyo ha. Unsay nakalahi ni STI among the schools? Kadaghan mga eskwelahan garon.
3: Any moral.
0: Ganong si STI ang akong piliun. Sige, murag, taga STI man yun mo. So.
3: Murag na-attack kita ni nga question oh. Da. Sige, so what's the difference? And may ngontag ka ng, on sabay atong maika-hatag nga paborjod sa tanan. Siyempre sa STI man good, for me, no, medyo padugay-dugay naman yun, tapayonering medyo ta din na. Siguro, we are so much proud of kiniginatawag na itong E2E which is na-discuss natin earlier, the employment to enrollment. Now, we are proud of that kasi especially as a community extension officer, I have lots of connection outside the campus, the institution in which recorded natin or alam natin yung mga nangyayari sa mga students na nag-absorb sila. So, we are so very much proud of that. Then, updated po taana sa mga record nila nga na-absorb yun sila. The E2E, as well as, of course, siguro, no, in molding the students, that's why natin ginatawag na hashtag na Be Future Ready sa STI, Aim High with STI, Be Future Ready, because, kasi, from the start, sabi nga kanina ni Ma'am Ezerlyn na we mold we teach no the students in terms of kiniginatawag na tog 4C ng STI. We have core values kasi Sir Arnel no, the 4C of STI, the change adapt, the character, communication and critical as well
2: thinker.
3: As
2: critical thinker.
3: Critical thinker. So in that way, mao ni siyang among mga pinaka ginahuptan jud nga mga pagtulunan sa itong mga estudyante aron sa dihang mugawas sila sa STI, hawak-hawak nila ang 4C or the core values of STI. Because I believe kaning 4C yun nga gina-implement, ginatudlo namo o ginasilsil yun namo sa mga estudyante is nakatabang yun sa ila para mag-grow po sila personally, professionally sa ilahang puhon nga mag-graduate sila. As well as the quality of education sa STI, no?
2: Yes.
3: Proud po taana nga kanabitang ginatudluan in terms aside from extracurricular activities in terms of quality of education naapod taana maika again no dili ni siya mahimo without the collaboration of all the departments sa mao nga institution. So the quality of education, the enrollment to employment and the core values of STI which is the 4C. Thank you, oh ma'am, napay kadugang. Burag na pakyaw daw.
0: Sige. So, with that note, salamat kayo sa atong mga bisita dari ang mga katropa from STI. Si Ma'am Sweet Barrios, aga Community Extension Officer. And si Ma'am Ezerlyn Reyes, ang Communication Officer. Community Extension Officer dahil si Ma'am. And Sir Warren Diplayan, ang Facilities Manager. Alas 9:43 na sa tumagbalik dugang pang mga katikaran, mga balita o isyu-gisgutan na itong hatagap-katagad dili gyapon sa Bullseye.
4: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: nak cuba. Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Oras may gala talaga tayo, 47 minutos naman. Pasado alas 9 bundag, murag ipit na kais oras ka mga katropa. Anyway, nibalik lang yung ko kay di ko gusto mo biya nga kanang nangita, sad mo, no? O, alas 9.47 na, di na nato makaya, Gab, no? I-play pound na nato itong kuhan, di na makaya. Abtantag alas 10, no? Ha? Pila ka minutes? 19 minutes? Wala na, 47 na. Na pwede. Kay commercial pa, sige, i-post na nato sa Facebook. Ito, salamat kayo, no, kang Kapitan Robilin, Linlin Basas, no? Sa Barangay Luban, Mati City. Abi din mo kining barangay akong inaisgutan sa mga naminaw ron from the Dagom City and even in Bukidnon. Kining barangay ni mga higala, even taga Mati wa kaabot. Naay daghang taga Mati City nga wa pa kaadtoan ang ilang lugar. No, kining king ano man Jeddah man gud siya, kanang gitawag ba geographically isolated area ba. No? Tuwa siya sa likod. Nga kumuadto ka diri ka agi sa Picas lungsod ari sa kanang gitawag nila Gobernador Generoso. Unya kanang lugar na idaghang nindot, no? Gawas nindot batasan may galas mga tao. Na idaghan may gala nga maayo kay suruyan, no? Na sila ay isla mga katropa. No, kining gitawag nila Libtong Island. Na sila ay panagatan, no? Na sila mga higala ay sa ilang tourism okay kaayo. Kaya lang, kinahanglan siyang madiskubrihan, no? Kung nakakita mo sa Facebook atong ni-viral gani nga naay kalsada, mo to ni-viral gab, no? Katong kalsada ay nakabutang Welcome to Luban, mo to ni-viral nga pa-zigzag, nga, pa-curb nga kalsada, unya dagat makita, o dito ng lugar, mga katropa. No? Sa mga kanamong motoblogger na to, diha, pwede kayo na biyahion dito kay... okay naman ang karsada, no? Makasulod-sulod mga litong among sakyanan, no? Samot nagmotor sod yun na kaayo. Daghan pa kaayo dos Mindanao nga angay i-discover. O kani mo ni viral, no? Kana mo ni kuan ni viral. So dito na mga katropa sa Barangay Luban. Kalsada na paingon nga tos ilaha. Tos barangay proper na abot man gyud mi mga kaigsuonan. Pero ako po nang i-play karon kaya lang maipit na maguta sa oras kay andam na ang wig ni Master, no? Salamat daw sa wig nga imong gipadala diri SM Inday. Nadawat na gyud ni Master ang wig niya. Oo, naka-wig naman gudaan ni si Master pero kailangan pa daw nga naapa daw bagong wig. Sorry po, Master. Alas 9.50 na may galagdag na smundang. Unya, salamat po kayo sa DM's Car Rental. Nos, pagpahuam sa ilang sakyanan. Ngayon din yung kaibilis dalan. Kamusta di akong doon na mo mga lakaw? No? Kamong mga taga-tagom, Davao del Norte, doon na mo mga adtuon. Pwede mo mga higala, mukontak ka ng Facebook nila, DM's Car Rental Tagum. No? Naara na may gala sa may Pioneer Avenue. No? Dapit ang Kanto Pegos Cristo Rey. Sakop si Mang Kilam, mga katropa, no? DM's Car Rental Tagum. O DM's Rent a Car Tagum. Moro na sila, mga katropa. No, nana diha. Naa sila gikas motor. Paingon may galas mga van. Kaya muav, isa ka van man gito. No, luag kayo, no? Unya, barato ra ang presyo, mga katropa. Alas 9.51 na unya ito mga mag-uuma. Kumusta man mo diha? Good morning sa atong 321 live viewers. Good morning kaninyo. Atong mga mag-uuma, kumusta mo? Regards ko, Stadan. Sabi na yung taon, di ang mga igalas nagpublima, naghinuktok na kay matay, muraga ipit yung tani. Sabi ni mo, ako na nanumag yung kubay, masakitan ka ba? Panata, nakabalo ko nga, katong akong gitanom nga lansunis, namatay ko nung usa. No, niya, sigunuktok nga matay, no? Ako gitong pulihan dayon. Kay kini mag-uuma og ang iyang tanom, mura ba og ang tanom mga higala na dihang kasing-kasing sa mag-uuma. Pag ang tanom mga higala pakyas, ang mga mag-uuma mga higala makaingon masakitan sila. Pag ang tanom tirahog istimburer, black bag uban bang mga sapat diha magigsuon, ang mag-uuma masakitan sad. Ya, samot na gyud iyang gihaguan unya pag ting-an mga higala. Gamay ra kayo ang kinibang maharbis gumikan kay gidangan or gitabangan og mga piste mga higala uman pa diha mga malaang mananap. Muna nga naa ko i-introduce ninyo. Kini mga higalang Latimgas G Foliar Fertilizer. Gamitan ninyo na no, para mahimong mahigalang bugat, no, ang inyong mga higalang abot, ang inyong mga harvest, inyong uma. Inya, di intawon mo makalitok diag failure, no? Kaya mo man ay makaluluo intawon sa itong mga mag-uuma makalitok intawon failure. Alas 9.52 na may galang tag na sumuntag ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit ka na may galang sa ng mga aggregate supply nationwide. Bullseye! Okay, may buntag po sa mga taga kuan diha. Mga katropa na to diha sa may sa ganini sa Sunrise MPC Garments. No, sa Sunrise MPC Garments uniform, mga office uniform, mga sportswear o guban pang gusto ninyong ipatahi, mga higala, duawa ang MPC garments nga naa diri, mga higala, may puro katuparan mana. No, di mga higala, Teachers Village, Magugpo South, Tagum City, mga kaigsunan. Na Facebook nila MPC Garments, no? Pangitaan na unya, diha mo makakita may galang mga dekalidad nga uniform unya barato sad mga kaigsuonan. Di gud basta-basta kay dedicated ang ilang na sila nay mutahi diha, no, nasa dihang printa mga kaigsuonan, borda, no, na ana mga igala sa MPC Garments mga kaigsuonan. Wa na koy oras. Sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, XFM Tagum. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Atong kaubas, bigas nawa katropang Gab Alas. Salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
1: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagon ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatrupa! Exciting!
1: Well, mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa XFM Mindanao. Welcome! Kung ako ikaw, exciting!

0: Oh, mga maring, welcome! Welcome, welcome, welcome, welcome! Mura mong taaniga na unsa maring. Oy. Alas just, sa katong oras, mga higala, live, nga live. Kitang gikan diri sa Studio X. Ako ni ang imong ex, mga maring. Ako si Maring Inday Erika, dili makopiansaan. Dili guwapa, dili mestensa, pero dili makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Siyempre, kaya akong sparring partner karon, mga maring. Di sa di makopiansaan eh. Ay, t-shirt nga marama man iyahang
1: Yes, laki lang ni siya, pero laki lang ni lawas, pero om-om ni Guan na malato-lato.
0: Para si Kinet.
1: Laki lang ni siya tanawon, laki lang gini siya. I like it mo, Guan. I like it mo, tuos madun nila.
0: Laki tanawon, pero tested na.
1: Okay, ipingpong lang ko ng mga Itme Games ninyo.
0: Ay, naku. Grabe ka, yung pamatod ina.
1: Mantay mo, ha?
0: Matod ina si Kinet. Net andam daw siya mapamatuod.
1: Magpa-pingpong sa dahil siya.
0: Asakto.
1: Lanoy ko na siya sa kuwang bukton.
0: Kabalo ba ka
1: ni... helmet.
0: Kaya helmet sa DLPC. Kabalo ba ka kanang maring si Kainet giregaluhan sa iyahang uyam.
1: Ay, mao ba?
0: Kining mga ituraan no, regaluhan gid ay.
1: Ano pa ginang mga kwan? Na yung mga uyab nga mga kwan galante.
0: Yes.
1: Regaluhan gid ay lang mga yebasu.
0: Yan, sakto ka siya. Goy na mga higala, alas 10:12 ang oras. Live takaroon mabati o makita Andrea sa XFM 107.1 Tagom sa Facebook page.
1: Yes.
0: Kaya pilihan lang sa maring kaya makita sa lain nga mga istasyon.
1: Sa may unahon na to, no? Ang kining asa man, oy? Dari sa may bukid noon. Sa lugar ni Jonathan, ba? Na lukala sa Triple J, Double J. Jonathan.
0: Jonathan Kondo, ha, siguro.
1: Double J. Okay, siyempre, labo na si Maring Cinderella.
0: Hoy, kamusta?
1: Okay, siyempre, ang dili gusto ka kaning kalinaw sa pamuyo, si Inday Marie.
0: Aba.
1: Sira, pamikir siyang bana.
0: Hoy, sige na, at ang pasalamatan di ay sa si Inda, SM Inday Marie, kay siya ang sponsor sa to.
1: Sa mga
0: atong hairstyle today.
1: Yes,
0: salamat. Kaya hairstyle kasi kaya sponsor na.
1: Built in.
0: No need na kay abang kati gainom ka kape.
1: Siyempre, humot kay kong kape no.
0: Unsang klaseng kape imong giinom?
1: Siyempre, wala lain ato Santo na plus coffee mix.
0: Ingit nimo tong parehas imo kuan ba coffee.
1: Oh, Santo plus coffee mix ni Maring.
0: Ay,
1: kay ana man na. Mamagini ato ang routine dream. Ora magini pangambong na mo among kape dream kay almora na kag nanambalang among kape.
0: Oh, di ta makapanginam mo ato ang kape nga na mga itom.
1: Sa mga itom eh mo. Bininyo sa tiyan mo kanang ka si mo ginom og kape nga itom. Mangitom sa nang inyong mga inyong ilok og bugal. Sabi na ginang kanal sa inyo ang kuan. Lobby po.
0: Kanang sapa sa pagsabang.
1: Oo, sapa sa pagsabang. Kanang piso coin.
0: Yes. Mga maring live sa Takaroon Madungog diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Aba! Naminaw sa sila sila diyan, no?
0: Hala, ay na paglangay mga maring. Lilian ato ang mga PJs.
1: Ato sa naiikwala ito mga kwan may. Pasinayan, siguro na ito ni atong kwan.
0: I-share tayo mga maring. Kay aron nga mo, pakpak para bala naman mga petals. Ay.
1: Ayaw mo pang ana, ay magdugay-dugay. Ikwan na yun na.
0: Gani si Sweetie Lourdes Barrios, mapakpak rin na yun ang petals. Ayan siya nga kalingaw, baan yun?
1: Hala?
0: Masa lingaw, pati lingaw.
1: Ay, labi na yun. Sire siya, kaning Sweetie Lourdes Barrios o kaning maoban ni Munin si Maring Erika. Malingaw d'yo kagay. Kuya Ramig Dila ni.
0: Ay, mura na guest rin ganina. Taga STE.
1: Ah, si ma'am ni?
0: Oh, si ma'am na.
1: Ay, ma'am, salamat kayo. Ma'am, katong-katong kilama, no?
0: Oh, yeah.
1: Ay, siyempre, malingaw. Kasi sa tuwa kayo mga...
0: Si om-om tong burger.
1: Ang burger ni mo, ma'am. Kanang short kaayo, ma'am. Napit pa may mag-away ni Ray.
0: Kasi kinit, kaya naku kang hiwa yan.
1: Grabe si kinit, ma'am, kayo. Mura siyang si Slimer mo kaon. Gato-gani nga kawa sa Ghostbuster.
0: O, panabahin, kikuha ng usap.
1: Oo, grabe kayo, eh.
0: May gani
1: kayo. Gani kayo, masiyam talon si katulong pang bubong.
0: Oo, suman raya, ha. Ay, naku, salamat kaayo, Ma'am Sweetie, ha? Grabe yun si Ma'am Sweetie. Uy, ikaw na dyan ang gitagna ni Tio Sidoy.
1: Ma'am Sweetie, engan ba sila? Kanahan ko na siya sa to'y mong kauban.
0: Pinsan, ha?
1: Ayaw tong laki. Anak sila ni Rick.
0: Kasi ano, yun.
1: Anak sila, ay, guwapo lang itong kauman ni Ma'am. Ma'am Sweetie.
0: Sweet pa po to siya.
1: Katong ay, sabi mo kanali mo, katong naiwa-iwa sa katong sayal. Buto yung nakwan, buto yung nabal.
0: Ayan na pag-anak, Vic.
1: Yung marabay ko, ako natuwa pero bagyo ko dito.
0: Amoy po yung pala yung kuanak dahil.
1: Amoy po yung kagaya na to?
0: Amoy po yung kuanak.
1: Alam ko eh.
0: Hina, juga ikaw na mga ano, eh, manghawal din ako ang bagtak.
1: Kaya nga, makakita ka tong, makakita ka tong naihiwa-hiwa.
0: Mara ko kapila sa tupad. Lugay ka ni Ampiaot, manghuy-huy din ako ang kuan.
1: Amoy po yung dayon ka.
0: Sakto.
1: Grabe, oy. Grabe na ba yung hiwa niya kayo? Tingala ko. Tingala ko, ang mga mata ninyo. Ito, ang inyong mga mata ko kita na, si Sigatro pang bubong, mga sigatik-atik, talaw-talaw itong inchik-inchik. Katong, ito pala ang CEO.
0: Pero ang mata.
1: Ang mata, kayo, parang ganang kasagma. Ang isa, nagtanaw nito, ang isa, kaya talagang sa kuan. Ma'am Sweetie, oy, sunod ganin, mabalik na yung ibang kaoban rin. Tinato niya po na, ha, para mawala nung ka nila.
0: Salamat kayo sa makausapan. Anak ko mga maring, lahat dito karang mabati o makitaan niya sa XFM General Santos City.
1: Yes.
0: Ayan, sa ilang Facebook page, makitaan sabda ba yun? Ito ba yan mga bayot sa Jinsan?
1: Si Uncle Ray, si Tutol.
0: Mga bayot na sila?
1: Mga bayot na sila. Si Tutol, si Kuan, isa pa na, si Ivan.
0: Si Ivan. Huwag ka na sa bungot dahil.
1: Ang higilo ka yung bungot ka na, si Ligs Puso. Pero lupig ka na sa bungot ni Ray. Si Uncle Ray, ni Uncle Ray.
0: Si Ray?
1: Si Uncle Ray Prarin, ma. Gano'n naman ka nga, ang bungot ato ka na nga, murag si Ligs Puso.
0: Sugat?
1: Sugat?
0: Grabe kayo, mura ka na mga...
1: Isa rin kung ma-remember ni Uncle Ray. Cole, mungutahan na ako ni mo. Lapatungin mo ang CRF nga, ang plate number kay na Bisagra. Bisagra kayo matagal sa kuwan yun. Sa CRF.
0: Nakasakay biya ko ato, nagpahilot pidriya sa Nueva Persa.
1: Oo, ito yung inyong gisakyan ninyo.
0: Pahilot niya kay napiang yahang tabadido.
1: Hoy, siyempre, may bulungan siya sa asa ba? Dari sa may...
0: Sa Mati City,
1: si Pipo Pixon o yes. Si Pichon, si Kuan Pagyon, si... Sana, si... Kining Pikong.
0: Si Pikong?
1: Tapos na kayo buong sa luyo, pero sa tubangan, wag yun. Maturang yung manaligong si Ming Pool.
0: Maray ka na nakasugat, kanyang isang kabatalyon ng mga NPA, ga? Atras na yun.
1: Mura pa yung kanang ang ulo ni Pikong ba? Kaya kanang gusto ilang kasi pagkusog siya ka kanang mapanagag motor.
0: Uy, katong, unsa kay purman niya pagbahada atong na iku ano, katong hadlok kadi kayo ni pangpang sa ubos.
1: Mahadlok ang bato, yot. Mahadlok ang mga bato, maigo ang iyang agdang din to. Higahin naman itong agdang Pikong.
0: Ma-stress ang mga bato.
1: Yes.
0: Anyway, salamat and good morning sa mga taga-barangay Luban sa Mati City, Davao Oriental.
1: Kapitan Linlin.
0: Ay, salamat kaayo. Kaplin
1: din. Okay, siyempre, yung very accommodating husband.
0: Yes.
1: Si Sir Christopher.
0: Grabe dito nga tungura mga maring na kuan kita sa... Kung natagbaw ta sa isda nga mga lamian, tagbaw po tas burnout.
1: Nindot dito nung kay ang ilang mga... Actually, sila kamura may gipang lamok. Ako, madugoy lamok yun. Kanang kay ko dito kay inig matali mo na na yung swimming pool skillet.
0: Yes. Onya mga isda, mga maring, pildihala sa peti, mga priskuha.
1: Oo, mangidhat pagod mga maring. Grabe kay mga katropa ang katong, isda dito.
0: Katong ilang lobster
1: oyster. Oyster, ay talaga, handlilitik.
0: Handlilitik dito siya, mga maring. Ay, paliyo ko pakishare sa to ang Facebook Live karon mga maring, ha, sa ato ang XFM 107.1 Tagom. Kanya, mga maring, ato ang utruhon nga madungog ta sa dial sa radyo diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Kanya, madungog sa ta sa XFM Bukidnon. Pero ang page nga makitaan nyo karon tulo kabuok. XFM 107.1 Tagum, XFM Mati o XFM General Santos City.
1: Aba! Ato palakpaka lang ato ang mga kuan, mga partner ng mga station.
0: Yes, ato ang yes. Mga partner. Salamat kayo sa inyong paglili ha, mga maringa. Kisa rin maglili ay Kitaragod.
1: Kitaragod, oh. Muragod ka din si Billiard Hill. Billiard Hill, si Marvel.
0: Ang sa ingo niya?
1: Sige, pa-shout out ko sa ako ang amigo na sa'yo, nag-ayo sa ako ang motor si Rimuel Istoy o sa Tibuok Istoy Family. Abas, ang kulang lagi mo, Power Puff Girls. Ito ang Samal.
0: Si Samal na ito siya?
1: Yes.
0: O, nakano kayo mga dagko, kayo dito mga kargada.
1: Uy. Ay, ganahan, may itong bayong tato di Dubai, ha?
0: Ako sa inginan nga picture, siguro niya isen, siguro sa ito ang JC. Kaya ron nga mga tagbaw, sabdadiri ang mga marin, kayo hapas kamil, biyari
1: natin. Yes, indeed.
0: Mga marin, kini ito ang programa, hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ang tusan, ang kasakit ka kay luoy bayan na imong kalawasan kay mobile nang gitaptan si Manta Badidoy.
1: Aba.
0: So, ang pingi ang to ang lawas nga dili masakit o kung do naman sakit alibyuhi kay na maring pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunay sangkat nga tabi sa gud dili ka ma-memorize. Dunay sangkat nga ampalaya, malunggay, mangustin, garlic o spirulina nga sigurado mo alim ginisya sa mga nagkarayaing nga mga balatian.
1: Aba, muna ginainom nila ni Kuan, ni Ginard Quintanilla.
0: Mau ba di ay?
1: At akanda ka dalamino, Karunal. Dalamino ka, ano eh? Si J. Mark Kanyada and Company.
0: Aba,
1: di sa basta-basta din sila, ha?
0: Ay, salamat kayo sa inyong pagpamati. Pakipamatuloy po siguro nga lang inyong namati mo. I-share siguro na siya di, ha? Ipanabi siguro na siya mga silingan nga live ta karon sa Facebook page.
1: Oo, kamalo ka asa ni Ramino sa Santa Cruz man ni sila. Abot si Ginard naman, abot
0: sa Santa Cruz?
1: Yes!
0: Katong na ay mga kapilat diha.
1: Dito na pita. Dito na sa kapilat nila, ha?
0: Ay, sa mga nakaroon na sa kapilat, maayong pangamati, ha? One of this day, aba, English, ha?
1: Aba!
0: One of this day, basig makaagita diha sa kapilat kay ato patilaw ng mga kuan diya, mga babae o Santon Gold Coffee Mix.
1: Kana.
0: At the same time, turbo.
1: Aba, turbo.
0: Ayaw ing nang laki ka kung di na mong gahi imuha, inami ka na siya o turbo.
1: Turbo. Kana.
0: Ay, kami gani, ibisan yung anil may, pero nakainam sabi yung turbo.
1: Ano ka na, pangpangpan mo na siya, pangpatulid sa kuan, kaning gamot sa mani.
0: Gabi yun, tulid pa sa haul-haul nga bulan.
1: Kwan pa nyo kayo, ka na nga, tulid pa rin sa lupoy. Nga lupoy nga bulan.
0: Uy, dili, man nang gabawag, man nang uban.
1: Ano ba?
0: Kung ba ka ng lupoy, uban, gagayok ko.
1: Pero gahigid siya, as in tuski.
0: O, maayo pagkabuhat.
1: Kana.
0: Pero ang, bisa pa dili ibuhat mga maring, basta kayo nakainam ang turbo, pero ting, gahiagid, uy.
1: Aba, grabe, uy.
0: Anyway, happy birthday sa mga naga-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Adlaw nga Martes, Bayot, nga Hunyo 2 na manday karon. O nga, ay, kanang nakalabay nga kahapon ba itong bulan sa mga Bayot?
1: Kahapon?
0: Amot ka, ato na pangutanon si Kainet?
1: Si Kainet, atong kwanon, no? Atong pangutanon, Ana.
0: Kay Sueto siya. But anyway, ato ang atangan niya mga maring, ang ato ang tila greetings, mga higala. Text naman sa ato ang text line, 0966-3069569. Osbon ko mga maring, 0966-3069569. O ato ang live sa Facebook, i-comment tayo diha, maring.
1: Dali, Ana, i-comment pa niya, i-share.
0: Ayan, pag langay-langay, abi pa lang, wala ka naka-turbo.
1: Oo, abi pa lang, kuang ka, mahina ka na nila lang.
0: Abi pala, nilinilin mo gahay ima, mura na si Boyas Dahon.
1: Mura na lang siya, o ganang kuan, batog. Alang batog, kadigin na mo tindog yun.
0: Alang nga, sobrang kataas.
1: Sobrang kataas, bubahog na.
0: Gusto kang ima, murag batong.
1: Okay na ko, murag ko dyan, G.O.Y.
0: Okay na ka, murag okra, aliyang bisaya.
1: Yes, okay na, choks ra, oy.
0: Bala ka may, biso, pahit-pahit man
1: siya. Pahit-pahit niya. Magamit siya, di mo inig pangihi.
0: Yes, para dili ka ma UTI.
1: Kana.
0: Kasi meaning sa UTI.
1: Kana nga, ayaw, oy.
0: Ay, mukha, balik mi, ha? Haman na aning kanta sa gikanta sa Osaka Oyutar.
1: Kali ni Elton John.
0: Si Elton John. Yaharong adlaw kay John Mandron.
1: John on. Elton John, John, ano yan ha? Ang The Way You Look Tonight. Ah, diday.
0: Ang buto yun sa ni kanta ni. But anyway, kanyang kanta, hatod ka na to sa Turbo.
1: Mm-hmm.

0: Turbo Mail Enhancer. Siyempre, ano ba na lang siya sa toang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Hay nako mga mali, makalugmok sa balatian kaya ito mga awit. But anyway mga mali.
2: Sire rain begin.
1: Aba.
0: Lakyawa, 2 years, mas kumukanta.
1: Kumukanta man gina ka.
0: Si 2 years may mukanta.
1: Ayaw na pag-anay XB kay.
2: Never
1: makanta po ba yan na si Koan, si Paring Lar?
0: Ay, nakakanta ko na si Paring Lar, be. Baby, Paring Lar, be. Kantahin ko na Paring Lar.
3: Mo, timbaya na ko sa mga chicks nga kanang na short mo ang gisi-gisi, o niya na gisi-gisi po sa kilid. I love you all.
0: Alam mo, grabe. Hindi man nila pagwari. Discuss it.
1: Anyway, mga maring, welcome sa tuang special segment.
0: Ito pa ng mga special child. Hanya na ang The Marites and Friends. Grabe, wey.
1: And this portion is brought to you by Santon Vitamin C. Mas malami ang ngisi pag nakasanton vitamin C.
0: Aba?
1: Sampol daw.
0: Be, katong kwan, be. Katong isa po, katong makasugakod magluhon.
1: Para makasugakod, disag magluhon, mag-turbo meal enhancer matag dulog.
0: Aba?
1: Ako biyan ang gipahulam kang tiyak dariya niya. Yan namang gikuan. Ikarir
0: na ikarir man niya. Giyon mo.
1: Yan, ano siya, mangita ko kung lain, di. Kanang mga kuarbord, kanang gusto mo ginang siya ka na magpapatindog-tindog, ginang iyahab. Bigat laon mo ginang si tiyak dariya, no?
0: Yara mag-istoryahan naman sa yahang ang ano mga nangagi kay mong pagkakawin, mong pagkakawin eh, mong katumang dito. Mingon na ba rin siya, mingon na ba rin siya, as is lagun, oy. Murang nagpalit og multi-cab nga knockdown.
1: Murang nagpalit og multi-cab sa Pakistani.
0: Pakistani, ana.
1: Anyway mga maring, alas 10:34 ng atong oras, mga higala, og syempre sa mga ikaduhang pagbalik. Kinato ang segment, mga maring sublion ko, hatod ko na to sa Turbo
0: Mail Enhancer. Uso mo lang imuhang i-cheat ang imuhang kuhaan be, sortihin ko na ko, kaya ikaw may kapalig-alig, ana.
1: Ikaw biya to ganyan yung palig.
0: Ah, tama ako nga naman, be. Uy, kabalong ka. Nakoy, chika ba?
1: Unsa mo na ka nang pugsan sa taka.
0: Ah, pugsa ko.
1: Ano mo lang, nalira ka madala.
0: Humog may tag-ilong, no.
1: Bayot ko nang... Unsa dito yung mag-iwan sa ko? Ganyan moraga. Nakoy, nadungo-gado na kay istorya, pero nakugang ka. Unsa to siya?
0: Nasyak ko ganina, kay nagborlogi ang sok.
1: Unsa?
0: Nagborlogi ang sok. So, nakuraparo ko ang sokens kay...
1: Uy?
0: Nakamay ni sulod nga mga kuan.
1: Unsa ni sulod?
0: Ni sulod nga mga kuan, mga Angel of Fury.
1: Asa man sa imo ang itmigin?
0: Dili, nanonood sila. Onya, diri sa...
1: Ah, diri sa istasyon.
0: Sa istasyon. Onya, kabalukan. Sus ang mga...

0: sabot ano na kanang ko na murag uki kayo ana.
1: Oo, oh, murag uki kayo nya. Ang ato tiktis yan, di siya kagawas. Gusto di siya kagsilip kay naamay nagbantay.
0: Na CCTV?
1: Na CCTV. Anya.
0: Anya.
1: Ang ato ang angkor. Uy, gisapot na to ganina.
0: Oo, nya pagkahuman.
1: Pagkakita sa akwan. Hoy, nalook mo na, muhipoy. Uy, tingala ko nga. Nangina ko sa akwan. Nangina't magkaayo ang mga tunada na.
0: Murag bye-bye nga, palurun niya. Kataga ayaay na galit.
1: Ayaay na galit. Murag nilinaw lang. Ang duha dito sa iparing larong sa iparing bubong. Uy! Nagtanaw dito ka ng inchik-inchik sa iparing bubong.
0: Sampol sa inchik-inchik.
1: Ano siya nga? Ito ang tunay na CEO. Ang isa rin yung kamatalang tanaw sa dahil dito sa katong gisi-gisi.
0: Ala, murang kasaga.
1: Murang kasaga. Imagino ni mo na. Imagino ni mo na. Ayot na. Ang isa kamatalang tanaw sa cellphone, yung isa ta dito. Di ba? Murang siyang scanner.
0: Anya, ang isa kakuan nga muraga.
1: Ang isa dito si paring Lar, nagtanaw siya, panagbot-bot ko dito. Nag-type-type si paring Lar.
0: Sa niyang... Pantalya.
1: Pantalya lang ko na. Tuara, nang pagahi ang kanahan.
0: Ang mata mo rasag analytic sa.
1: Para analytic, grabe, bro, lobster. Ulo dito na. Unya ka ginag nagbabilin man dito ang mga kuan, mga lapses. Nagpalit og jajabi, og hamburger,
0: mga juices ana.
1: Mga juices. Ang mga kanahan di ay wala na yung mga kuwan ay patay gutom di ay kaayo. Pagawas. Pagawas sa mga kuwan, bisita. Marami kayo sila.
0: Marami mga ka-inspirasyon.
1: Marami mga ka-inspirasyon. Ano, ma? Lisod kaayo ni mga tao nga giguto ay pamahaw. Uy!
0: Kay kumpay na hina ka, di kayo kamasahin.
1: Oo, oh, grabe. Uy, ang sumang ganina. Wala kayo, grabe. Si paring bubong giso, paspas kaayo.
0: Mura nag-tracer,
1: ano? Nag-tracer. Grabe kayo, purot yun. Lisod kayo mamahaw si Rita sunod. Uy! Muna, lisod kayo, hindi dapat mamahaw kita, day.
0: Gano'y no, kayo. Kanang-kanang sayang, kanang mga araw mga orasa, no, hilap na ako ang kutu-kutu.
1: Mau gano'y no, nga. Sayang, nawangan si Rita nila ni ma'am. Uy nga, ma'am, pag balik mo dali sunod, ma'am. Ano nga, iyapapot siguro may kumpila, may kabuog dili.
0: Ikaw ana ni surveillance ang kampila ka buo.
1: Oo, mo tala sa siguro ka ni SM nga. SM, pila ba magabok niya SM? Ana.
0: Dili ka kompleto to, niya gikuha na itong gahatuan.
1: Basin! Kaya ka ito naghato na, busyan yung makintian.
0: Katras mo na pagsakasagdanan.
1: Hala, uy, grabe na may mutunday.
0: Oo, niya, saan niya tabo nila, gakuhaan sila, gamura sila, ga... nakalitan sila
1: ano? enjoy kay sila nagyakuan oi kanang murga gakinat anay oi
0: murag na ay murag release ka release sa city ana
1: di ka ayo murag mga manok kaway mga pipita kita ka mga manok kanang manok kaway pipita day
0: oo
1: nakusog kay mukaon bisag pakaulon nimo ganang ring mas
0: dili gid makuan
1: dili gid mukaon bisag pagchani og bugbog kaunon
0: kasi ipakaon ring mas
1: ring mas.
0: Ay nako, mura na si Kuandi ay si Bethlehem Oring kay yadang patilaan ang iyang bana kasi sige ko nang katawa sa na minaw do sa tuan duro ha.
1: Ah, ikaw di matila di Bethlehem di ay nganong nawid na mayon may minimo nga duol man mo di ha.
0: Gan ikaw na tila oy di sa may dasing nyo Corilla.
1: Oo, pare pud si Kuanon, Josephine Pierre Vicente na Dila Rama.
0: Sa ingon ni Josephine.
1: Oy, bala ko kada wa alban siya di Erika human na jud nagog laba. Bisag wa tanang utana ba. Oh, di ba? Erika dili nako mo palit og turbo oy kay akong bana layo pa. Magpangiyod na. Unsa naman ni ha? Dili good
0: aba
1: na turbohan.
0: Ana maring Josephine nga layo pa gi. Kabayan na kasi mong bana.
1: Bangani na. So ana day mo to die.
0: Yes.
1: Uy, kakuyo.
0: Unsa man to pagkahuman?
1: Pagkahuman nyo kay nakabusog ng mga kanahan. Nya bawa gi pangduka na.
0: Pagtiantianan na.
1: Pagtiantianan na.
0: Kasla hello eh. O niya, katong ko ah, na pigas, balik ko sa pigas-pigas. Usa gid ay siya, okay day siya, kaayos sa.
1: Basta sa katong naikuan, ganahan siya kayo mo. Ganahan siya kayo day sa seryano. Ganahan siya kayo sa seryano nga ikuan. Na pigas-pigas ang sayal.
0: Unsa rin ang siya kanamura sa kanamulat gipigas. Usa ma siya?
1: Wala ba siya ako kanang kuan ba? Kanang basta kaya.

0: So namoy po yung lugar ang mga kuan, mga burako at tungay gayon na.
1: Oo, namoy po yung, uy. Wala, uy. Wala, lamian sila mang tanaw.
0: Ano sa to?
1: Wala, malamian sila si tanaw. Ayaw mo pag-ana, uy.
0: Ayaw mo pag-ana, uy, kay...
1: Hindi ba yung pa-ana?
0: Sakto. Ayun naman, mga maring, ha, grabe naman kayo na ito ang mga marites karon mga igala. Uy, murag, legit naman yung kaayon, eh.
1: Yes.
0: Ato sa ohago ni ito ang mga suki ng mga namati. Kung doon kami mga marites ng ipang tipigan, eh, ayaw na nagtagui, ha? I-comment na sa ito ang live karon kay ato sab ng tagaan, huy, higayon. Huy, doon po nakit Andrea is watching, Tuberculiano is watching.
1: Aba. Kisan na!
0: Amor, kisan ni siya, uy, nga, di man makaparo ka ni nga propili. Sige, parayan naman sa pag-comment, Mick. Kaya murag, mingaw lagi ito ang mga panangkat ko rin. Sige, siguro sila mga lord, siguro mga maring. Ito siguro silang lodan, maring.
1: Sige, siya ito ng lodan, garon.
0: Sige na, comment mo sa to ang text line. Comment mo sa to ang text line. Message mo sa to ang text line, mga maring. 0966309569. At syempre, kanya ito ang Marites and Friends. At di ka na ito, mga higalas. Tuang sabon. Grabe, George Gayo. Gani si Maring Josephine. Mura gusto na po siya musuway aling sabunan, eh. Kay gawas nga ang iyong bana mag... mag-yud-yud na gano'n, samtang layo pa ako nakainom mong turbo. Masamot, gini, magpanilap, gini siya, basta kay makasabon na si Ma'am Josephine sa to ang Clear Skin Herbal Soap kay Herbal nga sabon, dili siya kaayo isog, Marie.
1: Correct. Makita magina sa mga beauty.
0: Isabon, inus-nus ni sa mga nagkadaiya nga mga party sa inyong kalawasan. Aron nga makabaton mo rin ay IP Sky nga pamanit daw sama sa bye-bye sa Boracay.
1: Aba, aba, aba, aba. Hala, sige.
0: Ay, kamang hawak kayo mabalik, may haman ang aning kantaha. O, syempre, atangin ato ang Tila
1: Greeting!

0: Alright, ania na, di na ginawa po ngayon mga katropa, ania na ito ang Tela Greetings!
1: Ay nako mga maring, welcome ka mo sa muang ikatulong na pagbalik. Alas 10:50 na itong oras mga higala, Tela Greetings na!
0: Sige!
1: Ay nako sa mga gusto din magpapatila mga higala, i-text na ito ang text line 09663069569 09663069569 o dilikahan mo comments sa ito ang Facebook Live. Paki-search o paki-follow ang XFM 107.1 Tago.
0: Seri! Alright!
1: Ay, grabe naman ang mga maring, ha? Dria, dekhan taga galili karon mga higala. Dekhan pa tayo mga mensahe nga wala pa na ito mabasa. Apan sa dili pa mga higala. Kinato ang Tela Greetings Bayot.
0: Gerard Gazzos, samahin ko pa doon sa Turbo Merry Dancer!
1: Ang okay, experience mo sa Turbo?
0: Ang experience nako sa Turbo, grabe kayo ang digmaan ko kay Balimaka adlaw ang iyahang tama, matud nila.
1: Ayan.
2: Bangas ka.
0: So, makita gina ninyo ang performance live bill, ana.
1: Grabe naman kaay na mga ingana ng mga instances, mga maring.
0: Sabi na ko ka ng mga, doon ako ka basketball, mga tennis, mga badminton,
1: mga pickleball.
0: Kaya marami na yung trending ron, mga pickleball ko. Bahala makakita na ako mga ikot-ikot. Basta ka makaturbo ko, hindi ko mahago yun. Grabe kaayo.
1: Ako na pa na mga igalang, ganahan ko makaturbo kayo, kumapit ko mga games, mga SEA Games.
0: Mga SEA Games.
1: Yes, kung medyo kayo lalo makong malang uyan, doon ay mo tukol.
0: Kaya pili kang SEA Games?
1: Apil mo SEA Games. Kung naka-apil ko sa kanyang tabi, naka-apil ko malumos ba yun?
0: Ala, uy,
1: grap. May ganyan kayo na initukod. May tukod man.
0: Tukod dyan.
1: So, na-awas na ko.
0: Mote na kalungas.
1: Kung wala pa ko mag-turbo, ba siguro anhing na ko karoon, Mari.
0: Uy, si Bakuka, daka kayo maghilang. Magusala na si Edgar.
1: Ah, kanyang si Edgar, di naman sa kahimo, kay kuha naman na siya.
0: Sana?
1: Kanang,
0: impotent na.
1: Di naman mo gahi, ayaw mo gahi pa mang kuan, mo gahi pa ng kanang smirking.
0: Turbuhi.
1: Di po kukunahan na marin kay mo sakit ako ang pag-apaga.
0: Ay, ang mga gingi dito mga... Aba.
1: Ako ang swing arm, medyo makuambika ka gamay ba.
0: Hala, uy. Ang kuan, mga swing arm ni mo.
1: Yes, anyway, ingin pa si... Unsa daw, rice, please. Si Daniel Loquero. Unsa yung rice ba, Uroy? Uy, dyan.
0: Aba, B. Unahan daw, isa-isa tagtila, B.
1: Anya
0: na. Sige, anya na. Tilaan ako una si Lota Sagit Estrada. Magpatila ko dun siya. Kaya swatching ko dun si Lota Sagit Estrada. Okay, sige. Sigun dahil tila na yun. Pero di magpangkatong ulo.
1: Ako yung una, B. Sigun dahil sabi si Kuan Yon. Ikaw sa'yo patilaan ni Kang Josephine Pero Vicente de la Rama. Nasa panganay makwaka, oy. Sugot ko walay load kay basta makita lang ang mga wig ni Inday Erika.
0: Aba?
1: Request na lang kog kanta nga Inday Erika, I Have a Dream. Ipahinungod na ko ni Ate Clear.
0: Aba? Tilaan na lang. Tige patila, be. Tilaan, be.
1: Ikaw na siya kay...
0: Be. Kusa man yun? Ay, upload man. Hoy, patila sa si Gian Yuson! Aba! Panambay request ko ka. Yuson, si Gian Yuson, pamaybay. Palambay na yun. Pamaybay. Request ko kanta di na muli. Aba, sige. Pag-YouTube lang sa dia, ha?
1: Pala sa pa-music.
0: Pa-music lang sa dia. Sige.
1: Napagig na di si Gian Yuson na pamaybay. Hi, mga guwapa. Hello!
0: Aba, okay. Magpasigundag tila si Lota Sagit Estrada. Alam siya, taga-ido siya, Glon. Abaon niya. Sige lang, Lota, kay pag humagtila ni mo, pag na magtila, tagaan ka na mo, Glon.
1: Ang sa'yo mo, pinaka-load yung gusto.
0: Pinaka-load yung gusto. Lota Sagit Estrada. Pilaman ni mga load gusto. Pre.
1: Ang pinaka-load. Graba mo ang gusto.
0: Load, pinaka-load.
1: No, pinaka-load. Ay nako mga maring, ato sa din tilaan ni sila si kini si nangayon man ni Grace si magibig pa ni Udto diri, magibig pa diri, nangayon na kasi mga Grace sa Daniel Loquero.
0: Ini gagawas sa mong dilang eh. Murag dilang kato nga sa baksan nga gasanga.
1: Yes. Murag ba na ganahan ni Kainet? Nga ka na mga sanghanag dila kay ma... Amoy po yung gaday ang mga tuhod na mare.
0: Aba. Alas just 11,000 live viewers na ta.
1: Ay, nako, mga mare. I-share na ninyo mga mare. Kaya nagkampatagkagos ng tilaan today.
0: Yes!
1: Apa diri ato ning asa man tong uban diri awi nga wa man tong mga patila diri awi na basta live no kay mawala-wala mga mensahe maring
0: mawala si ana man si lain na kaayo og dila si Inday Erika kay gitaya na aba Josephine. Teka Josephine, gusto ko siya ka mag-testing aning dila ni Inday Erika.
1: Lain ka lagi Josephine ay...
0: Kuya may kanyang dila si Kuan, kuya may kanyang dila ni si Inday Erika kay marang ka ng dahon sa kanyang...
1: Marang... Dapaw kaayon.
0: Dapaw kaayon ni.
1: Ay, naku. Gusto nyo na si Josephine. Sigundahan lang ito na si Abby.
0: Aba.
1: Plastar Josephine. Tingnan saan mo na ito. Itong isda na kuha. Itong yellowfin.
0: Ah, yellowfin. Parinti nila ni. Si Josephine. O si itong yellowfin.
1: O si delphin.
0: Kana.
1: Ay, naku. Napadali ah si Carlo. Jose James at Tori Franca.
0: Aha.
1: Magpatila po din.
0: Magpatila ka. Pas lang sa ha.
1: Aba.
0: Sige.
1: Anya na, ito sa tilaan si, ato lang hinayan si Carlo. Carlo, nada imong bahin ginagmayra kaya ba si maganahan na si Kuan, ginahan si Tura Franca. Napadili, maring, bayot, basa pa na na ni Sunodia, kinsa na siya.
0: Aba, Bebe, aha, si, wala pa man yun, ma.
1: Si, ako, makita na ako
0: si niya. Si Jeter, Lodivines. Si Jeter Lodivines, patila sa day ka, ha? O patila sa siya, si, grabe ni si Lota, baka gunahan ko na siya permit ni matilaan. Si, kasi sige watching.
1: Si Lota?
0: Lota.
1: Kisa man na siya nga
0: Lota. Lota Estrada ba?
1: Kasi kato ng sagol sa tuang Santon Gold.
0: Ang Lota man to, Lota. Ang Lota to.
1: Ay, Lota na rin siya.
0: Ay, katol kayo na imong dila, ina Erika, ingon si Lota sa kayo ni Estrada. Aba.
1: Ay, ayaw pag-anak dahi, baka makatilaw niya akong dila dahi. Kung makatilaw ka niya akong dila, so baka yung kanga, what is this?
0: Aba, oy, kabayong buntis.
1: Si sabadi ang hayag kayo ang kabuntagon mga lods. Aba, ipasingitan ka ni Carlo.
0: Ikaw Carlo ha, ikaw Carlo ha, ningara na ka Carlo ha.
1: Kisa pa yung na-adri pa, guko din yung mga mensahe.
0: Labi
1: pa kayong itila maring. Yan, wala na kay ato na ning lampur na sunin sila. Palinyahan na to, maragapila sa NFA. Muraga pila sa bugas sa NFA nga tag 20 pesos ang kilo. Wala na gay magukod kay ato na siguro tila ani be.
0: Oh, sige. Sama, pabol.
1: Go.
0: Be.
1: Ha, magyapon ni kang Lota. Nainig na si Maring Lota sa Hagit Estrada ay kay muralagi na siya ganang kuan ay. Sige, salamat kay ni Maria Maring Lota.
0: Hala, sige!
1: This is our final tila.
0: Aba, ani ana! A one, a two, a three! Ah, ikaw na! Tama na kay Paradi para mabalik pa sila ugma.
1: Kani kay Mayo Berin na mga kulangan kay mabalik pa sila.
0: Mabalik mga nito na tagap. Saan ka ito nahigam?
1: Ay, maghawa mga maring kaya itong oras alas 10:59 na sa buntag. Sa mong pagbalik, ato ang tagapagtagad ato ang suwatampo. Apasa di pa ito sa ning tagapagtagad, kining giingon diri ang mga igalang kanta nga girequest ato ang mga suki nga mga tigpamati. I have a dream.
0: Aba, bye, aba.
1: O say aba?
0: Atras book, aba di agtang.
1: XFN!
0: Philippines! Exciting!

0: Exciting!
1: Alright, paligta mga kasulit! Kaya ni ano?
2: Sulit ka rin.
1: Mga kasulit ka tropa!
2: Ano kasulit ka mga tropa?
1: Yes!
2: Ay, alam mo pa, glalangal, kung andi amaring ha, samtang katrabaho mo na karoon di sa mga ginabuhat. Stand ba lang mga radyo, kaya mo na ginibasahan ang suwat ka agi, nga grabe ka, ngilingig, gining ka agi ha, maring, uy. Ako nang gireview gabi, nakaano ko, kuya, wani, uy. Kaya ka na trade on sa to ang mga pasalida today?
1: Yes, ato ning himahima yun, mga kasulid.
2: Solid.
1: Mga kasulid nga?
2: Katropa. Marag ni nandiyo kay kamo kung maintenance o Santon Plus Coffee Mate.
1: Ako nang ituyo kay Kadri sa ato ang lugar. Grabe, solid yung guys lang ang namino sa XFM.
2: Kani ang mga taga Mawab, solid na sa namino
1: yes.
2: Sa XFM. Mga tropa ni Mama Philip Feliciano.
1: Kana.
2: Good morning, ma'am.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Siyempre, Sam, good morning kang Elrin Diginion, ang Gabi Production Entertainment.
1: Grabe kayo mga kasulid. Solid ka tropa.
2: Ang ato ang area manager sa Gabi Group of Company diya sa menu, Corilla. Thank you, Inday Erika. God bless. Mingaw. Mingaw na kayo kuana, aba.
1: Aba.
2: Mingaw pa siguro na siya kuan.
1: Kinsa, kinsa.
2: Si Maring Josephine.
1: Marami gimingaw na gawin Maring Josephine. Hindi na gawin. Aba, gimingaw. Kisa gaya. Kasi yung gimingawan ano niya?
2: Dili sa mingaw kay kung spoko ba niyang
1: gimingawan? Abin ako ko sa iyang gimingawan, ang song.
2: Layo pa ang iyang banag, kidyo-kidyo na.
1: Manadilikado di ha, Maring Josephine.
2: Uy, nakaanak ko na kuya, gini ng kuan ba ka ng okay na itang mga tao, no? Kaya makakontrol ta sa to ang gibati, no?
1: Kaya
2: gini yung mga hayop, kaya di gini na makontrol. Kasi bago pa gani yung
1: bago pa gani yung
2: kuan? Pag-ibig niya, paglipot sa portahan, bigyan na sa...
1: Ano na sila, wala si hago, alang-alang.
2: Kaya nilag, basig, lahi, masiguro, bigyan na po. Nagod may kuan, ano, ay pato na ko dito sa balay. Naluwid ko sa pato dahil kay kuan dahil ko nang...
1: Lime na nga pato ba kayo? Manilag Junior, kitamak-tamak ka nila ng ulo.
2: Gibigyan yan ang sino niya. Pag humana, humana sila. Kagulot ng naong sa babae, kaya lumo sa lapok. Niya, paglipot sa lubi, nakita na po niya. Bigyan na po
1: bigyan
2: niya.
1: Bigyan na po niya, grabe ka.
2: Lahit na po.
1: Lahit na po. Oo, lahit mo na. Kaya nasimple, kalapok-lapok, good.
2: Pag humana ko, gikurok na ko siya ang bayot. Pagkurok na ko, doon tong laki nga pato. Paglingit niya kay na anak, sunod naman po to ako may isang kapato. Gibigyan na sa niya. Oh,
1: grabe, anak nila, oy.
2: Grabe niya, manjad gaayo. Sana all.
1: Sana all, permente ma ugbukan.
2: Sana all permente mabigyan mga igala mo ragdunan ni kasika sa gawas maring mo raga
1: busy na sila busy na ang mga utensils
2: na tinaguktok na ang mga kutsarita.
1: Kutsarita din doon mga baso.
2: O, si Kinit, moraga, kung ano, moraga ni Kaltan siya o kapaspas ang liho.
1: Yes! Ano, no? So, aning, ato rin ito sugdan niya itong drama?
2: Ayan, so mga maring, kinato ang live drama. Hatod ni kanato mga higala sa grabe dito kinato ang produkto nga pangpakunta sa virus.
1: Oo, kanang?
2: Kinato ang premium D3. Nga doon ay sangkap nga virgin coconut oil.
1: O, VCO?
2: O, doon na po siya malunggay.
1: Aba?
2: O, doon na siya vitamin D3 200 ayo. Sa minin sa ayo.
1: Kalagang tuktok ka ba? Ayo, ana ba? Ay, tao diri. Ayo, ana.
2: O, may tao diri.
1: Ayo. ana siya. Dali na ka maayo.
2: Dali na ka maayo kung nakainom ka. On. Oh,
1: premium D3 capsule.
2: Ayan. Nakuha ba klaso?
1: Nakuha ba ninyo? Eyes on the board. Eyes on the board.
2: Get one-eighth shade of pepper.
1: If you don't write your name, you better go home, you plant kamuti.
2: Ando na ba ang tanan? Pagkuha mo daan o basa nga tuwalya aron dili hagot inagtrapo sa nagkinaiyang gabasa.
1: Singot.
2: Luha.
1: Luha. O uban pa.
2: Sama sa ismeriking.
1: Ang mga pagtrapo sa mga buray.
2: Buray? Asa ka ng buray di ay?
1: Kanang buray ba?
2: Liquid form become solid.
1: Yeah.
2: Ay, nako na mga buray. Anyway, mga maring, ano naging sa mga kamot ang suwat ka ang gigingon diri ang Dear Gabi Group of Company.

0: Sugus, maayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod, ganun yung duha. Maring Erika o Master Inday Tanini.
1: Bangas ka.
0: Nagpuyo ko din he sa may Asuncion, Davao del Norte. Master o Maring Erika. O grabe kayo ang kahimtang namo karon sa kumbana nga si Roger. Oo, kaya ang kuambala nga si Roger nagtrabaho din sa Sagingan. By the way, ako na si Ami. Bisa gawa mo ng utana. Kani mo ko na nga usahay ka nga kawadun. Makasood, makakunauna ka o makasood ka sa mga butang dili angay. Kana mga sakit man sa imong buot, nagtuo kag okay, apan di ay. Para masayran gud ninyo kung unsay unod ni atong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Jer, says it another Jer.
1: Wah, ini lagi tesud anak ni lagi arms kaya. Wah, bagi tahun ni ka kuan kaya ngamu saging di tu nga amu ang kita bawaan ki. Ikaon magdangan, wah ini nga grabe magpanama di tu nawa naman ni nawa. Marami nag-stop ang operasyon ng amu ang kita bawaan ng sagingan karon arms.
0: Jer, sa amin na to ni Jer?
1: Sige lang. Ayaw ka balaka. Kaya ako, mangita ko matugog tagom. Matugos palinggi. Sige, na yung mga trabaho dito nga ganang pwede na ko masunlan. O, kaya hiraman na lang ako itong motors kong amigo dito. Pwede ko magturno-turno dito, magabalhabal ko dito.
0: Pagtarong na, Jer, kaya ako raman, Jer, sultiyan na ka. Raman, Jer, kayo, naki ko mapalit rin sa kuha mga pahinang lano, ako mga make-up, ako mga kuhan, wala na yun.
1: Ami, sorry po, Ami.
0: Nakasanay na yung sorry po ni mo. Ayaw kukun ko ano. Sige, diskarte na lang ko kakuha. Ikaw, diskarte na lang pag mo dito, ha?
1: Sige, Ams, kaya ako, Ami, di ko gusto nga mangutman ka. Gusto na ko, matagaan ka na ko sa imo mga palaliton. Pagod ay anak ko, ipokus na ko tanan ang ako ang income dyan. Kutob sa ako ang makaya, okay?
0: Sige. Jer, kayo, mulakaw sa ko, Jer. Mangita sa ko kung sa'yo maayo, ha?
1: Oo, sige, Am.
0: Ay, classmate, Marlon. Uy. Yes, Marlon.
2: Uy, come on, Rene.
0: Mami,
2: my friend, no? Parang nagkadugay ka, medyo... Iguwapa kang samot.
0: Ay, wala, uy. Ano'y magin na siya? Lisan po kaayo, magpalusyang-lusyang tamay.
2: Kumusta man yung mong kinabuhi nga?
0: Awa raw, uy. Pila na may anak ni mo?
2: Pila na yung anak?
0: Ako, ano, uy. Kanang, malukang...
2: Mura mga kagdunay problema. Mabati na ko nga mura kagdunay problema. Classmate!
0: Palapagyo ko'y wapadyutahan mi anak sa kong bana nga si Roger.
2: Grabe hapon na nga. Pila na mo katuwi gaipon. Masigwas gaya ko sa imong bana.
0: Dapat siguro kay kapoy pabiyayang trabaho ba yung classmate.
2: Pwede mo nagturbo. Kaya ako nagainam akong turbo.
0: Turbo ka doon kung piyak ko na dari class with Dres itong pariyo dari sa itong Lucas Kapalong ba yun?
2: Kuyaw kayo na siya, mate, kayo ano. Ako nagkapantalon mo yung maong na ko.
0: Mahalon
2: eh. Tag-3 smell niya akong pantalon.
0: Tag-3 smell na?
2: Niya kini akong bakos, tag-2 smell.
0: Grabe, good.
2: Okay, medyo ni angat mang kinabuhin ako, pero hugot akong pantalon, pero pampamanid eh. Panid eh, oh.
0: Kalyok-liyok man ang dapit dos bulsa, eh. Dahil sa may kung
2: ano. Tungod ani nakainom mo kong turbo.
0: Uy, grabe naman na, classmate, eh.
2: Muni ganahan ni kuha ni Josephine. Muni ganahan.
0: Mauba?
2: Nakainom mo kong turbo. Anyway, nabati na ko si Muha, mate, pasaylo ako, pero magkapil-apil na lang po gumawa. Pag doon na kay kuha,
0: kay... May problema lagi, uy. Kay gamling.
2: Sa may problema ni mo, mga... Ay... Masolusyonan siguro na to.
0: Problema nga, walay kasulbaran sa tanang tao, diris kalibutan.
2: Oy, ayaw, pag-ana...
0: Tanang mga Pilipino, mo dyan yung problema.
2: Mate, ami, ang mga problema doon ay mga solusyon. Ha? Doon ay solusyon.
0: Sana all ay solusyon.
2: Salig lang kas labaw nga magkagagahom ganyang gitawag longhair gabangason.
0: Ayaw pang ana ba?
2: Mate.
0: May classmate kay... Uy, ayaw ka. Kanyang ako, nakaisultin ni mo ba? Mamasin lang gugunin mo, good?
2: Unsa na. Naminaw ko kay classmate ko ta. Kanyang ato, elementary high school. Nag-college pa ta, classmate pa ta. So, ako, mabati na ko sa imuhang kuhan. Maminaw po ko. Kay, di man ko para sa nani Ilrin.
0: Nakuisultin niyo mo ba? Yung mong rana ko.
2: Oo, sige daw. Unsa?
0: Need you kaayo na ko ron ay...
2: Gamay nga problema. Nonsense.
0: Kuan mag dako ba yan ng kwarta ba yan? Kuan ba yan? No, kay, kailangan mo palit ko ka washing machine o TV nga kato nga 50 inches.
2: Pila yung magkikinahanglan sa TV ko kaya imposible ba sa ako?
0: 50
2: mil?
0: kana.
2: Gamay ra na sapi ang binimumit sa tinuod lang.
0: Hey, sure ka niya. Sure ka,
2: Marlo?
0: Manta.
2: Classmate man tayo, hindi man tayo kapahiram mo, ka, pero way tubo niya. Way tubo ni.
0: Masaom na
2: ko. Basta iulit lang niyo siya sa gitakdang nga petsa, di ako tubuan ni. Pero di ta kaipiton.
0: Mao ba?
2: Di ta kaipiton, tagaan ta kag mga long-lived validity.
0: Salamat kayong classmate.
2: Ay, ano?
0: Ito ka
2: niyo, ano? Anong burot ako pantalon, buto manig sapi.
0: Ah, mao dahil na di ayaw.
2: Pilay mo.
0: Kato lang kung gingunin mo. Mga 30 mil.
2: 30 mil imong tuyo niya kay classmate man ta imuhan ng 10 mil.
0: So, ha?
2: 40 mil imong kwarta ron. Ay, lagay rin ang 10 mil. Kini lang 30 mil.
0: Hala, hala. Uy, grabe naman na. Uy, sana ula lang yung kay ka ba?
2: Ayaw ipamalita sa itong mga classmate ha. Kaya basig mo, sundog po sila.
0: Ito na ko. Problema,
2: sige, ito na ko. Sige, mate. Welcome,
0: sige, mate. Sige, mate. Masero ka, Maring Erika. Nagpasalamat yung ko sa kong classmate na si Marlo kay Paldo kay di. Sus, grabe mo rin. Pinansir mo rin siya. Pinansir rin siya o ganang pruntun.
2: Ah! Ayaw naman.
0: Naanin siya yung mga masyaw, ana ba? Grabe kayo, bugdo kay bulusa. Uy, puro kwarta, tagnilibu, pag yun. Nakaana ko kung asurtiha din sa mga kwanan niya. Uy, sayang, maasawa ni kay wala pa mo rin siya yung kwanpon. Wala pa mo rin siya yung asawa. Muto nga, pinaremay na akong story na kahiram jugo, nakapalit kong TV, nakapalit kong aircon. O ka, si Roger, nangunta na siya, o ginani mga pangitabo. Roger, baby!
1: Oy, kaninot ko na, asa magkakakuha ni... Ami may love, aning grabe naman kadakuha. Mura man yung, hindi ba maglabat atong ulo, aning kadako sa itong TV?
0: Ay, dili, ay, naman yung kwan na, hindi mo na inanak
3: kami. Sprepot, ginagmay.
0: Dili lang, ay kabalaka, nindot kayo ng talawa. Pwede na ka magtalaw dili, o ganang Chinese, kanang ginatanaw ni Bong Algabre, kanang... Siya ang original na, siya ang totoong CEO, kana.
1: Okay na kayo. Asa magkakahuraman, no?
0: Dito ko sa kong, ginakita mo kong minsong amigo nga, akong classmate nga, si Marlo, niya, kwartahan man kayo, yun kong kipahiram. O niya, wabadyo'y ka ng interes?
1: Oh, maayo nila kayo di ay!
0: Mayo kayo, ay. Kunya, narete air corridor, split type pag ito, di. Pero tingin ko, kiha kayo.
1: Mayo. Sige. Ako sa patukaon daw kung mga manok doon. Mag-enjoy lang sa niya kay... Kunya, tataon, ato, malapag ko ilang call kay... Basi niyong magkasapi, tato. Ha? Sige, okay rin mo?
0: Sige, chair! Naman, may nikulang, uy. Kulang pa ni kinala pa ni magpalit pa kong chandelier.
4: Oh!
0: Ako ni chandelier, dre. Sige lang po, han. Ugma siguro ako ang yun doon akong classmate. Ako sa nang i-plaster, bi. Ipa-plaster ko ni mga bangko, dre, tanan.

0: Mit!
1: Oi!
0: Woi, ikan mau ngejaging, ngejaging boleh ke diri? Ayo kupian saya segitin jaging.
1: Mana mau singlo?
0: Mau kayak emong short kayak. Toh aku mau ke gansa.
1: Oi, Mit, mana kong lang, mana kong singlo? Mit, ayo sa kong singlo mo.
0: Siapa singlo to ka? Nga, bago pa magkakahiram, ikaw ba, grabe naman imong puong ka. Ayun, pwede makita na imong mga, kina imong sigwil. Ikaw ba? Ikaw ba maraga? Doon na po kayo problema. O sinabi problema ni mo? Di talaga ka singlon. Di pa rin. Di pa man ni mo.
1: Nag-all yung ko ba?
0: O sa'y goal?
1: Ala, oy. Di, maulo. Magunay mo, mate. Oy.
0: Mate. Classmate, ha. First year. Hantod second year. Hantod ni mong college. Classmate, ha. Niya, karun, mawakan ako. Ayaw ka, o sa kuha. Kaya kabaw naman siguro sa kuha negosyo. Ha? Wa ko'y gibuhi. Kaya wa pa ko'y asawa. Ngayon, mawakan ka na ako. Masin, og, mabalibad ko ni mo. Nung ka mahitabo kay amiga ko ta, kaniadto pa.
1: Naminaw ba?
0: Unsay mo
1: kulang
0: gusto?
1: Ba? Kulang mo, chandelier dito.
0: Chandelier?
1: Oo, oh, niya. Among balay ba? Niya. Butang
0: silingpan dahi, silingpan.
1: Wala, silingpan.
0: Nagang sa unit top.
1: Ayaw, turun. Nalaman ko, aircon, okay na. Ayaw niya. Nagoy mga palito ng mga bangko nga, mga magkuno pa ba?
0: Magkuno?
1: Oo. Oh.
0: Katong likon kayo?
1: Katong likon kayo.
0: Sinaw kayo?
1: Oo. Oh. Sail, magudog 20 mil.
0: Bye-bye-bye-bye.
1: Nya to chandelier, dala ra to 15 mil.
0: Nya, but pasabot ni mo, sa mga imong banda, di magkapalit, di mga panginahanglan ni mo.
1: No, sir, ito trabaho sa kong banda, nga, dili man to kayo, on and off, pampunto trabaho sa kong banda.
0: Ami, my friend. Dili ka angay mabalaka, tungod kay, pahira munta ka. Pahira munta ka.
1: Sala, to, tinood ka?
0: Pahira munta ka, pila imong kinang, 20 mil.
1: Ano, oh, 20 mil, nya, katong 15 mil.
0: Pila man tanan na?
1: 35 mil.
0: Nay, 40
1: mil. Mulo man sa taan.
0: 40 mil. Kining 5 pang snacks ni Moni. Ilay, ang pugay
1: ko. Uy, sobra-sobra naman na, classmate. Oy.
0: Classmate, ayaw o kuhaan sa kuha. Kaya ako, kuhaan mo ko. Kanang...
1: Siya magtanong sa kong pang classmate?
0: Ani mo. Uy,
1: ikaw ba? Maldito dito kayo, mamuhi po. Mugyan po na yung style sa una pa, ha?
0: Dili palang dagag tao diri. Ako kang ibigyan.
1: Ha? Saan sa'yo, wali mo?
0: Joke, raw.
1: Ay, klaruha ba? Klaruha na yung istorya.
0: Kaba ba? Kasi ko nga jaga-jagaon. Kaya po ko ganyan.
1: Okay.
0: Ano, magkuhaan pa ko. Mag-jogging pa ko diri sa unahan po kay dekhan po mga hubag diri sa City Hall.
1: Mau gani.
0: Sige ha.
1: Sige, classmate, salamat ha. Salamat kaayo.
0: Palitan mo gusto ha.
1: Sige. Alam niya, ano yun, ano eh. Ay, mamalit ako. Ay, magkapatusok ko dito sa J-Mall, bing, o sa NCCC. Ay, magdali-dali ko.

Maserong maring Erikan, ilang remeda ka sa istorya, napalit yun ako o naplastar yun ako sa balay ang tanan ako mga appliances. Nakapalit pa yun ko, gipahiram pa yun niya o ganing kwarta nga, huwag pag yabong internet, bisag huwag pa ko kabayan sa primero na kong yutang. Kaya ang yang gusto, mabayaran ako nung na ako'y kwarta. Kumaningin na siya, ala ba? Nakapalit ko ka tong electric gas stove o ka ng electric kettle. Electric iron. Nagpalit pa jug ko o kining electric fan. O ga, siyempre, ang pinaka highlight dito ang electric chair. Grabe kayo, napalit yun ako din doon kayo mong balay. Halos electric na. O niya, nakapalit ko yung solar panel. Pinaka ng mga adlaw, simana, nahimong bulan, nilamba na po, nahimong bulan, nilamba na po, o ganahin na po nga bulan. O ga, in ano yung mga panghitabo?

0: Ayo! Ayo!
1: Kali lang! Kali! Ay! Uy, classmate! Talaga ka, classmate!
0: Nakatulog kasi mong bahay kay nangutana ko kang Wilma Joaquin.
1: Dito rin ka namin. Ano lang kaya Gian Yuson di ay?
0: Hindi man siya mutarong sulti. O niya, pagsubay na ko na sa kilid, nakita man ako si... Si Gian Yuson na mamaybay.
1: Oh, mamaybay.
0: Tana po ko niya po.
1: Mapare ba siya gisultihan ka niya o gisultihan ka?
0: Gisultihan ko niya kay kung tana man ko. Mit, ka, padayon na ko, bi.
1: Ay, sila dire, oh.
0: Dako mo din. Ah, grabe ni Mumbai. Uy, grabe.
1: Alam mo, wala. Tungod ni mo, mit. Dili na gini mga inani o dili tungod ni mo.
0: Abi, di ko katuo sa kaniad to mga high school patanong ka na. Karun ba, makita na ko nga. Ah, gapo yung Mumbai ba? Gapo nindot ni Mumbai, nindot mo okay siya.
1: Okay ba? Okay ba?
0: Okay siya.
1: Uh-uh.
0: Kutsun, muka oy. Ano siguro mag ana-ana diri. joke lang.
1: Ay, grabe mo ka. Oy, grabe sa ka. Oy, grabe jud ka ba?
0: Ay, kaya gaon mo.
1: Grabe jud ka ba? Ayo pag inana, bi.
0: Sumay humot lagi ug kapiron,
1: kape. Ang kape, nagkape ko. Santo na gold coffee mix.
0: Uy, kalami ano. Sumay mga sangkap na humot.
1: Ay, nani mga glutatayo. Dagani siya, nagani siya mga kwan pampagwapa.
0: Pati lawa sab ko.
1: Dala kadi akong game na lang ko bago pa man ni.
0: Gini. Inom mo na ko. Imo ning lipstick.
1: Ay, sorry ka. Ayo, ako na trapuhan niya. Trapuhan ako. Grabe ni mo, bang kitilapan ng baso nga na yung lipstick na ko?
0: Kitilapan ng... Kaba mo kung imo gikan. Di magkana sa imong bana.
1: Dili. Uy, grabe. Wala pa akong bana dili.
0: Sa imong lipstick ko. Tamis-tamis. Samuta siguro ang imong wait.
1: Ay, uy, classmate. Uy, lailang ka.
0: Mate, na ako yung tuyo dili ba?
1: Sabi tuyo na imong mate.
0: Maningil lagi ko.
1: Sa mate?
0: Maningil ko, maningil. Bungol naman lagi ka maningil ko.
1: Mate, ba?
0: Hindi na makakadungong
1: mate, kwan mate ba? Kanang, wapa mo kay kwarta ron, mate? Wapa may kwan si Roger? Uy!
0: Dili, maningil ko kay... Sa gunsunan mo ko padaogod.
1: Mau ba? Nang sige ko sa gunsunan mo. Distrita niya kang padaog di ay.
0: Dinag ko ba? Katong fortress o fortress.
1: Problema lagi ko eh. Kaya wapa may kwan si...
0: Bisag katong alam, bisag... Katong imong nahulam tanan sa katong alam wa jud.
1: Wa lagi oi kay si Roger pait sa kaayo, pait kay panahon ron mit oi.
0: Mit. Na koy isugyot aron nga di ka madak-an sa pero non.
1: Sa ba na mit?
0: Ako dako na magina sapi ana pero wa mas ako na kay kurtahan man ko.
1: Wa ni mit.
0: Gusto ba nimo nga mahanaw ang katunga ang imuhang utang sa kuang nga niabot nag 50 mil? Simple ra kayo tubag. Masugod ka dili sa mga option.
1: Usama na, mate. Usama na, mate. Sorti ko na kumit, bi.
0: Mate. Wala yung bana, dire?
1: Wala akong bana, uy.
0: Basi mo kalit, tungkol yung masakpan na dire. Basi mo siya yung isulti.
1: Wala kayo, nakuha man to. Naman to'y ayo dito nga. Naman to'y trabaho sila dito nga. Kana itlogan.
0: Mate, nagabaho ka. Sukad pa elementary ta high school hanggang college. Dugay ra ko nang andoy nga. Magkatilaw ko ni mo.
1: Uy. Malung, ikaw ba?
0: Oh, sakto yung mga dungog.
1: Sure ka na imong giingon?
0: Sure ni siya.
1: Grabe na ba kayo na
0: wala yung... na yung compute. Sure ni siya.
1: Imong pantalon ni mo, piting na ba kayo? Gababagbe ng buwanong. Grabe naman ako.
0: Hindi kayo sabay na inong kong turbo. Sakto na 30 minutes. Jogging ko. Mate. Gato nga sa imong utang mawa. Mahanaw. Ipapasa ko sa kong listahan basta mong sugot na sa kong gusto. O siya gusto ni mo?
1: Dinood ka? Ay, busi magsama ka, ha?
0: Ay, ko magsulti.
1: Mga ni mo, oy.
0: Katunga sa ako imong utang. Diri, mate. Diri ka. Diminyo na ko ni mo, mate. Nagkabsun na ka ni Adam.
1: Katakuan, oy. Mara naman nagkito, oy.
0: Pagsama.
1: Classmate. Grabe naman yun. Ukuyoy.
0: Ayaw naman.
1: Masero ka, Maring Erika. Disukot talaga yung gukay. Siyempre, ako may akong utang no. Yung siya, makuwakal ko nung katong akong utang. Buti ako nga, naka-decide yung gukay. Galit mo rin mo ka na nga, nakaingong ko ba nga. Puslan man ngayon na ni, ako na lang ning kwan kay, ako na lang ning sigundahan. Ako na lang ning sugto, nang ka na nga, musukot talaga ko siya yung gi-offer na ako kay at least gamay na lang ako mabayaran. Muto nga, milabay na po ng laing adlaw, di balik na sad siya? ang basmet o kinanay mga panghitabo.
0: Ayo! Ayo!
1: Mate, nanako na si mong kilid, mate.
0: Ay, tapakuya, wey.
1: Nanako na si mong kilid, mate.
0: Na magkariya sa
1: mate, wala para ba dyan ko'y kwarta, mate. Kapalo ko maningil ka. Ay, sagot, mate.
0: Mate, kinahang na nanako kay nadag-an na sa go.
1: Istrita na nagpadaog na po.
0: Sakto. Mate. Katunga,
1: mate, para na magagsikin libuno, mate.
0: Katunga, si mong utang ako na mag-impas, so iwa na to siya, papas na to siya sa akong listahan. Pero doon na pa may katunga nga 25 mil.
1: Mate, na, mate, saan ko man yung gusto, mate? Mm-hmm. Ato na po nga, i-reason na to lang nga para ma-impas.
0: Kanang ipit, magkuron, uy. Ipit, sugay
1: ko. Wajugoy ko, pamagoy kwarta ro kay si Roger, wapang mantay swildo, uy.
0: Ano siya may plano mo? Wala kay pekan imong chandelier.
1: Ayun, bulat ang bala na. Kahit mora muna, nababayan na yung dekorasyon rin sa kong ang balay, mate.
0: Nagtiaw ra ko, mate. Hindi ko gusto nga ma-hurt pag nga makuha na imong mga kabtangan. But anyway, wala man tayo lain nga mga option.
1: Asa man, mate?
0: Gusto ba ni mo atong mga naandan nga option?
1: Masabot pa sabot ni mo?
0: Kay Pormero... dako man tong kuan, so kining imong balance nga 25 mil kuhaan ta ni 10 mil. Pirahon ta ka.
1: Jirjiron ko ni mo.
0: Ayaw isulti kay Rabino si Lota sa Estrada basi di siya ganahan. Oh, sakto imong giingon.
1: Mate, siya pilalay utang na kuan na mate. Okay mo lang kuan nun mate. Jirjiron ko ni mo ron mate.

0: Di kausaban, ang imong hawak ka kurba kayo. Ibuduggan nga mura chocolate hell.
1: Med ma.
0: Ay, napagsaba kayo ba si ma? Dali unta ni kay Jismil ni ha.
1: Sige, med.

Master, o ganing marigirik ka. Sakita sa akong kwan, oy, gingi-gingi, oy. Itiraman kita kuwag alhoy yun ni si akong classmate nga si Marlo. Muto nga mo rin ako, sinsya sad go, sa kumpana nga si Roger. Pero ako'y mabuhat, kaya dati mo na kuwag yun sa kong utang niya. Muto nang anay siya, kaya napaman siya, napaman ko'y balance nga kinsimel. Ang akong problema nga ron, kasi siya ado sa balay. O sa nga, iyan kong tuktukon sa kong kwarto dito sa gawas niya. Iyan tuktukon kayo, kuhaan ko na siya mo. Gusto ko na siya mo, kining mo jir-jir na ako. Nangana naman ang kanahan, oy. Sabi ko, buhaton, ano nga makalikay ko, ano yung walang madyo ko ikabayad pa, ano niya, oy. Grabe man ni ka, kuhaan may kung nag... Kabalo pa lang tayo ko ngayon, ano ni kamangtas din ako classmate. May pahiwala lang ko ni sugot nga, mapahiwala lang ko ng utang, ano niya. Mura ba ka, naglisod ako ang gawas, ano ma. Kay, na, ako siya nga, napapit ako yung kwarta. At niya, okay, ako siya yung bayaran, wala niya daw atang. Kay, dapat ko na siya yung kwarta. Na, nagasto na ako. Karoon niya, ako paning lang, kay, kabalo siya nga ako yung kwarta. Sige na po siya, hangyo na ako nga, mujerjer ko na siya. Tambagay ko ninyo, Biki. Kaya naman yun yung nakuag bunal yung tawhana, oy. Gabaog pag yun. Napaabot ko sa inyong tambang. Dininalang kutob. Amin.

0: Okay, mga kasulid nga katropa na ito manaminaw ro eh. Okay, syempre, kaya ito ang programa. Gaitol-gaitol, magamuton sa Sandol Plus Gold and Sandol Vitamin C.
1: Ay, nako mga maring. At ang oras, alas 11:42 sa Maria Eyes sa Buntag.
0: Uh-huh.
1: Flash, pani-

0: Tudo mga marin sa mga namino karon sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga panimay. Hello!
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Okay, nagtanaw na sa si Hinaron Sulas sa good PM. Aba, good PM nga morning pa ron, oy. Da sa Brisbane. Sa Brisbane, Australia.
0: Aba, sa mga taga Brisbane, Australia.
1: Oo.
0: Kabihin sila, Harun?
1: Kabihin sila. Oy, si Linlin niya, ano? Sa Sydney, Australia. Di hayag pa rin sila, ha? Marang usang orasa rin sila ron. Marang alas dos, siguro rin sila, ha?
0: Ay, sab ka nga luta sa agit estrada nga. Sige naman si katawa, we. Nangana di ay patilaan na lang po para impas jud ang utang, ha, ha, ha? Ay, nako, mabalik na po di ay to o gal-jur-jur kay naapaman di ay balance meet.
1: Aba, oo, bogal ni, no? Ayaw pa piyansa.
0: Kaya basig mabalik, mangganitong wak ganahi.
1: Saan na ka doon na igam?
0: Kato pa kang sakto, master. Hala, text na mo sa toang text line sa 0966-306-9569. Pwede sab nga mo tawag mga maring sa 0966-306-9569. O comment mo diha mga igala sa toang page XFM 107.1 sa Tagum City. At samtang talo-talo yun sa diha master, kay Lilion sa napanin yung mga pages pa si doon na yung mga mensahe sa
1: master. Bebe, kung tanaw din, aba, na yung mga nag-message diri.
0: Aba,
1: si Brad, shout out yun din ha, no, okay. Siyempre, okay, daghanaan nila, oy. Thank you, very strong, napagyan rin si Gian, okay, mga taga, once again, diya sa Santa Cruz, no, diya sa, akang Jenard, okay, inubanan sa mga kaoban ni Jenard, ha? Naminaw, gina sila kay, oy, ga-bluetooth na sila, nagtanong sila live.
0: Bluetooth sila.
1: Salamat ka ninyo diyan, ha? Si okay. J-Mar Kanyada and Company. Aba. Thank you, kaayo. sige.
0: Kinsa pa yun ang RDR, ato sa nililiyon uban nga mga PJs na ito, mga marilab. Sipta ka rin makitaan mga higala ha sa XFM 95.9
1: General Santos City. Yes.
0: Og sa XFM 99.1 XFM Mati City. Ay, nako, good morning na sa mga namati sa karon diri abayot no, sa mga taga kuan katungod nga itong gihapitan nga nangaunta. Diri adapit sa Gubjan na ba ito nga area nga?
1: Aba? Katong naminaw sa tua?
0: Oh, gakilaw ta.
1: Gakilaw?
0: Uy, kulamiya din magkilaw, uy.
1: Uy, nakuha rin si Jocelyn Guno. Aba, muram ng isda nga Guno, no? Shout out ko sa asawa ni mo, Maring Siksi Bunga Buntis.
0: Aba.
1: Makisa, aba, silingan yun ni si... Kailan mo si Jocelyn Guno?
0: Kama na siya, kanang si Jai Jai.
1: Si Jai Jai, aba. Jai Jai. Ikaw Jai Jai, ha? Dili ko. Dili dak dili you know? kaduday ko na kay naapa kay bayog mula odun. Ikaw Josephine man. Tarong ako na imong chat nimo, imong comment nimo ha.
0: Bayog mulod abamulo.
1: Aba, sarili siya.
0: Tarawahan
1: na dia Josephine.
0: Nangalang jud nang imo ha, dili pa maimpas imo ang utang.
1: Aba.
0: Dili man itambag ya, sudya man ni.
1: Sudya man ni lain pala imo Josephine.
0: Tarong ara may pin, ayo pag-ana pin.
1: Kaya naman, dili biya ka magpa.
0: Dili biya ka magpa-ana pin. Pa shout out from La Concepcion. Ay, kumusta ito mga kalusada di ha? gabasak na ba?
1: Nagkala ba na? Nagtuna na ba mo di ha?
0: Ang mga kabaw di ha? Gatuna na ba mga mari? Ay, nako. Napadiri, ala, sige, big, sa mga gusto mo nawag, tawag dahil mga mari kay ito nang mahimayon ninyo mga ikatambag din ha. Ato na siguris gutan ni Bayot, no? Kaling kaagi ni...
1: Oo, ay, mga inaana bitaw, no? Nga.
0: Ay, mga inaani?
1: Grabe kaayo na siya. Okay, mga katropa, no? Kamalo kalisod kayo na siya ba nga? Kanang,
0: maipit ka ba?
1: Ang imong ibayad, ang imong lawas. O sa kakababae, tang inaana, no?
0: Kusod kayo na siya kung maanda na siya kay daghang kaya mo sundog anay mo, daghang po maguba nga pamilya.
1: Oo. Pero mas lamang ang babae mangutang kaysa lalaki.
0: Lagi, no? Kay kung laki, hindi man ma...
1: Og sa tuang ang napuno naman tag utang no wa man jud miingon sa tuang kuan kaning master o kaning Maring Erika kanang jujira no lang tamo bi
0: impas imong utang
1: wa man may na ano to lo so. Kaswerte ba ni mga babae?
0: So kaswerte agad mga babae gud kay abi nimo ang mga babae mga maring kanang dunay mga sakto dunay mga option ba? pwede mga walang lawas, ibayad. Sa laki kay dili man gawas og yutar ang nautangan.
1: Okay. Ano ba si Ruin no? Ako ang masortihon mga maring. Akong alam namo og baningil para perminte magabsan si classmate aba. Paki sari sa paki SO diri paki aba paki shout out diri sa Purok Tres Kamansinyo sambong sa New Corilla Davao del Norte. Aba.
0: Shout out po daw kang Sep Sunshine. Salamat kaayo kang Sep Sunshine sa imo ang bagli-li karon sa tuwa.
1: Shout bro, aba Sep aba guyaw ni no.
0: Shout bro, aba ikaw sis, maayo pag ana sis.
1: Ay pangana ba. So, ano amo balik ta sa tunda topic ko dai Marika. Kanang mga kutsus ikaw be o musugot ka ako. O musugot ka ana
0: di ko uy
1: di ba
0: pero depende pud ako nga ipit jud ko musugot ta be ako
1: pareha na tong basi pa pareha tong collector nga ni adto dito sa ilang balay nga pagkasalan ni pagpaningil niya didto nga magpaningil niya sa balay dito sa iyang paninglan na pagsi pagaton niya didto kay gakuan kanang gatapis
0: ang
1: babae
0: anak kautang
1: mo nya yan ana tong collector nga ma'am mobile kasi mong utang ron ma'am may murag dugay na ra baka ka kuan sa imong payment sa imong gikuha nga washing machine
0: mao ba dili wala ra majud dili to asa
1: ha
0: dili asa
1: dili asa asa ay ha kuan ang kuan ganay nga ay wa pa man nabot akong bana kay ko doktor yung bana no sa bachelor sa bus ba so mo tong ani pag ato siya, ano dito nga kolektor nga, sunod balik, ano yung kabalo ko, magkwan na gini, magpanti na niba.
0: Panti na lang yun, tiga, gatapis man ka to siya.
1: O, pagpalik na niya, nagpanti yun.
0: Uy,
1: sir, kanang kwan, ma'am, ginang lang yun, mong bayan, sir, kanang nga kwan, nagugod, sir, kanang nga.
0: Yang yun siya.
1: Yung yun ako, sir, bi, kahit na ano, kung paano, wapa. Sige lang, bantay, ma'am, ha? Pero wala na ka ng lain, gasaka na ang iyang libido.
0: Ang kolektor.
1: Kolektor? Ang pagbalik, ano niya, Marie, pagkatulong niyang balik, anang kolektor nga, kinig, di ni mo bayad ron. Kamalong gahubo na ginitanan.
0: Aba.
1: Oo, oh, alas 9 buntag ito, kaya alas 9 buntag mo sa maningil. Ako kinihagdapon dito, so yun. Dumugon, gina ko na niya, nakaturbo na siya daan.
0: Hala, ginam daan ang turbo?
1: Oo. Oh. Pagtuktok na niya daan, kipagahin na niya yung tabgahin na kayang taba nila, yan ang gitiyon.
0: Gitiyon na. Oh. Mura sa nag-grade, ana.
1: Mura sa nag-grade siya, mura bypass operation, ana ba?
0: Sige daw, go.
1: Pagtuktok, ana, mare. Pag-abre, pag-abre, sportan. Abre! Ala siya. Paggawas, ana, yaman ng bana.
0: Gitutokan
1: niya. Tutokan niya, ala siya. Nasa mga ganyan, ano, pakita ba kasi mga taba nila? Isa nga, sorry, pakita taba nila. Pakita ba nila, isa man, babae mo siya otak, kundili, nabihian ko na niya portan.
2: Ayaw naman.
0: Ayan eh, kung may mga nabana ka, diri na nalilus sa Uyutar.
1: Ay, nako.
0: Okay, balikan na ito na yung kaagin eh. Ayun pa si Pakitimbaya, si Wendy Aday, Sigi o Katawa, nagtanaw sa inyo ha, nga no upaw na.
1: Aba, Rowin Carbon ha.
0: Wala
1: na kay problema sa mga upaw Rowin Carbon kanang imo hanga kana si Windy. Ing na si Windy, na si problema sa upaw.
0: Aya pag ana si Windy o mawala ni makakuha ni sa ato ang tila greetings.
1: Makakuha ka sa mo tila greetings, di ba ma'am? Mosaka gyud ang imo hang kabuhi.
0: Mula og gyud ang Twitter. Sa ito na yung tambagan, B, kay ikaw yung pagitambag, kay ikaw may nagpalik-alig ganyan.
1: Boy no. So, ikaw, kining ami. Oh, ikaw na rin kung nagiganahan ka, kung giganahan, lalipay ka, ana. Parang gusto nyo kag makakuha siya, maimpas na yung utang. Sige, pag ayaw lang akong consultin mo, kuhaan lang, kalaay lang sagsaba, napaman na siya balance ng 15 mil. 15 mil ba ito?
0: 15 mil na lang.
1: 15 mil, ino na lang, para maundang natin, jaljira na lang ko ugma.
0: Basig ilimod kayo, wala ba yung mga resibo dahi?
1: Ha?
0: So ilimod sa katong yung classmate. Dapat doon na sila yung mga kuhaan, doon na sila yung mga
1: dapat ilista, namoy ka ng talisit. Ana, kining alaw, gijirjir ko aning pizza. Ana, lista niyo mo.
0: Yeah, papirmahan sa barangay.
1: Isa papirmahan mo na sa lupong taga Pamayapa. Ana,
0: mo mga taga-lupong pamaya pa, kaya mga stress, bihan
1: na mga stress po kayo, kaya lalimang ako. Kaya ito nga, nagkuhan ka ng nakaisa nga na barangay ko.
0: Oo.
1: Na barangay mo kayo. Ito ka laga ng drama-drama lagi.
0: Oo.
1: Na barangay, ang lupong, na-stress kayo na.
0: Mag-inang jacket.
1: Lalimang ka, i-istorya ko, isuwat ko na niyo yung istorya. Kanya, magsige ng kuhan. Siya ako na panulong ng kuhan. Na-stressful kayo mga kiwi. Uy,
0: uy grabe na mga, isuwat po na ang trabaho nila. Kana mga taga-lupong, taga-barangay.
1: Oh, di ba? Uy, ano pa si Luta, oh?
0: Sa ingon.
1: Hala, nakaingon, anak, baya, budgo, ay, aw, og, muhangyo, gun, nganong di man, aron, maimpas akong utang, simba ko po, aba. Lota, ha?
0: Ikaw, maegat ka, Lota. Oh,
1: maegat ka talaga, Lota.
0: Sige, salamat ka, Lota, pero, okay rin na, uy.
1: Atis
0: mo lang, maimpas ang mga utang, kay, pero dito sila makautang sa Turco, murag dihado, gud sila,
1: oh,
0: diyan.
1: Oh, kana, kana.
0: Ako, makaya ng mga kargada.
1: Uy, sakto. Ayoy.
0: Basig pagkuan, lisod na birahon ba kayo?
1: Okay. Mora mo lagi kag nagtrabaho kag kaneng dyan sa Sibuyasan. Oy, sa kalendar na lang ilista, meet. Aba. Sige, sige. So, ano? Tara ko na ni mo, good. Basta kay ako masulti ni mo. Kung ako sa'yo mo, ha, ami. Kung ako, ikaw, ami, no? Kala lang ka lang, it's a matter of choice. Piliyon mo kung okay ni mo na ang maimpas mo. Tala, sige.
0: Or yun na
1: ilista lang, ha.
0: 15 million. Yun na yung dito lang.
1: Yan kang wak yun. Kaya kamarabas panahon, pahit pinyo kayo mga tao ron. Sa na ni mo.
0: Pa-Georgia na lang.
1: Pa-Georgia na lang kayo. Nakabayad na ka. Malamian pa ka. Di ba? So, ano lang kung nakaka-problema mag-yapon kayo. Padangat, nagbalik din kayo. Tabagan, pulka na mo. Kinaan nilang yapon, okay?
0: Yes, salamat kayo, maring
1: Ami.
0: Sa papadangas, imo ang kaagi nga ito ang tulumanon kung ako, ikaw, katropa. Ako din sa maring Inday Erika, deligwapa, delimester, sa abang di magkumpinsa, ang tungkol kamangunay, agusilingan. Salamat kayo, mga maring, hantun og mapuhon.
1: Yes, kinainyo ang ubos ngay galas kanginan, ang inyong ligod nga sigila gabarog. Wala lain, master ide tanini, malagibon sa una, adun karon.
0: Daghan salamat, og.
1: Thank you for watching.
0: Thank you.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hindi ka pabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa takaw.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Tayo sa day in English, ang goitay.
4: Ay, kasayo na nana.
3: Amo, patag ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra, tayo kay Mangki.
4: Kung laki.
3: Ngay.
4: Ayaw!

0: karong hisgutanan tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong home. Kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor.
10: Lunes. Hiling na pagbabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
11: NBI Director Melvin Matibag naghain po ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
10: Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
11: Palitang regional, pasahero na lumubog na MBCA Quesel J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, apat na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
10: Sa balitang international, US naghahay ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
11: Showbiz, mga katropa, Loy Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
10: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Martes, 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
10: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
11: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian De Palo.
12: XFM News Nationwide.
11: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail Male Dormitory. Diyan sa payatas nitong Monday nang gabi si Senator Jinggoy Estrada at tatlo niya na kasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at graft charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening si Estrada, DNR, Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. At kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
12: XFM News Nationwide.
10: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Porsche Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
12: XFM News Nationwide.
11: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad ng mga utos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
13: Pinaktibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas na batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John B. Crimulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Craft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggo Estrada habang sinadala ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
10: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson na isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon nitong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada. Ayon kay Lacson, hindi maituturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas at iba pang gawain ng legislatura. Iginit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatanda ang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority bloc noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
11: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst, sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice. O yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
14: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at butuhan ang mga nagpatago naman? Bakit kailangang bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay walang ganung pribilehyo? May kasi may isip mo din ano, ang problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong ikaw ba kayo susurrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
11: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
12: XFM News Nationwide.
10: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampana ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
15: More than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede ito talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman kumukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At diba tayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
10: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
12: XFM News Nationwide.
11: Samantala mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado bilang Impeachment Court. Ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado kahit hindi maring walang maganap na trial sa kaso ng vice-presidente.
15: Kahon nagkaroon po ng dismissal, hindi mo nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa trial, dalang bagay lang mo yun. Either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Kung simulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at sa ng defense.
11: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang iharap sa pagdinig. Matatandaan, iginiit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
12: XFM News Nationwide.
10: Naghai naman ang ethics complaint sa Kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan ito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas kaya nararapat lamang na dumaan ito sa imbestigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
12: XFM News Nationwide.
11: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astrodel Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
16: One is agriculture for us. Food security. Kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Foreign energy. isa tayo sa pinakamataas sa universe. Hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address 'yan. Kasi paano ka paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa? Pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
11: Ang economic analyst na si Astro Del Castillo.
12: XFM News Nationwide.
10: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong EPIRA law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
17: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag-angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtipo tayo ng $380 million. More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
10: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
12: XFM News Nationwide.
11: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Di ba pang balita tayo katropa? Umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa gumuhong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations na mga responder para sa 3 manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
12: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
11: Ang XFM News Nationwide katropa, sabay nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
12: Balitang regional.
11: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
18: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit 1 lamang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa pagliligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezal J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ang advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na magulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebalo, XFM News.
10: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
19: Kinumpirma ni First Lieutenant P.V. Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front and New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nagkaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsaga ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
11: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
20: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ang kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, na Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si John Ray Otlang Rundina, residente na nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual na bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
10: Fish vendor, nabaril ang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon na pag-alamang pareho ring nakainom ang dalawa, nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala na sa kustudiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
11: Samantala, water flashing muling isinagawa dyan sa Tuguegarao City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
21: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o PFP Tuguegarao sa ilang paunayang lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tuguegarao City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunayang kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tuguegarao ang water flushing operations sa bahagi ng Tuguegarao City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tuguegarao, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street, Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
22: XFM News Nationwide Weather Update.
11: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
10: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pagulaan ng mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
11: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tuguegarao. At yan ay nasa 43 degrees Celsius. Kaya din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
10: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
22: Balitang International.
11: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagahin na ng isang plano para sa dandahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatagpo na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiations sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng U.S., unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Bagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, Ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
22: Showbiz News!
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigil at samot-saring pagbati mula sa netizens at loyal ni fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Leah. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
22: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
11: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games dyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa confirmation din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aiki Prefecture mga September 27 hanggang October 3.
22: XFM News Nationwide.
11: Alas 12:31 na po ng pananghalian mga katropa at sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
10: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
11: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako po si Brian Tipas.
11: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
22: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting!

0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.
1: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na tanghali sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po yung likod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na hapon, tanghali sa lahat po natin mga kaibigang taga-subaybay, mga katropa natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Na lagi ho nating kapiling ano pag sumasapit ho yung alas 12:30 para po sa ating talakayan, The Secret of Health, magbibigay po tayo ng mga

0: Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old ERX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan. Gana rin sa mga local pharmacies, mga butika sa inyo pong lugar, mga katropa. Ha? Pagtanong-tanong lamang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong iinumin, gagamitin ng mga produkto ha, ay hindi peke o counterfeit. Ha? Pero yung mga order sa ating pong online shopping store sa Shopee, isearch lang ating pong Yes to Health 2011.
1: At syempre pa, partner, pwede rin makabili ang ating mga katropa ng mga produkto po sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron kaming special price, syempre sa mga bibisita sa ating clinic for consultation at doon na kay bibili ng mga suplemento, eh meron hong karapatang discount. Lalo na sa mga senior citizen po natin, syempre pakidala lang po ng any identity na magpapatunay na kayo po ay isang senior citizen. At kung ikaw po ay syempre may sakit na matagal nang dinitiis-tiis, pabalik-balik yung gastos, pero gusto po subukan yung naturopathy, yung wellness, ano? Pwede ho kayong kumonsulta sa ating mga Yes to Health consultant. Dahil dito po sa Yes to Health, pwede po mag-avail ng ating po mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron tayong mugokboyang, Korean therapy, biozapper, terahertz, at ganoon din yung ating natutrad therapy. Ang tawag nila dito, hilotugpungan. Mm-hmm. Kung lagi nang nanakit ang mga kasukasuan at kalamnan po natin. Yan ho ay lahat ma-avail natin sa mga health clinics po natin dito po sa Yes to Health. Pagtanong lang po ninyo ha, sa mga branches po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga gustong sumubok at nag-inais po ano, na matry ang ating po mga services, ayan, puntahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Bisitahan niyo po ang ating po mga wellness center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ano pang pala natin?
4: Armando M. Manahan, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City.
3: Sir, ano pong masabi niyo sa kape ng Yes to Health?
4: Well, masasabi ko yan sa sarili kong pagdinom ngayon. Nang sa tapos, mga

0: Sat, masarap talaga. Di matamis, katamtaman lang ang pagkatimpla. Kaya kagaya ko mga senior na, kayo magatubiling, tumikim po kayo. Habang may buhay pa, ay matikman yung kaping ito. Baka magsisi kayo sa huli. Tara na!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga buhay ka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Bagay na bagay, Doc, ha? Pagka maulan-ulan, malamig ang klima.
3: Yes.
2: Pero iba, kahit na mainit, Doc, lalo pag coffee is life, talagang mapapakape ka, ano?
3: Kaya nga sabi nila, pag umihigop ka ng Santon Gold Coffee Mix, gaganda ka na, babata ka pa.
2: Yun, no?
3: O, diba? Sana subukan po ninyo, mga katropa.
2: Oo, Santon Gold Coffee Mix, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Doc, ipagpapatuloy natin yung ating naumpisahan, ano? Napaksa patungkol sa mga halamang gamot at kung ano ang benepisyo nito sa atin pong kalusugan. At nakaraan, napag-usapan natin yung history at paggamit ng mga halamang gamot. At bakit practical ito, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kababayan, ano? At Doc, ang ilang mga katanungan pa, ano-ano yung mga category ng mga herbal plants na meron tayo dito sa atin?
3: Ayan, so kahapon nga, ano, yung binigyan namin kayo ng overview, ng picture, bakit ang herbal medicine ay ginagamit for thousands of years. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung ilan sa mahalagang bagay sa paggamit ng halamang gamot. Alam mo, yung dalawang kategorya kasi ng herbal medicine, ano yan, yung isa ay medicinal herbs, at yung isa naman ay edible herbs. So, dapat ma-differentiate natin kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman na ang pangunahing purpose ng paggamit po nito, matulungan yung mga health conditions. Kasi meron silang taglay-taglay na mga active healing compounds, yung tinatawag natin mga phytochemicals. Ano? At itong mga halaman na to, ang characteristics nila, ginagamit talaga sila sa natural remedies. May mga therapeutic agents inside the certain plants. Ano? At ito ay hindi kinakain gaya ng gulay. Usually, tinitake ito in a small or controlled amount. O, ginagamit ito mga medicinal herbs sa preparasyon ho ng mga tsaa, yung mga tinctures, yung capsules, extracts, at mga poultices. Ibig sabihin ng poultice, pantapal. Ano? Meron itong mas matapang na biological effect sa ating pong katawan. Example ng mga yan, bigyan ko lang yung example, tulad ng garlic o bawang. Na ang garlic ay tumutulong na suportahan ang ating kalusugan ng puso at immune system. Yan yung isa sa mga medicinal herb. No? Ginger, uluya. Commonly ginagamit ito bilang panlunas doon sa mga stomach upset, nahihilo, pagsusuka at mga pamamaga. Yung turmeric, uluyang dilaw, ginagamit ito sa mga inflammatory conditions. Na alam naman natin, ang dami niya ng mga inflammatory condition. Peppermint, herbabuena sa Tagalog yan. Ginagamit commonly sa mga problema sa tiyan, mga digestive discomfort. At moringa, o malunggay, ay ginagamit bilang source ng napakataas na level ng nutrients at mataas na level ng antioxidant. Ayan, note lang ha. Paalala lang na pag sinabing natural, hindi naman ibig sabihin ay 100% safe. Kasi may mga herbal din na kinakailangan pag-aralan natin. Kasi may mga part na medicinal herb na pag ininom mo ng sobrang dami, especially mapapait, hindi rin ito okay. Kaya dapat alam nyo paggamit ng herbal medicine. Kaya kinakategorize into two. May mga herb din na may lason. Diba? Kaya hindi siya pwedeng gamitin lahat maliban na kung ito ay nandun sa kategorya ng safe. Okay, ang edible herb naman, yan ho yung mga kadalasang ginagamit natin sa mga seasoning, sa mga lutuin at flavoring ng ating mga niluluto. Ang characteristics naman ng mga herbal na yan ay pwede siyang i-consume regularly as part ng ating meal. At safe yan in normal food amount, kahit araw-arawin mo pa yan. Ano? Saka ito ay commonly yung pang-flavor, aroma, marami din itong vitamins and minerals and antioxidant. Example, yung mga basil, parsley, cilantro, rosemary, mga thyme, di ba? Kikita natin yan. Pero, ang kagandahan ng garlic, onion na ano, part ito ng ano ng mga edible and medicinal herb. Kumbaga, parang tumatawid din yung ibang herb into edible and medicinal.
2: Tama daw ko.
3: Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag nadunda ka doon ka sa edible herbs, walang ano yun, walang worry na ito ay kainin mo everyday.
2: Oo. Kung gagamit tayo, Doc, ng mga herbal medicines, both edible and yung medicinal herbs, ano-ano yung mga example na pwedeng maitulong nito sa ating pong pangangatawan?
3: May iba-iba rin kasing purpose at kakayahan ng bawat herbal na dapat nating makilala. Unang-una, may mga herbal na ano na napakataas ng kanyang concentration ng sustansya.
2: Mm-hmm.
3: Ito yung mga herb na pag kinain mo siya, mayroon ka ng vitamins, may minerals, may protein at antioxidant na makukuha sa bawat pagkain mo ng mga halaman na yon. Example niyan, malunggay. Lagi nangunguna sa listahan yung malunggay. Napapansin ko sa mga pag-aaral. No? Malunggay, spirulina, alfalfa. Siguro hindi nyo kilala to. Yung mga may experience lang sa mga foreign, yung mga healthy vegan restaurant.
2: Yes, oo.
3: Madalas sila may alfalfa greens. Ano? Spinach, alam natin to. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay ano?
2: Colitis.
3: Oo. Kamote tops. Alam nyo ba na ang kamote tops? So, talbos ng kamote ay nasa isa rin sa top of the list. Sili. Talbos ng sili. Kangkong. At iba pang mga dahong gulay na berde ay nandun po sa nutrient-rich category ng mga herbal at halamang gamot. Ang trabaho ng mga to is bigyan tayo ng nourishment, suportahan yung energy at immunity natin, mga katropa. Isang uri naman ng herbal category na yung tinatawag na immune-supporting herbs.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, pag kinakain mo itong mga herbs na to, ang target nito commonly is palakasin at tulungan ng ating immune system para lumakas yung ating depensa. Nangunguna na dyan ang garlic. O bawang.
2: Oh.
3: Luya. Yan pala yung mga panglaban sa...
2: Yung malalakas talaga.
3: Malalakas talaga. No? Yung echinacea. Commonly sa Yes to Health Clinic, nagbibigay tayo ng echinacea herbal supplement. Ano? Mangosteen. Kasi meron siyang immune boosting capacity. Turmeric o luyang dilaw. Lemon or kalamansi. Lagundi at oregano. Ito yung mga herbal na pag kinakain mo, automatic yan, tutulungan niya yung iyong immune system. Sila ay commonly ginagamit kapag may sipon, ubo at infection. Yun naman sa isang kategorya, yung digestive herbs, sila yung mga herbal na tumutulong sa tiyan. O ano yung mga yan, para mabawasan yung kabag, mabawasan yung stomach discomfort natin, at magkaroon tayo ng magandang metabolism. Number one dyan, yung peppermint. Yung peppermint, nandun yan sa, ano natin, sa herbal oil natin.
2: Yes,
3: ano? Kaya pwede ipahid-pahid sa tiyan yun pag may stomach discomfort. Luya, napakalawak din ng ano talaga ng luya. No? Fennel, ito yung ano yung nilalagay sa anis, parang anis ito yung fennel. Ano? Tapos chamomile, papaya, which is napakaganda. Saka mapapait na mga herbal. Mapapait na herbal para sa tiyan niya. Yan, nung unang panahon pa lang, pag 'di ba pag yung mga lolo natin, sinabi natin masakit ang tiyan natin, anong ipapainom sa atin? Yung parang binabad ng mga ugat-ugat. Nakaranas ka na ba doon? Pinainom ka ng ganun, no? Tapos ang pait-pait ng lasa. Pero maya-maya, umuutot-utot ka na, okay na 'yan dyan mo. So 'yun yung mga digestive herbs, ayan. Yung mga anti-inflammatory herbs naman, ibig sabihin pag in-apply mo sa katawan mo ito, pwedeng matulungan yung mga pamamaga. Ayan, tulad ng luyang dilaw, luya at marami pang iba na pwede makatulong sa pagpapahupa ng mga pamamaga. Meron din naman mga herbal na tumutulong sa pagpapakalma at pagpapaganda ng tulog.
2: Ito, marami ang mga kababayan tinangangailangan nito.
3: Yeah, tama. Ano? Una yung chamomile. Itong chamomile, alam ko ito isang bulaklak na na maliliit lang ito pero ang sarap-sarap ng tsaan ito. Ano?
2: No.
3: O yan, pampaganda ng tulog yan. Yung mga lavender. Nakikita mo yung mga pampausok, yung mga diffuser.
2: Tama, doko.
3: May lavender siya. Ang purpose kasi noon, pagandahin yung tulog. Yung mga valerian root, di ba? Lemon balm, pandan tea. Yung sa atin sa Pilipinas, yung dahon ng pandan.
2: Pandan.
3: Pag nilalaga mo yun at iniinom mo, di ba, aromatic yun, nagpapakalma yun ng mga taong mga nerbiyoso. Isa pa, naalala ko yung sampagita leaves. Okay? Yung dahon ng sampagita. No? Ayan, yan yung mga nagpapakalma at nagpapasarap ng ating tulog.
2: Mm-hmm.
3: Meron din naman mga herbal na nagdi-detox. Oh, for example, yung mga dandelion.
2: Yeah.
3: Sa Yes to Health Clinic, meron tayo yan. Sambong, yung mga milk thistle, tanglad o lemongrass, saka sena. O sena. Tapos yung mga herbal katulad ng papaya, nagdi-detox yan. Yung, marami yan eh. Kaya lang, hindi na example lang yung binibigay ko kasi marami ring herb ang mayroong multi-function sa ating katawan. At last but not the least, yung adaptogen.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin ng adaptogen, ito yung tumutulong sa ating katawan na maka-cope up sa mga situation gaya ng stress. At ang famous dyan ng mga adaptogen, yung mga ginseng, di ba, mga mushrooms. Sa atin, sa Santon Plus Gold, ang one of the best adaptogen na meron tayo doon ay yung spirulina.
2: Mm-hmm.
3: Na kung saan ang katawan, pag meron kang spirulina, whatever situation ang nangyayari sa katawan natin, the body can still adapt para mapakalma yung sistema at hindi magkaroon ng tendency to have injury ang ating sistema. So sa madaling salita, yung mga herb, may iba-iba silang function. May iba silang tulong na nagagawa sa katawan. Depende kung ano ang kanilang mga aktibong components na pwede makatulong sa anumang sitwasyon ng ating sistema. Kung baga, alimbawa, uminom ka ng isang herbal, hindi mo ngayon kontrolado kung ano yung benepisyo niya. Kaya ang herbal medicine is considered as very wide yung kanyang purpose sa katawan. Kasi kahit hindi mo identified kung ano yung problema ng katawan mo, if you take an herbal medicine, it will somehow benefit you in some ways.
2: Mga broad yung broad yung effect niya sa katawan natin. Bagaman merong mga ibang like yung garlic doc na nabanggit mo kanina. More on siya dun sa pagpapalakas ng immune system natin.
3: Tama.
2: Pero yung ibang functions din ng katawan natin, nalalagay din siya dun. Kumbaga, meron din siyang epekto doon or meron siyang gawain na ginagampanan doon.
3: Oo.
2: Sa parte ng pangangatawan.
3: Kaya nga ang isang halamang gamot, kinakategorize nila yan. Kapag ang isang halamang gamot, halos kaya niyang matulungan ang lahat ng aspeto ng katawan sa pagpapalakas ng immune system, sa pagtulong sa tiyan, pagtulong sa circulation. Napaka-importante ng herbal na yan.
2: Oo.
3: Kaya yung makikita niyo commonly part ng Santon Plus Gold, sila yung mga pinili ng Yes to Health na mayroong very wide varieties of functionalities inside our body pag kinukonsume na natin.
2: So, napakalawak po, mga katropa, na pwede maging benepisyo na mga halamang gamot na ito sa atin pong pangangatawan dahil sa taglay itong mga active components o yung tinatawag ng mga phytochemicals na iyan. Ha? At mamaya dok, pag-uusapan naman natin na mga pwedeng benepisyo ng ilang pang mga halamang gamot na meron sa atin. Ano? O kung meron tayong mga karamdaman, kung ano yung mga benepisyo na may tulong po nito. Ha? Sa mga nagnanais po na magtanong patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating programa, huwag po mahiya magtanong. Ha? Text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ay kung hindi ganun ka masaya yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya dito sa ating pong programa. Magkabalik po mga katropa ang programang
3: The Secret of Health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Good morning po. Papahalan natin.
5: Si Nikki Guardian.
4: Nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
5: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
5: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero herbal din yun.
4: Salamat naman.
5: Sige, thank you rin.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: balik po tayo mga tropa sa atin pong paksain ngayong araw po nito. Dok, di ba ang mga herbal medicines ay madalas na inuugnay natin as a preventive rather than curative ang purpose niya. Pero kung sakaling may sakit na ang isang tao na iinom nito, ano po ang maiutulong sa pagpapagaling ng kanilang mga karamdaman?
1: Oh, magandang tanong yan kasi siyempre ang herbal ay nasa kategory ng pagkain.
0: Yes, Doc.
1: Ayan. Usually, pag ang FDA ay nag-a-approve, it's in a category of food supplement. Mm-hmm. Ano? So, ang tanong na kung may sakit ka na, anong magagawa ng herbal kung hindi naman siya nasa kategorya ng cure ng medicine? Actually, unang-una, ang nagagawa ng herbal medicine, depende sa kung anong herbal yan, ano, ay yung suporta sa immune system. Siyempre, kapag ikaw ay may isang kondisyon, for example, meron kang infection, so ang pangunahing lumalaban sa infection, yung immune system natin. Ngayon, yung antibiotic naman, iba naman ang trabaho nun. Ang antibiotic, direkta niyang pupuksain yung infectious agents. Pero, alam naman natin na ang pinakapangunahing agent ng katawan inside our body is the immune system in fighting against infection. Sorry. So, ang ginagawa ng mga herbal... X-X-F-M.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahaponan mga katropang oras. Hatid sinyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Synthone Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas nangapika, nagpahimsog pagid mga katropa. Tungod aluna yung malunggay, soya powder o mangustin ang ato ang produkto katropa. Yes, Synthone, Synthone Plus Coffee Mix. Kani nga ito ang kapi katropa, mapalit kini sa mga butika nationwide. Yes, sa mga nagpangita din ha og mga kapi nga makatabang sa hyper acidity. Sama na ko nga doon ay hyper, basta-basta nga pwede makainom og kapi. Well, I really suggest you to choose the right partner, ang Synthone Plus Coffee Mix katropa. Mapalit sa itong butika po, din sa ubo sa itong istasyon, na ito ang pharmacy o klinika nga open from Monday to Sunday. Except lang Saturday, katropa ha. Oga, every Sunday, nagapahiga yung tag-free consultation and general check-up with Doc Bernie sa mga katropa nato din ha. Nga, gusto makaibalo silang health status at the same time. Dili mag-uwag kay libre lang kini mga katropa. So kung nagpangita mo og options to make sure how is your well-being, kanina, libre lang ni katropa. Pwede rin mo anhi din eh. From 9 to 5 p.m. sa hantun sa hapon, p.m. kauban si Doc Bernie dire sa atong klinika dire. Napod yan itong maabi-abihon ng mga staff. Sila Ma'am Wella o si Ma'am Lai o si Sir John Ray. So, kung nangita mo og free consultation and general check-up nga makasulti sa unsa may kinahanglan sa inyong lawas, mo ni ninyo ang gipangita katropa nga to ang ginapahigayon nga free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa mga katropa. Ayaw kalimot ha katropa. Nga itong mga produkto available po di ay online sama sa itong Shopee o TikTok katropa. Sa Shopee, adun na tayo kuwan di katropa natin. Yes to Health 2011 katropa. O sa TikTok, na adun na tayo Yes to Health Cebu.ph. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
0: Ang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
0: Kasakit.
5: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Mo pakatawa.
6: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw na.
0: X-Rated.
2: Moritz!
5: Unya, karon, pahilak.

0: in the afternoon, Lost in Your Eyes, Debbie Gibson. And yeah, welcome back. Yeah, tuloy kayo. At simula na ang X-Rated. Ayun! Ayan na po siya. Eto na tayo. Sit down and relax. Magandang hapon! Luzon, Visayas, Mindanao. Mana lang mana, good siya, Gord. Sige na, oy, lingkuri na dahil kita utod magsugod ng X-rated drama. Magsugod na ka nero, nirabadyo ko maghuwak. Maghuwat, di, huwak mo. Finish or unfinished, bayata din eh. Muna pag may ingon na ganig, atangi, ala pag atang na. Kaya mag-question and answer portion, beta unya. Atay, best and, ano, best and answer. Koronahan na to bago mahuman ang hapon. Na lang man. Oh, shoutout din sa ito ang mga listener. Nga nakaroon nagpaminaw, pinaagi sa ito ang radio. Sa mga nagpaminaw po, pinaagi sa ito ang... Pinaagi po sa ito ang Facebook Live via satellite. Jimmy Bravo! Hello po, Kuya Jimmy! Oo, nagbago ka na. May nakay ka mo sales talk. Dog! Ano pinagsasabi? Shout out to DJ Jimmy Bravo! Oh, tagal ang istasyon ni siya. Maka-proud, uy, maka-proud. Jimmy Bravo. He hosted the first, ano. Dito to ingon na, yabi palang, gi-promote na ako. Basta, nag-host siya. Hello, Kuya Jimmy Bravo. Hindi ko nasasabihin, anong station ka? Basta Jimmy Bravo yan. Hindi ko malilimutan ang ating unang pagsasama sa iisang istasyon. Ayong kahaponon, DJ RC, guapa from Bohol, ni Joel Besa Daini. Shout out to Joel Besa. Hi DJ, guapa, maayong hapon. Shout out ko sa mabuting family dira sa Basak Badyan gikan Roberto Mabuting. Salamat DJ sa pagbasa. May question mark, kay naka question mark man sud sud diri. So ato diyan ang basahon accordingly. Mayong hapon to Charlie. Nagpaminaw karon all the way sa Bukidnon. Naglingkod-lingkod samtang gainom mag-Santhone plus coffee mix. Ano ba sa listeners sa XFM, tig-inuman gid na og Santhone. Nifa de Luza Perito, good afternoon. Tropo di siya karon, bagura-guro na ng laba. Ako kabalo actually kung unsa ilang status karon, pero one thing I know, basta hapon mang good, it's either padung na mo hi-hi pero dili sa tiwason. Dili sa tiwason ang pag hi-hi kay maminaw pa og X-rated. Taurig trumpa oy. Richard Gomez, dili ni Rich, dapat Richard ni. So, dapat i-pronounce accordingly po sa spelling. Shout out na, Sheridan na po DJ, RC, guapa, shout out kami dito sa Highway 23, gas station watching live from Surigao del Sur po. Hello po, good morning, good afternoon. God bless, guapa nga DJ, ingat ka po palagi. Talaga naman. Sinong hindi mag-iingat, ang dami nyo nang nagsasabing take care. Randy Santisas, Jonalyn Imia, and of course, Jerry Garcia. Christian Joseph De La Torre, hello po, may pagpamina. I hope you're doing well. Adlong Tuesday. Shoutout de po de sa tanang istasyon nga naka-hook up karon og naka-cross-post. Visayas, Mindanao, madunggan ta karon de sa Bukidnon. Og sila ang dapit pa sa Bukidnon. Madunggan ta da sa 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa, ha? Maabda ng pagsibya diha karon sa may Valencia San Fernando, malay-balay o kabanglasan. Ayan. Sharog, dili pa matakdan mo arning ato ang atake din. Kining programa nga maghatag o kalina o kalina. Katinawan. Ano ba yan? Sa mga problema sa sinugdanan, wa manggitay labot daan. Apan, tungod sa inyong pagsalig, ubanan ka na mo, ubanan mo na mo. Ano na yung tamang script? Ubanan mo na mo sa inyong kasakit, kalipay, o kalami. Ayan. So, grabe ang ano, servisyong totoo talaga tayo. Pag may gagawin mong servisyo, ay ni tanan na ni all around. Shoutout na si Christian Joseph o sa taga Lower South Hills, Labangon. Kusog kaayo mo din eh. Kusog ang volume o daghag... Asa nga... Oh my God. Please clarify. Asa dito nga kusog man, Joseph? Christian Joseph, kusog tungod kay nakatrumpa o kusog nga daghag na minaw? Pero sure, jug ko nga daghag gid na minaw sa ato sa inayawan karon. Oo, kay diha gid nasaksihan gid nako na sa kung duha ka mga dunggan o mga mata. Labi na kinakabantay ko nga mga tisoy o hitsuraan ang ato ang mga driver diha sa mga e-bike. Basta mga basta e-bike rider gani diha sa may inayawan. Mga lamion gid na sila. Manang shout out sa inyo ha din ha oy. Kaya mga e-bike din ha noong grabe mga trompa. Gani wasag mo na ko ano? May sabu mo na pa barangay din ha. Apag ikulbaan sa inyo ha ay. Tommy Fruta na siya na akong airport DJ nagpalupad sa airplane. Namguro ni siya kuan oi. Gram ko maguro si Tommy Fruta. Sige lang padayon lang diha. Usapang X-rated drama. Oy, ang topic natin for today. Biyaan ba ni mo imong uyab? Tungod kay dili siya magpaana-ana. Kay lagi daw. Nituo siya sa kinaraan nga pamaagi. Ano biyaan man mo, di ba nangita man mo o babae nga ka na? Tarong, di ba, ana? Char lang. Muna itong topic for today. Uso pa ba daw karon ang mga tuo-tuo sa tinuuhuan? Uso pa ba daw ng mga pamahiin? Ilabi na sa pag-abot sa relasyon. Kamu ba ang tipong modern or traditional? Ang question for today, ano bang gusto nyo? Yung modern or traditional? Mao na nga tong X-rated drama karong hapuna ka tropa. Mao nang unsa man? Palungon na lang nato ni. Uy, pwede ko na mag-shout out ang laing istasyon oi. Hello po sa inyo ha, di may pagpaminaw. Sa may 101.7 XFM kan laon. Pag 92.9 XFM gihulngan. And of course, ang XFM sa 89.5 XFM Pagadian. Hello si inyo ha. O sa laing dapit po sa Mindanao, madunggan ta karon atong pagsibya sa 95.9 General Santos City. Anaapod karon madunggan sa 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello po. May pagpaminaw sa mga taga Davao. Labi na sa maabtan sa pagsibya diya sa may Samal Island. And of course, sa Davao de Oro. Okay, anaaman tayo sa 107.1 Tagum XFM. May pagpaminaw sa inyo, ha, din, ha. Thank you so much for listening. I hope you're gonna stay with me up until 3. Kaya hindi pa, wala pa tayo sa exciting part, eh.
1: Exciting!
0: O, nagsisimula pa lang si DJ RC. 99.1 XFM Mati and 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga and 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Mas pinalambing at mas pinasoft pa yung pagkasabi. So mas maganda yung ganun, eh. May diin. Diin ng konting hagod. May konting lambing. Na may konting sarap. At dahil dyan, alauna 35 na. O, diba? Huwag mo nang i-change yung diet.

Kung anong dapat, yun dapat. Anyway, mga katropa, here's now next playing one of the beautiful classic songs from Anne Marie. Kung ni mga sunatang alami sa dunggan, apan, sakit sa dughan. Sa programang X-Rated sa 8.3 XFM Cebu. Once again, You Needed Me by Anne Marie.

0: XFM. XFM. Santa un plus gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
1: Rufa Maranas. Naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako, ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ganin ninyo para masabtan ninyo

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw tanin nyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga sgig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o ginasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. 1:44 in the afternoon, katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na ganda niya ito ang Santon Plus Coffee Mix. Hapon na katropa, it's coffee time and for sure some of you looking for the best partner for your merienda. Well, Santon Plus Coffee Mix, makatabang po di sa mga katropa na itong wala pa medyo, wala pa nakakaugpaniod to kaya na busy. Well, if you're gonna do a coffee session and make sure nga dili siya makahatag sa inyo o kapdo sa inyong tiyan, ha? Kaisa rabagin na sa gina-consider na ito kanang hyper acidity because we took or we drink a coffee nga maka-trigger ni Ana. Well, again, katropa, choose the right one. Choose Santon Plus Coffee Mix. Alauna, 45 na mga katropa og X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

maayong adlaw kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. May hapon ka ni mo DJ RC o Reyna Chinita. Sa wakas, ako nagyod ang imuhang na taga-agtsansa. Sa tinod ng DJ, wala ko'y plano nga i-share kaning ako ang sulat sugilanon. Apan karon, ani ako andam nga i-share kining akong suwat tampo. Nagpayo ko sa da pagadian DJ. Anak ko sa 21 anyos. O pwede ra gyud ko nimo itawagon. Og che. Sa may tuyo ani niya. Dena ko buhon si Che. Tungod kay DJ. Tungod DJ, kini akong sugilanon nga ipaambit kaninyo. May tungod kini sa akong sitwasyon. Sa akong sitwasyon karon nga gibiyaan ko sa akong uyab. Tungod kay dili daw ko magpa ana-ana. Og aron makasabot mo DJ og ngano. Moni ang sinugdanan ni ining ako ang sugilanon. Ang akong X-rated stories.

0: Luis. Ayaw ko pong eh. Lugar kay kong nangantian. Ang pangitong gubuo na.
1: Oh, Eric! Eric! Eric!
0: Ayaw ko pong... Gisagpa ko ni mo? Ha? Love ko ni mo?
1: Nakahibaw ka na, Ana Eric. Unsa ti ka ka-love?
0: Pero, ngalong karon, di man mo ihatag na ko ang imong pagkababay. Ha?
1: Abi ni mo no, Eric. Gusto ko nga birhen ko nga dadon ni mo sa altar sa kaminyoon. Gusto ko nga wapakon ni mo mahilabti.
0: Kinaraan naman ako eh.
1: Eric!
0: Ang importante nga mahal ninyo ang usag-usa.
1: Kinisabag ako ikasulti ni mo, Eric. Kung mahal ko ni mo, murespeto ka sa akong desisyon.
0: Che.
1: Kana, kung mahal kit ko ni mong tinuuray.
0: Oh.
1: Pero kung ang lawas ra na ako ang imong giapas. Oh, sorry.

0: day chi no. Di hasab ko bilib ni mo. Kinaapay ko day na bilin nga Maria Clara. O ka na, ikaw.
1: Kanunay mangguna ko mahinunduman ang kanunay isulti sa akong lula Tasha. Sa una sa buhay pa siya. Nga kinahanglan daw. Di magpahilabot sa uyap. Kinalan nga di maguna-una sa buhaton sa mga menyo.
0: Hahay, ni mo day.
1: Ikaw pa. Ayaw ko't ko iparehas ni mo nga open ra kay mo sa imong uyap.
0: Correct. Tungod kay love man na mo ang usag-usa.
1: Ngano? Anha bagod ay na masukod ang gugma sa duha? Kun magkasinabot anang butanga?
0: Oh, anak yud.
1: Para ni mo Lara. Pero lahi ko. Basta. Bahala na kung unsang inyong itawag nako. Basta isundon ko ang ipanulti sa kong lula kani adto.

0: Hoy, Lara. Naunsa ka ba ya? Nagsige ba ya kag panudlay diha nga gabi in arong dako? Unsa man? Nanungo ka sa imong mga ginikanan?
1: Waoy!
0: Hoy, matod pa sa katigwangan, di ko nun na maayo tungod kay pagpanungo na.
1: Ay, sis, kanimo, che. Naapagyod ka sa karaang panahon? Hoy, taon, uy, move on na taon, uy, kay high-tech na karun.
0: Oh, Lala.
1: Toong manggaan ang mga kinaraan, uy. Wag yung kay

0: babay. O saan mo ka love si Eric?
1: Love yun kaayo.
0: Labaw pa sa imong kinabuhi?
1: Oh, mayon anak yun. Tungod kay sa tanan ako uyab nga naagian. Diha yun niya na ko mabati kung unsa ang kugma.
0: O niya? Ngano na pakipot-kipot ka mang yung gihapon niya, ha?
1: Tungod kay lahi na kanang bahina, day. Bisan love kay nako siya. Pero nag-preserve paghihapon ko sa akong pagkatao, sa akong pagkababahe.
0: Che!

wala manggid koy. Wala manggid ko nakuha ni Eric. Gibuwagan ko niya. Ang lalaki ang mibuwag na ako, DJ RC. Nasagmuyo kaayo ko sa gibuhat ni Eric din hinako. Pero wala ko'y mahimo. Gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Kabisa pa naman unsao na ako, niligid ni magkasinabot ni Eric sa maong butang. Ugun niya, maukin niyang nahitabo.

0: Naunsa ka man taon, uy. Sige naman gagahilak diha. Ayaw hilaki ang tao nga wanay gusto ni mo.
1: Sakit lang kayo ang pagpagipuhag ni Eric na ako.
0: Unya? Unsa man na ni mo ron? Wa naman yun siya gusto ni mo, bisan gamay. Ha, lain sa kig imong ipamugos ang imong kaugalingon, no?

0: Comment est-ce qu'il coche?
1: Oh. Ed. Tinudan na ipakan ng imong kipatin ako.
0: Tinudan na ini, Chi. Mahal ko ikaw. Kung hinawad nga dili ko ni mo pantusod, huwag daw hato ng akong gugma.
1: Sige. Dawaton ko ang imong kugma.
0: Tinood ka, Chi. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo.
1: Hinaot nga. Di ka pareha sa uban nga. May pahilak na ko, Ed.
0: Dili ka na may tabo, Chi. Mahal ko kayo ikaw. Maudili di ka mahimong pasakitan.
1: Ako nang timan.

Excited ako. Unang igayon nun nga, manglakaw mi si Ed. Maong, magpagwak pa ako karon. Magdali ko sa pag-ilis. Aron di ko malit sa musapot.

0: nga no ka?
1: Kuan ka nang...
0: Huwag yun! Mabagay sa iyang idan, sa iyang gisul, ob!
2: Naunsa ka, Ed? Miduko ka man, good.
3: Ang gisul, ob, o! Dalakong huwag yun, mabagay!
2: Ang mono, Rihana, ay...
0: Nagpadungdungog.
2: Eh, sige, magtanaw na ako. Niya nangatawa, pag yun.
4: Ay, chit, mamaya sa din. Ano ito na?

0: sa'yo man nakipanguli.
1: Ay, alams na.
0: Da, ibadshot ko eh. Kay daghan kayong mutanaw na ko ng mga tawa.
1: Ay, kay baw na ko. Nauwaw to si Edne mo.
0: Ha? Kung sinuwaw?
1: Gikataw ang gas mga nakakita ni mo. Og nakigpanguli siya ni mo. Kinauwaw to.
0: Ha? Nauwaw?
1: Kinsa mong tayo di mauwaw, anaday? Uy, tanawala ko ng sinuluba ni mo. Nakaraan mag-ina nga sinina, uy. Basta, murag yun og sinina sa kong lola sa una.
0: Oh,
1: og naapay sayal ni mo ay. Perte, yun taasa. Hapit yun mo tungkad si Yuta. Naumso man taon ko, day, uy. Nganong, ingon anak mang yun mo sinuluban.
0: Sa ako maning lula nga sayal, unya kining akong sinina, ako ni sinunod sa akong mama. Mauwa man siguro yung dautan, ana?
1: Na, abot lang ni mo. Karaan king kintan-aon, day, uy. Tiniguwang kay kag-taste, uy.
0: Oh, Lala. Ayaw.
2: Di ka pahawks nga, Bill?
0: Di pati ka ba na?
2: Uy.
0: Unya na, kung makasal na ta.
2: Che, para kiss?
0: Oh. Unya na ko pa kiss, kung makasal na ko sa lalaki nga akong mabana. Maong ikaw, kung tinuod kang nahigugman ako, di yud ka mamugos og kiss ako nga, Bill.

nakabantay ko karon DJRC nga medyo nabugnaw din si Ed na ko. Murag Ed na manguro siya. Radi na ba, Ed? Basta ma-feel na ako nga lahi na gyud. Dili na siya parehas pa sa una pa. Itong sugod mangkwed, lami ka siya og pagtratar din hinako, DJ. Sweet ko ayo. Loving. Karon, grabe ka uga. Mas uga pa ni mo, DJ. Dako kay kausaban si Ed na ako sukad atong kiss. Itong kiss nga iyang gihangyo nga di na ako mahatag. Tungod lagi kay nisaad ko, DJ. Kanigyo ko magpahilabot sa lalaki. Hangto dili may kasluan. Pero tungod na ni DJ, sana matikdan ninyo. Nalistan ko nga musulod og relasyon. Kay dili gid malikayan nga ang mga lalaki nga akong maagian. Wala sila malipay ni ining akong mga pamaagi. Akong mga gusto. Sayop ba nga musunod ko sa karaang pamaagi, DJ? Sabay akong angayong buhaton, aron mufit ko sa bagong panahon. Si Ed, angay na ba na akong kalimtan siya? Angay na lang ba na akong dawaton nga posibleng dili may magdayon ni Ed. Ed may magdayon. Tabangin taon ko, DJ. Karagid akong kasaligan ay. Bisan usahay, maldita kay kamadag tambag. Kusog kay ka mga saba, DJ. Pag-inana, DJ, ikaw ragid akong kasaligan pag abot ni ini. Munang palihog lang. Please. Labi na sa mga sukinti paminaw ni mo. Visayas, Mindanao. Tabangi in taon. Ang kiraang kinaraang tao. Nga hangtod karon. Na problema pa. Ako si Che, ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: 208 in the afternoon. Kuya, wa tong kanta ako na pilian.
1: Ay, ay, ay.
0: Ana lang gid basta si Ambrosio, madawasa na to Ambrosio. And that's it. Ang ato ang X-rated drama. Ayan, Che. Alam mo kung ako yung tatanungin mo, Che, wala akong problema. I really support you, promise. Pero kay dili pa man ako ang time para manambag, Che, sa ato pa mga listener. Una-una ba ginasala? Pwede na mo manawag sa itong caller line 09-954-6868 09-285-0827. Ayan, ayan, unhanay na lang mo. Sa makauna, ha? Sa makauna, ragyod ka ng tawag. Unhanay lang. Per person, we have 3 minutes. Ang dama na yung mga tambag din. Hello? Maayong hapon?
2: Maayong hapon?
0: Grabe, dako agtigo gani. Dako sa digyaha ba? Tawa na ba si James? Hello, katropang James, all the way from Samal. Napakasamal ka ron, yeah. Ay, or naa sa Jansan?
2: Samalan ko.
0: Ah, Samal, anyway. Anong chika? Gusto naman ka, James, oy. Parang kailan lang ang mga awitin na... Ay, wala din. Kumusta naman so far?
2: Kung mag-uda di Jersey. Doon ay mga panahon nga wala ko nagatawag, pero common sa Gihapon, nag-monitor lang ako.
0: Ah, ito naman. Kala ko kasi nakalimutan mo na ako. Alam mo naman, ay, kala ko talaga sa ibang istasyon ka na nakikinig. Handa na sana ako mag-move-on eh.
2: Masayang na yung magod na mga oras magod na DJRC.
0: Mm-hmm.
2: Wali ko na yung mauna ko na tugili. Kaya maninaw sa imuhang manindot sa programa nga ang X-Rated.
0: At dahil dyan, may isa ka kaago. Kaduha. Paspas.
2: Ay, nalima naman to.
0: Ay, nalima di ay. Kung sa may chika ron sa ato ang letter sender ka ng katropang James. Oo. Anong masasabi mo
2: kayo? Siguro. Wala mong problema po na ako na di Jersey.
0: Mm-hmm.
2: Eh, kung unsa man ang motive sa katao, ano ba lang ito na irespeto po?
0: Mm-hmm.
2: Kay matagtawa mo ko din ang kaliputan mo ko di Jersey. Dahil lang yung mga test, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Sama na ako, kung ikaw, hindi po po makasiguro nga managsama tao mo na una. Isip ko makasingol nga managsama po tagprinsipyo.
0: Mm-hmm.
2: Huwag labaw na nga, dili isip ko makaingon nga managsama po tao gusto. Di ba?
0: Correct!
2: Muna nga, kung unsa man si Che, dawatan din ito na, kaya mo may ang gusto yun.
0: Oh, actually, mo may daotan na ito.
2: Ah, oh, sige, sige, ikasa.
0: Wala, wala, yung anara ko ba? Wala may daotan na ito. Anara.
2: Hindi pa, wala may daotan na ito.
0: Hmm.
2: Para na ko. Kung nahisubo naman ganit siya sa karaan ko naman, iya, sabda. Pag ba nang maninaw pa huwag ka ng musika, di ba? Doon naman ganit tayo mga pinakanindot na mga paborito.
0: Hmm, na kitara
2: di ganahan, pero ang uban, wala.
0: Yes, oo.
2: Tama po na sudan.
0: Hmm.
2: Nga, kinta, ako na ko, mukhaon ko ginamos, o niya, ang akong kaubans panimalay, di mukhaon ko ginamos. O, di. Magmahal kang sudan ngayon mo, kaya magmahal kong sudan nga ako.
0: Hmm.
2: Labaw sa talan, ang nabiliban po na ko ni Che, kay iaging di pamatudaan kung unsa di siya.
0: Yes.
2: Kaya pagkababay.
0: Yes. Respeto sa kaugalingon.
2: Respeto ganyan sa kaugalingon.
0: Mo po na yung ginata. Ang pasabot ni mo ka, tropang James, preference. Aduna tayo mga preference.
2: Mm-mm.
0: Anong yana daw kay murag na mugnaw naman daw sama sa kabugnaw sa simod si Ed kay mo Ed naman daw. Yan na lang biyaan kay mo dawato na lang niya nga murag ma zero balance siya ani. Tuwa mo siya na pakis.
2: Para na ko no. Sige, kung naminaw ka mang karas pagadian, kita ka pagadian sa mga ha. Kanang sasin mo ito na laki ngayon nga natin. Hindi mo naangay ni mong kwan? Hindi mo naangay ni mong lumaon?
0: Yan, mag-uol man, uy.
2: Dapat, ikaw nga lalaki po, kung naminaw po ka karan, ikaw in, kung katupong irek po, na kaya bang bukbukong na kanin po, water. Dapat, kung unsa man, ang gusto sa isa kababae nga ay mong dimahal. Kung tinuod kang nagmahal niya, paabot!
0: Rek!
2: Ayaw, pagdali!
0: O na!
2: Sobra na kayo mo ha?
0: O silon be.
2: Nadamay lang ko nyo ha? Kaya ito mong gali. Kaya ito lang ako di Arte. Wa ko mamugos sa akong hinigugma. Kung nung saman akong ipangayo niya nga, dili pa niingatan siya, dili pa siya ready. Wah, yun ako na punta.
0: Kana, Giyod, muna yung hindi nga sulundun.
2: Gani. Kana nga, sawa mo gani na ito, gani. Kung natuwa mo ganyan ng pungson, di na ganyan ang pwede na. Mabawas sige ka, dili uras. Kung muna na, yun ang imong ka, sigal mo yung ikasawabi. So, dapat,
0: Kalma lang.
2: Mababae ka man o malalaki. Pasagil lang ko kaya kabulino ko. Dami, naging kayo.
0: Ang high blood.
2: Okay na kayo. Asa lang i-explain ang dapat akong i-explain ba? Malalaki ka man o mababae, isa pa lang di kayo. Kung unsa may gusto niyo mo sa imong partner, pwede lang sa mga illegal na bagay. Kana, kay kinahanglan na gin ngayon mo na gina ko na tumpuo na yun. Diba?
0: Correct.
2: Mauna na totally package na yun na check. Kung dun sa man ang naanin mo, magkalaon ka nga na ako na lang kung stop sa nimo.
0: Correct. Thank you!
2: Unya!
0: What up, tagalog?
2: Kung gusto sa ka nga medyo mo irog-irog ka ang kamay, na naman na social media ko rin, makita ko niyo dito. Pero ayaw lang po kaya palaban na ipod. Kung gusto ka nga masabay sa usong.
0: Oo, actually, di man, ayaw i-push. Uy, di ba?
2: Ha?
0: Huwag na lang yung i-force. Oo, hinahinay lang.
2: Hinahinay lang, good?
0: Oo. Kasi ba, kuratan siya ba?
2: Hinahinay lang, good? O, sa di pa kung ma-exit, sige, Pete. Mag-retake ko na di Jersey.
0: Sige.
2: Ayaw! Una ko na, i-grip in ako dahil ako makasilingan din eh.
0: Ayan.
2: Sa babak, samal.
0: Hello!
2: Ingan naman sa akong mga kapalientihan diya sa Sumpo na binagin sa Bayang Kalamban. Bayang nga po na yung tanan. Nanginawad ko nga anama sa mayong panahon karon, ron, yung panglawas karon.
0: Correct.
2: Ingan naman sa mga kong partner po kaniyad to sa musika nga si Dudong Jugato. Sa barangay Pagsabungan, Magdawi.
0: Ayan!
2: Ang naod ko nga naminaw ka karon.
0: O saan ang tuiga ka to,
2: Pache? Pasyon, yung naminaw ka karon. O saan, did you say?
0: O saan ang tuiga?
2: Tungdan pa, before ng pandemic.
0: Ayan! Sabi na akong karaan. Mga bataan sabi, ay! Mga bataan pa, o. Sabi ka naman, Chinita. Thank you,
2: Katopo. Ang bata mga textures of colors, mga viewers. Dilig na lang ako ito isa on. Sa tanan nga nagpaminaw ka rin. Kaya nga kay tanan. And most especially ito sa akong wife na nag-anda mong kape. Mga pinitanin ng tanan, mga katropa.
0: Ayan! Grabe naman yan. Thank you, Katropang James, all the way from Samal Island. Ayan! Break it down, yo! Katropang James, katropa mo!
2: Exciting!
0: Grabe yung energy. Grabe naman talaga. Parang ayaw din yung bitawan yung tawag natin. Nahihirapan ako. Baka ayaw niya tayong pagbigyan yung ibang color. Ayun mo, alam ba yun? So, ganyan talaga yan si Jane. Shady lang talaga yan. Siyang maraming pwede i-share. Kasi, alam mo naman. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, James? Dahil yung James, mamaya mo na kasi kakaw-shopping po nung nasa kabilang linya. Hello po. Magandang hapon.
1: Po? Magandang hapon po ni George.
0: At sino ka naman?
1: Hello,
0: Marvin.
1: Yes po, hello po.
0: Ay, naku, pag siya kayo naman. O, isa ka? Nasubukan mo na bang? Nasubukan mo na bang kumain ng tahong?
1: Naka-testing ako na, DJ Arvin, saan kong tahong lamigay tayo.
0: Diba? At dahil dyan, sagutin mo na ang mga katanungan ni letter sender. Kala mo, ah.
1: Kala mo.
0: Anong masasabi mo dun?
1: Mystery na po. No? Okay na po to ang iyong pamagi ni JLC. Eh, siyempre, gusto mong hindi niya ihatag ang iyahang tahong sa umaabot niya ang gibgaban, ha? Eh, hindi niya gusto nga makuha daan ba? Pauyam. Pulot niya yan, ipapiktahan din niya ang tahong. Unang makapila sa iya, ang unang mabana lang niya, ang unang makapila sa iya, ang tahong.
0: Sige daw, give me your perspective when it comes to that part. Lumaban ka!
1: Hindi na may kwan ba? Sure po ba? O sure po ba sa inyo ha? Ba't malay nito? Maseryoso nito po mo ha? Hindi naman tayo tungkol kay mawala na siya.
0: Unpredictable man na pari o.
1: Karoon mag-word ni JRC, hindi naman kayo na kwan mo eh. Pakipot na mo kayo, gitpot.
0: Para na mo pakipot na to ya ha?
1: Okay, pata dito. Wala na siguro itong kuwan ni Jaycee.
0: Kung maglibog ko ni mga lalaki, ganahan ba'y magbabahe nga ka ng kuwan ha, tarong ha, nanay tarong, hindi na po yung pakipot. Libog sa
1: mo ay. Kaya ko karoon mong gula ko, hindi na ko mag-matter yan ay. Hindi na ko mag-matter na kung kuwan pagibga, Birhen Maria pagibga, basta importante ba, wala ka nang ipakita po din ako sa pagkakaroon.
0: Dili day pwede di, ipakita gid kinahanglan gid bilang karan. Tarong gid nanto bagi mo Marvin. Gitun ko ning microphone diri ron. Ayusin mo yan.
1: Ito si Christ. Pero kay Sir Amal, magiging ang gusto niya may tabo, sabit naman niya ang iyan. Ikaw, imuha po na. Imuha po na, Che.
0: Ikaw.
1: Mas dindot mo po din nga yung anak. Kay Arong Dagan pa magapas sa inyong taho nga. Sila rin po yung mukha ko.
0: Sa paman, plastic kay tinubagan. Ay! Wala
1: din pa. Pero sa mga kuwan magod ni Chelsea, ang uban din. Mangita, magigod ko na. Wala pa din. Pero ang uban po, mangita po. Madaghan gani uban. Ganahanam ngayon pa rin sila ang single mom.
0: Ambot sad, ganong ganahan sa silag single lang. Ay,
1: yeah! Ano mo ganang ilang ganahan?
0: Nga naman daw?
1: Kung ano mo ganyan? Kung nang bantay lusog mo na.
0: Pag single mom?
1: Oh, pag single mom daw. Yung nila, pag single mom daw, experience sa kay experience sa akin.
0: Sad! Ay, yeah! Nalang.
1: Na daw sa single mom ang lamig nga mahigog ba?
0: Himuon na po. Lagi, ito sa single mom, himuon na pong single mom twice. Parang labas na, murag baboy, double dead.
1: Single mom, hindi ko na pangita.
0: Ikaw, sa magipangita ni mo?
1: Oh. Singgit na niya po.
0: Na, tanap. Mipit kan si Mud. O pa ka kita karon? Hello, oi, sa demo eh.
1: Ay, pangita ko lang, Richard. Sige, naman, nandit naman.
0: Pero wala ka sa nangita. Kain ko. You are happy.
1: Makita rin ko na, Richard.
0: Oh.
1: Makita rin ko na siya. Di naman nilumba.
0: So, tama. Tama. Oo. Darating ang para sa iyo. Para sa iyo. Ang laban na to.
1: Tago na nga. Sa paabot ng magita sa panahon na nahatag sa iba. Muna nga, ang mga lalaki po, kung gusto po ito ay yung babae, kung hindi nyo, hintas, napasaya ang sinaw nga, kung sinaw nga, ako.
0: Pinahan siya pagtahong da.
3: Ay!
1: Ang sila din ako. Ako ka, bumot, DJRC. Yum-yummy kayo.
0: Ah, sige, Dabi, pati padungga daw ko kung unsa ka mukha unog tahong, Marvin.
1: Ano?
0: Sa banda. Ala.
3: Ay!
0: Dami ang magkadag higup, ah. Mura magkarang. Mura ba ka niinog kape?
3: Ay!
1: Ito yan na, pag-abri ang nga DJ sa naroon siya.
0: Ah.
1: Ano ang nga, anak? Kasi suyop, tungkol ko sabaw.
0: Oo, sayopan, sayopan.
1: Huwag ko sabaw.
0: Ala. Ala.
3: Ay!
0: Wala na, gusto na. Wala na, itong mga single mom, diri nga listener, gusto na mahimong tahong.
3: Ay!
0: Gusto na magpa... Gusto na magpasuyop kay Marvin. Kulbaan.
3: Ay!
1: Pero tahong... Anong tahong lang po niya kung dili na kay over?
0: Ah, dili over. Over... O sa over... Over...
1: Overdose.
3: Ay!
0: Lagot! Lagot ka! Na! Ito ni saktakan, diri bi?
3: Ay!
0: Sige, so pag-shoutout na yun. Ganahan pa man kung maminaw sa imong shoutout.
1: Kung
0: mag-shoutout, Marvin.
1: Shoutout na kong mga tahong.
0: Ay!
1: Na natay na sa kuwa.
0: Ayan.
1: Kay King.
0: Aha.
1: Kay Rachel.
0: Aha.
1: Kay Jessa.
0: Ay, yun na nga. Jessa. Murag man.
1: Kung kay...
0: Basi, dasuyo pa na ni Muto.
3: Ay!
1: Wala pa ito nito. Sige, sige, sige.
0: Oo, ano. Sige, sorry.
1: Kung kay Kwan,
0: sorry
1: kay...
0: naman.
1: Kay DJ Archie.
0: Ay? Alam mo talaga yung kainaan ko, Marvin. Alam mo ba yun? Masyado akong ano eh. Mabilis akong madala sa mga ganyan eh.
1: Yung mga ahe, madalas?
0: Yung mga tipong... Tigilan mo ko, Marvin.
1: Hindi kita tigilan ko.
0: Tigilan mo, Marvin. Duty pa ko. Ayaw baka kinaraan ba yasad ko, Marvin? Oo. Kaligin si Marvin, nung matira yun yung glass.
1: Hindi na lang, kaya kinaraan mo na yun.
0: Kinaraan ka mang manako ang ampay.
1: Ay!
0: Putol-putol na ka.
3: Ay!
0: Putol-putol ng tingog ni Marvin.
1: Dahan-dahan lang.
0: Ganon! Wala na. Higahin na
1: lang.
0: Ay, basi digahin na ng imo, ha?
3: Ay!
0: Wala pa.
1: Hindi na po ko kaniyaya nga na, Joyce. Hindi na siya magahin, basta... Hindi pa mo na ko nakimakita.
0: Kana! Ang tawag ay na visual person.
1: Lagi positive nga. Magahin, good.
0: Kana. Pugnisan na, eh.
3: Ay!
1: Kaya raman, nakaya raman dyan sa DJ RC.
0: Basta si Marvin na good ni. Hapit na magkatunga good ni sa oras in history high.
3: Ay! Ay!
1: DJ RC. Pili pa magitag sa huli, ha?
0: Oh, sige, go!
1: Hi! By the way, I'm Marvin. Hello from Japan City, guys. Ano yung katagtahong? Gusto mo lang
0: specific man?
1: Mukhaan o tahong po. Mahal niya ko number ha? 0951
0: Ayos.
1: 861
0: Ayan.
1: 2448
0: Eto na nga.
1: Last reversing.
0: Aha. Marvin, katropa mo!
1: Exciting!
0: Ito si Marvin, ano? Iba din talaga yung ano? Saka ginatumar ni Marvin. Okay, ako na tumingin niya, ha? We're still open for our mga katropa. Pwede gihapon may manawag sa akong programa. Andam gihapon ko! I'm still here! Hello po. Magandang hapon.
4: Hello, Ricky and Rina.
0: Miss M.
4: Ang superstar.
0: Ay. Alto na. Hinihintay. Actually, gawat ko ni Miss M. Ay, dugo kay Kaya. Ay,
4: nagad ang kwanto. Ang katong 6868. Patay na gid siya.
0: Ala, sige. Katropa nga, Doc JJ. Duha na ka-caller na to ang nireklamo with our phone number.
4: Correct na gid siya.
0: Okay. Siguro, sobrang tagal na nang si... Bakit ganun? Ang tagal na nga nang... Bakit? Anyway, Miss M, anong masasabi mo sa ating letter sender?
4: Ang masulti ko nga, pero kapigid siya na ako, pero ang nakalahi lang na mo, kaya ang akong pinisiyan din ito, inaraan. Sexing, sexing.
0: Ayan! Yan ang gusto ko eh. Yan ang gusto-gusto ko sa'yo, Miss Eb.
4: Hindi ko ganahan, pero kung kesra siguro ang pangayon sa uyab, okay naman na.
0: Mahatag ka, mahatag.
4: Pero kung paana, ayaw na na. Pero kung magsuray-suray ko, agagan yung liog na mulingi pa.
0: Ala, ganyan. Nang anong, sus, anong gisayangan
4: ba ni... Iyawas nga puti, ang sinuloban.
0: Sexy. Ikaw talaga, Miss Emma.
4: Kaya ako mo nangilig na po mag-short tail. Laos nga ka nang ilabi. Pinakaroon natin kinit. Uli, Jay, bukto nga ng kuwan ba?
0: Mga kuwan, mga sando. Anak. Ayan. So, anong masasabi mo doon sa part na kinala ba daw niya magbago?
4: Ay, kung mo ginaiya, ha, mora kita. Pero makakita raman na lalaki nga mukhang ganiya ko.
0: Alam mo dawat niya.
4: Ang kaso lamang good na ako kay medyo laki mo nang hinihantod-hantod karon nga kuhan eh. Basta magnay magbinasot nga rin ang lalaki gani, adik ko ganahan no eh. Pero okay naman ako yap din. Kisra gani, kisra man ako. Okay naman.
0: Ataw. Ako do? Okay na ginang kiss. Ay lang paabda sa liog. Kaya ang liog manggod, dangerous area, gina.
4: Okay na, oy. Ayaw lang paabuta dito sa ubus po. Sab, kinain na na.
0: Kana po. Kana mga critical area, gina ha. Ako personally, this is based on my experience. Ayaw gid paabda sa kanang pusod, og tiyan, og sa imong tangkugo, og liog. Kay wag yun. Sulirap, gid ka gyun. Kasabot rin ko sa imo ha kanang Miss M.
4: Saka 60 kay para attractive po ba? Hilig ko ang ako hilig na color kay pink.
0: Wow, baby girl. Ayay. Oo, baby girl yan eh. Yun yung mga gusto ng mga baby girl, yung pink. Pag pink gani, fresh na siya, fresh na siya. So muna yung mga atake, Miss M. No. Tama ba ko?
4: Okay na dyan ko makiglips to lips. Uya, basta guwapo.
0: Baong-baong. Ayaw! Sa pila ka oras ang kaya ni mo, Miss M?
4: Depende nila.
0: Kaya mo ng limang minutong tsuktsakan, ganun.
3: Ay,
0: ay, oh, murag nagmakalimot na ka, no? Murag masalaag na ang mga kamot.
3: Ay,
4: Malawag na ganyan ang mga kamot, awa na.
0: Wa na.
4: Pag hinahinay na nagdiras bandira.
0: Wa na, may ngayon na, okay nang, may sige nagwakli, pero, wakli, pero duot, wakli duot. Ay na.
4: Ay na ta. Ang charger, ma-charge na gig sa outlet.
0: Na. Bluetooth. Ma. Ana, the Bluetooth.
4: Ikaw man.
3: Ay na.
0: Wala mo na dahil Miss Emma, Bluetooth successfully paired.
3: Ay na.
4: Check nang okay na imo pero mas baga may ang imong binisihan kay para dili sad ka ibuli sa imong mga kabarkada. Siyempre, mawad ang kag mga kabarkada kay di man sila ganahan makikuyog nimo.
0: Sige.
4: Pero ang imong prinsipyo ayaw lang. Ba?
0: Yes, kay ten tama ok naman na.
4: Ihatag nimo ang imong pagkaikaw kanang upaso na gid ka.
0: Yes.
4: Pare na ko.
0: Ayan.
4: Wow. Mara na.
0: Salamat, Miss M. Si Miss M all the way from Dalaget. Oo, diba? Paminaw ko anday, Che. Based on experience ni Miss Che. Ni Ma'am Che. Ni Adile, Miss M.
4: Mrs. Emily Flores.
0: Hello, Miss M. Emily Flores all the way from Barili.
4: From Barili.
0: Thank you, Miss M. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Grabe yun. Grabe naman. Grabe power ni Miss M.
3: Ay,
0: talaga yung taga-Barili. Ay, taga-Dalaget. Yung power, di ko kinakaya. Sila lang yung nakaka-pull off ng mga ganun. Mga ganun-ganun. Sa kanila yan. Sa kanila lang yan.
3: Ay,
0: dahil dyan, itigil natin to. Tiyos.
3: Ay,
0: 2:36 in the afternoon. May buhapon, DJ. Shoutout ko ni Cindy Sabunod. Nga guwapa. Nga beshies sa MACS department. Og sa tanang trabaho sa mining company. Thank you, DJ. Santos Bacalso Hilaria Jr. Gikandre sa Biga Toledo City. DJ, love you. Mwah, mwah. Chup, chup. Diba? Yan yung gusto ko. Yung gusto kong greetings. Na may chup-chup. Ong Lamaste, DJ Chinita,

yung naman shout out. Dire sa ato ang comment section. Sa hawing set na ito. Hello DJ, good afternoon from Bohol pa shout out diha ka sa Cagayan de Oro City. Agan family, Lapo Ot family og Combate family. Hi Luz. Combate. Hi Luz, Combate ka diha. Thank you. Oo, DJ RC, more power to your program. God bless and exciting. Pa-shout out DJ RC from Cebu, Hebcor Abelia, nga naka-crush kang DJ RC. Talaga ba? Shout out kay Riniel Nadalia, naawa. Eges o Ed? Ako pa na to ani day, magpuyo na lang ta sa balay, aron dili ka pasakitan day. Paabot na ka sa saktong panahon day ha. Ibo ko kung sarcastic ni ang pag-advise ni Joel Besa. Walay magbuot ni mo kay imo man ang gusto. Paghuwat lang puhon, basin mo abot ra. Ana diri si Demyang. Paghuwat ko sa puhon. As babae po siya, walay sayop nga nagprotekta ra pod ka sa imong kaugalingon. Dagdako ka sa conservative na family siguro po. Ana si Charlie. Ana po din si Gaudensya Lapuot. Paabutan na lang jud ang hustong panahon siya. Muabot ra gihapon ang lalaki nga para gid sa imuha. Ayaw lang pagdali, kay ang baliktad sa dali, ilad. Og dili ka ready chi ihatag imong virginity, ayaw na lang sa pag-uyab-uyab. Og dili pa ni mo kaya nga magsuot og crop top. Kay basin, lodi ni mo si Zaira Diaz. Ano ba yan? Punta na sa crop top. Ayan, 2:39. It's DJ Reyna Chinita's advice. Rogi kung sa nga entrance. Na para bang ano talaga yung sasabihin ni DJ RC. Shout out na yes to mga stasyon nga nagpaminaw karon ha. So 107 o 101.7 XFM kanlaon, 92.9 Giholngan. Napita karon diya sa 89.5 XFM Pagadian. 101.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Napita karon sa 95.9 General Santos. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Cotroba Digital. 99.1 XFM Mati. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. Sana naman napasaya ko kayo. Alam kong hirap maging masaya this day. Hindi ganun kadali magpasaya ng tao. Kung hindi kayo masaya, edi bahala kayo. Soft lang. Meron akong tinitignan eh. Wait lang. Anong zipper ba yun? Eh, nawala tuloy. Meron akong sineservey na comment kasi may nakita ako kanina. May si Ina ba yun? Ito yung ni-comment nga, taga-asa to siya, eh, from somewhere down the road daw siya. We're gonna check. Oh. Good morning. Oh, dili ni Mao. Chikoy, pa-shoutout po ma'am from Nabuntaran, Davao de Oro. Hello po. May pagpaminaw. Ayan. Grabe naman ang mga taga Davao de Oro. Daming taga-pakinig natin doon na. Ang hilig-hilig na talaga sa mga ganito. Di na kumudawat ang caller mga katropa ha. It's my time to give my last word. Wow.

0: sa last word. So ako, Dai, honestly, I have no problem with your chosen decision. Your chosen life. Kung for you, that's how you protect yourself against viruses and diseases. Chos lang. Diba? Hindi yun ano. Kung inanay mo maagi nga protection na imong kaugalingon sa mga tao nga posibilidad nga gamiton ka o abusuhon ka, I really understand. And if that's how you treat yourself because girespeto na imong kaugalingon, na you really believe that the only way for you to, you know, that's how you honor yourself. Wala, no hate to the people, ha, nga, opposite sa unsa po ang ginatuhuan ni Nietzsche. Kanya-kanya taog preferences. Oo, in this generation, probably, this is not gonna work. Pero honestly, ang lalaki gani, this is for ladies out there, ha? Kung ang lalaki gani, ha, malain o mahiubos o di na mo tag dun pagkahuman nga dili mo tagaag, dili tagaag kiss, that man is hella a bad boy. I swear, kung ang lalaki ganig malain kung dili matagaag hawk, ayaw na lang git padayon day. I swear, ang giapas sa anak niya, klaro na kayo. A true man would never feel disrespected after a woman asks for consideration and respect. Sa Bisaya pa, ang tinuod nga lalaki dili mahiubos o dili malain kung dili ihatag ang hangyo sa babae nga respetuon o hangyo sa babae nga boundaries, especially when it comes to body. Because lawas man at niya dong. Kung maingon siya nga di niya pahilabtan, dili gina na to hilabtan kay di man na imo. Huwatang panahon nga siya mismo ang muingon nga gitugutan ka niyang makasood ka sa iya hanggang haan. Kung sa karon dili pa niya tugtan nga ikaw makakupot ni anang iyahang aw. Ayaw sa pugsa. Kay dili man tanang babay susama sa inyong nakita o makita commonly. Para niyo muna'y common karon. Mga babae nga nagbilin pa man oga. Ano na sila yung mga preferences? Kung ang babae sad buhatag sa inihang ang inyong gusto but pasabot na igugma sila para ninyo muna, dili pud na mo ang basihan, ha? Dili ang pag-surrender sa ato ang pagkatao ang basihan sa gugma. Ayaw gibugtuan na. Kay pagkahuman ano, kasagaran mo na, ah, kung dili ni mo ihatag, wadyo ka na higugma na ako. Pero pag nahatag na bitaw, kaayo sa dinyo. Kamusilon siya. Ito eh. Gusto rin ganyan mong gibuhat dahi. I really admire how you put so much boundaries. I really admire, I commend you. And regarding sa imong panuot, kung gusto ka mo fit in sa mga, sa modern days, wala may problema if musuot gyapon ka og palda. Just put on style, oo. Ana. Actually, dungagan lang og style nga dili ingon boring. Kay abini mo, dili man sa pag-inarte ang pagpangarte, no? Ang kanaganin to add style. It's not being maarte. It's giving a sign nga you are taking care of yourself. You are prioritizing your image. It's because kahibaw ka, nga the first thing nga people would notice ang inyohang appearance. Oo. First impression last. Ana, kasabot mo, ana? Katong si Ed, Day. Ed na padayon, Day. Ana, rangka nga pagka-istorya. Katong si Ed nga nanguyab ni mo, Ed padayon. Kasabot ka sa Ed padayon, di mo padayon. Ana, Ed. Ed is good. Kay maghilak yung kaato ni Ed. Ang lalaki, dili na magunahon na, ana. Tinuod nga nakagusto ni mo, dili gina niya i-prioritize. Kung iya man ang gihuna-huna, mananghid na siya. Huwag dawato niya ang imong pagdili. Kung namugnaw man siya, sama sa simod sa iring, oh, bye ka, oy. Ayaw pagdali, oy. Ayaw, mo abot ragin ng lucky. Huwag mo kunin nga manuktok ang lucky sa purtahan ni mo, but the less you become kana gani ginatawag na tong aggressive or kana ganing more joke ka nang literal nga nagpangita joke ka, the possibility nga makatunong kag di mao. Sama ra gud nang nagutom ta ka tropa. This is a kuan ha, to resonate. I-analogy na to. Sama nang nagutom ta ka tropa. Pag napasmuhan ta or nagutman ta, bisan dili lami ang pagkaon, we always say lami kaayo ang pagkaon. The same lang na siya sa gugma. The same lang na siya sa pagpili sa unsay mga desisyon sa kinabuhi. The more hungry, the more thirsty you are, the more chances of choosing the wrong person. The wrong decision. Even though dili appropriate o dili para nimo, you choose it because you think mo na yung tama para nimo. Tama na yung muli na ko eh. Masunod na ang kuwan. Oo, masunod na ang programa nga. Asintado ni katropang Eric Saras Manait. Ayan! Ayan na tayo, oh, ma-overtime ko din. Kahawad good mo tambag ni ma'am, oy, mo ganin ang gihire ko diri, oh. Pero don't get fooled. Hawad mo tambag, otro pong tambaganan. Thank you so much mga katropa. Wana ko'y igong oras sa mga katropa nato din ha. Nga, kay ganiya pa nagpaminaw sa tuha. Pinaagi via live streaming. And sa ato ang mga radyo, daghang salamat sa pagpaminaw. Mapuhon. Magtungan na yung gihapon ta sa itong programa nga. X-rated. Same hours, same station, same DJ. Sa itong partner sa PKS Lawa, katropang Doc JJ, o sa itong station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa X-Rated! Dilang yapon sa 88.3 XFM sa buong katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o kalpularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay!
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from
12: Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Masama ginong ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santol Gold Coffee Mix.
1: You, sir.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Punta kayo na niya. Takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Wagamit kamo Crop Gold.
3: Kaya dagan kayo salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mong nga experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog. Gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting! Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gudawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mo pakusog sa imong resistensya, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The secret of health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The secret of health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: This is 107.1 XFM Tagum.
18: Exciting!
17: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko na Mino og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sugan na Mino og XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting? Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sugan ng naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
10: Exciting!

0: Oy, master,
1: ayo sa malkap.
0: Laruho na to niya. Ningon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Secret of Basgold.
2: Ako si Aileen Osa ka Sales Clerk Tibok Adlaw nga Tindog sa kitya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na na ako og Santon Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini
3: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.

0: Okay, maayong gabi istanan mga kaigalaan, mga kaigsunan, sa mang takna o sa mang higayon, ining mao nga estasyon 107.1 XFM Tagum. O ako kamong ginatimbaya diya sa kahanginan o andaman ninyo ang matagos sa kakagalingon sa unahuna o kasing-kasing kay magtuon sa kitag sa pinasahi nga pagtulunan ni Jesus Christ labi na ang ikaupat kasugo. O dinhi atong i-recognize ang mga istasyon XFM din sa tingog sa reformasyon ato nga imantala din sa XM 107.1 Tagum o sa tanan nga naka hook up XFM Davao, XFM Mate, Jensan, Bukidnon, Sambuanga, San Franz, Bayugan. Mao ka na ang mga hook up karon nga mga istasyon. Og kaunin niyo mga kaigalang kaigsunan diha sa inyong Facebook Live o sa mga radyo kung naka-tune in ang mga mo, palihog inyong hatagan o kahigayunan. Ato din kipasalamatan ang CEO, Brother Dr. Ramelito Oy o ang Vice President, Ma'am Olivine Oy, ang General Manager, Wailaen, si Sir Edwin Garing, ang Station Manager ni Tagum, Sir Arnel Cortez, o ang Master Control, Sir Kenneth G. Batukan. O guban pang mga personahe nga nagahatag kinabuhi ni maong programa. Higala, igsoon ning kagabiyon. Ako magatimbaya sa akong mga higala sa kasilinganang diya sa pagsabangan. Brother Joel and Erlisa Makoy, Brother Jik-Jik, uban siyang asawa, mga kabataan, o sa tanan nga makadungog karon o naka live sa Facebook, o kamo akong ginatimbaya sa mga kaigsunan sa Maragusan, Sister Vidas, o Sister Marlene, o yang inahan, Brother Edwin, uban siyang pamili, diri sa Laak, Brother Formentera, Brother Royo, mga family nga mga dumagit, si Brother Manny diya sa Maximo Village, kaaban ni Sister Edith, Sister Wilma sa Bisayan, Brother Marlon and Sister Grace, Brother Ruben diri sa Sangguti, Rubino and family, mga Tagapulot family. Akong ihatag ang panahon sa timbaya ni Brother Bungka Carlito.
1: Maayong gabi usab kaninyo sa kahanginan o sa tanan ng mga nagasubaybay sa tingog sa reformasyon o ilabi na din sa XFM station ang mga staff din mayang gabi kaninyo diha sir o sa ato ang mga kaigsuunan din sa Tagum City maayong gabi kaninyo din ha dumagit and family ingo manusab sa ato ang mga kaigsuunan nga naa sa Abiod. Mayong gabi kaninyo din ha mga kaigsunan, Arroyo family og sa Ayaron family og sa Nabunturan mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga katropa, mayong gabi kaninyo din ha no sa trono sa realty ako magapang ngayo og maayong mayong gabi kaninyong tanan din ha mga katropa. Ingon man usab sa Charis nga realty mga kaubanan maayong gabi kaninyong tanan din ha no sa tanan nga mga nagasubaybay og sa dinha sa Digos brother Tata maayong gabi kanimo diha Pedro Verde og manghinaot ko nga ang Dios magauban og magapanalangin kaninyo din ha. Ingon man usab kang Pastor Junard no nga siguro na pasapag biyahe karon ang Diyos maga-protection o maga-panalangin usap ka ninyo uban sa imuhang pamilya Brother Yakin Estelyuri din ha sa Jinsan maayong gabi o manghinaot ko nga nakamos maayong panglawas o sa ato ang mga kaigsuunan Brother Ramil Escalera nga to sa gawas maayong gabi ikanimo din ha nagatuo ko nga ikaw nagasubaybay karon. Og sa ato ang uban pa nga mga kaigsuunan, no, dili ta mo maisa-isa. Tungod kay mubo lang ang ato ang panahon, maayong gabi kaninyo og sa ato ang mga nagasubaybay, maayong gabi kaninyong tanan og manghinaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Atong ihatag
0: ang okay, nining orasa atong ihatag ang special Zoom.
1: Kwan, Brad, bislit ng duha.

0: at nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag mo sa anumang uri ng sakit.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs, Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper...
1: Sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha kaadlaw, tulo kaadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
1: Mga katupa, exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halok. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
1: Pahira na lagi na ako eh. Exciting?

0: ating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinadibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs, Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, par! Alibagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
10: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko!
3: Oh!
2: Ika Smarty City? Ato sa Tagum City? O gini sa Turella?
3: Ooh!
2: Ha! Sukan nga namin ako sa X? Di na ko lagan!
4: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy! Ako sa kong tagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
0: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan nami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: dulu deh.
1: Acik.
0: Kap dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wala ba na siya amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unaw nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.
2: Exciting!

0: Missä kai? Sikä pitänyt Ludi? Se on sekä bas. Dinhi. Sama kakaan kehi nuktuk mukaan diha.
1: Kun sin saka ayoko mutan au sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!

0: Sorry, good. Hello, me. Eh, sa hake, murag action of kabungog ang Disney Princess nga no to. Welcome sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Umuago pag-wapa lagi ang Frenzy sa ruin. Nakamura magkanang estudyante nga bagong... Ay, mo si Kobe, ako'y ilis, hasukad pa ganinang buntam.
1: Bakakun ka!
0: Char! O, char lang to siya. Welcome once again sa to ang programang Putahe sa Gabi. And of course, ang inyong makaupang karong gabi o ng inyong Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella, gihapon po ang inyong makauban hangtod alas 11 si Imedja karong gabi una. Dari sa XFM Network Philippines, sa live ninyong madungog sa tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita via Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ang atong programa, baby, gipaluyuhan siyempre sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po sa pampaligon sa inyohang relasyon. Oy! Ang Turbo Men Enhancer, ayaw kalimot, baby, ha? Ilabi na nga, hapit na gid ang Father's Day. I love you. Maskin unsa man ang okasyon din, ha? Deserve ka ayo ni mo mapa-Mother's Day man na, mapa-Father's Day man na. Deserve na deserve ka ayo ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos ramay na, unsa may imuhang hugihuwat in tawon, oy. And of course, pampalig-on po sa itong immune system, ayaw kalimot ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat imugin na siyang isabay, ha? Duhagin na siya kabuok. Unya, kung naakig ipamati, mas maayo nga himuni mo siyang 3 times a day. Ay, mag-chismis ta, Ron. I know, nga ganahan jud kay mo, mamingawon jud kay mo, nga dili ta mag-chismis. Unsa kay feeling, no, sa isa kagabi, dili ta mag-chismis, like, wala lang. Nya, mag-istorya ko dili, akay ka nang gahilak ko. Ganahan mo, ana. Maghilak lang ko, nang dili ko ganahan nga, wala, di ko ganahan makig-bonding. Kanang bad trip ko per me. Rubitaw. Para sa to ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ala, uy. Ang atong Sir BB question for tonight, tatod ka na to sa El Elyon Shell Mobility Station para po sa dekalidad o original jud na gasolina, lubricants, diesel, kanang dili gid kani kailaron bi para sa imong sakyanan or motor. Since mahal magid ang ato ang mga pamalitunon karon, manigurado gid ta didto ta sa tatak original, walay sagol nga mga tubig or mantika baron or lana ba aron. Kanang ampingan ang makina sa imuhang sakyanan or motor sa El Elyon Shell Mobility Station. Ang Shell po makita sa tibuok kalibutan o Gundarica sa Bukidnon, na akinay branches sa Maramag, ang isa, duha ba na, naapod sa Valencia, and of course, duha, diri sa Malaybalay, ang isa atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sir BB, question for tonight. Aside sa cheating, unsa pa'y laing makaguba sa relasyon? Dabi?
1: Baka kung ka!
0: Liar, evil ka! Yes! Pero I think in coordination naman ni siya eh. Kaya namurag, nag-collaborate naman ni silang duha na kung baka kung ka, part gapo na siya sa cheating. Kusog mo. Ay, basta. O, daghan ko ang biha. Dili na to pwede nga i-blame permanente ang imuhang partner na cheater. Kaya ba simple, naapod kay problema mo. O, nang imong partner ka-cheat sa imo. Pero cheating is, basta. Ang inyong mga reaksyon karong gabi unang, pwede na siya nga imuhang i-react sa tong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. Bi palihog ko pa-follow, pa-like, og pa-share, ha? Live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab sa XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Sibugay, and of course sa tanang official Facebook pages sa Radyo Amigo. Thank you! May gabi sa kong manghod. Ginagtanaw karon sa itong live si Eljane Adayo. May gabi manghod sa ko ang mami. Ginagtanaw karon sa Facebook Live o sa ka-OFW sa Hong Kong. Mami Jacqueline Labis. Thank you! Who's that? I heard something. I heard like someone's crying. Nasigur broken-hearted diri sa ko. Nasigur broken-hearted gadyatot. No? Mami Jack, thank you so much. May gabi din ha sa imuha. Oy, ako ang manager na siya nga. Makaguba og relasyon ang kuwarta. Pataka og gasto, dili honest sa remittance, bisyo og sugal, utang og daghang parcel. Murag, mahadlok mo sa tanang parcel. Uy, kaya murag imong kwarto ba? isa po doon sa makaguba sa relasyon, ang pagkapala... Huh? Anong, sige daw, bibidya, pasalita daw kuno ko, anong makaguba man na og relasyon, nga dili man na siya tinuyuan? It's part of being in nature. Dili po na nimo siya makontrol, nabari utot nga humot. Excuse me sa gakaon din ha, akaroon ha, kay namang ginag-comment diri sa itong Facebook Live na usa daw sa mga, isa pod sa awayan ang pagkapalautot. What's with that? You're trying to ano. Nagapagawas lang ka sa mga gases nga dili na kailangan sa imong lawas. I'm not being defensive, B. It's just that naman na sa mga tao good. Maski gali iring, iro o ilaga. Uy, parang yung bitin sa jud ganina. Nangagim ka ganina sa may sige to daw impalambong ba na? Impalambong, no? Nangagi may dito niya, no? Ay, bitin nga nag-atong. Nga no kahata, no? O, dili ko bitin, ha? Pero nangagi bitin. O, nangagi siya bitin. Hello, Kang Bitbit Digal. Thank you! Salamat si Ma'am Levy Demesidio. May gabi po. All the way from... Walang may address, Ma'am Oy. May gabi, Ma'am Levy. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. 0975-474-9153 na itong official na hotline number o text line number. Pwede mo ka mag-text din ha. Sa inyong mga reaksyon sa itong Sherby B question for tonight, kung aside daw sa cheating, unsa pa daw ang other na butang ang makaguba sa usa ka relasyon? Sa usa ka relasyon, pag be importante yun na kay common sense sa imuhang partner. Kaya kung wala kay common sense, usually mauna siya ang rason nga nang mag-away mo sa imong partner. Kaya dili mo mamaketa. Dili mo makita ang iyahang sense of responsibility. Dili mo makita ang iyahang struggle. And kanang sense of, common sense mong good would be, dili lang na siya applicable sa usa ka tao. Dapat it works in both ways eh. Dapat... Ikaw nga partner, ikaw pod nga partner, mag-asawa o asawa ba na dapat kamong duha ang mag-work together having the same common sense. Kaya kung isa lang ang naay common sense sa inyo ha, tendency is that magsigigid mo og away kay mahulog naman na siya na wala na siya emotional intelligence.
2: Binatmot na po!
0: Diba? Isa na siya sa mga rason nga nung maguba ang inyohang relasyon. Kwarta, reality check. Kapag kangi mo ang asawa, dili ka bolo mag-budget. O, niya ang bana na, sige na lang, kanang ang bana kay sige og kayod. Sige og kayod, kayod. Diba? Busy kay ang bana sa sige panginabuhi, nag-sideline pa, para na alang ginawin mga extra income. However, ang asawa, gasto diri, gasto dito. O, okay lang ang asawa mo gasto, basta kay ang asawa, na po'y trabaho. Daw bi ang asawa kay sitting pretty man. Nakod na ako ay. Magubagid ang inyohang relasyon, ana. Kanadong mutanaw sa laing babae ang imuhang bana. Ingon sila makaguba pa lang nagrelasyon. Kanyang mutanaw ka sa laing... Ay, uy! Kamu mga lucky ba? Bingan mo nga, normal ramang good na nga mo appreciate me sa uban. Kung nana kay partner, wala... Dili ko close-minded! Kung nana kay partner, dili siya tama nga mo appreciate pa kasaban na iwing ka, wow, putiag pa, uy. Kabalong mo, sakit kayo na sa mong part. Sakit kayo na sa mong part, isip mga babae. Kami mga babae, very sensitive man gid mi. Nya mo appreciate pa kaoglaing nga babae mo. Agi di asim mong part, oh, parts, oh, ma-mords kayo. Ayun na mo pag-ingunaan na, oy, kay kabalo mo mo, if mag-appreciate mo og laing babae, that's disrespect sa ato ah. Disrespect sa inyong mga partner, plus, that's what we call micro-cheating as well. Amo na ngayon lang, ayun na mo pag-kuan. Kung loyal mo sa inyong mga partner, dili na dapat na nag-appreciate mo og laing. Di ba, Junalo? No? Eh, madungog, halimbawa, madungog na, eh, makadungog nga si Junalo, nag-appreciate og laing babae, yung gapahaan na niya, oy, biyaan! Appreciate pa ma. Makaguba sab ang pakialamera nga pamilya labi na ang parents ug mga igsoon. Why? Nako, you're just so lucky enough. Oh, swerte jud kaayo si manager for having a very kind and loving in-laws. Huh? Kana mga plastic nga mga in-laws. Ay. Wala tayong masasabi sa mga ganyan kasi mahirap talaga. Isa-isa na sila sa mga rason o nga maguba ang inyong relasyon, labi na kung mukampi po ng anak sa ila, ha? Thank God. Impas gid tadi, ha? Makaguba, sab, ang mga barkada. Kani, mga barkada nga kanang naghahatag sa imuha og bad influence tapos konsentidor nga mga barkada. Kani mga barkada mo yung inom ta dito part kay nay mga babae dito nagasayo sa pool. Ayaw gid mo ana ha. Daghang kay gi-share ako ang manager sa kuha. I think kani iya ha mga gipanghugot-hugot dinhi applicable gid ni sa inyoha din ha kung sus. Pagpuyo na mo ha, ayaw na mo pagsiga ng daghang kay mga kuan-kuan diha. Muning ikaw, monski anin yon kwerpo, magpuyo gid ka kay sus. Si Jeffoy, hello daw po all the way from Cotabato City. Paplay po ng is there something kay mag-emote ko? Ayaw sa, sayo pa kay mag-emote ko eh. Hello bitaw, ano, sa mga mag-asawa karon, dapat ampingan gid ninyo ang inyong mga relasyon. Ayaw gid ninyo nga basta-basta na lang i-give up pod ang mga years of sacrifices sa usag-usa. Ang pampaligon sa relasyon B, dapat honest lang gid ka, loyal ka, faithful ka, di na kamuling isa lain, and of course, pag-abot sa kusog, kinahanglan naa ka ana. Kay kung wala kay kusog, ang possibility ana is mag-overthink ang isa sa inyo ha. O mayingon na siya, basi nana ni siya laing lalaki, nana ni siya laing babae, nin mo na ako mahal! Mayingon na ana. Dapat naka-turbo men enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, bi pampaligon kini siya sa mga tuhod kapag kakulang ka sa kusog. Kinahanglan jud nga naa kay extra nga kusog gikan sa imong trabaho kay kana that's the only time na ma-perform nimo ang imong obligasyon isip bana or asawa sa imong partner. Mo nang para mas malipayon ang imong pamilya, malipayon ang imong asawa, malipayon ang imong bana, iset ang iyahang mood, gaksa, taga-igwarta. Ayaw kalimot unya pag-abot sa satisfaction, dapat naka-Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
4: Pamasahirog sa'yo,
3: aron maka boundary.
4: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
3: Konsumo pa sa balay.
4: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
3: Akong gitistingan.
4: Aron malipay si Mrs. ba?
3: Grabing kumbate.
4: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
3: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
4: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog.
3: Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
3: Unsa pa gulat ninyo.
4: Pag-turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun. Skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone. Nagpilain yung gasolina.
9: Uy, tay. Prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Hindi na ako ikuan, ilangay-langay kay basi mingon ang pulmo nga. Lahi ragid akong pasabot sa term or sa word na balik ta. Magbalik di ay mo. Ang perminti man ni mo ma-misunderstood akong ginaingon. Char lang. Pero bitaw, uwi, balik kita sa itong programa karong gabi una. And syempre, balikan gihapon nato ang ato ang Sir Biwi question for tonight, which is also hatod kayo nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga buntis din haakaroon or sa mga nakay na biha, o kanang ganahan mo nga maatiman jud mo o pag-ayo kanang buutan kay ang mga midwives, tapos libre pagyud ang inyong pagpanganak, tapos na pag-cashback. Pili ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Asa man ang banda Cinderella, oy? Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may corner Moreno Street, o kilid sa Das Marketing o Arby's Bake Shop, at bang sa Terminal Pakanayan sa Barangay Size. O, barangay, tama ba ko Barangay Size, no? Daw. Mommy's Child Barangay Size, tama. O, tama lagi. Sa Barangay Size, Malaybalay City. Libre ang mga anak din ha, abiha, wala kay problemahon kung sakali nga need po din mo og pedya ay hakamuli na at anak libre na sa imuhang package biha. Libre ang magpa-prenatal check-up mga anak, libre po ang imuhang family planning counseling, libre po ang newborn screening, libre po ang imuhang PhilHealth assessment. For more details, pwede ninyong i-check ang ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Ang ato ang Sir BB question for tonight. Once again, unsa daw ang mga makaguba, or aside sa cheating, unsa pa man ang laing nga makaguba sa usa ka relasyon? Ako si Anne, maayong gabi sa tanan. Isa sa mga makaguba sa relasyon kay ang miscommunication. Walay andam mo sabot og magpaubos, mao na dayon na ang rason nga miagi sa laing dalan ang isa ka huhay. Been there once. Naku, sorry kayo Anne nga, mao na akong nadungog sa imuha, pero yes, tinuod jud kay na siya do. Miscommunication, kinahanglan gyud naa gyud open communication sa matag partner kay para ma-address ninyo to mga butang na wala ninyo na sabti sa usag-usa. Jessie Mamburao, may gabi, bebe. Thank you! Ingon si Jeffy, kaya makaguba jod ng mga babae nga ga-kettle corn. Aba? Daw gipang katul-katul. Ay nako, simple naman ang mga solusyon ang mga katul-katul. Uy, pasabunan na siya og Santon Plus Herbal Soap. Para dili magkatul ang dapat mo katul. Hello, Kang Armand ng Bohol. Salamat sa imong pagpaminaw. Thank you! Hello po, Kang Jean ng Mati City. And hello sa imong friend na si Leah. Salamat kay sa iyong pagpaminaw. Sa toang programa diha sa may Mati City, Davao Oriental. Manang tagay ko isa lang kasong awit ni Wilmore Mystica. I'm sorry, isn't enough. I'll check nung ha kung naapa ba na siya din niya. I think dugay na nanimo siya gina-request sa kondong. Sorry kayo nung ha. Oo, paningkamutan na ako nung makita na ako na siya para sa imo ha. Aside sa cheating be once again, unsa pa daw ang laing mahaguba sa usa ka relasyon? Pwede ra gyud na ninyo siyang i-text sa kuha ha. 0975-474-9153. May gabi po kang Sir Jason De La Cruz. Thank you. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. O unsa bitaw no, aside sa cheating, di ba kasagaran man jud? Murag number one nga reason gud nga mahaguba sa usa ka relasyon ang cheating. Unsa kang ikaduha? No? Gahuna-huna ko. Kwarta? Kwarta. Dapat nga provider mindset good ang both partners. Lahi naman ko na nga itong henerasyon karon. Sa unang panahon, kinahanglan, lalaki good ang dapat nag-provide, di ba? Sa karong panahon na, kung ikaw o sa kaasawa, unya wala kay pangwarta, na, delikado kayo. So, ako, sa akong kabahin lang, mas lamig yun nga naapod kay kwarta isip o sa kaasawa, kaya magkinaunsa, pwede ka mangluod din ha, awasos. Manluod ko, mag-ato ko sa mall, mag-shopping. Charos, oy. Hi, Princess, I miss you so much. Nice to hear you again. Mommy Divine! Thank you! Lamad kayo, me, I miss you too. I hope you're doing well. Shout out kay Arnold nga naguba ihang sipi kay sige og tutok sa imuhang live. Oh. Palakpakan nato.

0: Wah, sa amin ni Moron Arnold nga. Diyos, uy, bigyan ng bagong cellphone. Na, wala ko'y mahatag sa iya nga. Sa amin na Jason, ina lang Jason ha, nga utang lang sa ina si Arnold ha. O wala man, dili man ko makaprovide sa iya ang bagong cellphone. Ako panahon nang nahinong-himong inong din, nga nanaguba ang cellphone. Wala, nagibasol-basol na ko karoon pa lang. Kaluoy in taon na ako, din hiya gibasol in taon, kaya ako'y nakaguba. Ako'y dahilan, ako ang dahilan. Bakit kayo ganyan? What?
1: You're old.
0: For real? Alam mo ba? Ako sa nipagkita kang sir, kang kuya, mukhang mauban ni kibasig mamalita ba? I mean, it's very expensive, pero ipakita sana ako sa iya, I think maagi ko doon mo. Oh my God, ganun nagsakyanan pa man ka. Kumahal ba aning pyesa, uy? Hello, Kung Uncle Dars, watching from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Thank you!
0: Salamat kaayo, Uncle Dars. So, sa mga naminaw po karoon nagtanong sa to ang Facebook Live, may gabi sa inyo ang tanan. I hope you guys are doing well. I hope na, nanihapon na mo kay lisod kaayo, gawin mga panihapon. Basig mag-una, ang katrililing ani, no? Basig mag-una ato mga pangutok ani maguba. Basig mauna na noon ay dahilan nga mag-away mo si mong partner kay di na ka masabtan. Lain ba ning wala tay panihapon kay maapektuhan kita. Ako honestly kapag wala ko'y panihapon or makaskip ko og ganang meals, kalit kog katala. Ang makaguba daw sa relasyon, baby, ang pagpanapaw. Si Jaime Pumbo di ay ni. Oy. Ay mo si panapaw bitaw diha ha. Okay, lisod ka ay na siya. Hello kang Jason Bayon. Hello sa kumaka kauban diri nga hulat gilamok na lang wala pa naabot. Ay wait lang ha, nalibog ko. Sa akong mga kauban diri na hulat gilamok na lang wala pa naabot. Kinsa di ang yung ginahulat di ay? Jason. Okay, nga nung gipang lamok-lamok man mo din ha. Aloy po sa mga bibi na to. Uy, unya, taon-taon ha, atangin ninyo ang to ang putahe confession. O sana po ka bibi na to ang naghatag sa iyahang pagtugot nga ipa-air ang iyahang mga sugilanon sa kinabuhi. Pinaagi po sa putahe confession. O sa mga bibi na to din ha, ang gusto magpagawa sa inyo mga hinanakit, mga kasakit, mga hinanaing. Kung unsa may other terms, din nyo din ha. Pwede regyod sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kanang kuan, baby, walay kwarta. O sana, Cinderella mo na, baby, labi dili mo adto sa simbahan. Uy, mogid na Armand. Again, biha, ayaw mo kalimut o nga taod-taod, timplahan na ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, biha. Kay maunang imuhang makauban karong gabi una, samtang nagapaminaw ka sa mga nindot nga musika, sa tong putahe confession, muhatag na siya sa imuha og chance nga, dili ka dukaon samtang nag-duty ka. Again, strongly recommended kay nako na siya sa mga panggabi ang trabaho, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect na perfect po sa mga parehas ni mo nga panggabi ang imuhang trabaho. Produkto ka na siya sa Yes to Health, FDA approved, and also halal certified. Lingkod na, plastar na din ha, kay paghuman sa pipila ka mga pahinumdum, ato ng sugda na nga to ang putahe confession. Kaubang gihapon siyempre, nag-inusarang Destiny Princess! Cinderella gihapon sa XFM Network Philippines, live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao, ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Yeah.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ko akong binulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko ug Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome po sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe Confession. Kaubang gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa Putahe. Sa gabiin, of course, ang ato ang programa. O ato ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa ato ang produktong Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga katulkatol sa inyong kalawasan, ilabi na po kapag ikaw agapamisita o ginapamisitaan, tas nalimbaho, imuhang ilok, imuhang tiil, or any part sa imuhang lawas nga need yun na siya, need yun na ito nga solusyonan, because that's your personal hygiene. Pinaka-importante yun nga maligo, maglugod, o manglugod, tapos gamit na sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naanay siya yung mangosteen. Ang mangosteen na siya yung antibacterial effect. O, mutabang ka na siya bi aron maalibyuhan ang mga bugas-bugas sa naong, o any types of allergies kana si mo ang pamanit, o syempre ang mga baho-baho sa kalawasan aron feeling fresh and young looking skin. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit sa mga butika or tibuok butika, actually sa mga butika nationwide, available sa mga clinic nato sa Yes to Health clinics, and of course pwede ninyong i-check out via Shopee, Lazada and TikTok. Naku, B, ang ato ang letter sender for tonight. O, isa niya sa mga biktima aning nakapangutan na po. Nga aside daw sa cheating, unsa pa daw ang uban nga butang nga makaguba sa usa ka relasyon? No? Kagwapa jud din po si Cindy. Oh, Lord. Ang mga bakakon ba yun? Ano kayo mapriso? Jason De La Cruz. Good evening, Pants! Oh, may gabi rinhaasin mo si Dongski, KBMN, Romeo. Sobrang lamig. Usually, man, Pants, kapag katugno ang panahon, ma-feel na ni mo siya kapag ka wala kang love life.
1: Bakakon ka!
0: Diba? Kaya kung tugnaw ang panahon, wala, siyempre, wala mo gakos ni mo. Mahili lang tamag sa bakod. Wala yung magkakos sa imuha, wala yung maglambing sa imuha, wala yung magtimpla sa imuha o Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix. Wala yung mangumusta kung nanihapon na ba ka. Mungin na siya makapabugnaw sa panahon. Pero murag okay naman ka karon, Dongski, Romeo, kung pads ni nako, no? Murag okay naman siguro siya kay Maboy. Na naman siya yung Maboy. May gabi rin nga si mga Hazel Vlog. May gabi, pa-shoutout lang po watching from Bansalan, Davao del Sur.
2: Thank you!
0: O sa mga taga-Bansalan, may gabi po sa inyong tanan. Salamat kayo, muraga. Karoon pa muna ako, nakita nga nag-comment sa to ang live. Thank you so much. Di na ko maglangay pa, no? Kaya nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Hangyo ko sa mga ginikanan. Rated SPG po ang itong programa. I might, you know, na ako yung mga maingon siguro ng mga words na basin dili appropriate sa ila, ha. Kamuna lang po ang pag-explain. Kamuna lang po ang ingon na dili na siya ingunan na. O kamuna lang gid po ang paghimay-himay din, ha. No? In behalf sa kuha nga, di magid na ako na mabuhat maisa-isa sa inyong tanan. Kamuna lang po ang bahala sa mga maingon na ako nga dili suitable sa inyong mga anak. Again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
3: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
3: Sexual. Droga.
8: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jen Jen. Wala lang gid ko kasabot, Cinderella. Kung ano nga, kada adlaw manunta miga kuyog sa kong bana. Pero feeling na ko, ako lang isa. Katong buntis pa ko, Cinderella. Lahi rejud kayong yan treatment sa ako. Sweet kaayo siya. Clingy. Halos perminti ko niyang halukan sa ko ang agdang. Ginagakos samtang natulog. Pero Cinderella, sukad tong nanganak na ko. Murag sa hinay-hinay. Mura na may roommate sa ko ang bana. Team gihapon mi, Cinderella, pag-abot sa muang anak. Kaya nagapuli-puli man mi. Ilabi na sa pag-change sa diaper sa bata. Pagpatulog. Mga trabahoon sa balay. Pero murag mapansin na ako, Cinderella, nga dito lang gintaman ang among koneksyon. Cinderella ni mga panahon nga siya ang magluto sa kusina. Usahay ako. Tapos Cinderella, matingala ko kay kanang murag magsugat lang mi sa kusina. Muramig random friends. Wala lang, muramig housemates. Di pareha sa una good Cinderella nga naami mga random hugs. May mga lambing. Karon Cinderella, wala na. Sa una, excited kay siya muuli para makita ko. Pero karon Cinderella, wala na cute. Sad kay ko sa tinuod lang. Kay sa panahon nga naaramis pa ni Malay, gakamingaw ko sa iya. Gimingaw ko sa mga panahon na walay oras nga dili siya mulambing sa kuha. Sa karon Cinderella, feeling na ako, layo kay siya sa ako. Kanang literal nga tapad naman unta mi, ilabi na sa pagtulog sa gabi eh. Pero nga nung Cinderella, nga nung feeling na ako, murami og LDR. LDR, na walay kumustahay sa usag-usa. Mas na-feel pagin na ako ang akong pag-inusara, Cinderella, sa panahon nga na'y mahitabo sa amua. Dati, Cinderella, maglambingan pa mi, na'y mga kilig, na'y mga inistoryahanay before and after sa mong pagkabuhaton. Pero karon Cinderella, right after na'y mahitabo sa amua, talikdanay na lang. Siya, busy kay siya nagkuri-kuri sa iyang cellphone. Samtang ako, gapangliit sa kong kaugalingon. Tapos Cinderella, sa una, manguta na siya sa ko akong humanab ako. Karon Cinderella, wala cute. Talikdan na lang ko niya. Literal nga human na siya. Wala pa ko. Grabe na gid ang akong struggle karon Cinderella. Usahay nagahilak na lang ko sa panahon gumutalikod siya sa kuha. Mga pinahilom nga paghilak. Kanang hilak nga maningkamot ko nga di ko niya madungog. Nga kun asa unta Cinderella nga naan na mi anak. Nganong naingon ani man. Nganong mas na-feel manuon ako Cinderella nga wala na siya sa ako. Daw mura kaka-feel ako, Cinderella, nga naabaylain ang akong bana. Gipulihan na ba ko niya? Wala man ang tamiga-away, Cinderella. Pero sa hinay-hinay, gakawala na siya sa ako. Cinderella ang akong ginakabalak-an karon. Murag naanag na mingi ingon ani among setup. Kaysa sulod sa osa katuig, ingani naming duha. Wala na may connection. Murag hangtod na lang sa ginikanan lang mi sa amo ang anak. Pero dili na isip usa ka mag-asawa.
Wala ko kabalo, Cinderella, kung nunsaon ako pagbalik. Ang dating siya, ang dating kami. Normal lang man siguro nga parehas may kapuyon sa usag-usa. Pero dili siya rason aron i-give up na mo ang amo ang gisugdan. Ang amo ang mga tuig na giantusan. Sa tanaw ninyo, Cinderella, normal lang ba ning ingon ani? Nga after mi magkaanak, dumurag ka kawala mi sa usag-usa. Daw ang among pagmahal sa usag-usa, murag gibaon pod namo sa yuta. Sa hinay-hinay, Cinderella, makaingon ko, gakaguba na ang amo ang relasyon. Wala ko nakadunghog o nakakita, Cinderella, nga nagbinuang ang akong bana sa ako. Pero sa ingon-ani nga treatment niya sa kuha, sa ingon-ani na mo nga setup, dam urag kakaguba na gid mi. Mangayo ko og tambag sa imong mga kaubanan, Cinderella, sa mga listeners nimo, kun unsaon pagpabalik sa spark sa usa ka relasyon. Gibuhat na nako ang tanan, nagpa-sexy ko. Tanan-tanan, Cinderella, matulog ko sa gabi nga gakaligo na kong perfume. Gapalit ko sa mga butang na angay na akong isuot before ko matulog. Even ang mga nigpis ng mga sanina nga dili pwede sa kuha, ako nang ginasuot para lang unta mabalik siya sa ako. Ang iyang paglambing sa kuha sa panahon na kinahanglan na ako siya. Pero wala. Wala, Cinderella. Munang mangayo ko og tabang sa inyo, ha? Sa inyong putahe confession. Daghang salamat, Jen-Jen.

0: Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabong Turan Dabaw di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami, nakulog, nakaiko, sa akong ihi, o kira kayo. Pero wala akong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong mabalatian. Yun ang tulayan na ako to sa Yesko. Kaya aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tuwang kape, kapakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para kong ulcer. Lami good kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Mix. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Cooks ay magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad na donggan ako, ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Stong! Nagpila inyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adik to.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 11 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mga katropa, exciting dito!

before I let you go. Oh. I want to say I love you. Ay, gabi na daw, basing muurlan. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una nga ito ang Putahe Confession. Siyempre, atod ka na ito gihapon sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot being ang mga produkto sa Yes to Health. Mutabang kini siya nga mapaligo na nga ito ang immune system. Munang pwede na mo magpalit-ana sa mga duol na South Star Drug nationwide. Available usab sa mga Mercury Drug Stores, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Pwede ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, or TikTok. Atong balikan ng istorya sa tuwang letter sender for tonight, we have Jen Jen. Si Jen Jen, naka-feel na siya ngang iyahang kaminyuon is slowly fading away. Tungod kay ang iyahang partner daw murag housemate na lang, official housemate, sa ilang panimala. Lanulisod ka ng ingon anak daw nga ka na. Mura ka tong permiro lang nga, naging kamo, di ba? Sweet kaayos siya niya sa dihang. O, nikalit lang o ka ng kabago ang tanan sa isang iglap tungod lang kay nanganak siya. Nga naman, maapektuhan ba di ay? Depende lang gid po na siya sa imuhang partner ha. O, wala ko kabalo kung anong naingon ana. Basi nga na ay mga problema nga wala ninyo na settle. Mabito tong giingon kaganina sa Osaka texter nato. Or, texter ba to? Mag-texter man siguro to. Texter or nag-comment sa live. Ana siya nga dapat or importante gyud ang open communication sa usa ka mag-asawa. Tinuod gyud na siya para didto ma-ad-

Welcome na usab nito programa The Secret of Health. Kaya niya nasa inyong health consultant at CJ ni Druda, inyong sagyapang makauban. Initag na sa kabuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas. O kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labi na intaknaas kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika nato, no? Alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to, dyan na siyempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tapos kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na siyempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan o pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe, mga katropa, bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab kamo mo pahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital.

0: and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukid News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning no sa atong avid viewers and listeners. Ma'am Nita Valderosa. Good morning XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning Doc. Ayan, good morning to you also Ma'am Rizal. Ayan, ug sa mga nagapaminausab ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungog kita sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7 Bukidnon, syempre sa labina din sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa program The Secret of Health, and XFM 91.3 San Francisco, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag na to kwarta. Tinuod man gid mao gid ang realidad mga katropa. Kay tungod kay halos mataglihok na to ron. No, nanginahanglan na gayud og kwarta or budget na. Apan mahitungod gayud sa atong panglawas no mga katropa kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Buot kung ipahibalos tanan may budget man ka or wala. Basta nara kay pampamasahe. No, kung kaya rin mo i-addo sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika. Na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. Ang adiin na madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga din na ayos sila in just 1 week, 2 weeks na. Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic para guide sa ato mga katropang diin na may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and sclerology practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri Jensan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tog Jensan, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic dinhigayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod nga Yes to Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no? Tungod kay wa pa jud tay branch, no? Dinha gayud sa Jensen. Apa na ito mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix, no? And then ang ato ang Turbo, ayan, available, and then syempre itong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik ko tayo mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? Tungod kay talagsaon ra ni nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita nato ang mga hinungdan nganong adun ang kamoy sama niya ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang diin na himuon ninyo ni ha. Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, mayang tag-isulat nato na, mayang tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagkuli nila silang balay, di jud nila malimtan, no, kung unsay atong mga advices. Ay, labi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kayo nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, ipadalan pa sila og kudigo, no? Okay, pakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatag sa Just to Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto, o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsagyan ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gayon ato na matagan o complete and a perfect combination of herbal medicine, nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayon matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing. No? Practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayon niya sa iyang kagalingon. No? Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag silib ito, nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay o mo na ingon sa oban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mo na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kitay branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali na kayo nila malocate na. Shell pole building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo hantod Bernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Mga ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. O, naaraputas palingki mga katropa, no? And then, unahan ninyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang naragin na sa highways palingki. Dako kayo na ninyo mabasa, no? Pagkita ninyo ana o kung akong usbon at bang ha? O dili linyada kay basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan. Mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo hantad a Bernal sa alas 9 sa puntag hantad alas 5 gayod sa hapon. Ado na yung mga nagmutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung tanong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao region, kundi tibuok Pilipinas. No? Nga diin na Yes to Health Clinic, sarado dyan ta pag adlaw Sabado tungod kay mo ka na atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usad para sa atong buhing nga Ginoo. And then region ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din niya gayon sa Tagum, mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kaban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para kayo tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romil Lakat.
1: Nagahasa pa sir?
2: Yeah, correct.
1: Yeah, bago ka nito din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa gani sa imong mga balatian?
2: Kapala po mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan po na ka-dugay sir nga din imong gipamate sa kamas?
2: Dugay na po ito. Kita ba ito eh?
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsi Kataw. Kamusta yung pamina?
2: Narang-arang naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa pungulo. Sa pangliko.
1: Wow. So, but masabot, okay na yung ulo rin sir, wala nang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyong karun sir sa tanang yung hindi nagpaminaw sa ato ang programa o ilabi na sa gusto usan mo sa way sa pagkanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Yeah. Ato ang tingnan mo, hindi sa itong nag-i-pratic ko nga po.
1: Yeah.
2: Tingnan nyo na ito, wakuan mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nagata.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit ka kusog sa Gino, magpanawas ka nyo pa rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Huwag kining orasa hatod ka ninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Diin, kini ato ang santon na vitamin C mga katropa. Naghadang o tana kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot or gani, no? Ato ang mag-inapagita ag pamagi, labi na nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magod ato ang santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimo, gani itong ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Unang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ato ang santon vitamin C. Dako kayo nitabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, ato na isgutan. our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa atuang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinanglan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? Kay focus sa papers, or any unsaman nga mga maging buhaton, din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available lang ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan na Bais, no? Ang asintado. Katropang Alan Bais, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad, no? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, no? Wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa, kanapitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, no, maglisod og ginawa or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tawo, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa. Pinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan ni Ana. Aron, tungod ni Ana, ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So, una-una, ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ato ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na jud nga doon na dyan, gitawag na ito ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga di na mutuyok sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na ay kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha, kining gitawag na ito, poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito, diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito kagpaginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo ra ta nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong tanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema tungod kay wala gyud nato makita tungod kay naman sulod sa lawas, na especially ha para sa mga obese or overweight people, daghan dai kay na sila og mga inflammation sulod sa lawas. Oh, nga diin it will cause shortness of breath, dizziness, na sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. I-mixarin muna 1 carrots, 1 sayote. Ito na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugas sa tela ang pure nga juice, mo inumo ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayok. Maghimo na ko ng merenda time para instead mo kang kagtinapay biscuits, kara na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Kaya ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Mo na sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Hugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganin, aminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok, no? And then nagtuongban kung nakainom ba o roon sa ba. Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayud ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon, makawalas problema, ay nako po, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level, mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice, nga nung pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation, kining sayote. Wala ta na sayod, pero grabe na mo paubos o muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayud mo kaon. From a 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, giniginahin mo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, magini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagka-problema sa mata, mawag na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementasyon gamit kayo ng vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo ang ayinumon, siyempre mo gaya nga itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayad kini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. So, nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado, nga din madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagka-problema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag inom, ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Na di na gin mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, mga sa gapong orasa, mga sa gapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Kaoban sa gapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sa gapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Ugaw, anang magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. Paimbutag sa tanahan, and God bless us all.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Horas para que tropas a XFM Davao Region a las 4:31. Se acabó un tagón.
1: Ya se cree que ron ya gawas atron atong kining guaon ang reaction sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho. Tara!
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ko ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.

0: fighting.
1: Good morning. Kalian kamu stuck by button segera tentara bagai tropa ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot. Ay, sige, patapak po ka ng lansang din ha, mga tropa, kay may gong ulos bata na. Ito, bago na ito, mga tropa, gumika kay buntag na mga tropa. Buntag, buntag, buntag, buntag, no! Alas 4.35 na mga tropa sa kabuntago ng adlaw, karo mga kaisona na usap nga Miyerkules. Nako, Wednesday naman tayo mga tropa, gumika ka na dayon, mga kagahapong adlaw, mga tropa, ang Martes. Ma'am Jing Figueredo, good morning, Ma'am Jing. Ma'am Jing Figueredo, karon, good morning, direk karon sa may Playa Davao City. Hala, good morning! Hala, bagod, bagod, exercise, exercise, exercise, mata, mata, mata, mata, mata, mata na mo! Ayaw palami kong muti, eh! Ay, wala'y nakitang inungutan! Mura ba ka nang managlansang matropa kaya doon ay agi mga tropa nag-ibot. Anong lansang matropa, hindi ko na mailhag ng ibtan pag wala. Itong bana, nga na'y silusok yung bana mga tropa. Istoriya lang ganit mga tropa ang iyang asawa na kita nag-istoriya mga katropa sa Juan. Istorya na kita-kita silang mga kabats, mga tropa sa eskwela, sa elementary. Nagsilos na mga tropa ang asawa, ang bana. Silos ang bana, pag uli, giaway mo yung asawa. Ikaw nun, iwag yung, uyab na nimo, basta uyab nimo sa una. Huwag yung, nagkuan na muna, nagkuan na muna, nagkuan na muna. Ingon na yung siya. Usa ka ebidensya nimo. Naka-ebidensya nga, nag-ana-ana nami. Siya, may man naglansang kaya doon ay makita ang inibta. Damay. Ay mo pala magsilo. Kung nahigugma mo siyang asawa, nahigugma yun mo niya. Good fit ba? Ang silos, kaya ang silos na wala na din na mo ay gipractice. Ang pa ang sekreto nga no, mga tropang dugay ang makuha na magpiayon, magkaiksunan. Ang imo pagsalig mga katropa og respeto ug ang pinaka importante ug sempre ipatiliwala ang Ginoo sa atong pamilya. Mao nay pinaka sekreto mga katropa nga bulungtad mo ma inyong maangkon, inyong maakomplis mga katropa kana nag-ingon nga sa kasakit o kamatayon hantong nga kinabuhi pa akitang duha mag-uban. Di ba? Tilde to aspart ito. Pag yung tilde to aspart, bisay ako ng tilde to aspart. Ha? Ang bisaya sa tilde to aspart, pagkatropa, ana lang na siya. Bahalag, mamatay ka, buhi lang ko. Ang damay. Metalas 4.37 na magkatropa. Pagkatawal tabo din na, kaya sige mong hukdong na ng abuhan. Mura mong tiguang maot, magkatropa. Sige hukdong ng abuhan, magkatropa, nga naglungag, mga kaigsaunan. Mahin mo nung nabi sa una ba? Sa unang panahon, mga tropa. Sa bukid, sa Pakibato, pamin, Gapuyo. Paraiso ba? Kanyang paraiso, kanyang panaga. O, paraiso, kanyang panaga. Kulusas, karong kulusas, barangay kulusas mo na. Bukiran din na mga tropa. Dihap mi sa una, Gapuyo. Na nakapuyo pa yung sentros panaga. Kanang gipuyan, karon ng Ramil Dison. Amuan na dihatapita sa una. Dihap mi Gapuyo. Kami, duha pa mi kabalay diha. Ganong yuhi, ang sa ito'y kuwan, hinyo ba ito? Yuhin. Ito sa una. O dihan na pita. Bukit pa may mga katropa sa una. Mauna mga katropa nga sayo. Pag ganit kayo mga katropa, sayo kayo may makaibot dihan na pita. Ibot ba? Baluma. Usap niyo ba ito sa eskulahan mga katropa? Baktas may tag 8 kilometers. Pagbalik 8 kilometers, 16 kilometers. Sumbaktas mga katropa. Alas 5 pasbuntag, baktas may mga katropa. Paingon din sa eskulahan sa Dato Libayaw Elementary School. Diba? Dato diba yung elementary school, pero na may high school karon na. Bibo na dihan kapita karon mga katropa. Baktaso na muna. Magikan mi mga katropa alas 5 sa buntag. Pero alas 4 pa, gamata na may kay palimpisahon may simong tatay kanya to. Sayo pa mga katropa, kaya naaram sa among doon sa balay ang among kakawan. May maisan. At to may silobs kakawan, mag haling mi kayo dito mga tropa paso-aso. Dito may maglimpisa mi usap mi ato usap mi maligo. Samtang ako magulang po si Manding Mimi, ami, mapoy naglungag. Kaming manoy buboy, kami mo'y maglimpisa daan dito usap mi mga tropa mo ato sa sapa kay maligo. Magdalapod og ka ng upat kagalon mga tropa ng tubig. Ano yung trabaho buntag sa'yo? At least mga tropa, before ni ato sa eskulahan, nakatabang mi daan sa among ginikanan. Unanang trabaho na mo kaya ito? Way back 1990s. Ang mga na mga tropang mga panahon na kay nag-read one ko. Kuan man? 1980. Basta ni-graduate ko elementary. Kuan? 1987 ko nag-graduate. 87, 88. 89. Ah, 88 lagi. Ah, 87. Ano? Wan, masama nito iga. Taon-taon na panahon, mga tropa. Pero, hanto garo, mga tropa. Parang lang, mga lang yapon. Taon jabas lang yapon. Idara na. Ah, idara yung tubo, mga tropa. Ang lawas, wagi. Pero okay lang, basta madasigon, mga tropa, with family. Okay rin na, mga kaiksunan. Pero, di mga pagsunan, iskin na buhay. Ala, kanan tanan, mga tropa. Lumalabay ka na siya, mga kaiksunan. Ayaw itanom si mong nahuna mga kaigsunan ang mga pagsulay kay kanang mga pagsulay maunay gitaw tog himuot og inspirasyon pero kapit lang yun sa Ginoo mga katropa maunay pinaka importante diba tinood tinood porteng tinora Ma'am Jing Pigarido diba Ma'am Jing live na live kita karo mga katropa din sa XFM 99.1 Mati City. Good morning kaninyo hurot pag Mati City Davao Oriental. Good morning. O gani sa mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City Davao del Norte kaninyong hurot mga katropa. Good morning. O live usap kita karo mga katropa sa toga mga Facebook page sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page mga katropa makita kita din ha. O gani sa mga katropa sa ato a mga katropang XFM 107.1 Facebook page na ito mga katropa makita ta din ha. O siyempre ang ato ang mga katropang XFM 99.1 Mati City Facebook page kita sab ta din hi mga katropa. Daghan ta kapilian din eh. Aripon ta mga katropa sa atong YouTube. Naagi po sa YouTube mga katropa XFM Tagum City ang atong YouTube. O siyempre ang ato ang personal account. Ato po mga tropa ibutang personal account. Kaya ito mga personal na kung wala pa makaabot ito sa ato ang mga Facebook page o sa YouTube mga tropa. At least mga tropa makita gapunta. Makita-kita gapunta ang Alexander Umaki Algabri Senior mga katropa. Ayon. O siyempre mga kaigsaunan. Oy, diri si Kuan si Alfie Balbero. Mayo gabuntag ni mo sir. Mag-ampo sa ta sir.

0: Alright, balik tadi mga tropa sa atong pagpagoban mga katropa samtang oras karon alas 4:45 na. 4:45 mga katropa, pwede na mga katropa ang inyong patdan. Mga aswang, mga ungo sa miro. Ay, tinuho ko. Makadulog lang mga katropa, number mga katropa, kuanin ang dalunggan mga katropa. Alpe Valvero, maayo gabuntaga, sir. God bless always. Shout out me dire sa New Corellia, Davao del Norte. Tanang taga New Corellia. Good morning. Yan, labi na sa mga Valvero family. Good morning, Rick, kaninyong hurot mga katropa. Good morning. Kumusta man New Corellia karon mga kaigsunan? Gimingaw na ko sa New Corellia. Wa na may ka-aris sa New Corellia mga katropa. Taod-taod ng panahon. Mga pila na kabulan. Kaya ni atong kuan mga kaigsunan. Ni atong dire pa mis man kilam na istasyon. Dire pa mi mga katropa Pimbal Henry. Halos mga katropa kada semana mga igsunan na amin ning New Corellia. Kay halos mapur kada semana mga katropa do na bot posilyon ri sa una. Ni adoy lima to ka gipamusil ri mga katropa sunod-sunod. Halos mga katropa nagpangalot ang ulo sa kapulisan mga katropa kun saon pagsulbad. Pero kalawis ginawa mga tropa, wa naman karon rin napita mga kaigsunan. Na ay mga hitabo rin, ganag ba lang kawat mga kaigsunan. Kani mga lost firearms mga tropa nga. Kuan God, kanang iagotos mga tanod God. Yagi, voluntaryo ko nagsurrender sa... Wa ko na magpaila nga concern citizen. Unya, pag-abot pa, dili pa ila mga tropa ang mga concern citizen nga nagsurrender. Unya, napo ko din nakitaan gapon nga gibalot o silupin mga tropa. Balot baga, kuan diha mga tropa nga diya sa mga... Kuan, maagian ko no sa... Dapins karsada, magian ko nung adunay gi balot uga kuan diha unya tanod lang yapon mga tropa nakakita. May kayo mga tropa. At least mga tropa ilang mga armas mga dugay nang gitaguan ilang gipang surrender pero under ballistic yapon na siya mga tropa kay kinibang mga armas na gamit ba kini mga tropa sa ginatawag natog krimen mga kaigsuunan. Mao na nga dili yapon na mga tropa luwas mga kaigsuunan nga og inyo na nagamit screaming mahibaw ang yapon na weapon yung ilubong na minyo permi lubong na hantod matayan hantod nga kaunog taya hantod di naging makita na. Kung inyo nagigamit screaming mga tropa makutkot ang yapon mo din ha mao naging ingon ni Mami Junisya nga
1: nagpuyo na din yung ako nak imong gikoy-koy.
0: Gikoy-koy dito may butang yung tanda mga tropa ganito ka na mga tropa sa ato pagpanakoban mga igsunan samtang kamo din na mga tropa kapaminaw ala timplahan ang inyong Santon Gold Coffee Mix isama na ako mga tropa ganihan ako ng timpla nagsigin akong tungtunga bonera o kaklaro ana o kaklaro ana di maklaro kayo na mauni akong coffee mga katropa ganito mga tropa sa ato Santon Gold Coffee Mix mga katropa may inom na tabay. Diba, portinin doon tao? Muraman mga katropag si Sir Lindon. Lindon doon ko. Dito, murag si Sir Lindon. Dito, morning niya Sir Lindon. Musta na mga sir? Alright, parangin ka po ito mga katropag. Dito, mga katropag, mga igsunan, dritas ng mga uluhan sa ato mga hisgutanan ng mga balita. Karo mga katropag, ato madungog. Dini mga tropa sa ato mga kaubanan na nakaplaster karon sa ilang area of responsibility mga tropa mga balita gikan sa Davao Region ug sa gawas sa ato nga Davao Region sa mga kasikbit mga tropa nga sa isla sa Mindanao gikan sa XFM Mindanao Reports. Ya kore mga reports mga tropa ato gahatag pagtagad kay dunay mga headlines din 705,000 pesos kantidad kini sa smuggled cigarettes na sakmit kini sa Mabini Davao de Oro. Tulo ka suspect pud mga tropa tingkagol na bay sa prisohan. Samtang sa pikas bahin mga katropa. 22nd regular session sa Sanguniaga Panlalawigan sa Davao del Norte.

0: Wanted person. Sila ba nanguna karong mga tropa sa bukod sa wanted person? Samtang mga ahensya usab sa gobyerno mga kaisona na kayusa alang kini sa hilom o malamposong pagsaulog sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan. Independence Day. Hindi pa ni malamposon mga tropa kay karong panin pitsaduso. So, ilanggi pa ni kamuta mga tropa, ipangandaman. Samtang kapalo mga tropa nagkaiusa kini sa pagka, okay? Marga pa sa Independence Day. Dari mga tropa sa Pigas Bahin Digital nga Civil Registry. 60 mga tropa sa upat usab ka provincial hospitals sa Davao de Oro. Gisugdan mga katropa. Samtang Davao Light nagapahigayon kin o magpahigayon mga kaigsunan o orientation sa kuryente sa Mag-Ogpo West. Tagom karon mga Hunyo at Sona mga katropa. Grabe ubang magbabayad ni ini mga kaigsoon ng karupanahon na. Samtang 1,600 litros nga fuel gihatag mga katropa sa probinsya sa Davao del Norte alang kini sa desalting sa Nia Canals sa Davao del Norte mga katropa. Kadag uban pa mga tropa mga detalye, mga uluhan mga tropa sa mga balita o mga kompletong detalye sa balita gikan mga tropa sa XFM Mindanao Reports. Ato kada madungog mga tropa dinis tong pagpanag-uban ng atong programa inyong tulumanon. Kato gabahin sa mga tropa sa uluhan sa mga balita. Hatod ka na ito mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga tropa ba'y kinigamiton pang-spray sa tanang klase mga tanom. Unsa man ang anaas sa imong mga baol mga tropa din na alam ay gamitan kami ng pang-spray. Kung gusto ka mga tropa buasin sa pagpanguma, makaginansya, di na ka ma-failion o di ka mga tropa ma-shortage. Hala, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na ba'y mapalit kini sa nagkanyang mga agri-store sa inyuhang mga dapit mga katropang tigpaminaw. Exciting Pilipinas! Mga kaigsoonan, good morning, usap na ikiron mga katropa din sa Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte, kaninong hurot mga katropa.
1: Good morning!
0: Ayun, good morning!
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya rin sa mga tropa karoon sa Santo Tomas, Davao del Norte, Kapalong, mga katropa din usap sa may Asuncion, sa may Sawata, Davao del Norte, good morning, kaninong hurot din mga katropa. Oy, waiting for live video man. Naun sa ba ito signal karon? Wala-wala ba ito signal mga tropa karon sa itong internet? Managiingon, magagisunan nga ang itong internet mga tropa. Dili, sama ka niya itong internet yon. Di ba, Ma'am Jing? Si Ana Algabre Eliena Sardido. Oy, good morning! Mayo gabuntag, Kuya Bong. May buntag ni mo niya, Ana. Kumusta mo niya karon? O diri sa mga tropa sa uban pa. O, mga, ang ato ang mga tropa ang kuan, Facebook page ng Wagting. No kay wa na po signal. Diri mga tropa kang Hinaro Solas. Good morning. Hinaro Solas, good morning. Kang Carlo Mondeza Di Guzman, good morning. Shout out naka ang taga na Talaingod. Na dito ang akong asawa. Yan. Good morning naman ya Carlo Mondeza Di Guzman. Yan, good morning daw, nakaros Talaingod, good morning. Huwag na mo sa radyo nagpaminaw karon, dungog ninyo mga tropa, pero karon pag-refresh mga kaiksuna ng atong kuan. Kaya noon sa panahina kay signal daw? Hinay pa sa, kuan mga tropa, hinay pa sa banang tigula, mukabang siyang asawa. Grabe po nyo. Salamat sa imong pag-ampo, nga gihatag, karoga buntaga, amen. Nato pa ni Ma'am Jing Pigarido. God bless ni mo, Ma'am Jing. O diri si Tatsky, mga tropa, Tats Joseph Angel. Good morning sa tanan. Good morning, Sab. Yon mga katropa, wag tang yun. Marigingon, mga kaiksunan, ang atong internet, mga tropa, galuya. Galuya ang atong internet, karong panahon na, mga katropa. Pero napagyapo lang ako ang personal account ako. Napabuhi pa, mga tropa. Napang atong personal account, mga tropa, ang Alexander Umaki Algabri Senior. Pero sa ato ga Facebook page mga tropa gi-refresh pa kay nihinay ang signal. Nihinay ang signal mga tropa diri sa ato sa tua mga tropa ang kaugalingon. Man ri gatan apo ni mga tropa dinhi si John Eric Dakay Buntuan. Bro, good morning bro. O gani ka nga Gina Alo Tosio. Gina Alo Tosio, Tisio dai. O Gina Alo Tosio. Mat kun sa nila ni kuan mga tropa nila ni Gigi Alo. Purification Gigi Alo ba? Akong classmate mga tropa dito sa Banay-Banay, Davao del Norte. Pero mga ito nagsibo si Gigi ata. Ito nagsibo si Gigi karon mga katropa. Nagpasibo na siya mga igsoon. Magtutudlo ata. Nela, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Good morning, Ma'am Nita Valderosa. Pasensya na mo ha mga tropa sa ato ang

0: Facebook page, mga tropa. Kay medyo sakuan pa, mga tropa, matumal ang ating ano, matumal ang ating matumal ang ating internet connection, mga tropa. Manay gingon matumal sa ato pag gaginod ba. Mauna, mga tropa, ang resulta karon, mga igsoon. Alright, padayon ka punta, mga katropa, sa atong pagpanaguban, mga kaigsona, ng atong programag inyong tolumanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yon, padayon ta, mga katropa, balik na ta sa on-air. Ha, on-air, balik, magkita on-air, mamata mo sa on-air. Balik na ta, mga katropa, sa ato ang Facebook page, mga katropa, karon. Makita na patagbalik din hi, mga kaigsonan, akayay. Ay, nago. Wag yun tayo, kuwanan ni mga tropa, wag yun tayo hold ni mga tropang internet talaga ka panahon na. Mga nag-iingon ta mga kaigsunan, kung internet isgutan, wag yun tayo. Diba? Marag mauna ni. Ay, nago. Adiot lang mga tropa, kayong oras mga tropa, bulawanon! Oras, bulawanon mga kaigsunan, ato sa ihatag mga tropa, kadiot! Alas 4:56 na bye!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
6: Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Na kung gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Das! Exciting! Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
5: Tama lagi yun, mga katrupa. Mga laki, bayadaan bago chula. Kalisod kayo, mga katrupa, magchula mo daan, mga katrupa, hindi mo mamayad. Kay daghan na ilipat na mga katrupa. Ambot si katrupang Gabs kanito, nalipat ba niya mga katrupang chula daan o sa bayan?
4: Exciting Pilipinas!
5: Chula, chula yan.
4: Exciting Pilipinas!
5: Bago na po niya mga katrupa, gumikan kay alas 5-3 na bay! Kini nga itong pagbarago ba mga katrupa, hatong ganito, mga kaigsunan ganito sa mga produkto, mga tabang, ganito, mga katrupa, labi ng virus. Na hinungdan mga tropa sa sakit nga imo mga tropa gikadlukan. Inumi kada mga tropa premium D3 ang bag-o mga kaigsoonan nga vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Ang tungod kini mga tropa sa VCO o moringa oil, mapalit kini sa nagkaniya mga butika ug farmasya nationwide na mga katropa. Unsa pay gipaabot ini mga kaigsoonan? Para posta mga kaigsoonan karon nga adunay mga balatian ha, magpa-check up mga tropa, adunay libreng check up mga kaigsoonan mga katropa. Dinhi sa ato ang Y2H sa Clinic and Pharmacy. Matag adlaw mga tropa ug Miyerkules ug sugod karon. Miyerkules karon na ni libreng check up kutob ngadto sa Huwebes ug Biyernes mga katropa. Mga alas 8 alas 9 mga tropa diha magsugod na kutob ngadto sa alas 5 at sa hapon alas 3. Yon, ato na mo dito basta hapon na kutob. Naka na himutang rin mga tropa ng itong Y2H sa Clinic and Pharmacy. Nahimutang ganyan sa door number 8, first floor. Sa ito mga first floor, naagyan naman sa ground floor ng mga tropa. Ground floor na siya. Ay, wak may underground. Ground floor lang. Na first floor mga tropa, M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY, paliko kini sa palingki Ganti Road. Barangay Magugpuway, Tagum City. Mga katropa, libreng check-up din na mga tropa sa ato mga eksonan. Ano na mga balatian, nagduda mga katropa sa resulta ninyo mga tropa sa inyong mga laboratory. Dala na yung mga resulta sa laboratory dito mga katropa. Aron may kumpara mga eksonan, doxygen hydroda. No, makumpara na ni doxygen hydroda mga katropa ang inyong mga resulta. Unya, sa sunod na po ng check-up, ipadala na po na mga katropa. Kung makita o doon ay alibyo mga eksonan, din hanyo makita mga katropa nga musalig na mga katropa sa inyong anak mga katropa nga pamaagi mga eksonan. Libreng check-up na, walay bayad mga katropa, kay libre gani. Noong sa banay ka.
4: Exciting Pilipinas.
5: Ano na siya mga kaigsoonan. Alright, balik na po tayo mga tropa. Balik na tayo mga tropa sa ato mga live mga tropa sa ato Facebook page o sa atong YouTube. Nabalik na tayo mga tropa. So, dili na tayo mga tropa magkarap-karap ka. Nabalik na tayo mga kaigsoonan. Balik na po din hang panimbaya kay inyong timbaya kaganiya nang wala. Nang wagting tiyan yung magpagnimbaya kaganiha mga kaigsoonan. Gumika mga tropa kay sagi kaingon ko na mga tropa. Nang wagting itong kaganiha gumikan kay ni shoot down di ay. Ni shoot down si Sano mga katropa. Nakaliap unta to mga tropa pero nadritso sa bangag mga kaigsoonan hinungdan ng tikalbong mga tropa. Oh, shoot down ang atong si Pio mga kaigsoonan ginbinuang. Mura magibugatan katulogon man siguro mga katropa ni atong si Pio din. Ay nako, balik na rin mga tropa sa itong pagkurgo mga kaiwaan tamangundang mga katropa drita sa itong batulumanon. Ito yung pag-programa.
4: Exciting Pilipinas!
5: Ito maglangan mga tropa. Ito ng dalikatan ang mga reports gikan sa Tumakawanas Gawas. Unahaw na ito mga tropa kay humanag higop siyang Santon Gold Coffee Mix mga tropa sa katropang Lars Anyol. Kaoban ang iya mga tropa kapikas kinabuhi nga John Tess mga katropa. John Tess yun? Katropang Lars Anyol kay doon ay 705,000 kantidad kini mga tropa sa ismagol nga sigarilyo nasakmit kini mga kaigsoonan sa Mabini, Davao de Oro. Doon ay tulok ka mga responsable sa kote mga katropa tingkagol na karon. Katropas balita katropang Lars Anyol.
4: Live report.
6: mukabat sa 705,000 pesos. Nga katidad sa smuggled cigarettes. Ang nasakpit sa niyo sa operasyon sa otoridad sa barangay Kadunan. Mabini Davao di Oro sa Milabay ng Adlaw. Arestado usab ang tulog ka mga lalaking suspitsado. Nga nagpagitaron og 27 anyos. Nga to sa 37 anyos. Kansang lumulupin sa laing-laing dapit sa Davao di Oro o Davao Oriental. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang naghatag og impormasyon sa kapulisan. Kabayan sa kadunahan mga individual. Nga nagdiskarga sa nasakpit ka kontrabando sa dapit. Inungdan nga girespondihan kini sa kapulisan. O nasairan nga walay graphic health warning ang maong mga sigarilyo. Sigun sa report sa Mambini Municipal Police Station, ana sa 36 kasako nga dunay sulod nga D o G brand nga sigarilyo o napulo ka master cases sa parehong brand. Ano kopis ka sa otoridad sa mga operasyon? Dugang paniini nga kaabag sa kapulisan sa Mambini sa malampusong operasyon. Ang Second Davao di Oro Provincial Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team o BIR Tagum. Balhog na mga suspek sa Mambini Municipal Police Station o nangatubang sa tukmang kaso kalabot sa gikalambigitang ilegal nga aktibidad. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si gawas mag Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
5: Thank you so much, Katropang Lars Sanyol, sa detalyo sa mga balita, mga katropa. Samtang sa pikas bahin, mga kaigsonan.
4: Exciting Pilipinas!
5: At to na to, mga katropang report, usab gikan ni Katropang Gab. Alas, mga kaigsonan, kaghapong adlawa. Every Tuesday, adunay regular session. Session ka na, mga tropa, sa Sanguni, ang Panalawigan. Dinhi, mga tropa, sa probinsya sa Davao del Norte. So, mabungahon kini mga tropa ang 22nd regular session sa Sanguniang Panalawigan, mga tropa. Atong kumpletong detalye, manukad mga kaigsonang gikan ni katropang Gab Alas.
4: Live report! Live report!
7: Gipahigayon kagahapong adlawa Hunyo 2, tuig kasamtangan ang ika-22 nga regular session sa Sanguniang Panalawigan diin gituki og gihisgutan sa mga miyembro sa konseho ang nagkadayang mga ordinansa, resolusyon og mga lakang nga nagtumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko og kaayuhan sa mga lumulupyo sa probinsya. Atol sa maong session, gipresentar og gilantaw sa mga miyembro sa Sanguniang Panalawigan ang mga agenda nga adunay kalabutan sa lokal nga panggabhanan, kalambuan sa komunidad, infrastruktura, panglawas, edukasyon o uban pang mga programa nga makatampo sa padayong pag-uswag sa probinsya. Ang regular nga sesyon nagsilbing plataforma alang sa mga opisyal sa probinsya aron isgutan o paghahukman ang mga importante nga isyo o mga palisiya nga makaapikto sa pangadlaw-adlaw nga kinabuhi sa katawhan. Padayon nga gipaabot sa Sanguniang Panalawigan ang ilang paningkamot sa paghatag og epektibo, transparent og responsableng panggamanan pinagi sa regular nga pagdumala sa mga buluhaton o programa alang sa kalambuan sa tibuok probinsya. Katropa, kapinga healthy, doon ay glutatayon ang collagen ay magipangitamang Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gambalas, XFM News!
5: Ikasabas, Katropa Gambalas, sa detalye sa mga report, mga katropa, nindot yun yung mga katropa, no, kanang nindot kay itanaw sa sisyon, mga kaigsunan, kanabitang aduna, mga katropa, debate, mga katropa, sa mga idea, debate, sa mga project, mga katropa, giduso, mga kaigsunan, na kinahanglan pa, uting kayon, pag-ayo, kung unsay kinsay, makapahimulos din, labi nag pundo, mga katropa, sa gobyerno, panulanan sa gobyerno, sa panggamahanan ang mugawas mga kaigsoonan tan-aog ba ayo liliog ba ayo adunay mo utingkay adunay mo busisi mabita adunay minority adunay po'y majority kay walay minority mga katropa sige lang tag-approve mga kaigsoonan kay majority mga katropa walay minority mao nga importante po nga adunay minority mga katropa aron sab nga mahimong balanse ang pagduki-duki nini mga kaigsoonan sama din ni sa senado importante gyud adunay mga katropa majority adunay minority kung ang majority mga katropa naa mga kaigsoonan sa ubos nga kuan sa gidaghanon kay basta mintag majority number o ano numbers magyud mga tropa kung labaw kag numero mga katropa mahimo ka majority kung ubos kag numero mga katropa adto sa minority so diri lang mga tropa karon sa Sanguniang Panalawigan sa Davao del Norte murag usa ra man gyud mga tropa ka minority ang klaro kanira mga tropa si kuan si board member Amit mga kaigsoonan murag orli amit murag maura ni mga tropa ang minority din hinga ako nakita sa kasamtangan nga grabe mga katropa mo ribatal mga kaigsoonan ko adunay ko at uting kayon gyud aniya mga tropa gumikan kay importante gyud mga kaigsoonan nga ang panudlanan mga tropa sa gobyerno mapahiluna kini sa tama mga kaigsoonan mao ni ko nakita din hinga kuan gyud di sa madlok mga tropa kun unsay barugan mao gyud ang barugan basta tan-aw niya mga tropa makaayo kini ngadto sa iyang distrito nga girepresentahan mga kaigsoonan dili ingon pag-aswat mga tropa sa bangko nini nga orli amit gumikan kay wa magyud kaila ning orli amit mga katropa no wa gyud kaila nagkakita personal ni pero siyempre, basta media itong mga tropa, maka kita gyud mi ana mga tropa labing adunay mga preskon o ganunay mga sa session mutambong ta magkita na dito mga katropa. Pero sa in personal nga kinabuhi wa mi makailanay ning tawhan na mga kaigsoonan.
4: Exciting Pilipinas.
5: Samtang sa laing bahin mga katropa katapos sa gabahin ri mga tropa sa ato mga kauban nga naas gawas at tuntun Davao City. Kay sitwasyon kuno sa illegal nga droga mga katropa dinhi sa nasod, nahimo kuno mga katropa nga follow the leader. Drug awareness campaign gipakusgan karon sa mga kabarangayan sa ako mga katropa sa Davao City. Katropa sa balita, katropang Marvin Ibano, katropang Marbs.
4: Live report.
8: Nangunay na sa pagtabang sa drug awareness campaign ang kapitan sa Barangay Sentro San Juan sa Davao City. Nunot sa naobserbahan ni ining subling pagdaghan matud pa sa mga nakiglambigit sa ilegal nga droga sa nasod. Sa interview sa XFM Davao, kang Kapitan Rene Estorpe, gibutyag nga daw kampante na ang mga drugista ning panahuna tungod sab sa pagkalambigit sa pipila ka mga kadagkuan sa nasod, rason nga gipakusgan niini ang pagpahibalo labot sa negatibong epekto sa ilegal nga droga.
9: Kami di sa Barangay Sentro, anytime, anywhere, in any occasion, amo kayo nga kanuna ipahibalo, bahalag, masuko sila. Isang tuwad nga to ang nasod karon, nagkabuang nga yun niyo. Okay, nahimo na may noning follow the leader na may noning trabahoan ng ginadili ka droga karon nga din nagsunsuon naman po ning mga tao o yup-yup o ilang ka nagkinaugalingon tungod kay nagtuo sila wa na iklarong dakop nila tungod kay ang ulo nila to ang busta asport. So para na ako why on them napagpaybalo pag-edukar nila nga wa yun tayo makuha ni aning paggamit sa ginadili ka droga.
8: Aminado ang kapitan nga adu naghihapoy mga residente sa iyang barangay ang madakpan tungod sa droga ug nagpadayon ng operasyon sa kapulisan sa ilang lugar tungod ni ini. Subay sa susamang inisyatibo ni Kapitan Estorpe, gipasiugda sab sa Davao City Police Office ang aktibong partisipasyon sa matag barangay sa syudad sa kampanya batok ilegal nga droga nga halos matag adlaw aduna kini madakpang mga drugista diin dako matud pa kining tabang aron mapakgang sa hingpit o baka maminusan ang pagkailap sa ilegal nga droga sa komunidad. Mga katropa, aron karunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Thank you so much, Katropag Marvin Ibano. Inoon na mga tropa, why lipon-lipon si Kapitan Kapitan mga kaigsonan, why lipon-lipon si Kapitan Estorpe nga follow the leader. Gumikan kay but sab to mga tropa nga ang pinakaulo sa atong nasod sa Pilipinas nga gibansagan kini mga tropa bangag karong panahon na makatugot ba mong ana lang yung panahon na mga tropa yung anag yung sitwasyon nga uyon mo nga bangag yun ato mga tropang leader. Nag-ingon ta mga eksonan, ang hagit mga tropa sa katawa, majority sa katawang Pilipino na mag-polikil test mga eksonan, aron masuta ang kamatuuran. Anong di ba yun masugot mga tropa? Aduna gigitaguan. At ipasabot mga tropa, kining pagpanggukod karon sa illegal nga droga sa itong nasod sa Pilipinas. Bulaklak na kini, bulak-bulak na kini mga tropa, aron ingnon nga aduna campaign against illegal drugs. Pero ang madakpan mga tropa, magagagbay kayo mga kaigsunan, luoy kayo mga katropa, nagigamit lang po mga kaigsunan, aron lamang adunay accomplishment, Ginoo ko. Alas sa 5:15 na ba, hindi gapon sa itong pagbaragupan mga tropa, ng itong programang inyong tulumanon, mga katropa, ako gapon yung lalay galas kanginan, katropang Bong Umaki Algabre. Samtang sa Pikas Bahin, aktibo mga tropang may appeal ang New Corilla Municipal Police Station o New Corilla MPS. Sa opisyal mga tropa nga pagsugod batod pa sa Brigada Eskwela 2026 nga gipahigayon kini sa New Corilla Central Elementary School Speed Center isip kabahin kini sa pag-andam alang kini sa maabot usab nga pagbuka sa klase. Gipasiugda usab sa kalihukan ang importansya sa pagpanaghiusa sa kooperasyon tali usab sa eskwelahan, kapulisan, lokal nga panggamhanan o ga komunidad aron lamang nga masiguro ang mga nga matupa usa ka luwas limpyo og angay usab nga palibot alang kini sa mga estudyante sa ilahang pagbalik sa eskwelahan. Gani sumala pa usab sa New Corilla Municipal Police Station ang ilang partisipasyon kabahin kini sa padayon usab nila nga suporta sa sektor sa edukasyon og sa pagpaligon sa pakigtambayayong sa mga magtutudlo, ginikanan og mga leader sa komunidad alang kini sa kaayuhan sa kabatan-unan. Gipasabot usab mga katropa sa kapulisan ang ilahang padayon usab nga bantayan matud pa ang kahimtang sa mga eskwelahan aron lamang masiguro ang kaluwasan, kaayuhan o ga proteksyon sa mga estudyante atol kini sa tibok school year mga katropang tigpaminaw. Alas 5.17 na ba yung regapon sa atong pagparagoban sa amtang kutay sa balita sa Davao, New Corilla, Davao del Norte. Kapasidunggan usab sa New Corilla Municipal Police Station o ang New Corilla Municipal Police Station. Pinaagi sab kini sa usa ka certificate of commendation gikan sa Davao del Norte Police Provincial Office sa ilahang talagsaong nga performance sa pagpatuman usab sa anti-criminality campaign. Pinaagi usab sa malampuson nga Manhan Charlie operation ang maong nga pagpasidungog. Gidawat kini ni Police Major David Ibalio Jr. ang acting chief of police uban usab sa waranda PNCO sa istasyon atol kini sa seremonya niadto ga Hunyo 1, 2026. Nagapakita kini sa lig-on usab nga dedikasyon sa New Corilla Municipal Police Station sa pagasubay usab sa pagdakop sa mga wanted persons sa pagpaligon usab sa kampanya batok sa kriminalidad o gapagsiguro nga ang mga dugay nang napinding na kaso magatubang yapon ang hustisya. Padayon usab nga gipamatud-an sa New Corilla Municipal Police Station ang ilhang paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw o hapsay sa komunidad o sa paghatag usab og mensahe nga walay luna ang mga supak o masupakon sa balaod sa lungsod sa New Corilla mga katropa. Alas 5.18 na bayad regapon sa pagpadayon sa atong pagpanaguban samtang sa Pikas Bahin. Nagpahigayon o koordinasyon ng meeting ang kapulisan, lokal na panggamhanan o Armed Forces of the Philippines aron labang maandam usab ang umaabot nga pagsaulog sa 128 ka Philippine Independence Day karoga Hunyo 12, 2026. Nahitabo ang maong nga meeting alas 3 sa hapon ato ga Hunyo 1 ning kasamtang gatuig gitambungan kini ni Police Captain Crisanto Esquibral o Quibrar, officer in charge uban usab sa mga personahe gikan sa LGO o EFP tumong usab sa panagtigom ang pagpalig-on sa panaghiusa o koordinasyon sa tanang hingtungdan usab nga ahensya aron lamang nga masiguro nga malinawon, organisado o malampusog ang pagdumala sa kasaulugan sa adlaw sa kagawasan. Gihisgutan sa meeting ang mga plano o lakang kini sa seguridad. Kaandam usab sa mga kalihukan o ang matag responsibilidad sa mga ahensya nga muapil kini sa maong selebrasyon. Sumala po usab sa mga opisyal ang panagatambayayong sa kapulisan, militar o lokal nga panggamhanan nagapakita kini sa ilahang ligon usab na pasalig sa paghatag og luwas, hapsay o makahuluganon nga paghandom usab sa kagawasan sa atong nasu. Alas 5.20 na mga tropa, samtang sa Pikas Bahin, sa laing bahin sa atong mga balita, kining digital na civil registry system mga tropa, kay gipirmahan na karoon mga tropa sa Davao de Oro ni Gobernador Raul Mabanglo. Ang memorandum mga katropa of agreement tali usab sa Provincial Government of Davao de Oro o sa Philippine Statistics Authority o PSE alang kini sa implementasyon sa Philippine Civil Registry Information System kung ginatawag kini ga FELCRIS o Electronic Civil Registration and Vital Statistics System sa upat ka Davao de Oro Provincial Hospitals. Nahitabo ang pagpirma sa kagahapon mga tropa sa kasabutan kagahapon adlaw nakalabay ang adlaw isip kabahin kini sa pagpalig-on sa digitalization sa civil registration services sa probinsya sa Davao de Oro. Ubos sa baog ang programa himuon matud pa ng digital ug mas efficiente ang pagparehistro sa mga panghitabo sama na lamang sa pagpanganak o pagkamatay. Pinaagi usab sa mas paspas nga pag-encode o pagdumala sa mga record lakip na sab nini sa mga birth certificate o death certificate. Sumala pa usab sa PSE makatabang ang PhilCRIS o ECRVS system sa gitawag real time nga pag-record usab sa mga importante nga datos nga nagapalig-on kini sa civil registration o vital statistics system sa probinsya sa Davao de Oro. Alas 5.21 na mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa itong mga balita sa Davao Region. Di apilar karong panahon na sa mga opisyal sa barangay Magugpo West Tagum City. Ang aktibo nga partisipasyon sa mga residente sa umaabot usab nga Monday convocation nga gipagahimuon kini karoga Hunyo 8, tuig 2026 alas 8 antak na sa buntag dito kini sa may barangay gym sa Magugpo West. Sumala po sab sa pagpahibalo. Espesyal kini nga mutambong ang mga representante sa Davao Light and Power Company aron lamang nga mangulo kini sa usa ka information and orientation session nga nagatumong kini sa paghatag usab og klaro og tukma batok pang impormasyon mahitugod sa kalampusa o kasamtangang kahimtang sa supply usab sa pagdumala sa kuryente sa Tagum City. Atul sa baog kalihukan, hisgutan ang mga importante matupang isyo nga may kalabutan kini sa serbisyo sa kuryente. Lakip na sab nini ang mga programa o mga laka nga ginahimo aron labang nga masiguro ang mga og mas epesyente og lig-on nga supply sa elektrisidad alang kini sa mga konsumidor. Gani gidasig usab ang tanang residente nga mutambong aron makadungog kini sa mga opisyal nga pamahayag gikan usab sa Davao Light og adunay higayon nga mangutana og pagmangayo usab og klarifikasyon sa mga kabalaka nga may kalabutan kini sa serbisyo sa kuryente. Gani naglaom usab ang barangay nga pinaagi usab sa maong convocation. Mas mapalaom pa ang kahibalo sa komunidad og mapalig-on ang kooperasyon tali usab sa mga konsumidor og sa kampanya sa kuryente alang kini sa mas maayong serbisyo sa umaabot mga katropa. Katapusang bahin sa tuga balita sa Davao Region. Nagapadayon karon ang pagpaningkamot usab sa provincial government sa Davao Oriental aron lamang mapalambo ang sistema sa irrigation og Davao del Norte. Rather, inaagi usab kini sa desilting sa mga kanal sa National Irrigation Administration o NIA. Kani sumala pa kang Kisia Association President Ron Bagon. Pinaagi usab sa pagtambayayong ni Gobernur Edwin Cuyagob Hubahib o Vice Governor Clarissa Hubahib, Provincial Agriculture Office of Pagro niya Lixfiad Federation of Kisia Association. Mukabat nga to sa 1,600 ka mga litro na fuel ang gihatag kini alang sa operasyon sa desilting sa mga irrigation canals. Gibuti ang usab ni Bagon nga padayon matud paghapon ang paghatag og sa provincial government og fuel aron lamang masiguro ang walay hunong nga paglimpyo o pagpalaom sa mga kanal nga maoy magsupply o tubig sa mga umahan. Lakip na usab sa mga lugar nga gitutukan karon sa desilting operation mao ang irrigation canal gikan usab kini sa Kinamayan o San Miguel padulong usab kini ngadto sa Duhali ingon man ang linya usab sa New Casay San Isidro hangtod kini nganhi sa Anibungan. Matud pa usab sa mga leader sa asosasyon hinay pa usab nga dagan sa tubig mao nga mga ang mga kanal tungod usab kini sa natigom nga tubig mga lapok yuta og uban pa mga tropa nga debris nga naanod kini giya nga mibara sa agianan usab sa tubig. Tungod usab nini gikinahanglan na ang desilting aron lamang mas mapasiguli ang hapsay nga pag-agos usab sa tubig aron na siguro ang igo usab nga supply alang kini sa mga umahan sa naisgutang mga lugar. Ilauban usab nga pinaagi sa padayon nga suporta sa probinsya og sa pagpanaghiusa sa mga ahensya og mga organisasyon sa pagpanguma mas mulambo ang produksyon sa agrikultura og mas mapalig-on ang panginabuhian sa mga rice farmers sa Davao del Norte mga katropa. Aktuwali kining lugar mga katropa ako kining gibisitahan dito mga katropa gisuri-suri gyud ko niini mga katropa ni Presidente Ron Bagon mga kaigsoonan sa mga kanal nagipakita katunga pag yung madisilting. Ako gining gisubay mga katropa dito. Maudeng dalik kayo maawas ang tubig. Gumikan kayo ni Mabaw na. Gumikan kayo mga yuta mga katropa nga inanod kini sa baha. Magsigi katambak mga katropa. Mga basura matambak dito. Nagtapok to mga basura. Daghan kayo. Hinungdan nga nakasinatig baha na ining lugara mga katropang tigpaminaw. Exciting Pilipinas! Oras alas 5.26 na mga katropa.
10: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya dagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gwapo turog, gwapo pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
17: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
16: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres. Tentay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
22: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
25: Yes, to help.
0: resist the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
0: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Boss, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
26: Gusto ba limong isalista limong eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
26: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
23: Exciting!
0: Exciting! Pilipinas!
5: Alright, balik na rin mga tropa. Nakumbungo sa ito, mga tropa. Exciting kayo mag-exonan. Gumikan kay... Oh, Irison, good. Kay Musukol, mandi. Ang anar, ganyang life, mga tropa. No? Basta Musukol, Irison lang, good. I-delete lang, good, mga tropa. Basta Musukol, pero di Musukol. Ay, padayon! Pila rin, good. Istorya ni Ana, mga tropa. May resibo. Ay, nako. Alright, parang ka po tayo mga tropa rin sa itong pagpanaguban, mga kaigsona, nito tayong program ang inyong tulumanon. Ako pag-iapon, mga katropa, inyong alala, higalas, kanginan, karong katropang bong, Umaki Algabre. May nakikuban, mga katropa, nining atong programa. Oy, kang Adeline Argunsa, kang Joselito Argunsa, good morning. Dina nila ni Casey. Casey, good morning. Ngani usab sa nila ni Kaloy. Morning, Loy. Carlo, good morning, Carlo. Online ni kuan nila ni Kinjat. Good morning, Injat. Oh, God. Si Toto Gian. Ayan yung mga pangan sa anak ni Arnold. Ay, ano si Gian, mga tropa? Dian, ito isa, Dian. Isa, Gian. Dian to si kuan, si Kinjat. Kung ako masayo, Injat no, Dian. O niya si Toto is Gian. Abi daw si Mauro na. Di ako, laki man yung profile ni si Toto man eh. Ay, mao din na pangalan. Ay, ni mo to. Gian. Ayan ang pangalan na. Asan ang ipanguhan ang pangalan na? Himuom ng bayot. Mga bata mo na. Bito. Nanausap nila ni Dodong. Diyan nila ni Milin. Og nila usap ni Arnold. Og ganha usap ni nila ni Inday. Si Inday na naman rin sa Kuanata. Kabantian, Davao City. Huwag ko masayo. Nag-working tawang bata mga tropa. Para lang matuman ang pangandoy is kinabuhi. Anak mo na. Dili man babag mga tropa. Ang kawadon sa ginikanan. Basta gusto ka nga aduna kay future nga maabot mga katropa. Mauna yung pinaka-importante. Alright, uban pa mga tropa. Karon nga niya, karon rin sa kuan, La Silya o si Edwin Ricto. Good morning diha ninyo. Kumusta man mo din hin? Nila ni Bibi. Kumusta man? Bibi, si kuan, si Gingging. La, kumusta man mo karon rin? Napita mga katropa. Mga pahinaot nga kamu anas kabas kung kapiskay nga panglawas. Hayayan ito bang kauban. Oh. Katropa mo sa balita 88.3. Cebu City. Kakapi-kapi lang ka diha, brother, ha? Genre anti-camera redoblado. Eh, basta-basta ni. Exciting. Exciting yun. Alright, padayon ka punta mag-agisunan kay Wakman Tabangundang, bye. Direkta mga tropa sa mga balita no sab gikan mga tropa sa atong mga XFM Mindanao reports. Atong balikan mga tropa kini atong mga kaubanan gikan sa XFM Mindanao reports. Kaduhan ng mga tropa na palong atong kuan, atong computer. Di agro mga tropa unahon mga katropa ang Bukidnon. Gikan ni katropa Jonathan Soriano mga tropa kay top 3 most wanted person sa Malaybalay City. Nasikop kini sa mga awtoridad. Katropa sa balita katropa Jonathan Soriano.
4: XFM Mindanao reports.
7: Nasikop sa Joint Police Operation ng usa ka top 3 most wanted person sa city level niadtong Hunyo 1 alas 11:43 sa buntag dito sa Purok 2 Barangay 2 sa Malaybalay City Bukidnon. Giilang akusado nga si Ruel 38 anyos adunay live-in partner construction worker o residente sa Purok 6 sa Bungbungon Barangay Sumpong Malaybalay City. Gisikop si Ruel pinaagi sa warrant of arrest pinitsahan Mayo 19, 2026 tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o mas nilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga walay piyansa nga girekomenda ang korte alang sa temporaryong kagawasan. Aga dinakpan ang nanakaroon sa kustodiya sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, hanap nga pananaw adunay gabon nga mababag sa imong kalimutaw tumar og Visionix Plus soft gel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano X Aero News.
5: Ikasama sa katropa ka Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga reports samtang sa Pigas Bahin. Mga katropa, ariyo na to aga XFM Jinsan. Kapin sa 200 mga katropa ka mga bagong kaso karon sa HIV na tala mga katropa sa Rehiyon 12. Katropa sa balita, katropa ka Philip Olegario.
4: XFM Mindanao Reports.
8: Nakatala og 277 ka mga bagong kaso sa HIV ang Rehiyon 12 subay sa Department of Health kon DOH 12 base sa datos nga natala gikan Enero 1 hangtod Mayo 30 ning kasamtangang tuig. Sa pahayag ni DOH 12 Health Education and Promotion Officer Leia Reformado nga among ihap mas taas sa 46% kung itandi sa ulahing quarter sa tuig 2025 kanitala og 177 ka mga kaso. Pagbutyag pa sa nasambit nga sa bagong ang kaso adunay edad 15 anyos og paubos kon asa kadaghanan niini ang mga pulos lalaki. Sumala sa mga opisyal, ila kining gikabalakan human nga mas bidaghan pa ang mga bata nga natakbuyan sa maong sakit. Alayo niini nanawagan si Reformado sa publiko nga magbinantayon og likayan ang multiple sex partner aron nga malikayan ang pagkatag sa maong virus. Mga katropa, sa mga higayon nga nagkasaka na ang ihap sa maong sakit, labi mahinumdanon nga magpabilin ang healthy body o strong immunity. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
5: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario. Samtang sa Pigas Bahin, at tuuntang XFM Agusan, mga katropa. Kaya doon ay high-value individual. Sikop kini sa Baybas sa Tandag, mga katropa. 136,000 kapisos, kantidad kini sa Siabo nga nakumpiska. Katropa sa balita, katropa Ali Vicente.
4: XFM Mindanao Reports.
9: Tanggong garon sa silda ang usa ka gikonsiderar nga high value individual human nadakpan sa inuusang bypass operation sa mga awtoridad sa Purok Tabing Dagat Barangay Mabwa Tandag City sa miaging hapon. Giila ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio ang sospitsado sa alias nga Jean o VIP 26 anyos o residente sa Barangay Tilahi Tandag City. Siya na ilhan usab nga nalista isip usa ka watch listed drug pusher. Gipay gayon ang malampusong operasyon alas 6:50 sa hapon pinaagi sa usang puwersa o koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, Tandag City Component Police Station o Surigao del Sur Police Drug Enforcement Unit. Na-recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang gibanabanang 20 gramos sa giduduhang shabu nga nagkantidad og 136 mil pesos. Gawas niini, nakuha usab sa maong otoridad ang bypass money, dugang kwarta, cellphone o uban pang mga drug paraphernalia. Gihimo gilayon ang saktong inventory sa mga nasakmit nga ebidensya siya sa dapit diin nahitabo ang operasyon. Gisaksihan kini sa mga representante gikan sa media, Department of Justice o mga opisyal sa barangay aron masiguro nga legal o transparent ang tibuok proseso. Ang suspitsado uban ang mga ebidensya kasamtangang ana-ana sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab sa mga otoridad ang dako nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2005. 2002 batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Thank you so much, katropang Ali Vicente, sa detalye sa mga report. Samtang sa pagparayo, mga tropa, sa katapusang kutay sa ato mga balita. 340,000 pesos, mga tropa, ang kantidad usab sa Cebu. Nakumpiska kini sa usa ka alias Udik, mga tropa, dakpan kini sa Baybas Operation. Katropas balita, sagikan sa XFM Bukidnon, katropa, Rostom Villafranca.
11: XFM Mindanao Reports.
9: Tanggong garon sa silda ang usa ka gikonsiderar nga high value individual human dakpan sa
5: kadiot Rostom Villafranca man ya nganong ani sulod man si Kuan. Okay ay wala dai no, wala si Rostom, wala dai si Rostom dai diri sa Kuan Kutay diri da mga tropa, wa dai sa linyas kru Rostom, kadiot lang arita mga tropa kang Ivan Pulunan. Na si Ivan Pulunan mga tropa kay patayng lawas ko na mga kaigsoonan sa tawag nato mga katropa Kuan. Kining patayng lawas mga tropa sa babae, napalgan kini sa may sapa sa barangay Bato Milong. Asa ni dapita mga tropa nga ispinyuhan ni mga tropa atong siren kuno mga tropa. Kini report gikan ni katropang Ivan Pulunan. Balikan to mga tropa si Ivan Pulunan.
11: XFM Mindanao Reports.
12: Padayon ang imbestigasyon sa Tinagakan Police Station kabahin sa patay nga lawas sa babae nga nakaplagan sa Buayan River sa bahin sa Purok 8 Barangay Batumelong Jansan na kalabayng adlaw alas 5 sa buntag. Sumala ni kagawad Hammer Dagadaban, pipila ka residente nga gapunit ug mga kahoy sa sapa ang unang nagpahibalo kaniya sa patayng lawas. Nang lagom na matud pa ang lawas niini, naupaw ug wala nay buhok. Human nga makuha ang lawas, alas 12 sa ulto adunay miangkon sa biktima nga nagpailang live-in partner niini. Matud ni Jeffrey Delgado, 34 anyos, nga gireport nga missing ang kaipon nga si Ninita Lugano, 42 anyos, residentes barangay Upper Biangan, Malungon sa Rangani Province, ning niaging Domingo, human nga ginusarang mitabok sa sapa, kundiin adunay makusog nga pag-ulan kadtong tungura. Sa pagkakaroon, padayon ang kapulisan sa pagpangalap o dugang impormasyon aron masayran ang inungdan sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, napulaan na ba ka sa imong kape nga makapapalpitate o makapanerbiyos? Iliisin na dinina sa natural. Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
5: Kasama sa katropang Ivan Pulunan sa detalye sa mga report, mga katropa. Samtang sa katapusang bahin, DA Caraga, mga katropa, hugot matod pa nga nagamonitor kini sa 50 pesos per kilo, mga katropa, nga price cap sa imported rice sa Butuan. Katropas balita, katropang Jonje Lebrias. Katropang Jonje!
11: XFM Mindanao Reports.
13: Hugot nga nagpahigayon og monitoring ang Department of Agriculture kun DE Caraga sa mga nagunang public market sa Butuan City aron masiguro nga matuman ang 50 kada kilo nga price cap sa 5% broken imported rice. Gipanguluhan ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate. Hugot nga nagpahigayon og monitoring ang Department of Agriculture kun DE Caraga sa mga nagunang public market sa Butuan City aron masiguro nga mapatuman ang 50 kada kilo nga price cap sa 5% broken imported nga rice. Gipanguluhan kini ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. ang maong inspeksyon. Kauban niya ang Agribusiness and Marketing Assistance Division, Regional Bantay Presyo Monitoring Team o ang Butuan City Agriculture and Veterinary Department. Ang maong lakang subay sa kamanduan sa Executive Order Number 118 Series of 2026 ubos niini ipatuman ang price cap sulod sa 30 kaadlaw sa tibok nasud aron mapanalipdan ang mga pumapalit batok sa sobra nga presyo. Atol sa operasyon gisusi sa grupo ang presyo sa baligya nga imported rice, kalidad sa bugas nga gihanyag sa publiko og supply aron masiguro nga walay pagkanhit sa merkado. Sumala sa sa DA Caraga magpadayon ang ilang monitoring sa mosunod nga mga adlaw katuyuan niini nga masiguro ang kahapsay nga implementasyon sa balaod og masiguro nga makapalit og barato nga bugas ang mga konsumador. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas matag adlaw aron mahilikay sa nagkadaiyang balatian. Mag Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
0: Exciting Pilipinas!
5: Thank you so much, katropa ka, John J. Librias, sa detalye sa mga report, mga katropa. Importante yun, mga ka-exonan, mga monitoro na. Kay adunay mga negosyante, mapahimuslanon, mga katropa, gumikan, usap ka na, mga ka-exonan. Ganon, magsigim tayo pangangkat. Unyang ato, pag mga katropa, mga abot din, mga katropa, ganon, ato mga import ang uban. Ang ato pong DE, mga ka-exonan, kung seryoso kini sila, mga katropa, o gobyerno, seryoso kini mutabang, mga katropa, sa ato mga lokal agri, mga ka-exonan, labi na sa ato mga mag-uma, seryosohon, mga ka-exonan, suportahan, hangtod, mga katropa, nga makaani, hangtod, mga katropa, nga makabangon, mga ka-exonan, kining atong mga local farmers na ato, mga katropa, nga mao'y backbone sa atong nasod sa Pilipinas. Mga problema karon kay ato nakita mga katropa nga dili seryoso. Ang seryoso hinoon karon gitahasan sa gobyerno kaning sigig pangangkat mga ganto mga katropa sa lain nga nasod mga kaigsoonan gumikan kay adunay kickback ba? Ay nako na lang gyud mga katropa. Good morning mga katropa kang inyo di Jampo Jampon. Good morning di animo ma'am. John ay John Jampon ay John man gibali sir di ay. May buntag rin sa Davao Oriental. O ganto kang Sir Dong Jampon, rin karon sa may kuan, umabot itong barangay Kagawad sa barangay La Filipina. Ang nindot og tumong mga tropa kay mga servisyo, mga tropa sa kahanginan. Manager po mga tropa sa usas sa bihanan, din mga tropa sa ato ga Dakbayan sa Tagum. Si Narl, Nari ba ni? Si Narl Iramis. Exciting morning, Sir Bong, and to all katropa sa XFM Tagum. Timbaya po ang 89.5 XFM Pagadian, Zamboanga del Sur. 92.7 mga katropa, gikan kuno sa Zamboanga Eiffel po. Good morning, tanan XFM Zamboanga Eiffel. Good morning, tanan sa Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Yan, good morning, tanan diha, Neral Iramis, Mayong Buntag. Kasi mag-abot-abot pa ta sa kuan. Abot-abot po ta sa atuang Disyembre nga mga kalihukan. Mag-asa na po dapat ita ibutang mga katropa sa Disyembre po hon. Mag-abot-abot ang punta nini. Samtang sa ato pagpadayon mga katropa. Good morning sa bring kang Boy Juan. Boy Juan Sanchez sa Laguras. Ugar isab kay Clarice Paglinawan. Good morning. Asa mo napita karon diri mga katropa sa Mindanao o sa nasod sa Pilipinas. Oy si Bong Vlog mga katropa nga Bilyarta. Kumusta naman eh? Bong Vlog Bilyarta. Kumusta naman mga Bong? Kumusta naman? Ugar isab kay Nole Firulino. Oy, kumusta Nol? Andri sa Firulino store ni sa may Lower Ilang, Upper Ilang. Davao City, among barangay. Nga nausap kang Joy nga Labandero Firulino. Good morning. Mayong buntag niyong tanan rin ubans yung mga tibok members pamilya o sila si Agaw Joe Labandero. Mga Labandero family dinhi karon sa may Mudyang. Good morning kaninyong hurot mga katropang tigpaminaw.
0: Exciting Pilipinas!
5: Alas 5.49 na mga katropa. Standby ka diyot.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Direta mga tropa sa itong weather update mga katropa. Karong kapanahon na mga tropa. Adlaw na usap karon mga katropa ng Miyerkules. Gikan usab mga tropa sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon. Gilauman mga katropa nga magapadayon ang partly cloudy ngadto na usab sa cloudy skies sa kadaghanan mga tropa gabahin sa Davao region. Uban usab kini sa posibilidad sa panagsa mga tropa nga pag-ulan usab o thunderstorms. Ilabi na mga kaigsoonan nga sa hapon hangtod na kini sa gabi tungod kini sa localized thunderstorm.

0: 24 ngadto sa 26 degrees Celsius karon nga panahon na mga kaigsoonan. Ang hangin mga tropa hinay ngadto sa kasarangan, gikan kini sa Sidlakan ngadto na sab sa amihanan nga Sidlakan. Samtang ang atong kuan mga tropa kahimtang sa kadagatan, medyo hamis no, murabag way balod mga tropa nga kasarangan. Ang balod mga tropa sa kadagatan ngadto sab sa gulf nga bahin sa kasibit usab nga katubigan mga tropa. Apan gikinahanglan gihapon mga tropa ang pag-amping sa baga mangingisda o gagmay mga tropa mga sakayan panahon sa thunderstorm. Ang atong adlaw misubang alas 5:20 mga tropa karong buntaga ni subang na unya mosalo pod ngadto sa alas 5:50 sa hapon. Ang atong bulan musubang mga tropa alas 7:25 sa buntag, mosalo pod sa alas 8:25 o 21 sa gabi. Samtang ang ato sa mga tropang mga pahimangno, kumpletuhon mga tropang weather update nato alang kini sa Davao region. Karong Miyerkules mga tropa, kinahanglan mag-andam takanunay sa posible mga tropa nga pausab-usab sa panahon. Panangga agad mga tropa sa wan ang atong dalon kanunay aron malayo kita sa baga ing aning sitwasyon mga tropa. Gumikan kayong ulan, usahay maulanan ta mainitan, magdala og sakit mga tropa. Kinahanglan maka Sanson Vitamin C Kapirmi mga katropa para ligon ang imong immune system.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maokini mga tropa, ang weather update ni gabuntaga mga tropa, adlaw mga katropa ng Miyerkules sa atong pagpanag-uban.
1: Exciting Pilipinas!
0: O siyempre mga katropa, musunod na karong taon-taon mga kaigsoonan ang programang Express Balita sa Buntag mga katropa. Inyong kauban sa XFM 99.1, Mati City si katropang Kenz Acevedo. O inyong kauban mga katropa sa XFM 107.1, Tagum City si katropang Lar Sanyol.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wala tayong kongoras mga tropa, panahon sa unahan ng tabel sa atong pagpanag-uban mga katropa sa ngalan karon sa katibong persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga tropa sa among CEO President, sa among Vice President, sa among General Manager Sir Edwin Garing. O gitimon kami mga tropa sa among Station Manager, among Bullseye Man, si katropang Arnel Cortez. Kabag tas Master Control mga tropa din sa Mati City, sa 99.1 si katropang Kenz, o sa atong kauban rin sa Davao Region, sa XFM 107.1 si katropang Gab. Mga kaubanan sa gawas o sa XFM Mindanao Reports, kaninong tanan daghan kayong salamat. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre, alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas, mayong butang.
1: Exciting Pilipinas! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM saon man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit.

0: dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y resulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus soft gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Pangit. Ulingi man dayon. Pakiput-put. Exciting.
10: XFM.
7: Exciting.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, XFM.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ke-8 sa XFM, alas 6 stress.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, service delivery rider sa Davao de Oro o Davao del Norte. Nagadawat og cast release assistance.
2: Headlines.
1: 705,000 kandidat sa smuggled cigarettes. Nasakmit sa Mabini, Davao de Oro. Tulo ka mga sospek, sikop.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional tungod sa bagsak nga grado, criminology student miambak sa tulay.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, Iran na posibleng putlon ang ceasefire talks sa US kung magpadayon pa ang pag-atake sa Israel sa Beirut.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, sa Pilipinong boksingero musukol sa batikang Mexican fighter sa Texas.
2: Headlines.
1: O sa balitang showbiz, katropa, TV host Ruby Domingo o asawang Mikey Pineda ipakita online ang unang anak.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
2: Balita sa Buntag.
1: Mga detalye sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Gofemex. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawasa. Inumta adlaw-adlaw og Santon Gold Gofemex. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Nagadawat og tag 5,000 pesos nga ayuda ubos sa cash relief assistance from CRA ang mga kwalipikadong service delivery riders sa probinsya sa Davao de Oro o Davao del Norte gihapong adlaw Hunyo 2, 2026. Isugdan ang pagpangapod-apod nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 nga nagtumong matod pa aron nga matabangan ang pinansyal nga problema sa mga benepisaryo aron usab makapadayon sila sa ilang panginabuyan. Sumala pa nga ang maong tabang nagsilbi isip temporaryong ayuda aron makasugakod sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhon sama na lamang sa pagkaon, transportasyon o uban pa. Dugang pa nga nasangpit nga inisyatiba kabahin matod pa sa programa sa DSWD nga natinguha sa paghatod sa hinanaling tabang nga to sa mga delivery ride o delivery sector nga nakasinati matod pa og pagsulay sa ilang panginabuyan o operasyon tungod sa kahimtang sa ekonomiya sa nasod. Pinagi sa maong programa, giila sa ahensya ang importanteng papel sa mga service delivery riders aron na magpabiling anaa sa husto ang paghatod sa mga produkto o servisyo sa komunidad. Para na sabi gibalig-on sa DSWD Field Office 11 ang ilang pagkikalayon ngadto sa mga katugbang ng mga ahensya o stakeholder aron masiguro ang hapsay, paspas o transparent niya pagpatuman sa mga programa.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sa dugang pang detalye sa balitang lokal, katropa mukabat sa 705,000 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes. Ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa otoridad sa may barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Arestado usab ang tulo ka mga lalaking suspitsado nga nagpangidaron og 27 anyos ngadto sa 37 anyos kansang lumulupyo sa naglaing-laing dapit sa Davao Oriental og Davao de Oro. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang naghatag og impormasyon sa kapulisan kabayan sa kadudahang mga individual nga nagdiskarga sa nasangpit nga kontrabando sa dapit. Inundan nga girespondihan kini sa kapulisan o nasayran nga walay graphic health warning ang maong mga sigarilyo. Ligon pa sa report sa Mabini Municipal Police Station, ana sa 36 ka mga sako nga adunay sulod nga D o G brand sa sigarilyo o napulo ka mga master cases sa susamang brand ang nakopiska sa otoridad sa maong operasyon. Dugang pa niini nga kaabang sa kapulisan sa Mabini ang sa malampusong operasyon ang Sican Davao de Oro Provincial Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team o BIR Tagom. Balog na mga suspect sa Mabini Municipal Police Station. Og natubang sa tukmang kaso kalabot sa kikalambigitang illegal nga aktibidad.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 8 na ngatong oras, mga katropa, gideklara isip champion sa ARTA 2026 Ace of Doing Business Month Reels Making Contest. Ang lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum nga gipasiugdahan sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Didawat sa LGU Tagum ang pag-ila sa EODB Month Culminating Activity nga gipigayon sa UP Ayala at Tiknohab, Quezon City ni adtong Hunyo 1, 2026. Pinaagi sa pag-attend sa Zoom video conference nga gitambungan sa mga personay sa City Information Office sa papanguna ni Don Krill C, ang CIO officer. Sumala pa nga ginumala sa CIO team ang paggama sa EODB entry nga nagpasiugda sa mga inisiyatiba alang sa mas paspas nga ughapsay nga paghatag og serbisyo sa publiko. Nahimong hinag-iban sa kadaugan ang digital customer centered initiative sa pagpagamhan ng lokal sa interactive kiosk, i-rehistro og electronic business one-stop shop kon e-boss nga makita sulod sa City Hall nga nakuntabang sa pakig sa mga kliyente aron mapadali ang pag-access sa ilang mga impormasyon ngadto sa ilang mga transaksyon sa manalaman sa online registration og pagproseso sa business renewal og registration.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, top most wanted sa probinsya na sikop sa joint manhunt operation sa Island Garden City of Samal. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Nasikop sa mga kapulisan sa Island Garden City of Samal Police Station, inubanan sa Regional Special Operation Group, Region 11, ang usa ka 32-anyos nga lalaki, nag-ilang top 2 most wanted person sa provincial level, atol sa gipahigayon nga Manhunt Charlie Operation, niatong June 1, 2026, plus 2 antak na sa hapon sa Barangay Villarica, Babak District, Island Garden City of Samal. Ang operasyon resulta sa kalampusan sa pagserbisyo sa warrant of arrest batok sa suspect tungod sa mga kasong qualified rape, bisexual assault 2 counts, attempted qualified rape, bisexual assault ug acts of lasciviousness 4 counts. Sumala sa record sa korte, ang warrant of arrest gipagawas sa RTC 11 Judicial Region Branch 4 Family Court Island Garden City of Samal, Davao del Norte niadtong Mayo 29, 2026. Gitakda ang piyansa nga 200,000 pesos matag usa sa duha ka kaso sa qualified rape, bisexual assault 120,000 pesos, sa attempted qualified rape, bisexual assault og 36,000 pesos matag usa ka kaso sa acts of lasciviousness. Ang Island Garden City of Samal Police Station may pahimangno sa publiko nga ang mga krimen batok sa kababayenan o mga minor de edad seryoso o adunay bugat nga silot ilalom sa balaod. I-emphasize usab sa kapulisan nga magpadayon sila sa ilang kampanya batok sa mga kriminal o pagpangabuso aron mapanalipdan ang publiko o mapadayon ang hustisya. Katropa, sipon o gahing aububa ang imong problema, mag-premium D3 ang maski pakusog o maski paepektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Alang sa Ligaw sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Tagasalamat katropang Bong Umaki Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa, Mati City PNP, tutukan ang seguridad sa Brigada Eskwela 2026 Opening Ceremony. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
5: Ipakita sa Mati City Police Station ang lig-on nga suporta sa sektor sa edukasyon, pinaagi sa aktibong pag-apil o paghatag o seguridad sa pag-abli sa Brigada Eskwela 2026. Kagahapong adlaw, ang maong kalihukan kabahin sa tinuoy nga kampanya sa kapulisan sa syudad nga dunay tubong aron sa pagbantay sa mga pampublikong eskwelahan alang sa umaabot nga pag-abli sa klase, pinaagi sa pagtinabangay sa komunidad, lokal nga pagamhanan o nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police, ang gipahigayon nga security deployment aron masigurado ang kaluwasan sa tanang partisipante sa gipahigayong motorcade nga nituyok gikan sa poblasyon area padulong sa Santa Cruz Elementary School sa Barangay Don Salvador Lopez sa City of Mati. Gilangkuban usab ang maong kalihukan sa mga kawani sa Department of Education, mga opisyal sa lokal nga pag-amhanan, sa pagpanguna ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario, mga voluntaryo o mga miyembro sa nagkadayang organ organisasyon nga nagahiusa alang sa maong advokasya. Nakahatag usab og dugang kusog sa maong kalihukan ang partisipasyon ni Makati City Mayor Almario nga mipakita sa iyang hugot nga suporta sa iyang People's Administration sa naasoy nga brigada eskwela. Sa iyang giluwatang mensahe, gihatagan ni Mayor Almario og kabugaton ang kamahinong danon sa edukasyon isip maoy nagunang pundasyon sa kalabuan sa komunidad. Ang presensya og pagapil ni Almario usa ka simbolo sa pananghiusa tali sa gobyerno og mga sektor sa katilingban sa paghatag og mas maayo kahimtang sa pag-eskwela alang sa kabataan-unan. Atol sa maong kalihukan, gipakita usab sa kapulisan sa Makati ang ilang padayong commitment sa pagserbisyo publiko dili lamang pinaagi sa pagpatuman sa mga balaod apan usab pinaagi sa aktibong pagkigbahin sa mga programang nakatampo sa kaayuhan sa komunidad. Samtang sa iya usab nga kabahin, gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Saaw nga ang ilang partisipasyon usa ka pamatuod nga ang kaluwasan og edukasyon nagkahiusa nga pundasyon sa pagtukod og mas lig-on og mauswagong katilingban para kanunay healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Makati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4th. XFM News.
2: XFM Report.
1: Kagasalamat Katropang Vicente Pichon the 4th na nagkat gikan sa XFM Makati City, Davao Oriental.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Oras Katropa alasay sa 14 na sa Buntag. Mga detalye karon sa balitang regional at kanato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, doon na kay problema sa imong pagbawas sa matag adlaw. Inumi ka na og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Tungod sa bagsak nga grado, criminology student miambak sa tulay. Atong sayron ang detalye, Katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
6: Nadala sa ospital ang 22 anyos nga criminology student human ni sulay og kutno sa iyang kinabuhi pinaagi sa pag-ambak sa tulay sa Carmen sa Cagayan de Oro City Martes sa buntag Hunyo 2, 2026. Giila ang biktima nga si Jeffrey Dalubay, residente sa lungsod sa Mahinog Kamigin nga temporaryong nagpuyo sa iyang iyaan sa V Castro Street sa maong barangay tungod sa pagtungha niini. Sumala sa mga nakasaksi, nakita pa nila ang biktima nga naglingkod sa railing sa tulay aya kini ni ambaka. Base usab sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang biktima nakahigda na sa sementadong bahin sa tulay diang ila kining na rescue. Kasamtangang ana-ana sa GR Borja General Hospital ang biktima aron matambalan ang nabali nga kamot human nahayang sa pagkahulog. Subay niini, gibutyag sa kaila sa biktima nga posibleng naghambin kini og bugat nga suliran o depression kay siya mismo nitug-an nga naglisod siya sa kursong criminology ug nakakuha og bagsak nga grado. Busa ni sulay kini og gunos sa iyang kinabuhi. Mga katropa, para kanunay nga tinaw ang pananaw, tumar og Visionax Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga mutabang mupatinaw sa atong pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagsalamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Samtang adunay manyakis nga lalaki sikap human magbahad nga i-post ang sex video sa uyab kung dili mohatag og kwarta. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
7: Patong-patong nga kaso ang atubangon ni alias Arnel, 30 anyos, nga taga General Santos City. Human madakpan sa gilusad nga entrapment operation sa National Bureau of Investigation, Central Mindanao Regional Office o kon NBI SEMRO kagahapong adlawa, alauna sa hapon, sulod sa usa ka in nga naimutang sa Magsaysay Avenue, Barangay Dadiangas West ning siyudad tungod sa reklamong pagbahad sa iyang uyab nga i-post ang sex video o galing dili muhatag og kwarta. Sumala ni NBI Special Investigator 3 Vernon Joel Fermalino, midangob sa ilang buhatan si alias Susan, 31 anyos, tungod sa bahad sa nasampit nga suspect. Gisaysay niini nga una baman ang operasyon. Duwa kay gayon sila nga nagkita sa suspect kundi inda wala dama sa biktima nga ginavideoan siya samtang nakighilawas.
8: I always remember, huwag ka agad magtitiwala. No, even if gaano ka itsura, kagwapo yung kausap niyo, kachat niyo, kasi you'll never know them personally through chatting lang.
7: Matod ni alias Susan nga nakikita og nakigrelasyon siya kang Arnel nga nailhan lamang niya sa social media tungod sa kahadlok sa bahan sa suspect. Matod pa, kung dili mo yun ang biktima sa gusto sa suspect, adunay dautan nga may tabo sa iyang bana.
9: Naglisod na ko kung asa ko mukuan sa ako ang mulugar sa akong kaugalingon. Nagibaharan ako. So ipit ko kung katong time. Kung dili ko sa iya ha makignin. Dayon nun niya nga muuban sa akong boarding house. Dayon nun niya nga na imay tabo sa akong ban.
7: Nasayran sa cellphone sa suspect nga ubay-ubay na ang iyang nabiktima. Inungdan giawag sa NBI ang uban pang mupasaka usab og reklamo. Sa pagkakaroon, mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 10175 o kung Cybercrime Prevention Act of 2012, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Rape, Theft o Grave Coercion ang gikaingong manyakis nga suspect. Mga katropa, ayaw pasagdi nga ikaw magkasakit, gumikan sa stress, magtumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Ivan Polonan na nukagikan sa XFM Jensan.
2: Express Balita sa Bunta. Sa buntag.
1: Ulay ang detalye sa balitang regional kalampusan sa Palarong Pambansa 2026. Himuong sumbanan sa umabot nga Naliyagan Festival. Alas sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
10: Ang malampusong pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2026 may himuong sumbanan og ehemplo sa pagpangandam alang sa umaabot nga Naliyagan Festival nining tuiga. Gibutyag ni Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusof nga ang maong kalampusan resulta sa lig-on nga koordinasyon og panaghiusa sa tanang sektor. Matod niya dako ang papel sa Technical Working Group, mga uniform personnel, responder, local nga panggamhanan og ang Department of Education sa pagsiguro sa kalinaw o kaluwasan sa Tibok Sports Event. Tungod sa epektibong pagpatuman sa mga plano, walay dagkong insidente nga nakababag sa maong nasudnong kalihukan. Diin gipaabot usab ni Yusof ang iyang dakong pasalamat sa tanang ahensya o mga voluntaryo nga nagserbisyo sa walay hunong, gilauman sa kapulisan o lokal nga kagamhanan nga magpadayon kini nga mga pagtinabangay aron masiguro usab ang hapsay o luwas nga pagsaulog sa Naliyagan Festival 2026.
11: Ting na naging successful tayo dahil ito po sa unity ng ating probinsya, no? The cooperation ng ating mga community. Kasama po lahat yan, sir. Lahat ng factors na yan, from the security, from the components ng security, and to the contribution ng ating community, yan po ang naging resulta kung bakit naging very, very successful ang ating pagdaraos ng Palarong Pambansa. At I believe na ipakita natin, na ipadama natin sa ating mga bisita ang hospitality ng isang Agusan del Sur community.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusof, mga katropa, aron masolusyonan ang imong mga gibati sama sa pamaol, sakit sa ulo, inumi kana og sisdapin. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang nasyonal. Alas 6:21 na ang ating oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod kinato sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong ang balatian tulog kina pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Atong sayron, mga katropa, ang mga nagunang detalye sa balitang nasyonal. Nanukag gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
12: Mga katropa, muling walang sesyon ang Senado kahapon matapos magpatuloy ang sadyang hindi pagsipot ng mga senador sa ilalim ng majority block sa plenary session. Ito na po ang ikalawang sunod na araw na walang naganap na sesyon kasunod ng naging unang pag-absent ng mayorya noong Lunes, June 1. Sa Facebook live stream kahapon, inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinadya ng mayorya ang hindi pagsipot bilang ganti sa ginawang walkout ng minority senators noong nakaraang linggo. Kaugnay ng usapin sa online participation, inakusahan din ni Cayetano ang minorya na nagbabalak umanong agawin ang pamumuno sa mga komite, partikular na sa Senate Blue Ribbon Committee upang harangin ang nakatakdang pagdidig dito sa Huwebes.
2: Express Balita!
12: Nanawagan naman ang tinaguriang Solid Block 11 para sa agarang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon ng Senado. Ayon sa grupo, ang nangyaring insidente ay isang malinaw na pagtalikod sa tungkulin at pananagutan ng kasalukuyang liderato ng mataas na kapulungan. Git ng Solid Block 11, tahas ang nilabag ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate kung saan maaari lamang ipagpaliban ng Senate President ang sesyon matapos konsultahin ang Majority Leader at Minority Leader. Binigyan din ng grupo na hindi lamang ito isang simpleng procedural lapses kundi isang direktang pambabastos sa institusyon at sa mamayang Pilipino dahil hindi umano dapat mapatigil ang trabaho ng Senado nang dahil lang sa pinuno nito. Kasabay nito, humingi rin ng paumanhin ang minorya sa publiko dahil naantala ang mga mahalagang batas na dapat ay umuusad na para mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino.
13: Express Balita.
12: Itinanggi naman ni Senador Tito Soto III ang mga balibalita na paulit-ulit nilang iniimbita si Senador Jinggoy Estrada na sumapi sa kanilang grupo kapalit ng pagbabasura sa mga kasong kinakaharap nito. Sa isang press briefing, nilinaw ni Soto na walang kapangyarihan ang mga mambabatas na diktahan ng Office of the Ombudsman o pakialaman ang takbo ng batas hinggil sa kontrobersyal na pondo sa flood control projects. Ang depensang ito ng senador ay kasunod ng pag-aresto ng CIDG kay Estrada matapos maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder at graft dahil sa umano'y milyong-milyong pisong kickback. Binigyan din ni Soto na malaya at hiwalay na nagtatrabaho ang mga legal na institusyon kaya walang basihan ang mga akusasyon sa gitna ng umiiral na tensyon sa loob ng Senado.
13: Express Balita.
12: Kwenestyon naman ng Malacanang ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y usapin ng kalayaan ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala umunong nakikitang pakikialam ng ibang sangay ng gobyerno sa Senado. Ayon kay Castro, ang ginawa lamang ng mga otoridad ay ang pagsilbi ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman laban kay Estrada na bahagi ng normal na proseso ng batas at hindi dapat ituring na interference sa Senado. Kasunod po ito ng pahayag ni Cayetano na dapat ipagtanggol ang independence ng Senado matapos ang insidente ng pag-aresto sa loob ng Senate premises. Binigyan din ni Castro na dapat manaig ang paggalang sa batas at sa mga institusyon ng pamahalaan at walang sino man ang dapat umanong mangibabaw sa umiiral na legal na proseso.
13: Express Balita.
1: Oras, katulad pala sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international.
2: Balita sa international.
1: Nagpasidaan ang Iran nga mahimong mapiktuhan ang kasamtangang ceasefire understanding niini uban ang Estados Unidos. Kon mapadayon matod pa ang pagkatake sa Israel sa Beirut, Lebanon, taliwala sa nagkagrabing tensyon sa rehiyon. Matod ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasabutan naglangkob sa ceasefire on all fronts including in Lebanon ug ang paglapas niini sa usa ka lugar mahimong mosangpot sa pagkabungkag sa tibuok kasabutan. Samtang gibuti ang sab ni US President Donald Trump nga nagpadayon ang iyahang pakigpulong sa duha ka mga panig aron mapadayon matud pa ang kalinaw o malikayan ang dugang mga konfrontasyon sa rehiyon. Gikompirma usab ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang iyang pakigistorya kang Trump apan ni padayag nga magpadayon ang Israel sa operasyon batok sa Hezbollah kon mapadayon usab ang grupo sa mga pag-atake batok sa mga sibilyan sa Israel.
2: Express Balita sa buntag.
1: Oras katulad pala sa 26 na sa buntag.
2: Balitang sports.
1: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini sa pangkama, kundi dili pang sports pa. Ang Turbo katropa, doon ay sangkap ka maka ang Club Huasca. Nga sigurado mo pagahi sa imong pagkaikaw. Ayaw inang lalaki ka kung imong hinagibang din ang mugahi, inabi ka na og Turbo. Mabalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Balitang sports.
1: Musulod na sa pinaka-importanting bahin sa iyang karera ang Pilipinong boksingero nga si Will John Mindoro. Human opisyal nga masulod sa Fight Week alang sa iyang umabot nga panagbangga sa Estados Unidos. Masukod ang kusog sa abilidad ni Mindoro sa Super Middleweight Division. Kumagisangka siya sa batikang Mexican boxer nga si Elias Espadas. Karong Hunyo 5, 2026. sa College Park Center sa Arlington, United States. Gilauman nga mahimong mabangis o magalingaw ang maong panagsangka tungod kay si Espadas, usa ka veteranong manlalaban nga dunay daghang kasanatian sa international nga entablado. Samtang ang determinado usab si Mindoro nga ipakita ang talento o kusog sa mga Pilipinong buksingero sa kalibutan sa ring. Nagpaabot karon ang mga Pilipino boxing fans nga makapahimulos si Mindoro sa maayong preparasyon o disiplina aron mabukuha ang usa ka mahinungdanong kadaugan batok sa iyang batikang kontra. Makana ang pinakabag-ong balita sa kalibutan sa sports. So, portahan nato og ampuan ang atong kababayan nga si World John Mindoro sa iyang misyon nga magpadayon sa garbo sa Pilipinas sa international nga boksinganan.
2: Balitang sports, balita sa sports.
1: Oras mga katrapa, alas 6:28 na sa buntag. O karon sa katropa, sa detalye na sa balitang showbiz. Matod pa ang TV host nga si Ruby Domingo o asawang si Mackie o Mikey Pineda. Di ba kita online ang unang anak? Atong sayron ang kumpleto detalye. Pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
13: Yes, good morning mga marit. Ay nako, mga maring bangon na mga marites. Kaya doon ay init-init, nga balita init-init sa lubot sa kabaw. Baya mga maring, ipadayag sa TV host nga si Robbie Domingo o ang iyaha, o sa iyahang asawa nga si Mikey Pineda ang malipayong balita sa pagpakahimugso sa ilang unang anak. Pinagi sa usa ka post sa Instagram, ipakita sa magtiayon ang ilang bag-ong na tao nga anak sulod sa ospital nga adunay caption nga our newest housemate. Mibuhos usab nga maring ang mga pagbati gikan sa ilang mga higala o kapwa artista paman sa ilang anunsyo. Lakip sila ni Gary Valenciano, Darren Espanto, Maha Salvador, Kim Chu, Luis Manzano, Alexa Ilacad, Bianca Gonzalez o Gabby Garcia. Kahirumduman mga maring nagminyo si Ruby o Mikey yatong Enero 2024 human sa kapin lima katuig nga magkarelasyon. Ay, grabe na makakala si Maring Ruby. Uy! Anyway, salamat kaayo mga marin sa pamati. Ug buto taos yung showbiz balita today. Ako din si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestesa. Apan ayaw kopyan sa basig mapuhon. Maako na ka. Bye-bye!
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Anyway, congrats kang Paring Ruby. Sayahang pinakaunang anak nila ni Kisaning Kabawan eh. Oras, katropa alas 6:31 na sa buntag.
2: Balita sa buntag.
1: Okay, salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa mga pare aron nga mamitinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa akong sparring partner sa technical side katropang Gab Alas, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang General Manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kahawa katropa, musunod na ang Bullseye, ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Anyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
14: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.
14: Exciting.
3: XFM.
15: X. FM.
16: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
19: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
20: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniyat nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
21: Gwapo. Sinaong taon tingga sa bunga?
20: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
21: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
20: Kaya dagan nga salamat.
22: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
20: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
23: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
20: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
23: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
24: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Sagtod Blast Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Sagtod Blast Gold.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
25: Vision X Plus user atong paminawon.
26: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
25: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
25: Zafon Plus Coffee Mix User.
27: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
25: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano, exciting? Exciting!
4: XFM.
14: Ka-exciting, oy!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag ka ninyo daran, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igalan. Unsa naman ni mga igalan? Ito ang color katropang gab. Mura na ba tag-hepatitis? Welcome mga igalas, tumagbarang kumanubas, tulumanong Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Adlaw karon mga higala nga Miyerkules. Ikatong adlaw na ta, mga igalas, bulan sa Hunyo 2026.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bilis-bilis ng panahon mga katropa, no? Mahibawaan na nimo mga kaigsuunan. Magsige na po kag-check sa imong ATM o nisood na ba mga igalas sweldo. Paspas yung kaayo, mga katropa. Una nga, labi na mga negosyante, babalaka sa... Kining naa kay negosyo, mga higala, pati yung dali as adlaw. Ba't yung dali ang mga higala sa mag-abot ang billing? Bueno, mga higala, dayon kamo sa Dolomanon ang Bullseye. Ini mga higala ng Webes, Martes ba dahi? O Miyerkules? Miyerkules edisyon sa ato mga higala ang pagpanagubanuban. Og diri mga higala sa atong dolumanon, atong hatagan o pagtagad, ang mayubay mga higala ng mga isyo, giskutanan, mga balita. Ikaw o ako, Igsoon, adunay dakong kalambigitan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Partikularmente na, kini mga higala ang panghitabo sa ato ang nasod sa pagkakaroon. Ano nga, guuta ba ni ako ang necktie? Ay, mura ba ko mga higala, gituok na? Adjustan ko na ito gamay. May nausa naman niya. Kuot pa masutana.
2: Pinawa!
1: Alas 5.50 na may galantag na sa atong dolomanon. Labi na mga igala kining panghitabo karon sa atong nasod. Labi na sa atong sinado mga kaigsuunan nga kinibang wala pakita ay absent na. Kay ang majority, no? Agig protesta mga higala kay gusto lagi's minority nga ilugon ang komitiba.

0: Sa ato mainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun sa ato mga katropa, dinisanak bayan sa Tagum. Good morning! Mayong bundag ka ninyo tanahan sa 23 ka mga barangay na naglangkob ni Inimay Galang ato ang syudad. Kumusta? May magbanigay sikay mga katropa?
1: Bullseye!
0: Ang inaot kita nga nakamos kapiskay sa panlawas o panghuna-huna. O ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tanan, ng laing adlaw na sab, laing panid na sab, sa itong pagpagabuhi, babaw ning madanlog tang kalibutan.
1: Bullseye!
0: Mayong morning usab sa itong mga katropa, sa itong mga tindiro-tindira, di may galas palengke, no, nga naka-tune in na karoon, di may galas 107.1 XFM Tagum.
1: Bullseye!
0: Kumusta ka mo? Mga katropa na ito, di sa may terminal area?
1: Bullseye!
0: Ang ato mga katropa na minaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay? Alamayang buntag kaninyong tanan. Labi na mga higala diri sa areas Davao del Norte, Davao de Oro, nga maabot mga higala sa atong signal.
1: Bullseye!
0: Mayong buntag sa ato mga katropa diya sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning!
0: Mga katropa diya sa may area may gala sa Panabo.
1: Good morning!
0: Itong mga katropa diri sa Santo Tomas.
1: Good morning!
0: Mga katropa nato diri sa Kapalong.
1: Good morning!
0: Mga katropa nato sa Asuncion.
1: Good morning!
0: New Corilla.
1: Good morning!
0: Talaingod.
1: Good morning!
0: Mayong buntag ninyong tanan. Aga mga katropa sad nato, mga higala diri sa may Carmen. Diri sa may Sawata. Og sa Braulio Duhali, maayong pagpanikay-sikay.
1: Bullseye!
0: My morning sa ito mga katropa diri sa Lawigan sa Davao de Oro. Diya sa Laak.
1: Good morning.
0: Na may galas Mawab. No, diya may galas Nabunturan.
1: Good morning.
0: Monte Vista. Mungkayo.
1: Good morning.
0: May good morning. Diya may galas sa may Compostela. New Bataan. Diya usab sa Maragusan.
1: Good morning.
0: O iyong marusab mga galas sa Mako, Mabini o Pantukan. Good morning.
1: Good morning.
0: Alas 6:54 na mga galas tag na sa itong Dolomanon. Hindi mga igalas, Bullseye!
1: Good morning!
0: Mayong pagpanikay sikay usap sa mga katropa diri sa area sa Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Mga katropa nato diri sa Bukidnon. Mga nga mga katropa diri mga igalas sa Davao City.
1: Good morning!
0: Diri sa Agusan del Sur, Surigao area. O sa tanan mga igalang maabot sa lanog sa itong pagsibya. Good morning!
1: Good morning!
0: Kabisayan o Mindanao. Welcome sa Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong buntag sa ito mga katropa riha na mga naglantaw sa YouTube, si Arturo Canoy.
1: Good morning!
0: Mayong good morning. Nagsunod kanuna is from Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Good morning!
0: Si Giovanni Lopez, good morning!
1: Good morning!
0: Bien Diaz from Maitom, Sarangani.
1: Good morning!
0: Reynaldo Alejandrino, good morning, mabuhay ka, mabuhay ang buutan, makulong ang nakatanggap ng maleta. Kunya kay problema ni atong patakaran sa nasod, mga higala, kay ang iho makalusot, ang bulinaw muhuot. May problema na to ron. Rawaragod si Kiko Barsaga. Oo. Napalagpot, mga higala, gitanggal pagka-kongresman. Unsa kahay bation sa katauhan mga igala sa distrito sa is. Sa is ba na siya? No? Sa Cavite, mga igsuon. Nga mo'y nagpili kang Barsaga. Unya, gipili sa mga tao sa Cavite, gitanggal mga higala sa mga buaya sa Kongreso. Hingali, dapat nga mutingog mga higala ang atuang Korte Suprema ni ini, kalabot na sa constitutionality sa gihimo mga higala sa mga congressman. Ilan ang gi-expel, no? Mura sila mga higala nagtanggal og estudyanteng madlungon. Barsaga gumikan lamang kay giingnan sila mga higala mga buaya sila. Masuko day sila. Ha? Madutlan pa day sila ana. Sila nga nauaw kuno sila mga higala kay naigo ang ilahang institusyon. Mubati pa day mog uaw?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wera na lang aning mga maayo may galag mga tarong na to nga mga kongresista. Mauaw mo sa Pilipinas sa inyong kalaki.

0: Ay. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Kusay.
1: Of course, mga katropa, kauban nato din sa tong tulumanon. Atong partners kanunay ang Santone Gold Coffee Mix. Timpla ko taon-taon, kaya naka isa na mangugo ganina alas 6. Unya mo, timpla na sa kukaroon mga galang taon-taon, mag alas 7 kapin.
2: Kusay.
1: Santone Gold Coffee Mix by aduna kini mangosteen, aduna mga higalay turmeric, aduna ni mga higalay malunggay, chia seeds, no, kana chia seeds pang pa minus sa digestion nimo, no? Aduna sad ni mga higalay collagen o glutathione mga kaigsoonan. No, ang Santone Gold Coffee Mix, no? Ayaw lahi tong Santone plus Gold nga kapsula, lahi sa ding Santone Gold Coffee Mix. Kay ingnon mo sa butika nga, wa man mi anang coffee mix nga Santone. Kuan ra kanaga gold. Ang among gold diri, kuan lang kining capsule. Ina na butika nga ma'am, pagpalit mo og Santone Gold Coffee Mix, kay ari na mi mapalit sa dinyo. Okay na sila nga pakumpraha sila.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya ito ba ng pangitaon ng tig-deliver og asa sa na may gana nagsuksok?
3: Pinawa!
1: Ano di ba sa bu-deliver diha? Alas 6.58 na magay gala, Dagnas Buntag. Aga di apa baga katropa Rinaldo Alen oh mana Welma Di Suyo, good morning sir, sagunson nga missile diri gyud mi dili gyud mi pa tulugon aning Iran ba kusog ra ba akong nervyos ning tukar na sad mayo pa ma'am og pwede pa lang uli-uli na lang sa Pilipinas kay what adita ka di nato matansya aga kaugmaon. Wala pa'y kasiguruhan kung muhilom na ba ng Iran o nahutdan na ba nagbala o unsa ba. Oh. Bien Diaz, adlaw-adlaw yung ko naminaw ninyo dol. Asa man ninyong lugar? Kanang adlaw-adlaw naminaw, dapat adlaw-adlaw nakasanton yun na mga katropa. No? Good morning, Philippines. Mayong buntag, sir, watching diri sa Hong Kong. Excited na bukas sa Blue Ribbon ni Kong Marcoleta. Lagot ang mga buwaya. Bukas si Tulpo ang nagmamagaling, nakakainis. Yaan mo na yan si Tulpo. Samtang si isa pa hindi ang magaigala. Nawa na to ako ang kwan. Mathano Balista, maing buntag sir, galanog-lanog kadres Ubay, Bohol.
4: Good morning.
1: Edna Flores from El Salvador City.
4: Good morning.
1: Juan Gostilo, Sir Arnel, karon langgid ko kita sa imo personal ba? Ga bata pa man di ay sa tingog. Salamat kayo Juan Gostilo. Richard Arganda, good morning katropang Arnel. Kulbaan ang mga malita gang, maparihas jud na sila snipa. Oh. Morning sir from Davao City, si Florespina Cabalfin.
4: Good morning.
1: Yuscoro Brizo, why do da perti ng lisanga sa mga kawatan? Wala kuno'y manahimo si Kaitano sa boycott. Maayo pa kuno muhawa ara aron apit na mudo mga malitagang. Juan Gostilo, shout out ko sa akong tatay Drias Compostela. Asa man nga Compostela, Juan Gostilo? Compostela, Compostela nga Cebu o Compostela nga Davao de Oro? Si Jans 1028. Hello sa tanan.
4: Good morning.
1: Edna Flores.
4: Good morning.
1: Si Ba diha. Ha? Present dapod ko Mr. Bullseye. Katrobang Arnel gikan diri sa Santone La Pilipina, Tagum City.
4: Good morning.
1: O kinanglan nga naka Santone ta ha. Ramilo Castro Mayor, good AM. Diri sa may Pagadian City na Minaw mi.
4: Good morning.
1: Fernando Ligaspe. Fernando Ligaspe ni sa Panansalan, Tagum City. Wala na tamang katinuan o isip ang administrasyon. Bunga sa may sumpay. Jesse Lozarito, good morning, katropang Arnel. Timbaya na mo, taga si Isang natulog pa o si Baby Jilay nga nagmaoy. Uy! Ay, pagmaoy di at Jilay. From Puruk 7, Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro. Si Ellen Chungson from Davao.
4: Good morning.
1: Karon mga igala sa may takunan mental. Jack Carb. Good morning, idol. Bisan asa mana diri mga kabutika. La may baligya. Asa mana? La may baligya. Santone Gold sa Liloy, Sambuanga del Norte. Puro capsule raman. Ano man naman. Oh. Good morning, katropang Arnel. O sa tanang mga followers. God bless everyone. More power always. Watching Bram Digos.
4: Good morning.
1: Si Saim Lumutos. Pa-shout out akong mama o papasa. Papasa permi mo inom og Santon Gold Coffee while naminaw ni mo diri sa Purok Timog, Visayan Village. Salamat sa inyo pagpalit mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix, ha? Alas 7:02 na may galantag na sa tubag para gumanuman. May butag po sa ito mga katropa. Adin hi mga higala sa 101.7 Bukid Non.
2: Bumusay!
1: Sa mga taga Malaybalay City, mga katropa na ito, din is Barangay Kasisang, din is mga higalas Managok, mga katropa na ito, mga higalas Valencia, pang mga barangay, mga kalungsuran, mga higalas Sakops, Bukid Non. Mayong buntag kaninyong tanan, mga katropa. Iumbitaw ko, Gab. Alas 7:03 na, mga higalan, tagnas buntag.
2: Bumusay! Bumusay!
1: Daryl Tanggali, shout out siguro. Shout out Bedris Mati City. Ganaminaw ni mo samtang nag-display mig bugas. Ala ko nagyon sa manapag paminaw be. Hindi man ni maabot ako signals Mati. Sa YouTube siguro. Ala video he ko no be. Mga taga Mati.
2: Bullseye.
1: Unya. Nasa ba tay bullseye Mati ha? Si katropa ang Vicente Pichon inyong mabati sa XFM 99.1 Mati City.
2: Bullseye.
1: Rosalito Tinibro, mayang buntag Sir Arnel, nang hilak na sila, lalo na mga tulpo brother, ultimo aircon, reklamo pa. Arita bagay gala sa tog Facebook, Alfredo Hicali from Sydney, Australia.
4: Good morning.
1: Jigs Locksmith, maayong buntag. Good morning, shout out sa akong amigo nga nakapasar sa Alsa da Bunturan, si Biltran Gabuli, Ilag. God bless you always, doll. Raul Imperado, good morning, watching from Malaybalay City. May buntag na nakasanto na baka niya, sir? Raul Imperado?
4: Good morning!
1: Sige, kuwana ko ninyo na mga butika. Ato taga Sambuanga. Kaya nga man niya kining Sambuanga mo, idagag halin? Wala maguno mo di hay, kuwan? Wala man mo, asa to dapit gani? Sa Liloy ba to? Sambuanga. May nalang unta to mga higalag mga. Kuha ko noy Santon Gold Coffee Mix. Sige lang, kaya ito na nga laliw apod ato atong pabalikan pa na to mga higala tong komento, no?
2: Bumusay! Bumusay!
1: Hoy, may buntag usap sa tong agaon. Basta-basta mga higalag artista sa radyo. Good morning! Katropang Eric Siras Manait.
4: Good morning!
1: May buntag ni Muriha atong ambungan nga higala. Tanong ka di may gala Dakbaya Sugbo o naghawid kini mga higalang nagtimons programang Solid Impact di basta-basta.
2: Bullseye!
1: Iba rin sa mga higalas programang Asintado di mga higalas XFM Cebu. Mahing buntag ni mo niya katropang Eric Manait.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Janet L. Cortez, mayong buntag katropang Arnel. Kumusta sir og tanan? Dili man ko always makapaminaw sa inyo sir, pero always yung ko naka Santon Gold Coffee o Santon Plus Gold. Kana mo'y pinakadabes ang atanan.
4: Good morning!
1: Hala na diha og tagsara magkapaminaw kay busy man. Ang importante nga naka Santon Gold kay kana ang epekto ana. Dili man sa ako ah. Anara man sa inyong panlawas mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Si Navarro Mahinay Nick Cram. Good morning katropang SM Arnel. Naka-hook up aga 101. Oh yes, kabalo na ko ani. Naka-mabati ta karon. Mga higala diri. Grabe sa ding pingot nako.
3: Ay.
1: Mo pa ilong nga flat may gala pingutan pa. Oh, dali gyud pingoton ning ilong nga flat mga igsoon. Kanto mga taloy-toy og ilong may gala murag dugay ma flat. Dugay pingoton, dugay ma flat. Kini mga higala murag daw binalokan ba?
2: Bullseye!
1: Maing buntag ni Muriha, Chris Renmier. Uncle Dars from Hinatuan. O yung siya man ang kalaki niya, Uncle Dars sa Hinatuan nga. Na viral man ang Enchanted River. Mga anak pa ba yung tamay niya? Pero wak nalami mo dayon. Kay, na viral man ang inyuhang mga sakop niya sa munisipyo man siguro na, di ba? Nga, giingnan tong usa ka bisita nga. Kay, siyempre, kanang bisita, abin ni mo, kung unsay pinaka-convenient nga pamaagi, ihatag ninyo na. dili kay inyo pang pabalikon kuno, gipabalik pa kuno atos munisipyo para maglukat og ticket aron makasod anang Enchanted River, makaligo diha. Karon, pati layo aman ang munisipyo gikan anang Enchanted. Buagi pa man kaglubak gadalan purya buyag. Unya, tungod sa kasapot siguro, ingon sa ni mga igala ning, kuan ba? Stawag nini, taga, sinaligan diha. O mga attendant diha nga, pwede rasag di na mo maligo. Unya, niingon tong kuan nga, imbis ka ganahan pa may mabalik, niingon na sa mga igalag, pwede rasag di na mo mamalik. Pwede ba gudi ay na nga, mas daghang mo anha, mas daghan o mas nindot mga igala, kay mas makain ka mang inyong lungsod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kuya, siya din ang pampamalakad sa hinatuan eh. Pastilan, dolor. Felix in Palina, good morning, idol. Aslang ko na abadris Iligan City ang Santon Products. Watching from Linamon, Lanao del Norte. Naana diha, katropa nga Felix. No, sa may Iligan. Kuha na lang. Pangutan alang. Si Bonifacio Aranton. Shout out daw ang iyang anak nga si Dr. Connie Aranton Imburong, PhD, PRC Chief Cagayan og ni Janice Aranton. Kanunay gyud ko naminaw sa imong programa. Salamat. Di basta-basta ni anak si Sir Bonifacio Aranton. Okay. Mo din ni Hepe magahigala sa PRC des Cagayan di Oro City. Shirley Liagas, good morning, Dol. God always around us. Morning, sir. Watching from Taiwan. Shout out sa kumamilya, Hingoog City, Liagas family.
4: Good morning.
1: Jocelyn Tipon, mayong buntag, shout out. Dispiras na si Hirings, Blue Ribbon, Ugma. Ato nang hapaan karon mga higalag. Usay, mahitabo, sinado.
2: Bullseye.
1: Jesse Lusarito, isa pa ba idea mga higala? Okay na. Unya na po ang atong check attendance kay
2: Bullseye.
1: Alas 7-9 na may galadag na sa atong dulumanon. Sa ito mga kaigsuna, mga Bisaya, di may buntag, nakasanton na mo. No, mga katropa, di may, pagkakitang santon, natay santon plus gold. Kini mga igalat, alang ato mga debitison, no? Alang ato mga hebladon, alang ato mga, na mga bukol-bukol. O guman pa mga igalang, mga gipanghambin nga balatian, di maasa man mo na minaw ron, no? Asa man mo na minaw ron, nagsambuanga, nagkagayan, nagiligan, no, na adrig tago mga higala, dres Davao del Norte, no, dira baka mga higala sa Davao Oriental, or all over Mindanao, Kabisaya, no, Mindanao, mga guni ato mga naglantaw diri. Anamos mga butika, diya mga higala, pamalit mo, no? Kay ang epekto ni ana, dili man sa ako ang benepisyo ni ana, para raman mga higala sa inyuha, no? Bitaw man, diri sa Matina, Playa, Davao City, wa may Santon Gold Herbal Tea, o Santon Gold Coffee Mix, o Premium D3. Mo din ni rason. Masigit ang kakasabaan ani. Wa mampuday na ninda. Alas 7, Jess, mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Magani na yung kapait po, kay pangayuan pa na ito, mga higala, oga. Hindi na lang ko mag-tell. Panayon ta, kay mabullseye pa hinoon na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Anto na lang, mos butika nga doon ay baligya. Kana mga butika nga ay baligya. Ina nga, panirado na lang mo eh. Hindi man mo mamaligya lang ang gusto namong paliton. Panirado na lang mo diha. Nasa tay Santon, kanang, napo tay Santon Gold Coffee Mix. No? Lahi na ang Santon Plus Gold Capsule na. Nasa tay Santon Gold Coffee Mix. Ala ni mga igalas mga labi nagmahiligon og kape. Unya gusto nila herbal. Unya medyo may sipa ba ang lasa. Kana, nindot kaayo. Di asan mga igalay, Santon Plus Coffee Mix. Kanto ning dunay soya. Na, nindot sa di kaayo mga kaigsunan. Oh. Yabot tay Santon Vitamin C. Labi na sa mga kabataan, ipainom ninyo na. Oh. Di asan ta mga igalay, Premium D3. Nasa tay Santon, ala sabon, atay sabon, Santon Gold Herbal Soap. Doon asan ta mga igalay, Santon, katong ganag, Santon Gold Herbal Tea, mga higala. Kadaghanag produkto, mga kaigsunan. Kalampagala ng butika niya. O, ikaw di gani mamaligya ina nga nasukos ka tropang Arnel, nga nung di mo mamaligya na. Di ba? Alvin Goop, good morning boss. Dili, mana, plat imong ilong. Kay musangit man ang antipara. Wala, gihikta niya si likod. Oh. Hikta na sa likod, ano ni di mahog? Mm. Pobring ka, jamming. Good morning, sir. Nga naman ni si Erwin Tulpo, nga hanginon, mang kaayong. Erwin man siya, Erwin. Mutubag sa pangutana with explanation pa, Jod. Pagka Erwin, dala mo gani, imo nang hanginon, yun siya kay Air, Wind. O niya, siya ang namay Airbender. Naapoy, what? Aka na mga, anong ba, the last Airbender. Kini siya, the last Lowbender.
3: Pinawa!
1: Oh. The last Lowbender, mga higala. Kana kabalo ka mga igala, isa sa gikaligot-gutan ako naghuna-huna ron. Og ako yung taga Cavite, masuko ko mga igala sa mga kongresista nga ni Butar aron nga palayason si Miaw Miaw, si Congressman Barsaga diha sa kongreso. Ngano man? Para nako ha, mga katropa, wa sila ikatungod mo pahawa ni ana. Gumikan kay ang nagbutang niya diha, dili man mga igala si Congressman Luistro. O Congresswoman Luistro, dili itong Congressman Palawan may gala nga perti hilasa. No? Ang gabutangan na tawhan, ha? Mga kaigsuunan, maumis mo ang katawhan sa Cavite. No? Ikaw taga Cavite ron, sa'y batiun ni mo, nga ang imong gibutaran nga mo ay magrepresentar ninyo, wadawata, I mean, gitanggal dito sa atong Kongreso. Nga nung gitanggal man siya, kay iamang gipang-away, giinan niya crocodile farm kuno ang Congress. Diba? So kung imong tanahon, nagpadayag lang siya may gala sa iyang katungod, gamit may gala katong kagawasan sa pag-istorya, pero o say, gihibo mga gala niya sa kamara. 265 kamaga tao mga gala kung resista nga nangahalangan sa kini mga gala ang pumulong ni Barsaga, maoy gitanggal.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh. Angay ng hinuklugan? O inyo pa ba nang kamunay bahalaan ng inyong kongresista? Eh? Okay, mula gina, dili ko magkakomentaryo kung unsay kamada ana o say on behalf ninyo, unsay inyong buhaton, kay ang husay ana, naaragod ninyo kay inyo man ang distrito, kamudyo'y mupili ana sunod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tanaw, waragod na. Kay wako na'y batasan magaigala si Barsaga. Kay gipang-ingnan ko na sila mga igalag mga buaya. Wag yun sila kahinuklog. Mga baga na yun sila gnaong bay. Wag yun sila kahinuklog ba nga. Ano bang, pwede ba ka baka hinuktok niya? Makapamalandong ka ba nga? Ngayon gitawag ba tag, kuan? Ngayon gitawag ka tag buaya, no? Sa kadagang, pwede may galang ikuan ba? Himuong pananglita na to. Ngayon buaya man? Pwede bang baksan? Pwede mang banakon?
3: Ayaw!
1: Anong buhaya mang yun ta? O sila mga igala na kahinuklog, ana o. Di na yun ni Manutlag Uaw. No? Kaya unsa man di mga igala ay pamaagi yun sa Kongreso?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano atong ataga pagtagad? May igala sumag pa na gumanuman?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7.15 na mga igalan, Dagnas Buntag. Sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mayad-ayad nga aga sa inyong kabadamo, kasalamat sa inyong wayuntan nga suporta nga magsubaybay sini aton nga pagpangalagad.
2: Bullseye!
1: Sa aton mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo, ang yamanak mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Thank you!
1: Sa aton mga kaigsunang mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ato mga kaigsunan di ang mga mansaka mandaya kamayo, madayaw na buntag, madayaw na kamdag, madayaw na temprano kamayo ubos lumon. Salamatay gayon sa pagpaningog mayo di kanatan na program. Sa ato mga kaigsunan di ang mga Tagalog, magandang umaga po. Lalong lalo na dyan sa Senado, sa ating mga minority, sa mga kasama ni Erwin Tulpo. Sa mga Tulpo Brothers. Magandang umaga, bayan! Karoon ka lang, bayan! Alas 7:16 na mga higala ang Dagnas Buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome! Arita mga higala sa itong dalumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
1: Of course, mga katropa, human naman tag check attendance, ani nata sa ato ang pag-ampos Bullseye. Kaya ron may galang mabuligan ta, ini may galang ato ang pag-panag-uban-uban.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inumdami kanunay mga katropa nga ang mga dautan mo sanay gumikan kay mga taong dunay mahimong tarong nanguyugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ka usapay kalya kung gusto may buntag ganin yung tanan. Welcome may gala sa tubag para gumanuman sa tulumanong Bullseye. Bayong buntag diya Del Rosario Alexis, Jesse Lucerito, Wellflor Masaudling, Josefina Tinumbanan, Kuya Toto Villanueva, mayat nga agad sa mo kuya to. Kumusta ka na? Kagi-regards mo ko kang misis mo. Bro, mayat nga agad sa imo bro. Pwede ka mo greet sa imo mga kababayan sa Bohol. Kay ubay-ubay mga namina Ros Bohol. Dito lang ka, walay video. Dito lang ka, walay video ay. Gusto na ko nga, timbayaon lang din mo mga bulanon karon. Mga taga-Hagna, mga taga-Ubay, nag-asa pang mga lugar. Oh, pwede na ka mutingog. Tanawa daw, i-check daw, i-mic check.
2: Hello? Hello? Hello, Mike?
1: Sige.
2: Mike? Ay, may...
1: Madyong buntag ni mo sa no?
2: May buntag mo sa no? Ako ang mga... Ako ang itibaya. Ako ang mga paisano diya sa Dimiao.
1: Oh.
2: Dimiao, Bohol. O gaya sa Sikatuna, diya sa may Tagbilaran.
1: Oh.
2: Ako mga constituents diya, mga Lagumbay clan.
1: Uy, basta-basta ha?
2: Labi na yun. Ang ako ang pinalanggang uyuan diya nga konsyal.
1: Saan ba ipangan?
2: Alex Lagumbay.
1: Ah, di basta-basta.
2: Call, matay kita kong away, call. Hindi ka pantin ako, pite. Pigatas ko, pise. May buligid.
1: Nangutan na kung anong ibalik dyan itong kabasong putik di dyan.
2: Alam. Sama, di may ibalik dyan nga. Di man itong amu agad kang jo mo ko to. Katong kabasong putik di dyan. Ay, kang jo mo ko to.
1: Jo
2: dito? Jo to. Matay among tibe. Among tibe dito. Trupa Karnel. Arag yung dako. Amaraw yung board basketball. Na maglaban imong ooy. Magtanaw. Arag ka mako.
1: Kailan ka itong Aldrin?
2: Si Aldrin?
1: Nasoko si Aldrin kaya gisingil ang utang?
2: Ay, Aldrin.
1: Ingon siya nga kulirain dyate, sasayon pang utang, bajaran may pagikasan.
2: Gikasan ka. Pero maglagod mo. Kaya ko ang mga ningilay po. Nga mga, masaya, mas-stress po ito po. Napabi, sahay. Pero sahay po. Nabi siya, may panahon, at rupang Arnel na magluto ko, kanang ko, naglagot ko, nagluto ko, lambay, ay.
1: And then?
2: Na, abutok tulog ka oras, tinga, pag ikab
1: na magluto.
2: Pag-arap ko, kulirang lambay, pantuway, luto, kinto di ay.
1: Huwag damay.
2: Murang, andangon siguro itong istorya, at rupang Arnel, kay
1: mga... Wapak!
2: Diyan mo may muto, oh.
1: Wapak!
2: Arsa, basta kay ako, nagbaya gugug yun. Na, grabe yun lagi.
1: Sige, nagkasalamat, Master. O sa imo pagtimbaya sa mga katropa na ito, nagang naminos Bohol. Pinagis YouTube, magaigala. Pinakanindot pagidana, mag-Santon Gold mo.
3: Bullseye!
1: Alas 7.23 na may kalang Dagdas Bundag. Bukid nun, Tagum City, Davao del Norte, Davao de Oro, Kabisayan, Mindanao. Mayong buntag, pag-usap. Sige, katong gusto mo comment, pwede mo mga igala, pwede mo mo message, ayan ang message niya, di sunbasahon, comment na labos page, no? Ito mga katropa na ito, Dris, bukid nun, namina ron, mga igalas, 107.1, 101.7, sorry, marambol ba? 101.7 XFM, bukid nun, pwede mo mutan us live na ito, gusto mo magpatimbayog mo, appeal sa ito, mga isgutanan, karong morning.
3: Bullseye!
1: Sa magandang una mga ikala mga balita itong hatang kapagdagan sa tulumanong Bullseye. Una mga ikala, Dris, balitang lokal. At usan ni mga ikala, hatang kapagdagan, gumikan kay ini mga ikala sa Davao de Oro. Ini mga delivery rider, murag nakatiam-tiam na ni nakadawat, may ikala kayo na.
3: Bullseye!
1: May pa sila, no? O, kuan sila mga katropa, no? Giatiman sila pag-ayo. O, intaon ang uban. Pag yun nandun ka ron, samta mga ikala, doon ay 705,000 nga kandidat sa Smuggle nga si Garillo na sakmit sa mabini Davao de Oro. Sa dugang pasap, may galang mga katikaran. Dirita mga ikala sa tuag Arias Bukidnon. Is Arias Bukidnon, ubay-ubay sa di may galang itong mga balita kay doon ay inibang tungod intaos bagsak nga grado. Criminology student may gala, may ambak sa tulay. Usa man in taon sa ni mga higala, oy. Pero mo lagi na, de, lain magunog pagdaang taos, problema ba? No? Usa, kung doon na mo yung mga nakita, di may gala nga gahinuktok, isuriyahag sulay kay. Basin og bukaletra na mga higala, ambak. Okay, abin ni mo, pwede ka mo ingon nga, weak kuno ang henerasyon karon. Ambot lang pod, no? Di po siya kasulti, anak, kay. Wabagod tamo agi sa una, bisag kita sa una mga higala. Maligid-ligid na talag si Panguhag Bayabas. Wa pa rokir man. Oh, karon lahi gyud mga katropa. Daghasag factor ba? Usa diha family background. Or na mga external pressure nganong ang usa ka tawo mga higala mo sangpot sa from anxiety, stress lang normal and then maabot niya to mga higala sa level sa anxiety and then depression. Niya di kagakuanan na nila kay da na mangunay magatingog maghungunghonghong mga higala sa ilang dalunggan no so mga yawa na siguro na mga higala oy mga kana magsigig dani ba magsigig dani magunang kanunay di ginato i padaplin ang pagampo o kanunay part yun na ang pagampo mga higala Kristiyano man ka o Muslim dapat mga higala part na si mong kinabuhi labi na ikaw nga nagtuog Ginoo. No kay mo man ay pamaagi nga maka-communicate ka mga higala dito sa Ginoong imong gituuhan. Bullseye. Mo na pamaagi mga higala makadayeg ka pinagis pagampo. Mo sa di pamaagi makapangayo ka. Bullseye. Mo jud di pamaagi mo na communication ba? Og na mga panahon nga bisag kanang paghilom nimo diha. Silence lang okay naman na mga katropa. Bullseye. Bullseye. Eh sa dugang pa mga higala ang katikaran. Di asad mga higala ay upat ka salin. Upat na lang yung nabilin di ani. Sa CTG, misurrender, misamis oriental, baga kay sunod. Mga armas, gitugyan sa otoridad. O dugang pa mga higala sa mga balita. Dinis bukid nun. No, doon ay top 3 most wanted Malaybalay City. Nasikop mga higala sa otoridad. Doon na sa to'y taga-Balinsya mga higala. Manager ko na to, may son sa Osaka negosyo. Nga nilusot unta may gala nito sa kalinan. Ang siyabog, gibutang mga igala sa kuan? Gibutang sa tumbanan, sa sakyanan? O diya kay, matan pa mas pinya may gala ng mga nagbantay diya sa lakson. Diya sa kalinan, awa ka ipsot, dakpan. Sigurado to karon mga igala. Naghimas na si Rias pero sige lang kay. Na may play bargaining, makagawas rasad. Kapoy, no? Kaya importante, ana, report naman. Nanay, ma-report, mga higala dito kang bongbong. Alas 7.28 na. Samtang, mga higala, arita sa mga dagkong iskutan ng nasyonal. Sa mga balita, mga higala ng nasyonal. Kay kagahapong adlawa, wai sesyon na hitabo. Gano man, ang majority, wa mo tambong. Yaogi, nagpagawas o mamahayag, mga higala, si Senador Alan Peter Cayetano, the Senate President. Nga kini mga higala, usa ka pamaagi sa ilang protesta. Aron di kaporma ang minority, kaya ang minority karon mga higala, murag mga leon nga nangulob, nangandam. Ready mga higala nga mo devour. Ngadto sa ilang mga kontra. Kay lagi, gusto nilang ilogon. Kini mga higala ang liderato sa Senado. Gani, direktamente nang nanawagan mga higala si Erwin Bendalo Turpulpo, mga katropa, nga mo-resign na lang si Alan Cayetano isip Senate President. Oh, siya'y ulo-ulo karon. No? Kumbaga, kinisila ba Aquino ron, kuyog baboy lang usa. Oh, si Lito Lapid, kuyog baboy. Sila Kiko Pangilinan, kuyog baboy. Ang gigamit karon silang tulpo kay malakas man kuno ni mga higala sa administrasyon. Ibatod pang tulpo, wa kuno'y baruganan mga higala si Alan Cayetano. Nagsalita po mga higala may baruganan, no? Mauaw ko, ana. O, tinuod lang mga higala. Mauaw ko, ana ba? Ako ni Agi Madjogog, komentarista, mga higala, politiko. Kaniad to, mga katropas, butuan. No, ni Agi ko, ana. Hantod ka ron, katong ikomentaryohan ako, kalaban yun, me. Adi man kalaban, biruan dyan, me, magtingog. No? Kaya nga naman, I cannot consider them as friends giving justice sa akong banat kani adto may gala nga makapangagot po siya ngipon. Oh, laliman ka anang 24 ka count sa libel mga higalang giungong. 24 ka tip on air bagay gala, 24 ka programahan ang gipahold. Naabtan lang yun siyang pilde sa eleksyon. So, hantod ka ron mga higala, dili yun ko mayroon nga makigamigo at doon nila. Kung magkita siguro, of course, no, for the sake of civility, amuyango, joke ka, mula manog, kinahanglan, unya mo good morning, di po niya maghimog eksena. Pero kinistol po mga higala kay iyanggi, ang iya mga higala, ang gibalikas, iyanggi tulisok pag-ayo kaniadto nga si Risa Ontiveros, kauban naman sila ron. Oh, muna baruganan mo imong pasabot. Di ba na baruganan? Kabuang mana? Baruganan sa imong kagaral? Kamu, mutuod ay imong baruganan ang ingon ana? Bullseye! Bullseye! Ah, mutuod ay imong baruganan ang ingon ana? Bisa kini si Kuan, Senador Migs, Subiri? Bullseye! Bullseye! Gamit-gamit pa kang bato ni La Rosa sa unas kampanya. Pagkahuman, ikaw raman dahi, isa raman dahi kas mutulisok sa niya. No? Lagi klaro, basta politika, mga kaigsuunan. Mausab ang kamada, labinag na ikwarta. Samtang, ato sa nigataga, pagtagad, gumikan kay, doon na sa'y tubag, mga igala, si Senador Alan Peter Cayetano, ingon siya nga, si Tulpo, iyang ipatulpo. Pero tinuod bitaw, no? Mangkunan man amo na kami nga mga komentarista Aris Bukidnon diri mga Igalas Tagum diri sa Davao del Norte o asa man mga lugar doon na may mga kuan doon na bay mga sikat ba nga mga komentarista panalitan ako di man ko apil ana nila no sa Davao naman na sila yung mga ilado diya tong isa yung taong amigo na to napamas da pikol. Oh, wapakagawas. Priso man to. No? Kini silang mga apeliduha, tulpo, pananglitan, mas nailagyod ni kaysa namo nga mga yano lang nga mga komentarista o kaha mga igala naghawid o mga news and public affairs program, mga dangpanan, kunuhay. Kay naaraman in taon ang among level, ang scope namo, naaraman in taon nagtuyok-tuyok aning among probinsya. Pasalamat gani ko aning YouTube, kay tungod aning YouTube, na ay mga taga Bohol, nakailan ako, na ay mga taga Uruquita, nakailan ako, sama ni Rolly Bulawan. Good morning! Sama ni Wilma Flores, no? Ni Yuprisinia Babael, no? Taga Davao man siya. Pero di ara ko, asaman ko nagkuan ron, nanukad, na ara ko sa Tagum City. Bullseye! Oh. Bullseye! Kini mga tulpo, mga katropa, gumikan kay naa sila sa national nga television. May buntag diha ni paras ni Rodilo Aparise, taga Santa Cruz Davao del Sur. Pero gumikan aning ato ang laging kahimanan karon ining teknolohiya kay YouTube makita tas uban, no? Atong naong may gala makitaan gyud, no? Kini si Juby Ustos Armudia. Although kababayan mi ani sa Agusan, pero wa magkudag programa sa Agusan, di amang kus Davao del Norte. So why YouTube dinis kita nako. Na kini mangod sila tuplok kay television man sila. So ako may gala, I will be humble enough to say ingon po si Jairel Sumalinog sa Southern Leyte pod ko no. Wa ta kay bao bisag si Martin Romualdez kita na ani akong video. Bisan siguro si Auntie Claire may gala kakita na ni atong video pero kay kisa maguntang daginoton anang mga tawhanang mayukmok naman ta. Pero manigurado gyud ko ninyo kining ato pagka mayukmok mga igsuon. No? Igos ayan simbahon. Goods idol. Kalami magsanton coffee. Magtimpla ko ron. Kining ato pagka yano mga higala, ako magpabilin nga tingog ninyong mga yano sad pariyan ako. Oo, kay kada sila tulpo. Mga katropa, nailag yun na sa una ba nga kani kay mga mudapig yun nis kabus. Oo, there was a time, mga igala nga, nailag yun sila. No? Pero, wanita kay Bao nga, kantong kasikatan nila, higamit nila mga igala nga maka muabot yun tos politika kasi tinuod lang, naas politika mga igalang kwarta. Dinis pagpanibya mga kaigsunan sa makadagang ngayon tapada ta diri. Hambugiro lang ito paminahon, may galas eri nga na igyatag, basta nood lang buslo na sa bulsa aning uban. Oh. Kunay ako istorya may gala to akong among kauban sa una sa trabaho nga si Chucky Bayer nga maghinuktok mis likod sa una likod humana mog pamungrama maghinuktok ming duha mag sige may alam nag magkapi-kapi mag inanay mi nga matay no kining atong programa perti kang manghambuga gyud ato. Nay mo patabang sige tabangan kina mo pero sa utok nagunhuna nagdaga na damo saong ko magkadi pagtabang no nga utro sa bayang kong tabanganan ani. Pero kada sila bagay gala gubikas kadaghang suporta no nakuan gyud no kana bang nagamit nila mabito nang namugna ng pulong nga ipatulpo no kay dangpanan oh karon nausab naman no nausab naman. Kumbaga, ang mga tao sa gimingaw atong dating tulpo. Padong naman gini silang kasikat, no? Kay mga bindalo na gundi, bindalo. Gimingaw sa mga tao, mayal, atong yung dating sila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na hindi na sila ngayon dahil sa pera at politika, mga kaigsunan.
0: Bullseye! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Sabdang mga igala sa dugang pangkatikaran atong kataga bagdagad inis barsaga mga katropa nga gitanggal gi-expel mga igala diha sa kamara. Ang pangutana na ko ron unsa kay gibati mga katropa sa atuang mga kining mga kaigsuonan daga Cavite nga ang ilang representative mga igala gitanggal sa mga tawo sila labot no gumikan lang sa iyang pagsaway. Mga higala sa eskutan ng politika. Pastilan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang sa dugang pangkatikaran, ano namugna man doon ang pong buaya? Ato nang hatag magdagad. Og, inyong presidente, nagbasa ng istorya mga higala kining asoy sa bao o unggoy. Kuya, manini mo basa sa BBMDI? Oh, di man lagi mag kanga-kanga lagi. Ato ni nga pabasahon unya taon-taon mga gala si BBM.
3: We
1: lang agi no. Alas 7:37. Standby usab bagay gala sa report sa tubagay kaubanan. Alas 8 gab. Ay kamada di ato mga reports sa pila ato mga kauban diri sa XFM Bukidnon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Sa pasiuna. Mga katropa,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagkainitan kining pamahayag ni Davao City Representative o First District, mga igala, of Davao City Representative Pulong Duterte. Human nga kini si Congressman Pulong, mga igala, nakabuhi sad o pamahayag, no? Nga tinuod man pod.
0: Bullseye!
1: Matod pa mga igala ni Congressman Pulong ngadto kang BBM, no, kay taliabot naman ang iya mga igalang sona. Magtuig naman doon iya magbang hinambog mga igalang. Doon na siya 5,500 ka mga flood control. Oh. Matod pa ni Congressman Pulong, without Sara, you would not have won by the margin that you did. No? Ang kusog mo to mag-ani si Auntie Claire, but I will not count the statement of Auntie Claire mga igala kay spokesperson siya sa gobyerno. Dili siya spokesperson ni BBM lang sa mga personal gabutang or sa mga matter, mga igala nga. Spokesperson siya sa Malacanang. Munang, para nako, walay gibugaton ang pamahayag anang agkay, mga higala. Labot, ana.
0: Bullseye!
1: No?
0: Bullseye!
1: Kay, di man siya sa BBM. Nga, yeah, di siya mo, wasay katungod mo, tubag anang ano man. Siya gani mismo, wakas siya mubutar ni BBM. Diba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Siya ganin mismo, wala man siya mubutar ni BBM during that time. So, wala siya katungkol maghisgot about this. Now, ang punto may gala ni Pulong nga, kung di pa ni Sara, di ka kadaog, tinuod ba na mga katropa? Kamu ko no? Sa inyong tanaw, tinuod ba na o di? Kaysa ako mga galang tanaw, hinuod po, nagi mga tao nga, para na ko mga gala, ever since, kaila ko aning BBM and aware ko sa ato ang kasaysayan sa Pilipinas. Dili og dili yung kumuboto bisag siya na lang usa may galay kandidato. Ginoon na. I would rather dissent. I would rather boycott, no? Than cast my vote mga igala to Ferdinand Marcos Jr. No? Kay, kung imong basihan may galang kasaysayan, kining tawhana ni panahon si Marcelo, wag yun ni mapusli. Ang gihimo ani mga igala, inom diri, inom dito, lakwat sa diri, lakwat sa dito, ilang man ang ipakita sa ilang salida. Diba? Kisa may gapabuhat, ato sila raman. Ilang man ang giangkon. Nga labad sa ulo, mga igala ni Apo Lakay, kinis BBM. Unya, gawas pa ni Ana, ang ilang kasaysayan, mga igala, 20 katuig nilang ginumala ang Pilipinas. Abi nimo, it is a myth. Mga igala, muingon mo nga, hayahay sa panahon sa Marcelo. Pangutana ko no mo, og tinud-anay sa mga nabiktima sa Marcelo, hayahay bag yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba kay, madungog man ni muna. Madungog ni muna, panahon nga ni Dagan sa BBM. Muna ako wajog ko, buy out ana nga argumento. Nga hayahay ko no, sa panahon sa Marcelo. So, may nakahayahay, ana. Dagag na matay. Dagag mga igalag na ngawala, na nga missing, na yung mga masaker. Unya hayahay?
0: Bullseye!
1: Gumikan lang kay natong panahon na barato o dili pa per kilo ang bugas, per gantang pa. Dapat ramampon. Kaya nga naman, barato ramampon sa tao, swildo sa tao. So barato rapon mga higala ang commodity. Balansi ramana.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na ako no'y mga libreng pagkaon. Sa may makatong mga bulgur. Ha? Sa may mga pagkauna. Pagkaon manas gira. Dili na mga igala, ikapanghinambog. Nga, adunay mga pinutos nga pagkaon, ibang hatang gato sa mga bata. Kay nagpasabot na nga pobre ang Pilipinas, mga igala, kung ang gobyerno mo ay nagpalamoy, mga igala, sa atong kabataan. Ngano man, ako nang kaakuhan, isip ginikanan, nga mo'y mupakaon sa akong mga anak, kung gitagaan lang ko sa gobyerno, mga igala, tarong nga trabaho.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang trabaho sa gobyerno, bisag imong balikan ang konstitusyon, is magmugna og oportunidad aron nga makabaton og disente nga kinabuhi ang matag Pilipino.
3: Pusay kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay
1: katong style sa una nga manghatag og mga sabadya may gala nga mga pinutos nga mga pagkaon, pagkaontos gira. Mura tagagira adto. Wadi mo mangandoy nga mutilaw og salad. Wadi mo mangandoy nga mutilaw og fish fillet. Wadi mo mangandoy nga mutilaw og wagyu beef. I mean, taman rata diha. Kabalo ka unsay purma anak karon manahuna? Ayuda.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Paminawa ang baba ni Antikler og nabay laing malitok og gihimo sa gobyerno. Patuloy po ang pagbibigay ng gobyerno ng ayuda.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Parihara na. But pasabot mga igala, ang imong paglambo dili na concern. Ang ila lang makakaon ka lang maigala at least once a day or mapakita nila nga naigihimo ang gobyerno. Taman ra diha. Dili ko mo believe anak nga kalaki mga igala. Ang akong biliban, kung imuo ninyo ang Pilipino nga una sa tanan, independente sa pangutok. Dili magsalig mga igala nga di mo ingon nga mas bright tong laing rasa kaysa nato kay di gyud na tinuod. Kadaghag mga ga-English may galang bugo. Kadaghag di kabalo mo in English nga lantip kay pangisip mga igala. Nalay, language barrier. So mauna baga katropa. Muna nakita na ako nga, maadyog ko. No, bisag unsaon ninyo, pugon pa ko ninyo. Katong panahon may galang nidaga na sa BBM. Wajog ko, musuporta. Muna ako makaingon ko nga, na ay mga tao, labi na dres Mindanao, nga nadalag yun. No? Kung dili lang mga igala tungod sara, dili yun mga igala unta makabutar sila aning BBM. Kaya giang ko naman karong BBM mga igala, nga siya kuno'y dahilan. Kawara o, di ang mga igala matod pang BBM, nidaog kuno siya tungod sa iyang tungod sa ligasiya sa iyang amahan.
0: Bullseye!

0: A las 7:45 na magahigala.
1: Bullseye.
0: O kinimbahina hatod ganin niyo sa Santone Plus Gold. O, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. May buntang sad. No, sa ato baga mag-uuma diya na minaw. No, kung kamo diya magahigala galisod. Ah, kanibang ato mga mag-uuma diya nga nagproblema na kung sa may dangatan ng ilang mga pananom. No, patilawa ninyo ng inyong mga tanom o kining Latim Gas G Full Year Fertilizer. O, kana magaigala i-spray. Kaya sigurado yun nga mubugat, tinggas, ang imo magaigalang abot o di ka magaigala mapilyor. Mapalit na maigala sa nagunang agribit sa inyong lugar nationwide. Arita magaigala, padayon nun tani. Matod pa ni BBM, I won because of my father's legacy. Oh, matod niya, maigala, ni daog siya, gumikan sa legasiya sa iyang amahan nga si Ferdinand Edralin Marcos, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aber, o sabay legasiya sa iyang amahan? Salamat talaga di sila, mga higala, kay sayon na kayong logic ni Digong. No? Unsa daw to, katropang Jung Buston? Ipakurtis mo? Bungot sa ito eh. Ipabullseye siguro? Oh. Salamat ganin sila kay sayon ra kayong rason magaigala ni Digong. Wa na siya naghuna-huna magaigala sa usapay sa kasaysayan. Ang iya na lang, presidente ba siya? Yes. War veterans ba siya? Yes. So ilubong nato na diha. Ana ra kasimple ang kun ni Digong. Wa na daghan pa ang kuan. Wa na daghan pang chichi buritsi kun sa mana may buntag nimo diha Dinsel Dave kay mangluod na pud ni siya. Ingon siya, good morning po. Pa-shout out ko kay Nanay Lisa Igunia sa Trento, Agusan del Sur. Eh, sigurado ninyo ng mga i-shout out na to nga naminaw, ha? Eh, para nili mausik niya itong laway. Yung pa ni BBM, mga igala, I won because I am Bongbong Marcos. Hoy, huwag ka di kagat building line. Huwag ganit kakapildi ni Lini Rubrido. Mahingon na nungag, I won because I am Bongbong Marcos. O gwa kagitaak nilang Sara Dres Mindanao, di ni mamutar ni mga tao ni mo din. Kaya kung tinuod pa nga mo daog ka because you are Bongbong Marcos, dapat ikaw ni daog pagka vice presidente. Kay abini mo, kining politikong kusog, part ni Ranman Odili, mo daog. Diba? Naaman na ay tandem o wala, mulusot na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna yung una-unao ni mo, kabaga siya ni Mugnaong, oy. Magagnaong ni Presidente May Galas Pilipinas.
1: XFM!
0: Balag masuko mo na ako, balag bahay blood mo na ako, isulti ko gini, bagagnaong ni BBM. Tinuod man po, sa iskutanan niya, kani politika ha? Huwag man kumuingon nga, kasi nabuhat ka na, kasi nabuhat ron. Pero pinakadako, yung nabuhat niya ron, May Galap, ayuda. O kining ayuda nga ginahimo karon pattern ra gyud ni sa inyong mga damgo kani adtos kasaysayan o sa Marcelo nga panghatagan ang mga batag mga bulgur, mga pan may gala nga pwedeng ipukpok sa ulo. No? Ayuda to siya mga kaigsoonan, ayuda to siya. O karon ayuda lang gihapon. Wa tay dangtan na ng ayuda may gala matapulan og samot ng mga Pilipino. 21st century na ta, AI na taron. No, artificial intelligence na taron mga igala. Ayuda na gyapon atong gisaligan. Una-unaan ninyo nga moabot ang panahon nga ang robot masugo nagpatanom og humay. Una-unaan ninyo nga moabot ang panahon may galang nga ang robot masugo nagpasanggi og mais. Una-unaan ninyo may galang nga moabot ang panahon nga bisan siguro ang atong peace and order may gala, robot na imo bantay na to. Una-unaan ninyo nga daghang mga trabaho may galang nag-ung-ung sa kapiligro. Gumikan kay pwede na silang ilisan ng robot. Ultimo pag serve o pagkaon, pwede ng robot. Oh. Yan, magsalig lang tag-ayuda, di tamaning kamot o ato, may gala, di tatag-hatagas gobyerno o higayon, kinilang ayuda ng ayuda. Oh. O sa may naabtan nila itong Marcelo, di ba? Ayuda man lang yapon to. Di, yun, mamat nilang gigamit mga higala sa kuan nga ligasiya ko no ni ilang amahan. Ligasiya? Ang ligasiya, mga igala, kanang nakapamaayo sa imahe sa Pilipinas. Namaayo ba ng imahe sa Pilipinas may gala panahon ni Marcos? Igon siya may gala nga I won because I am Bongbong Marcos. Kinsa man ka? Ha? Huwag ba ka ma-ilhedris Mindanao, Bong? Tinuod lang. No? Kung wa ba magkuyog ni Sarah, di ka kadaog. Kaya og tinuod kang kusog, dapat ka itong pagdagan ni Digong, kaya kusog ka naman kaha, kawatan mambugag apil atong kang napulis. No? Kusog ka naman kaha ato, dapat ni daog ka atong panahuna. Oh. Pabaynawa na si Matibag ron. Kaya mo, reklamo ra ba ng inyong kwanda kay mga ining gobyerno ron may gala, mga mabaw kay glubot. Nasukod na inyong katropang aral. Gipasukod na kong Master Inday tanini. Mabaw gi daw. E pag-ana niya siyang kamot, kigwaman rin siya nakita may gala. Kaya gusto man nila pahilomo na tanan may gala kamusaway. Usa ba ni Marcelo na ni? Paklaro na lang mo kay para...
1: Bullseye!
0: Kay katong mga tao may galang mutingog against corruption, against administration, pahilumon man. Ay, barsaga ay. Uli in taos Cavite may galang iring. Atang iring ito may gala. Oh. Suko-suko pa ning uban ng mga kongresista. Now, di ba mga gala? Nagpa-recount ka bong. Kay... I am Bongbong Marcos, magaka. Sikat, magaka. Nagpa-recount ka, gagasto-gasto ka, gibong gihago-hago ang

0: usaw man abag panimaho mega lang negative 50 na gani ang net satisfaction rating.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nagpa-recount ka, pildi ka. Oh. Kana mo inguni mo nga ni daog ka tungod kay ikaw si Bongbong Marcos. Oh, ingon siya, mga katropa, nga hindi mo ba natandaan? Your sister once said in her speech, in her own rally, she asked me, pwede mo ba akong gawing vice presidente? Tutulong ako sa iyo. Baliktad! Kamoy gahangyo, ana! Oh, muna'y nakapait ni mo diabong kay mong usbo ng istorya. Muna'y ginengon na Pangulong Bongbong Marcos, isa kang dakong bungot sa ito'y. Alas 7:53 sa may galantag na sa atong tulumano ng Bullseye.
1: Bullseye.
0: Iningbahin na ito. Ganinyo magkahigala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ay mong kalagot, pildi ang maglagot. Kinahanglan nga, ligon ang ato magkahigalang immune system. No, naka-Santon Vitamin C ta kay kining Santon Vitamin C, mga higala, vitamin C gikan sa Santon, no, non-acidic kini. Unya, dili ni makahapdos imong kuto-kuto kay alkaline base man, bisag wa pa kay gikaon diha, pwede ni. Pero mas the best gyud tong ubanan natos pagkaon, mga kaigsuunan. No, ang Santon Vitamin C bay mapalit ka na sa dagko na mga butika sa inyong lugar. Tag 7 rang SRP ana, ang isa ka capsule. Di modo sa isa ni mo ka, ang isa kapad ana magahigala is 70 pesos, no, good for 10 days na kana siya mga kaigsunan. Ang isa kabuwan di ay naara magahigala sa 140 280 280 ra ang isa kabuwan ni mong gamit.
1: Bullseye.
0: Ang gamay ra ana makapalit magani kag mahinayag kag isa ka case nga beer. Oh, kana ra bang Santon Vitamin C magahigala nga mapalit tag 7 rang usa. Yung one capsule a day rani mo imnon, bugti mga higalas proteksyon sa imong lawas.
1: Bullseye!
0: 7:55!
2: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Bullseye!
0: Arita sa dungan pa na to, mga higala nga hisgutanan, gumikan kay kinilaging kasuko karon sa minority o imanusap mga higala sa ilang mga supporter. Human mga higala nga duha ka adlaw na nga wa mo pakita. Mo na ginaingon nga sakit gyud kumabaslan. Why sukod sa baos mga higala? Oh, na may inong Bisayaan ano? Why sukod sa baos? Karon nabaslan sila, di ba sa puy ka pwede mga higala mo ingog illegal ang gihibo mga higala nila nga kuan, no? Usa ni. Unya magalas 8, larga ta. Illegal ang gihimo ni kini magaygalang majority. Mas maot paminaw tong walk out. No, karon gi sigundahan may gala duha ka adlaw joy. Gi kuno no, adyo tambungay. So, why ba itabo nga kurom?
1: Bullseye.
0: Napalhibuan sila ron.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nagpangagot ang ilang ipon. Oh, nag-etso, may etso. Mauna, karon magahigala nga, nakaingon si Rapi Tulpo, kay tanaw kung isog ka. Magpakita ka din eh. Yan na. Kaya paminaw sa natong gabi, ang unang-unang video niya.
2: XFM Katropa.
3: Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, conviction. Kaya nag-apil kami sa isa pa rin sa mga napin.
0: Oh, lakson eh, lakson.
3: Ano ba ang price para sa inyo? Sa tingin namin, wala eh. Tingin namin, nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano.
4: Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mahal na bumubono. Meron pa rin pala mga bayo. So I feel that those members of the majority na meron pang katiyuan sa pag-iisip, pumasok ko lang.
5: Meron na po. Ano yung pagtanok po ba kay Sandri Wetrada na umalit kapalit pagbasura rin sa mga
4: Lang.

0: For the first time in my 14 years in this recent situation nangyari,
1: si Subiri ni, Subiri.
0: I know na presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving Senator Kiko, 70%, hindi po nangyayari pa yan, nangyayari dito sa akin. So talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of this post as the leader of this institution.
2: Kanina pa lang kami ng paumanhin dahil kanina, yung dalawang mag-third reading sana, nandyan ulit. And I told them, I apologize to the Filipino.
1: Okay na ni Gab.
3: XFM Katropa.
1: Alas 7:59, may buntag niya Kenje. Morning. Oga sa tong partner niya, si Attorney Emmanuel Mahipos, partner. Ayong buntag ni mo niya, partner, asa man niya karon? No? May magpani kay Sikay niya. Doon siya nga, good morning, Pads. Og tanang Bullseye followers, good morning.
4: Good morning.
1: Si Arjas Idna, tambaluslos ng ibo presidente, sir. Denzel Dave, Kasilingan Vlog, nagpa-recount man gani ka, hanggaw ka bongs, ending rubrido gyapon ang daog. Tinood bitaw. Ayaw tamaya ng imong presidente, sir. Oh, ako mabutara na. Simbako raman. Alas 8 na, may ganas buntag. Kini kaduhang video ka ba itong maminahon? Kini baghagit ni... kisama ni Yagin, pero si Bendalo man siguro ni.
3: XFM Katropa.
0: Alan Peter Cayetano should resign.
1: Ah, yun.
0: He has shown that he cannot function as a Senate President. Alan Peter Cayetano should resign.
1: Okay.
3: XFM Katropa.
1: So, kahiusa sa minority, gipangunahan magaygala ni Erwin Tulfo, nanawagan sila karon magaigsoon the solid 11. Nga kinaanglan mo resign na kuno magaigala si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Karon pag resign, gusto ninyo kamuna. Nga pag kamuna ay majority, kamuna ay maghawid, kadtong mga investigasyon kalabot sa flood control humana. Kay karon magaigala, teknik man eh. Estratehiya ni magaigsoon sa majority. Og di kumutuo nga ang ilang gipasiatab karon oh. Nga si Alan ra kuno ning pagbuot. Walay labot kuno ang uban. Ila na mo nagibuya nilang istorya sila Lacson, sila Soto. Posible kayo eh. Ikaw panalitan magaigala kisa may naadya sa PICAS daw sila Padilla. Okay. Si Bongo. Oh, gawas ni Bato og ni Estrada kay excluded na to sila. Si Ligarda. Oh, na si Ligarda. Si Escudero, Rodante Marcoleta. Sa pinaa diha gab sa PICAS gab. Oh. Kana mga tawhanan, do you think mahulhugan ra na magaygala ni kuan? Joel Villanueva.
3: Bullseye.
1: Do you think maigala? Pwede rin na makiko-kiko rin na sila magaigala ni Alan. Ilan yung teknik karon kay aron may gala nga, why kausaban may tabo, kay wa may session may tabo, why ilog sa liderato nga mahitabo, kay dili man na sila makalihok ni magaigala ng minority, kay wa may quorum. O ayaw mong too, mga katropa, nga na ay mga... balaod nun diha nga ikamatay nas Pilipinas kundi maaprubahan, ayaw gid magtuwa na gumikan kay ilan ang gihimo aron mga igala nga mauton himuon may galang daot ang imahe sa majority o kadto mga igalang tinuod nga opposition karon nga Senado.